Kunga kumingwana kubiamenti kushongola mwalo kushupa munteni kutsungula slonda hiku ambana kasona kutsungula tsetsela kutsungula vana vuwa kutsungula vana vu bosi fuwa vanga koti kubulavula kupfulela vana samtiro na vukati swifula hiku ambana nakasona kutsungula milengo loko yiva vana kupfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri kupfula mabusinese kupfula tilaki ta munhu kutsungula nyoko kupfuretela kutsungula xilumi kutsungula lava tikeliwaka hiku hefemula ku nga xifuva kuvuyisa murhandzi wa wena kale kunga love back kutsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope Traditional Healer Dr. Giligili la papuna hi ku tshembeka. Traditional shop leyi kumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: 0800 0658 34 kumbe 064 255 58. E Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga dureli with Tombstone T-Life Group yiri kona. Laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Pulukwane na le Solomon D. Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwi na kwi va fika. Ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava iba endle va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Enzelela Dumadwe gear na malamulele namuntlha, naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4 by 6 meters hi 399 90, fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na kepe Tech. Putisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee naswona kuna swipimelo.
1: Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services. Joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-Tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis, wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Cocolo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Cocolo Funerals, hi Cocolo eka swiyimo.

nga beke to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tana. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tekeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli ti-ofisini ta vona sweswi.

South Africa has some of the most complex true crime cases.

Esta pita, toda esta prenda la siempre tiene.

0: Agents are family travel leader. Kuna munda. Tabelida.
1: Kula.
0: Akutar.
1: Njani.
0: Epukulum njani magad.
1: Epukini na. Ejaswa ngusonga na laka mkomi.
0: Laka mkomi la.
1: Ya ni chola kasi mus.
0: Entere kumiga chola ntam njani magad.
1: Eh, kwa nshanda muna nga chola mawonu wako. Eh, au chola we.
0: Kesa sinetese ka?
1: Nucha.

0: kasikepa ku ri van'wani va tale ku nenela ka WhatsApp mina lava ku ku rhula hi tlembe ro DJ Desmond Sonona ni ri kwala zone 4 ka Babazela ma ni hlekela va manyunyu mina tanki tlembe ro DJ hlayiseka hi ndlela leyi ni khensa swinene kasikepa ku ri man'wani va tale ku nenela va ku a hi muhaxi mina mbintsi ri ku antswa ni ri laka ngove i mhani mavundla ni khensa swinene mhani mavundla kusuka le ka ngove leyi batho va tala kunene va ku ri xile DJ Clement Desmond Sonona ni ri kwala Sandton City eka nkomo wa Goxani i mana moxmoxi mama emotion hi mina muhaxi wa mina wu rhandzeka ni khensa swinene mingiselo mi wu rhandzeku se tlhaveli la
1: DJ Tava
0: i mina loyi
1: mi pfukile na
0: i pfukile minjhani
1: hayi na hina valava mani
0: mm.
1: Ey, asko ku tsamana na mutshana ku na swilo.
0: Swilo swa ngala leswi.
1: Ey, ha swa mandela.
0: Tsawa matira ba basadi.
1: Ey, to ene ri leswi tola umele impula na swi swira rumela ma anloti nwayo.
0: Ni vitwa kahle.
1: Futhe swi ku titimela ku hinga ku hi swi ta nyanya na.
0: Eish, ha ku ta lunga xakara mina.
1: I know I train and.
0: Thank you baba.
1: Inku.
0: Itara. Ba tsara go le ba ngwana bona ba go na mena ra karra go yengisela nne re la ka njaka njaka mathela me sure khotso e mina e mana two boys na cancer cancer mena mana two boys being said jwa go na mena ke sa re kona vet ka skeba go re ba ngwana bo ba tsara go nne la ba go minjana ngwana mane hi swinwe nne re kwala ka manele madam e mina a itrene ma shakari ke sunana madam speaker kusukare ka manele le e ba tlhaba tsara go nne la ba go minjana na ba show me DJ Clement das bong sonona hi ri la ka ndambe le i wi san jay makamo e ba go re ba ngwana ri tsingwela tse tlhaveri me
1: that time of manjar jan derik swambu na wananga peko bash kwama bote loko achava kwala ko mangala hali nyari murhanwa sati mali mali ya hlatsa tsinyama bote mpukena
0: mpukele mjana
1: hay mpukena na tola muna wele hala kamswana hay munhu kume ntombi ya kahle izaini kana phone ni kheseli bote danke
0: kase bodere ngwamira ba phone
1: a ni ri na yona ni nika ku hei ni ta hamba ni battery double boti
0: kesa xitere boti
1: danke danke boti
0: vakwana van'wana va tsale kunene na vana va ku ri xile endle na DJ ni dyaswi kuzonana na ku yingisela kahle ni ri laka ndhambi la i mhani makhuvele khesaswinene mhani makhuvele laka ndhambi la ka scam swi ri tarhi ya mahlweni mina na wena mingiseri ka laka tivoxi tinti ka mikandziyiso liya yi nghenile yi phinde sweswiya swa ku yi nghena mara yi nga koti ku va yi hlayeka kumbe ku va yi tlangeka njhe mi ta ni khomela swinene ka skeva kona vonga vatsari kunene va ku tlemi na ka ri famba na n'wina kahle ni ri kola gyani ka home food and baby tony inosi stole caterpillar tabele da
2: aye tsama tsama DJ Clem
0: aye
2: ukona kokona dakalo
0: ni mito kahle kokona dakalo
2: ba ba khava ba busy ba so la inga tsava kona
0: e komele ri mi tlhave ku ba ba shem
2: atiwa
0: takir ke sire tsaisa ka ja tsi tabele da
3: Clem
0: aye
3: hayi mina ni dyaswi ngiswona ni ri laka mapuvi la chamando la
0: ha no masilo virgin ndlovu
3: a ku na wun'wani
0: kese swina ni hlayisekani
3: danko
0: si tlhava ni boxa
4: tlhava ni boxa we loko i tirha ku tlhava la henhla ni wa vona homi yi dlaya laha ni daka nhamu laya dinwani to baza ti tsema ntambu layani do tlhava loko ti ku ze do bala tika biwora lisiyaliwa do tsema ntambu ivi jika homu leyin'wana yi ombile la yi tibohini na mavoko yi ri haya hemba leyi ya fa loko jika no jika halawani wa ta yi vemba homu nkulukumba liya ya damareleli kwalaya ntambu leyi bohe ngopfu mavokweni wa twaka bavo a mi tshikike ku rhandza ri nyamanyama ya swi koti ku chuxa yi koka na yona ve va yi kuma ritavi homu yalila yi va kumaka a kulukumba liya se swikundzu se swi boxe makhweri manjheni ku namba ku va mikosi mbirhi hi mhaka ku yo yi ri a tlhava yo yi ta boxa laya ku tama ku huma ngati
0: hi le ka tlhava ni boxa ku ri kumbe ni tlhava na kun'wana yo tlhava na kun'wanyana
4: liya yo tlhava leya ya fika yi ba ntambu laha nhan'wini yi nga wu kumisiya
0: ni vitiwa kahle hi boti masinyana la ka majosi la
4: wu kandziya gondo ra R578 hey se xa ba manjheni wena
0: ku titimela ku dlaya
4: sendlekete kulanana hi taranyana liya ya kahle nyana liyani ni sala vo tshama azuzweni e ngaku vanga freezer
0: hi tara milava leyo hefemula kumbe leyo laikiwa ku
4: fana ni ta fana hambi kuma leyo raharana yo kahle hambi liya gezi yi vangela mukhuhlwani okay tava swin'we ku ya fika kwana
0: gezi leri but va senyani but va senyani kusukela ka majosela eka gondzo ra R578 tshamele me hipfukile minjhani ka makhe hipfukile hi ngo vona la block 19 ka siyandana
5: kasiyandana block 19 makhela wa jesu ara mhani enexe mihlanga vara kaya miyingisela ku antswa hi ri na n'wina a hi yeni ka makhe
0: khensa swinene makhe
5: dangi ka makhe
0: hlayisekani makhelwana
5: na n'wina hosa yi hlayisi makhe
0: danko Se tlhabeli la.
1: E bjani ke dige.
0: E fukile minjani?
1: Ai fukile ma.
0: Eh.
1: Ke tshong tsona ne ka mko, ko ka ma, ke ya ntai bo.
0: 125.
1: 125 ka mkanje longolo.
0: Ke sa tsunela ngolombe street.
1: Okay.
0: Danko. Eka skema ka rongola tsa gunela bakuri chele ngwana tate ene ku yekisela ku antswa ne ri kwala ka bode ko kona wa risima hi mina ngwana tate tlhava hi piki ni tlhava hi piki ya mahlweni ndlela la ri kesa snare ola va vhara vhara ba piki vo au shem kaske tsa bakuri bana e pages matonsela ngwana john matonsela a ku shinwa ene ri kwala ka thomo ni kesa tsanela ka thomo la thank you baba ya isa simbi a isi ku ya mahlweni bakona va la botrek ngobeni hi vena bona mahelo ya viki vhele le ka mavuza le va ku swin'we ni ri kulavuhehlele kingobeni mina ni kha swinene botele kingobeni kusuka lavuhehlele

0: Michelle on net le mi lowa DJ mavulavala thavanthava ya no no bingisela ku antswa na ri ndawu ndala gear section A ku suno tala xilumana kresha mombovi ya sungula ke DJ abza mina ku na nwana na wena 326 mash wa mina I fambe le mi lowa DJ tanko
1: le mi wa le DJ ri xile na wena mi hlangana na Phil Jones machan samala dzingela vendala ningisirile GCRFM idanki
2: tlhavelo
3: hambi swi ri tani DJ va karhi va hi khayima va loyi na timphogo ri na swipuku na timis na swidajani na tintokoloxi na swi vonakaje swi loko hi khayimini hala khela n'wansati na yena wa kwata hi ku va ni tlhakisiwe hi vurhongo byi ni gangisa byi ni hlomisa byi ni yiva ni vheni wa ni ku gaha n'wansati lonkulu na yena i tile na maphorisa va fika va tsalatsala doketa ya ku wena n'wansati lontsongo i nga bindu na lowa mina i khale ni tshama na yena pela wa xava mugayi na nyama le pick and pay danko hi majaha majoni
2: kesa swi na jara mjondolo
3: thank you
2: se tabelela
4: DJ the DJ claim the DJ
2: hey tell zera
4: hi fresh man
2: itara
4: hi dunzani mwane ke tsikane ka chavana ka tsava ya ri bo re DJ mina
2: le mi toka ha se mati vana ni tsaka njalo woni mi thola ka chavane la Thank you, bro. Fun act. And I can kiss us in the green city one. How shame, Scully, a chow and ask us about our bolo. Oh, my daughter. See, Chavil me.
5: Hey, he. You can get a product of Kiani Kari and me in Yakuku Ravana Kasaku just Navelambo.
2: And do it all.
5: Hayi na network hayi na gezi inkomo ni khesa ku mtshe wa bye
2: khesa swi endla hi sekali
5: aye
2: jizer fa mitlaveli la
6: ku rhula mahaxi wa mino
2: akutali
6: hayi mina ni dya swihungu swona na ni ri kwala Bloemfontein ka sikunyana i mandlawu la ku tsaka Maluleke lava danke mahaxi wa mina
2: khesa swinene mandlawu la ku tsaka Maluleke la ka sikunyana la
6: akutaleni
2: danko Le go tsena mati mara ba kurusi nane kwa ni hunguta nyana ba nga kona la ka voice note la nokuzama nga kutla mathala thala nya ku at least at the end of the day ni bani then teka nyana ba mbere ba naru nyana la
7: Rishile Mr. Party hamseritane shingene le shibazana kwa la ka gandla kwa shinga khandisa mana handle ka mana na mari ya masanganyi kwa la ka masanganyi kwa la kwa la ska bo tsaka ho lena mashango a patso dango
8: Ahe Mr. Utlhari bya mhangele i ku hubota hi ya kuma swivungu leswo nona hina hi le ku mi yingiseleni hi mi yingisela ku antswa hi ri la ka xihosani la kokwani wa xingwavila hi mina nkomu
9: ri xile DJ Tlemi ri xile hi la tidyela swivungu swa ku nona hi ri laha hansi ka muganga wa ndhuna Elkana Mcha a Bloemfontein ka sikunyana ku na munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one papa xiluvana ha fana hi mina tanku
2: tlhavelela
10: a mina ni khuluni ku ka swiswona kwala ni ta teki huku sikhunyana yona ya yivanga hayi kona ka mhani ka
2: hayi mati wa mara na
10: se ni fike mugangeni wa nkanu ka
2: muganga wa ntombi na majaha
10: muganga wa ntombi na majaha
2: majaha ma kona lama tichisikopo ntse
10: a so ni ka mhani ni khele ku majaha ya joni ya teki ni sa tinkuluwana wa pfuka ka nuna wa yena ka A ku loyi mulengu ndi chumu wa xava mugayo hayi kona malukhulu vele ku ndle ka swoho vele ku ri fambiseni thikithi ra vukati
2: a ende majaha ya joni ya khayimiwa xem
10: a kaman ve ri lontsongo hambo ndla yina yini lavakulu vakukwini loyi wa mulengu bile wa xava mugayo hayi le ku mingiseleni
2: jesu swinene kokona ntsumi
10: loko va ku mhana anakanya va vula mina Hayi kokwa ntumi la.
2: Ikeza sine hlayise ka.
10: Eso sweso.
2: Danko. Tsi, tabile la.
11: Ufuke ni etlim.
2: Epukile mjani mani makhumela boduma.
11: Ha ni pfuke ku pfuka wani tamo.
2: Kahle ngofu.
11: Ni dya swivungu swonona net like yan section F la.
2: Lam gangeni wa ri boningo la.
11: Ah, kungava mani handle ka mani makhoya lawo duma misava hinkwayo yi jikelele mina danki
2: danko tlhavele da menaro
12: epukile
2: epukile mejari ngwe
12: epukile
2: e
12: ai de songo sona na laka makosha
2: laka makosha la LC Milani
12: vinyi va moela Giovanni
2: dikese sdele vinyi va moela Giovanni la
12: thank you
2: thank you
13: ndo tse kumbe na ku mona ngdj ah mesha mesha mesha dj wena wena Bernard Makhola kusuka leti ku ri ka mavala ni fuka hi hela ke ta vanhu lavo fa
14: ri xile ni khani ku ni dya swivungu swo nona ni ri kwala ka xikukwana kwala i mama Albi i nkumu
15: kava kava i the General Patson Khosa ka ta xikambatlo ni ri panga ra mavana khoseni ra ku tsama homu ri tsama roho le mahlongola n'weti ku sala xinyama va ka ri dzivadziva ra ku tsamula na khongola ra huku va ka nkondza wu landziwi tsandze mangoni na manyambana dyambu rexi ri huma ri nge sexa i xivongo lexikulu xo duma ku tlula swivongo hinkwaswo khosa mavona khosa mavona ya hambi timovha ti kona va Opel Khosa ni dume hi vomu xope
16: Ni karele swivungu ku dyiwa khekhera mhana hosi mahlohlwani a sasela mani i kokwana n'watsan'wisi mahlohlwani malule va leswi loyi a swi vulavulaku i mananeo
2: i mananeo vitani microsoft se hi jampile
16: o ni veni ex ni ku ni la ku tlhelela ni ngetela i va xi lahla Richard Zamukeri no va ngetangeta ni ku hosi mahlohlwani sasela mani ni hetelela hi madam spaka manene i kata joni i kata joni
2: No
17: papa ma sesu za gavu rongo hey.
2: Ah ani ka titimela loko mukumba yi ku pfumela ta endla njhani?
17: Ana tsama so. Van ba pu.
2: I was the.
17: Mani aka mimi ni tsiniya tsha. Maluma na ndzimuni beni ku nyika va puku. Ni vuya ni fika ni tsha vini va xiti aka mapuwe. Aba puku na vona. Ebe ni hinda ni ya ni bruka ni.
2: Eh.
17: Ni fika ni pfusha mwana tati. Samuel Makhosi ni ri a va puki na vona. A pfuxa mani elitshan'wani kona kwala ka mitshamiki la mugangi wa kampenyisi hlayiseka.
2: Khensa swinene la kampenyisi la.
17: Hiswona.
2: Danku. Mina we mingiseni ka swi kota ku endla ta ri ku va ni tlhavele ka nambara 0608 7 5 9 4 2 6 tlhava ni tlhava loko tlhava ni ta tlhava me fana lava tsi tlhavile me.
5: kokwana wa risima ka bode ta rixini mangeli ka masanganyi pfukani ka ta masume rixini mani maria aka masanganyi pfukani rixini bya n'wina mbuya a mi ri na handla hi dzavaka makheke aka hosi ngove wa ntlhanu chavetele n'wana buti va nghena hinkwavo va yingiseli na ti-voice letintshwa a ti ngheni
2: kesa swinene hani
5: hi swona n'wana buti
2: thank you si tlhaveli mi
16: xinghena ntokulo wa valandzwa
2: yeta
16: malume wa eku mpfukini
2: mpfukile minjhani
16: mpfukile tekele malume wa kona ri tirhaka ro tshamatshama u yingisela a va ku yini ahi swi twa kahle kumbe yini
2: kahle kahle
16: moni va teka malume ta siyela van'wanyana
2: ahi vatsutse
16: laha ka nsavulana hi le kaya laha block 25 matiko ya hosi nkomo lama kusukela ka nkomo ya fika ka nsavulana a xawula lebyiya ku na xilahla Richard Dambukela a va pfuki mkaya ni tsutsumani ya le ka lavo hlohlonyiwa mati va notwela mukumba ni tiku hambi yo yini swi swa nghala tilo a swi pfuki laya ka makhelani wa mina laya ivi ni hetela ni ya leni ya pfuxa kokwana wa emotion emana na Maria Maswanganyi le ka vakosi bya ka holeni wa maxangu wa patsa a va pfuki na vona a va pfuxa emana emotion ka nkuma wa goxani mara sweswi ni kumeka ni ri Sandton a swi lwini n'wana mhani makhumbini
2: Sandton City
16: n'wana mhani tiloyi ka malume mara mi le ku haxeni mara ni tshama ni mi byela kunene
2: a ni khesile va tivana
16: ni katsana background yaleyo yi ni hlakatile tinguvu yaleyo
2: tekani
16: van'wana tekani
2: van'wana va ri kuma kahle va ri la Sandton City va ri kuma kahle audio streaming www.gsrfm.co.za va kona va kona riqinghweni la tsi tlhaveri mi
18: a munhu va hlava DJ Tlemi
2: e chana
18: a wo sungula ni ta pfuxa hi mhana neyo vona va kumeka le ka manghena le hana vona ha vanhu va tlwini a va pfuki ni ta ni ta pfuxa vuxokoxoko information swiwee vona va kumeka le siku me yikarhi le na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela hi wa mbili na moyeni kusa hosi yeni kumeka le ka nsavulani block 25 kwale muganga yo tana kahle le na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Dambukela ni ri la Sadana Lodge ntirho loyi a kaya ku ri le ka nsavulani
2: loko sweswi mi ya kaya mi fika mbasiyela radio lava mbilu na moya ne ivi na vo va ta kota ku nghena
18: thank you
2: baba timune wa tova timbele timingiserile yibele yi hundzela wara liya ya munhu ya mahlweni mina na wena hi vatlhaveri ku wa ku fulexiyani mo xavexe xirhandzu hi ku amukerile ka nongonoko morning ban sweswi leka xiyenge xa ku bahitsutsa vanharhu ntsena tsi tlhaveni mi
17: magoda ka mukhoma pfuki sweswitapfu kumbe ka mapapelo apfukani votimasenyani le ka majozi a sitani a tisani a tisana hi tara yaleyo hi kasiwala zozeni indlovukasi na popa yini
2: indlovukasi a va swi tini ku hi tara ya ku heleya njhani tsi tlhaveni mi
19: moni vatsutsa vanharhu
2: a vatsutzeni papa
19: xikimi xa mina xi twi ndlovukasi a va pfuki but foster stole ka ndindani a va pfuki netsela hi koko wa ti-junior la Jilongo la loko va ku xiteketi a xi pfuki xiteketi la ka Jilongo la laha va pfuxa makoda ka mukhomi hlayisekani
2: makoda la ka mukhomi la
19: sure
2: tsi tlhaveli la ku na munhu kwala aiko a ku na munhu la mhlavhere it's a blue monday boss hambi mamukhome njhani mahelo mavhiki wey si tlhaveli la
20: a va pfuki mikhachani weleri gidi laha ka mininini xa block treni ku risile ka vona va pfuka nandzu muni bel ku nyika kwalakwalaa ka mininini xavalalo ku risile ka vona va pfuka swa va va kokwani tiveka makhahlele va karhi va guden by kwalakwalaa ka mininini xavalalo ku risile ka vona a va pfuxa hi n'wana n'wayingwana tivele papa remote mani leke ni ri lamawa vulavula ni ka mijeto tivela ka misetiya leiamikhona kakani ku muchini wu bomba medzi bulabala
2: muchini wu bomba medzi
20: hosi ya mina i six o'clock mhela n'we hi ta va hi hambana
2: khesa swi ni hlayisekari papa
20: tivela ku lexa tikoki
2: a tikoki tlhaveli la
21: loko finiya swi swithola kwalaha swi ka xichajani la ka gongongo la a va pfuki
0: swara kala shaka mangani kwala ka dongongo loko va heta ku bike bike na vona a va pfuki ta hetelele n'wana mhani mari ya maxindi laha ka hlani ku n'wana mudona laya a va pfuki olava va pfuxiwa hi bakani ya Finance Mayimelo kusuka kwala kaya a tiko ra ka dongongo mi nga byeli munhu muhaxi wa mina
2: hi xihundla ni to byela tsolo munhu a ni nga ta n'wi byela swi sweswo
0: thank you
2: baba. Tabelela.
21: Ah ntapucha manti ora makhubele amawa a block 9. Mm. Ntapucha masanyane Ronald Maluleke naela kwa la block 9. Mm. Ebe ni pucha na usandeni makamu le ka ndambi le.
2: Eh.
21: Hikuva vana ba vana kwa kwa mali kwa ka mkhumi. Ai komaneni i hla go.
2: Ai komaneni nga vanhu.
21: Taki.
2: Tabelela.
22: Lagiani section F kuna mwana makhuvela lowo duma msava hinkwayo ndo a vukrexini.
2: Mm.
22: And tangena ka thomo kuna ntukulu wa mina n'wana a hani kokwana wa gwevane na yena a vukrexini.
2: Mm.
22: And bena le ane block kuna bra ya mina Ben Blade Masuluke na vona a va vukrexini.
2: Mm.
22: Vandava va pfuxiwa hi masenyana Daniel Mashava kwala ka xikokwana mugangeni wa Mpfindlani a hi tirheni
2: sweswo swi ni nhlayisekani la Mpfindlani la
22: tango
2: se tlhaverila
23: hambiloko swi ri tani ka munhu ku le ka xihosana ka mhani Josephine Hlungwana ku na gumbagumba Elias Novela no ka va pfukerixile ivi aka thomo va kona kokwani dala va nga lava na vona kokwani dala pfukani rixile le ka va mhana anakanya leyo ka huma 14 ku na DJ Ngoman pfukani rixile mfana wa mina vanhu laha hinkwavo ka vona va pfuxa Gian Thomas Hlungwana le hansi ka vukosi bya ndhawu zi ta kha khala grivhile dange tlhavantlhava ahiye
2: kesa swi na nhlayisekani
23: dange
2: tlhavelela.
24: Monokutana kuna i choice if it was lotswana le a shawela va ri sa thonsisi ntiro a va pfuki na vona laha ka thomo laya ni veri ku na kokwana wa gwevani va mpfuxa mhana anakanya loko ni ku revu ni ku ni ya le ka va mhani herisa le ka va i kokwani manyunyu ve ri Gian Thomas Hlungwana ai na bona ba kona ni va tinwa kha pfuxa ngoma ni sweswi ku komba ku va hanyanya ani swi kahle mpfuxa nyana lava nga ku hanyanyeni kun'wana wo n'wi pfuxa a nga ha ku tlheriseti ku a nga ku twangi se Gian Thomas Hlungwana ni va tini ve ri vona n'wana handrisi wa swingedyengedye a va pfuki na vona a va pfuxa hi mhana anakanya
2: khesinene kokwana ntsumi
24: hi swona
2: danko 106 alo
25: ndawe
2: ahe
25: muni va pfuxa
2: a va tekeni general
25: muni va kwala 14 ku mhana anakanya a va pfuki ivi ni ya le ka makoxa loko mhani xalati a va pfuki na swilevhoni swa nuna wona va ku swi thanda ivi ni hala ka masenyana hala ka majosana ni ku masenyani wake up mina ni general a tiko ra ka ntshuxi la ni tshama kona
2: kese swinene general a ka ntshuxi la
25: thank you
2: danko 106 alo
26: Katlemi
2: Ntavila
26: va huma ho general ni nghena a ntira na ho ka inwonya ya ti fami ya ti radio hayi ti vani na munhu mara hambi swi ri tani loko munhu a za ku twarisa ka xiyana moya a mi swi tiva ku swi hlaya ku rirhandzu
2: i ntiyiso
26: no nghenela ku va hungusa
2: a hi va hunguseni n'wana
26: hayi va ha ri kola yenini va nyingi mara hambi swi ri tani mho nsukani ya le amugangeni wa kampenyisi ni ya kuma xikhala byani namuntlha ni va ta tlakula ma boyfriend ya mina mambirhi ivi na cherry yin'we ti-boyfriends xiboyfriend na hi xa mina gosa amugangeni wa kampenyisi ni ku a hi nga ringesani ku pfuka a no mi pfuxa ntsene ve ri tlhava ni tlhava tlhava ni kwalano ni va pfuxela ku a va tlhavi ivi ni suka ni ya laha ka gongongo ni ya kuma leyi bra ya mina heyi leyi a yi khona mani ve ri kala xaka dawuliwa ka manganyi wa va tivanyana kahle
2: a hansi kotlana na vona
26: iri pirates niku eka la shaka braya mina ai na yo boyfriend ha ringesa ku tava mone ya tena e cheri rimwe cheri le ri ho ri kumeka la ka thomo la veri kokwana wa gwaivani loko niku na maloyara ni hlaya na ho vala ho va tengi va timhaka ta mina inga pfukani ka kokwani ka gwevani na holeni i inani ho sinandisa
2: nimtshokahle
26: i gwevani wa mashangu wa mpatsi lava inwengwa ka gwevani a inga pfukani mani mi tlakusa xivongo xa vamhana mina ni tsaka njhani kasi na no sola ho va hlungwani va kayivela va maluleke na vona leswi se va swindlaku a swa ha ni tsakisi na va va pfuxa ku xala tihlungwani ri kwala ka makoxo vona lava nkata mun'wana tiluwa wa ntlhowu wo pima va heta va ku swi levantlhandla ni TikTok ya radio manchuma yile n'wama loko tswantswa ri handle makala na ku fa i mbhana lowo ka nga xeri byongo loyi na munhu un'wanyana ku rhandziwa na ku vengiwa ka me i nchumu a wu swi tiva ku van'wana tiva i vanhu va tlilini
2: vo tala lava va tivaku ni va tivisa sweswo
26: leswi dyondza ka vakokwani wa mhana mi mhana mina i mamevele ra n'wamaluleke a vanhu va ka maluleke va basini mani a loko wo n'wi kuma a ri na thyaka ni i vusweti byi nga n'wi namarhela a hi yena
2: Kaiseka tlema DJ.
26: Kaiseka nne mme.
2: Danko. Man chumayila la ngoba loko tswana. Tse, thabeli mme.
1: Tshaba.
2: Thabe go tlhaba seso.
1: Ngombe go ba push.
2: A ba dzudzeni ma.
1: Ngale 14A kuna man khumolo man Johana mase wa mina pfukani wa masele. Kuna man Sophie vishaka dzotolo pfukani wa masele. Pana ba ba sele je man Johana. Mase wa mina swi hati mani leswi swa gold swa ha ri kona n'wana mhani leswi a mi nga ni mbarisa lembe ra ka n'we swikipa swi hlakarile ivi ni pfuxa mhani Maria wa James ni a hlangana ni RDP ni ku pfukani sesi vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa kahle yani wa ndhava zika ni va hlangana ni RDP kiko loko co
2: ivi makhiya malama ma hlayisa eBlue Monday hi nge hlweli ku karhala phe namuntlha
1: Impela.
2: Dakhi thai sekani. It's exactly 13 minutes after the hour 4 o'clock at the door to tsi thabele la.
3: Ey, mara, bona.
2: Oh, nikhomelele kuna nemthabang kahle.
3: Masoswana.
2: Nemntu kahle masoswana.
3: Kuvesa mina ku mara ne mithabela ka kahle, ami thabanga la ka kambilini. Ya dabu ula mana mina uwa sangu sima kwa kusela kwa la kama sotwa ni kwa le ukati dawa kama sotwa ku mala ne khoni wa tiri va ku eta ka bo sungula yiti sela e man ro zo tsa ne pala ka ku tsala kwa la mala iti ni le suka program ta tsa ki ngo amen masotwa
2: amen
3: amen
2: Tabele me.
4: Tabele ta.
2: Tabele ta.
4: Tabele go tsheka ba nhara.
2: Nka ro kona ba dzudze.
4: Ntanke na le a se me tsale u shoko shoko information swa ya pokane ntsona. Na le ma wa le papa remote. Aba pho. Mwana nwa ingwa na Joel la bona. Ke sela e ma senyando na at maluleke pa le ma wa kwa. Aba rena finya se tsole tsa kala ka go ntanko.
2: Ke se tsone tsole. What was six hello?
4: Eh aba poka man mari ama sangani la ka masangani. Ba poka kwana the junior la long. Ba poka man makhuvela loko doma la gena ti efa. Aba pfisha ama sangani Ronald Malek la MD9.
2: Nimtwe.
4: Thank you.
2: Thank you. Jesus FM Thabela.
6: Mana khavisa akangobe avapuki ha la hitaba ka makheke avapuki ni hetela mani mabunda hi mina e mani magoda mana nhlamuni mankhela ndzira xavu kwala ka mapuve a hi yeni na xiwa mina
2: kese swi endla ka mapuve emolweni la
6: ndango
2: ni zesi ku kwanti tlakula ni la ku ya vona moro lowa ka mapuve lowu a wa tiva mara tsi tlhaveni la
7: ahe ni ta pfuxa mama bile ka xikukwana avapuki na mana anakanya la 14A la ni mitwile mana anakanyo he xibele tindleveni ava pfuki na vona ta hete
24: rhurhela le malume i masanya Daniel maxava le ka xikokwana ndzindlani pfukani malume ni mitwini kuxa kokwana wa gwevani kwala ka thomo ahe
2: kesa swinene kokwana wa gwevani la ka thomo la tlhaveli me
8: i tlhava kahle n'wana bako jika majini
2: e kona na kwala
8: warrite bramin
2: mnandi and fresh brafan egg
8: hayi ku nga ri khale ta kuma ntsele na xikipa ni tsele ku jika majika na ku byela ntiyiso wo kahle
2: ya
8: ni veke na nhloko ya DJ Clay mina swilevhani swa kona o ni va teka lukhunguluka ni famba na vona eyi va tiva swova ngopfu a ni va twangu vo tala yin'wana bava i the stream ya yi nga pfumeli
2: vadzudze
8: otherwise ho ni sungula hansi va kona sesi wa mina i mhani gheli mathevula va kumekela ka maswangani a va pfuki ntombi ya ka swilotwani leyi ni tshame ni famba na Boderick Xivambo ha n'wana mhana na ku dlaya hi ku languta henhla yi siki yimini ngwenya a yi pfuki Boderick Xivambo sworaka a va siki yimini n'wana bava a nge lungi na vuyita za yi twa ku vava o ni hetela hi tatana na ntumuni Ben Kunika va kumekela ka mininginisi a va pfuki papa mina va pfuxa the choice of GSRFM choice for Slovani mina ni San John City n'wana mutswari a ka hela xawula block 23 hi n'wana bava
2: hi n'wana bava
8: ai fambi swin'we jikomajiki
2: kwana na kwala xifambeni.

teka hi kuma risimunyana swi andzhaku ka sweswo ivi va hi kha ri tsumeleka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa vumburi xa Facebook loko wa ku pfule xiyanimoya xa xirhandzu nongonoko mune ku beza ka GSRFM rito ra rixaka sikeva khona van'wavana kuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za kha swinene ri ka ngomeni kumaka ka xihondzo 106.0 MHz ri kona risimu ribe ku lunga na Rosa the Pro drosibro go tshuka tle spoki poki e intro le ka album ya Rosa the Producer ya go etelela etelela lenga o mahalembera go hela ka ske mingisorobete pin timakatele bzaleni a ti bzeri o munhu ti pin

0: Mamarito, Namponis, Agnes, Ndukwane, la Binai, Limina, in common, Kansas, Shunan, Kaskia, Koromada, Soleringan, Bago, Shamba, Shungwem, from Kansas, and Bamantar, Biela, Kaskia, Mazambala, Green Farm, Ebokon, Wokushi, Temer, Dijan, Kome, Pusha, Wana, Zara, Kome, Pusha, Eric, Tambir, Sukala, Pulila, Melisande City, Bela, Lana, Kambela, Wado, Bejulana, Philly, Jones, Machala, Zingai, Village, Vendale, Pumba, Province, Hapusha, Kaskia, Mazambala, Sukala, Green Farm, Kansas, and Mazambala, Green Farm, Rungulani, Chao, Kemana, Blessing, Bokushi, Temer, Dijan, Kome, Pusha, Wana, Zara, Kome, Pusha, my lovely son, Tselelo, Blessing to Kwanela Falk Fontein and my lovely daughter Angwazi Matlatse Matlola ka senda na and I tell you see abonga butele izila Bram Fisher face 1 bana ba pujoka hle mana bona e rungulani tshao ke kusuka ela ka senda na shikontering Monday lane ne tle mro DJ Enko mun ke sa swinene and ngwe bana na sikula rine ne ka skeo ka mana ruga o mchi dziba ku bva manen rote ndo bonga manda and Nelson Mabunda ba kona ba ku rishile tle mro DJ akufuke body Colin Shumara ka mdabula la thatibit modole ke la ka mlamula nkata body Kaiser ela ka skhwinyana la ya ba ko be tle ruga be bedeka but ntsala ka ifo e bologa be bedeka ntswalo sho nga smaduleke na tsunduka no msala sha ola block 23 may machines ex ka la ka mhlaba vele mau pfisho ka hlene hi mlongo ntima a tlhela bana vele la jen kesa swinan and ba mantari vele la masini ma dzwandile ba go swingwe ne ri kwala cha khumu magubu ndo lwa nga manda engeta baloi e ba go swingwe ne ri kwala gian section f ba mantari vele la ne ri ka seso e ka skeba kona manda i David Maedo ba go ile go famela kongwe good morning say I have a corner road, Niminukun in the Lake of Bonafel, Evacorman Lyman Nescuda Lagazing, Zingash Toman in Bakushi, Tlemrodi Jack Fuguan, and Drag Solanga, Salaga Bodera, a Manakene Dilans, Carol Time, Cassian Dan, Gumagumba, Les Novella Lagashosana, and Comic Clever Bebe Deca, Tunzuka, Nomsa, a Shaula Block 23, not in Tolosho, Gasraga Tomara, Pushakatan Rabel Rogate, a Himanes and Rukalaga Zing, Zingi, Inkomo, Vravalo, see. July Hlongo, Bakushi, Justice Shilo, Mahlathi, Nhleko Mhlongo, and Titan Light, Zunani Mhlongo, Kamahlathi, Block 10. abafutshwa kahle hi DJ Njomani ni ri kula ka mahlathi block 10 ni ri lani Alexander hi ntirho sweswi and khensa swinene mingiso ra meka sikeva khona mani la mavona lava ku swin'we ni ri kula ka Thoma ni khensa swinene i ntiyiso mavona laha ni kombaka ku loko fambeni kun'wana khensile Elsis Milan ni mbonele foni khensa swinene ndhuna mapuve a va ku rixiyele ni pfuxa vaxi hinkwavo va GSR FM ni pfuxa phorisa ra giyana maphorisa ma giyana hinkwawo ma hlayisa tiko ni hetelela hi tihosi na ndhuna vapfuki va pandla switandza va pfuxa kahle hi ndhuna mataleni ni ri kwala ka mapuve ni munhu wa le venda mina ni khensa swinene mataleni ka sike va kona mara a Brenda Mrembe lavana va tlhava ku sweswi va ku rixiyele hitlemo ra dijeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa boti choice siyolopyani wa le xawula block 23 lava sasa city ntirho sweswi rod ni munyokulo ka ninani lana papa general ka ntshuxa va pfuxa kahle Brenda Mrembe ni ri laka rivala lani khensile va kona nyele tikuma foto lava ku rixiyele hitlemo ra dijeni kombela ku pfuxa vanhu vana tsalaka ri kombela ku pfuxa hanu ndhavi hanu la izavaka makhekhe laa ka nkovela kokwani gaveni laa ka makoxela na manchakela ka mlinginisi block 2 i ngoma foto laa ka home 14 bay sweswi ni kombela ku pfuxa na mana i mani un'wana loyi ni nga na yena laha kombaka loko fambeni kun'we ivi machangana fisa miji a va ku hi swin'we ni ri kwala ka malamulele hi ntirho kaya hi le ka xikokwani dangi mahaxi and khensa swinene va chada vambilu va kona va ku wear together from sibasa mbilwi andoliwa nga manda vo stanley ma mamuxiyana va ku hi swin'we ni ri kwala mukula GSR FM and khensa swinene ka sike kona manin'wini ni tlhavaka sweswila exikaya xa le ndleleni lava ku ri morning bads 306 and kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka hi tlemi ra dijeni kombela ku pfuxa boteleki ngomeni lava hi tlhela kokwana makapulela ka xikokwani laha na goyi ka mapuve a va pfuxaka ni kombe ku tlhelo kabebeze ka rungulani mana blessing laha ka siyandani laya xitsundzuxo nomisa exawula block 23 na may maximbze kusuka laha ndhawu leta ka mihlava vhilimi xikombiso na xikongomelo laha ka thomo laha va ka mahlawuli va lava va pfuxaka kahle no navelo kahle exikaya xa le ndleleni ni ri laka mahlathi ni khensa swinene ka sike kona mana va mukhensi n'wa wulela n'wa munti ya mona ivi ra vona mayele va vhiki vhela va ku ri xiyele tlemo lo dijeni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka boti wa mina xikwembu xidzaya hi mbangi laha ka makoxela boti xilahla dzamukeri a sadana longe kaya ku ri laha ka savulani laya na masevo wa mina mana advice laha ka n'wa khuwana ni kombe ku tlhela ni vonakepi birthday aka the twins xikombiso na xikongomelo mahlawule laha ka thomela tsundzukani nomsa a xawela na makwenu wa vananga may maximbze laha ka mihlava vhilemo ti ntswalo xihungasi laha ka thomela na mhani lizi hlungwani laha ka xikokwani laha va xwa kahle no naveleriwa kahle hi mama khensi n'wa wulela n'wa muti ya mona kusuka laha ri singa vhiw va ku inkombu tiza I love you mara hi ra baby khensa swinene va mandlani vuyelela ya vahlweni mingiso ra me hi mina ti yin'we leyi nga sala ni kombela ku teka vambirhi vanharhu lava nga kona laha ka Facebook ya mina laha isoli ringani lavana va tlhavaka sweswi va ku ri xile tlhemelo dijani kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa amukelana ma swanganyela ka mapuvela ni ta ya pfuxa na omtis ndlovu laha 14a and ta hetelela hi ku pfuxa mana lowu nga ri mahlori mavasa laha ka nghezimani ka malamulela va pfuxa kahle hi soli danko khensa swinene ka sike tlhava ku ri malai mani makhumele grace lava ku ri xela tlemo la dijak fuki vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa malume general patson khosa ka xitachi ka mbato va le brownfish swo swintilo jori ya chavala na mafumani laa ka makoxela xigondzo xa mondomiyila laha basani ka nhlaniki la vanhu lava va pfuxa kahle hi n'wazita i mani makhumele kwala gandzana ni ka khani ni kombela ku ni tsatselela vambirhi vanharhu lava nga kona laha ka Facebook laha ku nga ku vuya swi ta hluphanyana a va kona mani un'wana kona ndzhaku ni tlhava la i mana ntivo rao va ku ri xela tlemo la dijani kombela ku ya pfuxa ni kombela ku pfuxa manana ka nyala 14a si xana tlhungwana ka makoxela na nomisan'wa mavona laa ka siyandana kombe ku tlhela vona ka bebeze aka xikombiso so mahlawule la ka thoma na xikongomelo mahlawule la ka thoma la face novela la xivulani laha na mani lezi hlungwani la ka xikokwani la xitsundzuxo nomisa exawula block 23 va pfuxa kahle hi mana ntivo ni ri kwala ka thoma na khe swinene la ka thoma la va kona mani mariya rikhotsa lava ku ri xile tiko mina dija ku pfuke bongani betsa malungani laha ka xikokwani esikoni lei ndongomelo leka la robeni ka xihoko na wisan j makamu la ka ndhambu va pfuxa kahle hi mani mariya rikhotsa ni ri laka mageva location walter mukhonti va kona va ku a ku pfukela ke mihlango laha waterfall laha midirendi laha kha siza ka richard rikhotso na mathemati richard la tlhohloka block 24 a pfuxa kahle walter mukhwati ni ri kwala nyagelani ka xihoko va kona mani a tisela lavama rikhotso va ku gerba loyi a pfuki evanhu va rihanyo laha ka nkuri ka tomu na wisan j makamu laha ka ndhambu va pfuxa kahle hi tisela lavama rikhotso laha nyagelani ka xihoko bote trevor va kona va ku swin'we ni ri kwala ka bungeni hala hotel ya big tree hotela liya ya ku bola khensa swinene va mandlani vuyelela ka sike hambi ri ta na mingisela swi vekela ka makumentlhanu mune timitisekene leti nga fambaka yi se yi bela wara liya ya mune sweswi ya mune yes sweswi ya ntlhanu sweswi tsumeleka xiyenge lexi landzelaka i xiyenge xa ku va hi langutela va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbuti xa WhatsApp ku va waxa xandleka nongonoko na le ka mixo va kona va nga tirhisa WhatsApp eka nambari 060-875-942 na we mingiseri u nga swi kota ku va endla tani ku va landzeka nambara 060-875-942 u mi byela ku we eka mixo siku ra namitlha u pfuxa va mani vanharhu
1: mandori ni wa khala ngambiri ya ntshava pfuka ni n'wana mhani kwalaha mi nga kona kwalaha tikweni rero ni fanele rivala hambi hi le ka mayini mhani tshikisa le xitarateni xa majaha ntsena pfukani kwala mutini wakadepa kwala mugangeni wakasikwinyani ngamana mina mandawela kutsaka ka pfukana n'wina la kasikhunyani ka vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mani Maria n'wa James i mburi ya ntshava hlangana ndhawenjeve laha ni kumeka kona ka DJ Tlemi a hi tirhatirhi xilo n'wana pfula ku dyiwa la
2: kurhula DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa man Grace nkata ndhuna Efraim laya ka Ngove ni pfuxa handla hiza va ka makhekhe kona kwalaya ka Ngove ni ta ni ta hetisela hi mhana Khavisa kona kwalaya ka Ngove vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono ni ri kwala tikweni ra ka Mapuve na Nkhesa papa ntsongo wa swihlanu
3: ka vulavula ni kombela ku va pfuxa i mani ku aka mhani Baloyi aka Thomo pfukani mhani Khalanga rixini ivi ni ku le aka Miningenisi le muna kokwana swa vava tiveka makhahlele i boti wa mhani pfukani Xigombe xa mantsena rixini kwalaya ka Miningenisi dlaya ni kombela ku hetelela hi mhani Mamayila n'watlhelani i nkata mamba ya vukarhi maluma hi ncila yi tshika nomo i va maluma wa nkata boti lava a pfukani rixini ka mi pfuxa hi kokwana gaveni mi ni le ka makoxa vulavala danko baya
4: bu mande babala swiki ya vamafonda kajeni rixet mate a totoko kusuhi na ntshava n'wina pfukani rixeni dolo wa raseyala munhu wo ka nga koti ku vulavula Levego Ludwig Mudzaneni a sikimini wo tshelerini lebyoi mudolo wa raseyala Choice Sipo Slobjani a ri le Sandton City ka vona ku ri xavela 23 pfukani rixini mi pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya xavela Block 7 at Catherine munhu muzana vulavula mi ni kese guruguru magaria
5: Absen Tlemo DJ Master Pat ma vulavula mpfukini na mo hi va pfuxa pfuka hlama kulukolo ko teka vanharhu ni ta pfuxa kokwana Dalo a nga lava kusukela ka Thomo a va pfuki kasi ku na kokwana Makapulo kusukela ka xikokwana a va pfuki ni ta tirha pfuxa mungana wa mina Judas 182 ina manimanimani vanhu lava hinkwavo va pfuxa tla hlamisa mavoko hi kokwana swa boxa ka makoxa ni kha ni lowu pampa henhla ka madavulo mbuya a mi hi navele na khatsa
6: rivantena na hi lava ku nghena DJ Tlemi mo hi va pfuxa va kona hani wa swihlangi swa mina laha i mhani Maria n'wa James la hlanganani RDP ni tsutsuma ni ya le ka njhakanjhaka ni ku va masei wa mina mhani Lawrence Sam i n'wingwa vanyamatsi lavawani ni ku na n'wina pfukani masevi mo ni tsutsuma ni ya hetelela ya hani wa vana ni ku mhani Dori ni n'wa Khalanga a 14 na n'wina pfukani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mana xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri vanti huma hi ku gandla
7: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi boti rhandzeka Thomas Maluleke ka Mavuza boti Mofaya Mathonsi ka Mavuza a va pfuxa hi mani Flora Makuvela mawa Block 9
8: ni kombela ku va pfuxa boti Tlemi ni pfuxa mani Flora Makuvele emawa Block 9 pfukani mama ni ri ni pfuxa Misho Rikhotso le njhakanjhaka Mandela pfuka n'wana boti ni hetisela hi mani Maxindzi ni hlaya mani Mbeva laha Giyani Section A pfukani he skimi vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele kata boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxi
9: ahe muhaxi ni pfuxa mfundhisi Vhelevhele ka Ngove pfukani mfundhisi handla hi zava ka makhekhe ka Ngove manjuluya erimbambeni ra ka Mageza va pfuxa hi mana Khavisa ka Ngove inkomu
10: a ku pfuki Baru wambo kwala kaya va pfuki ni pfuxa manjo a xifasonkele laitindi ni ya ni ya hetisela hi mhani Makhuvele lowo duma misava hinkwayo jikelelela ti-F ni pfuxi mhani Vumbongo Mavoni kwala Ngalasburg danku
11: Rexile Tlem wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. U na mhani Magoda le ka Mapuve le Papa Xiluvana vafana ka Sikhunyani Scheme Sister ni kuma le ka Ngobe Jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki Ngobeni a va hehle danke Brahmin.
12: Ahe Master ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa Gumba Gumba Elias Novela la ka Xihosani. Ni pfuxa Papa Hlungwani emankhelwani wa Thavele laha ka Nhombelani. Ni pfuxa Manjosina Hlungwani kwala ka Xihosani. A va pfuxiwa hi kokwani wa Xingwavila la ka Xihosani Nkomu.
13: Tlhava ntlhava mo hi va pfuxa va ri vanharhu. Mo hi ni ku le a sukumekara leyi ni ku va kona maseve vuxokoxoko siweya ni ka va pfuki. Le hlanganani RDP ni ku va kona ntukulu wa mina. Ehanhi wa ndhawu ezitha loko va heta va vutiko loko co ni ku pfukani mzaki pfukani. Eve ni ku le a le ka dzingidzingi leyi ni ku va kona mhana vukheta ni ku na vona va pfuki. Hinkwavo lava pfuxa jara mhle. Ngo Thomas Chauku laka xikumba ku na un'wana danke.
14: Mese Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na mhana Felicia kokwani wa Mbala ka dzingidzinga ya masikirali pfukani ka n'wabarula. Ku na ntukulu wa vukati bya mina ku nga mhani wa xitichi xa GCR na n'wina pfukani ka ntukulu wa mina pfukani ka nkatikuloni. Ni ta hetelela hi mhani Tshikisa a xitarateni xa 4 Avenue xitarata xa Majaha ka Bungeni. Na n'wina pfukani ka mama pfukani masayi wa mina. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mana na Maria Maswanganyi. Kwala ka Maswanganyi kwala mina ni hansi ka vuvi bya ka Holeni wa Maxangu wa Mpatso laha ni nga ha tekiwe kona na sweswi danko.
15: Avuxeni muhaxi mbyani hina hi pfuke ni kombela ku va pfuxa. Ta pfuxa Sisilene Nwanomeni va ri PLK hi ntirho. Ni pfuxa na kokwani the General Patsoni kusa ka xitachi ka Mpatla. Ni ta hetelela hi mani na loko ni pfuxa na mhana Neo ka ta Joni. Hinkwavo va pfunixiwa hi mhana nhlengo wa ka Mhavala na ka vanhu ni ya vo saseka na misinya leyi nga ni tswala ka Tsofala Tsimaa xidankomi.
16: Rexinile DJ Claim ni kombela ku va pfuxa. Ni kombela ku pfuxa Dan Mahlawulo ka nkurisi wa Sonke. Ni pfuxa vanhu va rihanyo ka nkurhi ka Tomo. Ni hetelela hi Botlas Gezan Maluleke ka a 14 lava pfuxaka Erin Maluleke. Hlayisekani DJ.
17: Kombela ku va pfuxa ka Botlam. Ni kombela ku pfuxa mhana Best a Bulwini pfukani mhana mina. Ni pfuxa mhana Neo va kona ka Manghena pfukani mhamuva. Ivi ni pfuxa kokwani swa vava ka Minikinisa Block 3 pfukani papa. Vana va mhani ni pfuxa wa Emedeme ni kumeka tindhawini ta kamelela etirheni nakuwa hlayisekani ka maxaka.
18: Rixile DJ Tlim rixile. A ku pfuki kokwani swa Bole aka Makoxo va ri henhla ka Madavulo va lompapa va ku a hi minavele na. Ha minavela kokwani swa boha va ku khatsa pfukani kokwani swa boha leyi a sukumekari ni ta kuma mana handle ka vuxokoxoko information siweyo hi ri pfukani la sukumekari lana ta hetelela hi kalaxaka kalaxaka double manganyi leyi a tekiweni ra ka gongongo lava hinkwavo DJ Tlem va pfuxa hi munhu wo duma ri yexe ene ku duma i ri one swi kahle ngo laha blocktweni ka Sikhunyani mina ni papa Xiluvana vafana laha muganga wa ndhuna Elka na Mxavi tanko DJ Tlem tanko.
19: A va pfuki vanhu lava landzelaka. A ku pfuki Masengo wa Gilagila ka Tomo. A ku pfuki Maseko kwa wa Gwevani ka Tomo. A ku pfuki wa KS kwele ka Tomo. Mi pfuxi u Manchau ka Bavu ka Jim Inkomu.
20: Tlem lowa DJ kuna life born entukulu wa n'waxinangani laha ka gongongo laha na Phineas Sithole laha ka gongongo laha kuna swivara eribakhani ya Phineas wa ka Mayimele laha ka gongongo laya hinkwavo a va hlangane na kalaxaka EW Manganyi Mensa Makati ku rileka ni khensile Tlemile wa TJ Osi ya mina ne boboy
21: ni kombela ku ya pfuxa mhani Makhuvele aka Ndhambi lava ka ta Botrich pfukani mhani. Ni ya pfuxa hanhi wa mina mhani Maxinji kokwani wa ku hlula pfukani hanhi wa mina mi ya masin'wini. Ni ya hetelela hi kokwani Gavini laha ka Makoxo wa ka ku baya na mina ni ku baya kokwani Gavini pfukani kokwani wa mina loyi a va pfuxa i mama Albe kwala ka Xikukwani n'wamaluleke loyi Nkomu.
19: Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka.
0: mhani Maria n'wa James ni vulamburi ya ntshava a va pfuki mhana mukateko ka xitlhelani a va pfuki maseve wa mina maseve Virginia Ndlovu ka mapuve chamando a va pfuki va pfuxa hi mhanhlekani va manyeni ri kwala zone 4 ka papazela sahlekani Tlemile wa DJ danku
1: DJ Tlemi moni pfuxa vasori wa mina a ku pfuki Julia Mafumani ka makoxa a va pfuki ku pfuka mhana Nhleko ka mavalana a va pfuki ka tomi to saseka ku ya ku ya pfuka sivari wa mina mhani Bavu ka Jim nghala a yi lumi hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava emthi wa ka Ndhambi ni kumeka kwala xivulani a Gwangwangwa mara sweswiwani ni nga ri kona ni ri le a Soweto a Freedom Park le a mutini wa mina hi laha ni pfuxaka ni ri kona ri kaka ro bava emthi Ndhambi danko
22: aye mwaxe mo yi nghena hi vatsutsu a yi ngheni na ku sunguleni oka yi nga twalanga ni teka ximbinyani kwala ka hosi Siyandhani pfuka ni ta ni ta pfuxa mhani Gheli pfukani ka mhani Gheli ka ha pfuxa mhani Mahlawuli kwalani va dzudzeni n'wana mhani ivi ni ta ni ta hitisela hi kokwani wa Mukhesa na xivono kwala ka mapuva mhani Mahori kwala ka mapuva kwaku a dirhi na ku hlula danko
23: Rixile DJ Vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka va kona kokwani wa Bebeza mhani Khumalo la ka Homo 14A a va pfuki sesakani Rose Mashinzi aka mapayeni a va pfuki ni ta hetelela hi ku pfuxa Brajuda Mjudis a section F a va pfuki a va ri na Gezan Plus Maluleke kwala ka Homo 14B danke we Vulavala
24: minjhani Bethlehem ni pfuxa kokwani Gaveni ka makoxa ni pfuxa mama Khensi a ri Singaview ni hetelela hi mhana advice a n'wakhuwani e mhani Khela kwala ka mapayeni danku
25: ahe maxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Nsani wa Rivombo aka Jima Pfukani ni landza mhanduzi wa Vhumani kona kwalaha tikweni ra ka Jima Pfukani mhana mina ni tshela hi mhana Anakanya ni vulavula hi mhana Xilaveko Maxele kwalaha a 14A mhani Maxele pfuka makoni wa mina vanhu lava kaka vana va pfuxiwa mhani mabudi mina ri kwalaka ngovuda
26: ni kombela ku pfuxa Khesani Mathonsi ka xikundzu tshavena ni ivi ni pfuxa Mzamani Kenneth Makaringe ka Thomo ni kombela ku hetelela hi Mukhachani Hulery Gidi ka Mlengenesi a block 3 hinkwavo lava DJ Tlemi a va pfuxa hi Pitus Mathonsi lowu nga na John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hi hlayisekeni amagondzweni inkomo DJ Tlemi ne
27: Rixile DJ Tlemi ni kombela ku teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka ta sungula hi mhani wa Zita laha gandlanani ka khani laya sesigeli mathevula layani ka maswanganyi laha pfukani na n'wina ni ta hetelela hi boti Alexa ra ri Maluleke laha tikweni ra Babangu laya hinkwenu ka n'wina mpfuxa wa rhandzeka Thomas Maleke a ri kwala tikweni ra ka Mavhuza laha hi ku tshama kambe a jikajikilinyana a ri kwalomo ni khensile DJ Tlemi danko
28: Rixile DJ ni kombela ku pfuxa Brenda Mrimi la ka rivala mhani Maxia wa ka mukhulu kwala ka Bolde mhana na Maria n'wa Degeni kwala ka Nhlaniki a va ri na Solangamavasa kusuka kwala ka Bolde hlayisekani Maxi suka rivari lerinene bye bye.

0: khomeni tsevo to timela timingiso ro mi se yi bilawala liya ya ntlhanu ka scam si ri ta ri mikiserini khensa swinene va mandla libeleka hinkwenu nwana u nga kota ku xaxandla hi ku tirhisa swiyenge swa maburi nga va ku ri Facebook kumbe WhatsApp khensa swinene ka WhatsApp va ni kuma kahle ka nambari 0608 7594 ka scam ka Facebook va ni kuma kahle ku fika va secha ntsana va ku GCR Rock Space va ku FM yi kona u ta yi vona page ra koro ri khome profile ya black yi tsari ntsana ku GCR FM ka scam si ri ta ri mikiseri ni va mandla libele loko wa ku fulexi ya ri moya xa xixirhandzwa nongonoko i morning bets eka GCR FM rito ra rixaka ka scam lexi endlaka mina na wona sweswi le ka xiyenge lexi a yi xirhandzaka ngopfu mina na wona mikiseri ra mina xiyenge xa mpfanganyiso laha ni kotaka ku teka ka WhatsApp ni ku teka ka Facebook xikan'we na le qinghweni ka scam hi ta va yi kha ri yi siyerisana hi ndlela yo yole sharing is caring hi xera moya sweswi vo sungula sungula la ka mpfanganyiso hi lava tsi tlhavile la pxeni moto wale la kulenyana
1: a ku pfukeni but choice sipho swilotswana leyi a xa wena block 23 sweswi va ri hala santhini hi ntirho tani bot choice ku pfuka papa xiluva na vafana laha ka sikhunyani i munhu wo duma a ri one leyi amugangeni wa elkana mchavi ta hetelela hi ku pfuxa skimi xa mina i mhani makhuvele leyi ka ndhambu wa dzumeri pfukani hi skimi u nga ta boti rich lava a ku va mhani makhuvele ntsena vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa i mhani maxinzi i tikona ku hlula kusuka ka gen 16 inkomu the DJ
0: kesa swinene na gen section A
1: danko
0: no pfanganyisa leswi
2: a va pfuki Elias gumbagumba mbiwa xileswi ka xivasana ni pfuxana masemza ka mudhawula maxele ni ta hetelela hi George Mdlovu ku a ka nambelana ni papa tikwana makhele na taver
0: kesa swinene makhele wa taver
2: dange
0: tsi tlhavile la awu xem na mitwa kambe ya khatakhata tlhaveri me
3: ayeaudze ni pfuxa edi jijuvuka jilongo ni pfuxa john jijuvuka jilongo ni pfuxa Thomas Jijuvuka Jilongo i vana va mina lava hi mina mutsengi wa Jijuvuka ka xikwavava thank you
0: khensa swinene nhlayisekana
3: thank you
0: ka scam swi tari vakona va nga va nga tirhisa Facebook wa xixandla lava ku i Kate Ngomnandzo lani va vonaka ri i va ku swin'we ni ri kwala Vika Ntlulu i mana two girls and two boys khe swinene la Vika Ntlulu la hi le Vika Ntlulu hambi ku a ku ndleka yini va zivaku le Vika Ntlulu ka ske vakona vana i Josephine Nhlungwana la ka Facebook lava ku ri xelela mlo tijeni kombela ri pfuxa vanhu va rindzaka mani makhomela va duma kusuka la Gian section F mani Grace makhomela la kandlana ni ka khani na mana na no ta besita the original kusuka la ka mswana leyi ni kombela tlhelo ka birthday a ka tintswalo xo hungasela ka thoma na tsundzukani nomsa wale xa wala block 23 ni pfuxa no navele ro kahle hi ma Josephine Nhlungwana la ka xihosana ni khesile tsi tlhavile mi
3: u ni tlhavete
0: ni tlhavile ka mani
3: jalevo
0: thank
3: you yo ka makhuva giledwile dziwana na jaziwa ka mukhwana u boba remote ka kuwa mawa tiwana lelena mugana i rigisterele je ka muyitheri Millicent Sithivela mwana kambe ke le bota te DJ
0: abele na gile boile libe writer gere
3: ya tsakala mona go se fuye se otlobe
0: thank you it's exactly 20 minutes at the dot after the hour at 5 o'clock tsi tlhabele me
4: nga tlhaba mana we
0: oh ntlhabini mina lo
4: wo tolobe man machine le wo dumo mseni man machine la ve ko kunwa ku hlula ba pfuka masongwana ba vandlaka ba masongwana kwa ba bunthumo kokwanigavena vapfuku va dya swimunyu loko i munhu wo tshama kaya dya swimunyu va kahle u ta byala va tshama dakwini mama loko va ntswaliwa handle makaya na ku fa va ta ku dlaya ku ku boha wena iyo wina muta swindlise ku yini iyo dya swimunyu na wena swa mhanigavena ita ku dlaya kulongo ta fana na bakamiya yin'we yi ta wena khabi yi nga za yi tlanga edibodo ngwa thakaradiyo mutolo a xikwembu xi hi pfune ngopfu a va tlele va rila hi mugivela tolo ve xikwembu xi va hlantswa mhloti yo mpi
0: kese swinene hi munhu wa mutswaka
4: xapxap
0: diyo mo yo swi impela ka sikia vakona a yi tsumela ku tanyana va nga koti va nga tirhisa xiyenge xa mpfuxo xa WhatsApp la
5: rixeni mihaxo wa mina ni kombela ku va pfuxa manhlekani wa manyunga phapazela kweli ka hela ka makamo pfukani man maria magagani kweli gumbani pfukani mase wa mino mama khensi ari singa view pfukani van lava hinkwavula ampfuxiwa hi n'wamakamo wa thwala n'wa xilawuli mihaxi wa mina ri mihaxi mina ni ri miyingisiri kwala basani ka miceteni kwala danku
6: DJ Clem a ku pfukisi ka mitshambo tileki ngoveni a vuyehle ku pfuka apple choice siletswana le a xawala block 23 ni ta hetisela hi sesi koko na ku hlula section A a va pfuxela mama pipisa tinyiko maleka la ka ngove a jamela tungomo
7: minjhani minjhani vaxomi ni kombela ku va pfuxa DJ Clem ni ta pfuxa kokwa timahanga laha ka mukhomi a va pfuki ni pfuxa xosa xilotswani kusuka laha santo a va pfuki ni hetelela hi kokwani gaveni laha ka makoxa va kokwa ku bayila va pfuxa ku u sa njhema ka kusuka laha ka ndhambi a yena
0: si tlhaveli la
8: ni pfuxa munghana wa mina lonkulu ku nga matshilo emugweti wa chopa pulumuku
0: pulumuku
8: ku na papa hlungwani makhela matapi aka nombela na vona pulumuku
0: pulumuku
8: gian thomas hlungwani ka khakhala na vona le ni va twini le pulumuku
0: pulumuku
8: ah netiweke yi la tandanya mutha ni nghena ka fuwe kha yi ni ra hetela mani
0: mbambu
8: letiwani
0: a vona ni kahle
8: gumbagumba hi mina ls nona ka xota ni dange maxi wa mino
0: kesa swinene mikiseri wa mino
8: ah netiweke ni ta yi xavela mbombo
9: Rishile tlhava ntlhava ni ya le ka ngove leyi hani la hiza lava va hani wa hosi va mitlhanu a va pfukile ka ngove leyi ivi ni pfuxa mhana ntalo xikhotani kwala ka mapuve ivi ni hetisela hi magoda aka mukhomi va pfuxa hi mhani mahori ka mapuve a hasi ka sport center inkulu
0: yabo kona bangwana bangatsala ku nanela ka WhatsApp ya mina la mabaabaratsakatle mro tijeni kombela ku pushaa bot ban nandzi moni kwini ka laha ka vunengenise block 3 na mhani ri khoza la ka njhakanjha ka mandela mansara chaki laha ka vunengenise block 3 va pfuxa kahle hi mina mani wa zita mahlangana ku hleka xitarata i marula drive danki mr dj kasika ya tsumela ku ta vangwana bangatsala ku nanela ka WhatsApp ya mina la na u nga swi kota ku endletana mikiseri bao rhumela rungula rero ku tsala ku nanela ka WhatsApp eka nambara 060875942 va ku morning malume ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa kokwana nandzi moni ban kwini ka laha ka vunengenise block 3 malume kalaxaka dabulo ka manganyela laha ka gongongo laha ni ta hetelela hi malume wisan j makamo kusuka laha ndhawini letiya a va pfuxa kahle hi mixo rikhotso lowu nga na mhani rikhotso na papa monika ka njhakanjhaka mandela va heta va ku inkomo vakona vakona vo batsala kunene va ku ni famba swin'we hetlhemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vanhu hinkwavo le ka Ntata Village Simon Ritshuri mina ni khensa swinene Simon Ritshuri ni ba mandla ri vuyelela kasike i mani un'wana a nga tsala kunene lawa yi languta ku mani un'wana a nga tsala kunene okay lava va tsale kambe va tsale swa ku navelela the birthday so okay swi vula ku hi tshumela la si tlhavile mi
10: minjhani
0: pfukele minjhani n'we swona swi lava khodelela nyana a hi va tekeni vanharhu
10: ni pfuxa mhani a ni tinhlanga kwala ka ngove ni pfuxa mhani mamakhensi kwala ri singa view ni pfuxa mhani maxindzi a ti a imanseli nkuna sukulu otherwise kwala ka nkomo 22b parexiximeriphalavurha a zone d
0: khensa swinene nhlayisekani la phalavurha zone d or b
10: a zone d mara ni huma ka nkomo b
0: khensa swinene nhlayisekani mama
10: hikona
0: awa mi nga heli mbilu mi ringeta na mundzuku na mutlwani sweswosweswo swi ta ze swi tolovela Danko.
10: Isso.
0: na swi rhandzanyana loko ku hetelela siku rin'wanyana ku va na ti-voice tintshwanyana ku nga ri ka GCR ntsena hambi ku ri kona ka rongonoko morning bets tsi thavile mi
11: mahlekani va manyunyi le ka phakazela zone form ni ku pakaje wa kubayi le ka muswandi a va koki ni ku mhandozodzani le ka kuzani le mulwendo wuntshwa leyi a va koki va pfuxiwa hi mhana mikatekela ka tlhelani hosi ka power brami
0: brami no
11: Isso.
0: Itera. Agora só passa ali, só se feio. Sim, tá bem, meu.
12: Quando a mana advice a uma coana, a vapuque.
0: Ei.
12: Quando na coana, uma bali, mana, felicia, mascral, a vapuque na bom.
0: Ya.
12: Evine, disse a lava catamuana, te lava avanço, o pima chacos levantando, a vapuque la cama coxala. A vapuxa, manso, fixa, canjota, a barra para cá, 14 danke.
0: Manso fei.
12: Bab.
0: Quem se engolfa?
12: Não, uma chaiseca.
13: Mecholo, Nenet Lemilo, a DJ Mavula Vala Tavan Tava. A Gufuko and Bill Namoya evidence from Gwenala Gena Section A. Kufukam Kawa Mina Man Machinji, Kokonok Sulak Sukavala Gena Section A. Totele Mandunga, Telili, Lurman Lake Sukaleka Kakala, and Lava Fushua Mandunga, DJ Abzak Sukabunga, now the Lagia Section Egg, sooner to Suluman Christian Mamma Vios and Golo Gate, I say, Catle Milo, DJ Tango.
0: More delegates than Kunguena. If for no blood to
11: Apuk, Jamaica, Malek, Amis, Avapuki, Katan, Gid, Avapuki, Apusha, Maliz, Majoka, Miss, a blue drink.
0: Just as an enemy, we will find it.
14: Kurula Mr. Party, Munukun Kambuko Shavana. Akupuki, Papa Ponyokamakova, at the Katarin Wagon case of Gulu Gulu Wagumagaza. Even Kukupuka, Papa San J. Makam, Baragan Dambi. In a Telela, and one that visit had the original one. Akam son, Akupuka Nan. Inkun Kamunam for Shire Line Chavala, and never like I come a fine dang.
15: Taban Tava, ish go to Shamondo Mila La Batana Cantaneki. Nta Sungula e 1 billion more anamuila Batana Cantaneki. Nuko 1 billion more anamuila Batana Cantaneki. Nuko Menera Pondo Matebula, Kuala.

0: Ngithelela kana vona muwani tsi kubethe amanda.
1: Bethe wena.
0: Eh. Ntsaka be.
1: Eh, ikona la ka bota nga u hungasi la ka thomo la vanharu, ava hungasi kahle kona ka hungasi. Eh, na le vungo nkata o tsalo hosi kwale vho nga vula henkata Joni, kata Joni le bodunga i vadzisa sweswo. Na na la xivulana la ka novela la. Na hinkwawo lava dyaka makhekhe wa Ntsona na mina ni ta wa Ntsona vhingiri taku swi endleka hambi swi yo tala ibudunga thoverena
0: jiomo hi vuntswaka
1: hi mhaka ya wena
0: a dyaka rati hi bava
1: tavetela
0: xibudunga mara tsi mi ri feni xikompilelo sika mandla
2: Ndisikontiyano sika xikongo mbiswona xikongomelo na hinkwawo lava best yaku namuntlha i mhani magoda mhani nhlamulo makhelwani ndzi nga yi xava a hi yeni mi ya xiwa mini wu va nghena van'wana
0: kesa swi na nhlayisekani taki a va lava ku ziva vutiseriwa swivutiso vavhaka a hi yeni ku va nghena van'wana tswi ku bethe yamando
3: mhani masangu ni tivika masaswani leyi a vakulu va kula swinene va masaswani a va va hlayisi namuntlha va va khapela na hinkwavo lava bezeyaku namuntlha hi mavito ya vona a swi tele ngopfu a va ve siku ra kahle namuntlha a ku ri mhani a mi katekela ka xitlhela na ka programe
0: bramina va byeri ku felix complianos
3: loko yini
0: felix complianos
3: xicompleanos
0: yini Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está
4: fazendo isso. Eu não
0: sei se você está fazendo
4: isso. Eu não sei se você está
0: fazendo
4: isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei na meio machine chega a mostrar o dele, sendo show não está, acha o lado bloco de entrar,
0: já,
4: ele acabou na van lá vai chegar um passo antes do trabalho, ele acabou na nele repi,
0: é uma coisa para dizer que repi bem, demiga ter sangue chinês, nas português, nas venda, demiga cuidar de acabou,
4: feliz em copiar novos,
0: anda agora rumo a nyan, rumo a ngatol belegang,
4: hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, é bom isso,
0: ó, barulho né?
4: Hop, hop, hop, hop, hop, hop,
0: hop. Ai, magoda! Ai, cara, mano, hop, hop, hop. Bora subir logo aí, bebê, deixa, buna. Tsi! O bebê de Amanda.
5: Finitian Vesario, Chicong, Tena, Chicumbi, Cicatomo. Na man, Machosuani, qual é que é Machosuani?
0: Já.
5: Na, em Quavo, Lava Xerata, Suculir. A vasati hi rona swa kala swa durha swi xaviwu mali ni ri xikompianos n'wana boti kambe ya wuthi ku rhula ehandla hi bya va ka matheka ka hosi ngovo wa ri ntlhanu
0: khesa swinene hani
5: hi so
0: varikumbaka nambara 060875942 tsi ku bethe ya mala a ku na munhu la la kuna munhu kwala
6: kuna munhu la kuna mhani n'wantlangwisi masesani aka masesani ri hepi birthday ka vona na xikombisa na xikongomela aka khomo na loyi veri mhani loyi lexa wena loyiwa no n'wi rivala mani na hinkwavo lava birthday yaku mi ri hepi birthday aka vona mi ri sendinge as anniversary
0: yini
6: Janice anniversary yo. Janice and Copianus. Aka bona hinkwavo.
0: Eh.
6: Ana vela mani ese n'wankulu a kola ka mutshami ku lamugengiwa ka mpenyi. Ndzalisekani.
0: Ni kesa swine lamugengeriwa ka mpenyi la. Eka ske hambiri ta ri vengiseri va kona lava netiwekenga va tsatsana lava kombeta ku ni rhumela va ri vula vona ku kanisa ku nalela ka WhatsApp la loko mo fika ma kumeka nkarhi wun'wana va hlangahlangani mitani khomelanyana mhaka yaku loko se swi nghene leti hinkwaswo swi famba hi nkarhi wun'we swi famba ku fana hi laha vo sungula ku navelela hi ku tirhisa WhatsApp
7: avuxeni muhaxi ni kombela ku navelela birthday ni ri hepi birthday eka ntukulu wa mina xihungi ri khoso kwala ka Mulamula ni ri xikwembu xi n'wi endle timtswalo naveleliwa hi kokwana wa yena kokwana TV xi ri ndzakwala ka Mulamula dango
8: Happy birthday ka Faith Novela Xivulani mana Sasha Lizzy Hlungwana ka xikokwana a hasi ka stadium kokwani n'watsan'wisi mahlohlwani ka mahlohlwani sesi nomisa tsundzukani a xawela block 23 ta ku happy birthday ka sesi titswalo xihungasi kwala ka thoma na mathwini xikombiso na xikongomelo mahlawulo kulani va boy ta hetelela hi May Maxindzi na lowa ka chaki block 3 na ha n'wi twangi vito kokwa gwe vanhu ba
9: Pipi ka Face Novela wakula namuntlha xihungaso xihungaso wa pfuka wakula namuntlha tsundzukani na yena wa pfukula namuntlha hinkwavo lava vana va le laha ri kaka ribava na marhanga ni ri kwala Freedom Park a Joni la xilungwini tanku
0: Mere feliz cumpleaños, Kamanla.
10: Feliz cumpleaños aka kokwani n'watsan'wisi mahlohlwani aka mahlohlwani na le ka xikongomelo na xitshembiso aka thomo na hinkwavo lava bezilaka ka siku ra namuntlha ni hosa yi va endle tintswalo ku navela ka timbilu ta vona ku humelela xikwembu xi va nyika mikateko a va navelela yin'wana handrisi wa ximetani wa beji wa malonge ti giyani Thomas Hlungwana hansi ka vukosi bya ndhavisi ta khakhala driveland dangi DJ Claim a hi
0: kesa swi na hlayisekani
10: dangi
0: Feliz cumpleaños Kamanla
11: Feliz cumpleaños eka xikombiso na xikongomelo mahlawuli laha ka thomo ku na tsundzukani Maluleke leyi a xawela block 23 ku na kokwani n'watsan'wisi mahlohlwani kulani kokwani ku ya dyondzisela vatukulu va hina milawu ku na le ka hina leyi ka misaveleni ka Maxindzi nakona yi kono a na ha twangi kahle vito ra kona hi Building Mbeva ku na tintswalo xihungasi leyi ka thomo na hinkwavo lava kulaka namuntlha hi ti-18 yi ri ndhambi ya mikateko a yi vanele a va naveleriwa hi kokwani wa kusula i mhani Maxindzi eka gen 16A voho ya masin'wini na n'wechi hayisana
0: kesa swi na nhlayisekani tlhavile me
12: ve ri lana ku na kokwa n'watsan'wisi mahlohlwani laya kwele hayi va vona ri siku ra kahle kokwani mani siku ra vona ri saseka ivi ri ku na xikombiso na xikongomelo ve ri va laha ka thomo laya i block 1 hayi va na na siku ra kahle ivi ku va na xaka ra mina ra ngati tintswalo xihungasi loyi un'wana i n'wana wa mukhonga mbuti mana kokwani wa yena a ku ri n'wansati xikarhi ka vavanuna n'wantaka ivi mina ni va ntukulu wa July ntaka kula xaka ra mina kula siku ra wena ri saseka i munhu sesi wa kahle wo ka a nga vulavulanimo hi ku dya fana na siku ra kahle a va naveleriwa hi mhana anakanyi i tintswalo xihungasi n'wana wa mukhonga mbuti ntukulu wa ka ntaka ni ri ntukulu wa ka taka a swi yini ka mhani ka a ntsengo wa ku vava ni ku loko noko ni nga ngheni hi ri vatukulu va ka ntaka kokwani wa yena a ku ri n'wansati ntsena bebula wa ri n'wansati a xikarhi ka vavanuna ingaku vavanuna va ntlhanu a swi yo yini ka mhani ka sesi wa kahle wo pfula nomo hi ku dya hayi kulani xaka ra mina
0: nimtwilimana
12: anakanya ina ayi a ni yitshwa mani
0: kesi ne kokwana ntsumi hlayisekani
12: hi sasesa
0: danku jebo okwana ntsumba dzi va tshamba swi va yi swi nghenele swa Feliz anniversary na compianos a ri tsi tlhavelela
13: a ni masuka va mphijaphija hi marito xipedi va huma mi nga va vutisanga va fanele va fixi kopi yena vo hi vatwa kwalaho
0: hayi ta va fike hi ta va kumela siku se swi ni ngolo swi lemuka ne hi mina na vona
13: ya i mani ku Feliz compianos aka yena tintswali i mukhonga mbuti musiloko ni nga hoxisi kulani sisi xikwembu xi maendle tintswalo ku na kokwani n'watsan'wisi le aka mahlohlwani mi vatini va yimbelelaka ta joni va ku va katekile xikarhi ka vavasati va hi bebuleli hosi kulani mhani xikwembu xi maendla hi tintswalo ku ze ku va na vukosi hikwala ka milawu ya n'wina happy birthday mhani wa hina va ri ku na le ka hina ve ri ku na meyila le a timbeveni ka mihlavelemu happy birthday mihlahlandlela kulani mi kula va ri ku na xikombiso na xikongomelo i majaha ya ka mapengo lama ya ka mahlawuli happy birthday vana va mina
14: pulani timbilu ta n'wina leti leswi ti swi lavaku Xikwembu a xi miniki swona ku humelela ka n'wina swi ta khapela na haleni swi khapela na le ka miyexekaya pulani mi kula le ka minginisi leyi a ni ri twandzi vito ma swi tiva le ka jati evibedeni ntukulu ku halano kulani na n'wina mi kula Xikwembu xi mi endla hi tintswalo na laha xivulani veke ku na sexi happy birthday ixi loyi ni nga n'wi rivala a ni khomeli mara hinkwavo ni ri happy felivesario and feli kopianosi vana va lela hi kokwani gaveni mina ka makoxe milandzu famba mi ya wisa jaha ra mina ni ku rhandza hi rirhandzu leri ya vamampela ra lavu n'wananga hayi va
0: hayi ra baby
14: ndyangu papa
0: thank you my totu my totu kahle kahle i tena a mi sirita rivi ngiserisi vekelaka kota ra timinete yi nga se bo ora leyi hayi ya ntsimu loko ra tsivahlakahlaku ta mina ta kavari hambana njhe kambe sweswi a ri kurisani kha ri kumbetsutsumatsunuka lava tlangelaka siku ra ra ku veleko ra mantlha tsi mi ri felix compianos ka mandla
15: felix compianos ka tintswalo le ka thomo xikongomelo na xikombiso na vona mi ri happy birthday kokwani va ka mahlohlwani na vona mi ri happy birthday na hinkwavo lava va birthdayaku ka siku ra namuti nelo ndhambi ya mikateko a yi vanele kokwana na daka lwa tiinkomu
0: kese swinele kokwana daka lwa na tiila u birthday ya mani la
16: ntakuhappy birthday mani wena mani
0: mjuda a hi tlhelei ka leswiya swa compianos na felix
16: ni swi bihe xipid mara
0: a swi bihe ni tlhele swi banyana hi hetisisa hetisisanyana
16: ntaku felix emikopiano mani wenaaiko a hisiki leswi a swin'wana swakunana hi ku kopiano aka tintswalo mani wena mani wa ka mukhunga mbuti mani wa ta mani na le ka hamba ri xikongomelo na xikhongelo swo swi taniha ni le ka mhana nana mani mhana mahlohlwani mani kokwani n'wantsan'wisi mani wa ta mani kwale ka mahlohlwani mani ina mani na hinkwavo mani wa ta vanhu kanganyisa lavan'wana ta ku felis espanyor and companion hinkwavo mani ka hinkwavo mani va birthday ka
0: ikesi hlayisekane mjudamjudes timani van al timanani siyebo yes
16: yeyebo yes dadanke
0: thank you 182 u bete amanla
17: iri deyideyi ka mhani wa ntsan'wisi ka masoswana na mathisa lama le ka thomo ni ku heti birthday ka n'wana wa mina special tak kwala ka minginisa block 3 a naveleliwa hi mhani wa yena a tiphini siku ra yena na hinkwavo lava a birthdayaku na vona
0: va byeleni felix compianos kumbe felix anniversario
17: felix compianos
0: felix anniversario
17: felix anniversario
0: ke se swinene hlayisekani
17: sono
0: Merry Feliz Anniversary, Commander.
18: Feliz Anniversary, Compianos. Aka tintswalo. Tintswalo le ka vona kwale ne le ka kokwani mani kwale ka masofani le. Ne le ka mathini lava a xikongomelo na xikombiso na le ka hinkwala bed ya ku vana vana ndlovu kati ku na swivozo swa min'wana loko xi fili hixi and compias and compisi. A hi
0: ke se swinene ndlovukazi va kona van'wana lava tirhisa xiyenge xa vubhoni xa WhatsApp ku haxa xihandle ka nongonoko va navelela lava vutiva ku tlanga siku ro ra ku velekiwa hi lava
19: finish anniversary ka face novela a xivulani mhani lizi hlungwani ka xikokwana kusuhana stadiyamu xikombiso na xikongomelo mahlawule aka thomo rimemba nguveni mihlayi wa mahungu ya hinowu ya ka GCR FM aka skwinyani na le ka chaki tokulu wa manchaki yikona le block 3 ka mninginisi na hinkwavo la birthday yakho namuntlha vana va le le mani mahori ka mapuva ahansi ka sport center inkomu tlhavantlhavo u ta vona na munduku
20: ri xile DJ Tlemi ni ku makhekhe makhekhe happy happy happy happy aka face novela a xivulani lezi hlungwani le ka xikokwani na matwin mambirhi ku nga xikombiso mahlawulo na xikongomelo mahlawulo le aka thomo lava hinkwavo DJ Tlemi va navelariwa makhekhe makhekhe hi munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni amugangeni wa ndhuna Elkana Mchava laha block 20 ka Skhinyana ku na papa wa xiluva nafa hlayiseke DJ Tlemi tanko xilungu
21: ni ri happy happy happy happy birthday ka tsundzuka nomsa kwala xa wela block 23 na tintswalo xihungasi kwala ka thomo na hinkwavo lava birthday ya ka siku ra namuntlha vanhu lava hinkwavo va naveleriwa hi mama albu kwala ka xikukwana i n'wamaluleke yaloye i nkomu
0: feliz aniversario ka malo
22: feliz aniversario ka mani wa ntsan'wisi ka masikana ni le ka xikombiso na xikongomelo ka thomo ni le ka nomsa ka a xa wona block 23 ni le ka luya wo hi mhananakanya kambe ve ri mhaka botleni a ni ta ku swi anniversary yo ka vona marhandirhandza leri ra yibunu ka botleni kambe i ri yini magoda mara hi dayaku
0: mari tshemba n'wi hereriya
22: na ri feva
0: taviyana ro kahle mundzuku gezas ne hlayisekani
22: imanigele va tivela ka masangani
0: manigele siko ri mukhomi kusasekani la ku birthday ya mani ko
23: anniversary ka n'wana wa mina business fole la ka ndindani
0: shim n'wana wa wina wa birthday i swimonyananyana ka mhana evakhona van'wana va tsale ku nelela ka WhatsApp lava ku ni kombela ku vula rikwembe birthday ka xikombiso na xikhongelo malulekela ka thoma ra face novela laha xivulana na mei maxims ekusukela ka mhlava vhilemi xitsundzuxo nomsa a xawula block 23 lizi hlungwani laha ka xikokwana laha na tintswalo xihungasi laha ka thoma lava vanhu lava vonaveleriwa kahle hi kokwana swo boha meni laha ka makoxa khatsa kubete amanda
24: moni ku finish anniversary aka nwana wa foster school kusukana ka ndindana ni wantu amwe ni vari ku kwa nwana ta mwe ni le mani mani mani mahlohlo ka mahlohlo ani ni na xikombi na xikongomelo la ka thomo la haya na vulavula mana anakanya kusukana a 14A lava ni ku va ri felixini mani mani a ku heteleleni
0: twanani ku na felix complianos
24: ku felix and complianos a ni ku na felix anniversary se felix and complianos hinkwavo laa va navelela ijaha ra mihlengwe thomas chauke laka xikhumba ku na wun'wana dankin
0: thomas chauke
24: Danke
0: baba. Kaske amzer dano se sibe kala kan ko photo de mena tele tinga sala inga khoma ma boko ba yamara mena na wona tani bangara ka mishots kora mhla kaske sos e korsela kha ri langtana lo banga kora banga tersa WhatsApp ho fanga yisa na kola
25: Happy birthday ka lava la mdelaka Happy birthday ka xikombiso na xikongomelo mahlawule ka thomo Happy birthday ka sistin tswalo xungasi ka thomo Happy birthday ka face novela xivulani nele ka munhu n'wana n'wana birthday ka sikra na munhu avana vela ra Julia Chawla mafumani kwala ka makosi danke
19: ari happy birthday aka mhana Sasha Lizi tsungwani ka xikokwani Happy birthday aka xikongomiso na xikongomelo aka thomo vaka mahlawule lava matwin happy birthday ka vanhu hinkwavo lava hi nga kandzisi nga se vatwa ku hi va mani ni ri eka vona hinkwavo felix anniversario vanhu lava hinkwavo hosi ya musa yi va fihleri kupakupeni ra yona va nga naveleriwa hi mani handle ka mana na mariya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu ngwampatso famani mi ya wisa mhaxi wa hina Mr. Party danko
0: yepi
26: yepi
1: yebi eka mhana mina ku nga n'wansa n'wisi mahlohlwani kwala ka mahlohlwani kwala the best day na vanhu lava landzelaka ku nga xikombiso na va face na vo manimani na vobani bani kweletiya mi rivalava ka hinkwavo lava xikwembu xi va nyika hinkwaswo swi varelaka hi swona xi va nyikaka hinkwaswo swi varelaka hi swona a xi va nyikaka hinkwaswo swi varelaka hi swona no i mahlohlwani amen a ku ve ku rhula mitwani eka hinkwayo amen
0: kesa swi na nhlayisekayo
21: Happy birthday ka kokwana n'wantsan'wisi le ka mahlohlwani.
0: Mm.
21: Tlhela ku happy birthday ka xikombiso na xikongomelo le ka Thomo.
0: Mm.
21: Tlhela ku happy birthday ni le ka Tsunduka Maluleke. Na vanhu hinkwavo lava birthday ku na vona a va naveleliwa hi manjhejandla ka Mchipisi. Hlayisekani DJ Tlhini.
0: Kesa swi na manjhejandla ka Mchipisi la. When I'm going, give me the number on a motor.
2: Game one a booty.
0: Ah, nay.
2: We do that, it boy win.
0: Eh,
2: I'm back on your companion, say, I will love you, Sayen. It boy win it to a certain land. No, Kalaku would give up with wire boy win. And again, I come to my pencil and I'm going to go to hi lava kusuku ka mboho wa nxalati hi tala hinkwenu hi dya nyama hi tlhe hi cumeteka langu to hi nga ka 200 hi muzele
3: Kwemba shimo ende dintswa lomfuthu wa mina

0: kaita wa da rutsende ti momereli se ba bakaba ilombeto nele ka misho wa sokona motla ama gonzweni la michaela ka mirikona mingse swinga khathaleke ku rimile ka R578 R81 R36 ai challenge kahle bukhete ba ronwana nga ri ba le ku bua kahle na mabandi a hlayiseki ufika lo makona a hlayisekile maila vika ri kahle swinene ngopfu Mr. X ai na bona u bue ri kahle na wena men kahle lungile na hey kahle leswi lata ku maila vika ari kahle swinene ngopfu
1: yeah maila vika mari kahle swinene ngopfu especially ku hala hlangani kona vele hambi leswi nga hlangana ngi swa kahle kambe maila vika wona hayi amari kahle swinene kana va yingiseri hayi a hi ri na vona swi vi kahle swi saseka swinene va ku tshemba leswaku ri na vona hinkwako lava nga kona va ha hlayisekile kahle swinene kasi hi vuya kahle hi sungulisa kahle hi ku vhiki hi leyi ra sungula
0: ni swi kombisile ka nongonoko wa gospel top 20 ka madyambu ya siku ra tolo ni kombisa ku support leyi va nga va va kha va hi komba yo va yingiseri i kahle swinene ngopfu and ai appreciate ingaku na loko swi tshika swi humelela kun'wani ku ri swo biha ku ri swo saseka hi va hi kha hi supportana hi ndlela liya swi endla ku ri hi va na vuxaka bya kahle Mr. X swi endla ku na vanhu lava nga va tivi u kota ku va kha u va tiva so imhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu leyi va ka va nga yi endla ku va kha va kombisa ku rhandza na ku seketela xitichi xa vona xa Giyani Community Radio e ndlela leyi mingisa kambe awara yo sungula hi le ka ti-weather updates efundzenikulu xa Limpopo top stories making headlines la ka awara ya vumbirhi ta va yi kha yi ku nyika kahle today in history na hi mina mani awara ku hetelela celebrate gossip commission ti-entertainment stories ta va yi kha yi swi langutisa sweswo hinkwaswo eka mixo wa siku ra namuhla ka nongonoko wa the big breakfast zone muhumerisi Khensani Shalom wa ka Chauke mingiseni endele ka mixo wa siku ra namuhla Jesus Space family ka Facebook nambara riqingho i 060 8875 942.
1: Ya akona swin'wana handle ka swo sweswo vele tanihiloko ha vulavula ku ri loko se hi hlangane kahle na vayingiseri swi kahle leswaku ri loko se swi ri taniya swi sasekisa leswiya swi endla ku na loko ku ri na swivava swi hetelela swivava hi nga ha swi twi ku loko se hi hlanganeni hayi ku va ku ri kahle ku tsakisa swinene hi khese swinene vayingiseri va hina ka yi nga ku na nkarhi lowu taka hi nga va hi kha hi sapotana hi ndlela ya liyani ka hi ya mahlweni
0: kahlemhaka ti tele Mr. X maxangu ya bolo ya ntlangu wa bolo ya milenge na wo hi wun'wani se swi tele swinene leswi nga va kha swi endleka tatisiwa kumbe na ti-game ka siku ra mugqivela kumbe na ti-game ka siku ra tolo so swi tele swinene ngopfu leswi ta va kha swi langutisa loko kha ri langutisa kahle top stories making headlines maxangu ya bolo van'wani va vuyerisini loko van'wani va tsandzise swin'wana
1: ha swi tele vhele mo hi swi tshikisa sweswiwani va byela loko se nkarhi wa kona ta va fika ku endleke yini because van'wani va rilini mani
0: Kintsonga u drope album ya kahle swinene ngopfu mingiseri i lerisimu swa kahle eka ye King Tsoka hi twantsela ku 1-1 a hi ti ku 1-1 va ri swi endla yini swi endla 11 kumbe swi endla 2 na
1: album ya kahle swinene instrument ya kona yi na vutechniki yi na vuAfrika kahle kahle a hi tweni
0: a ri xile good morning.

Ngula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe Traditional Healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na ti-bishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambanahambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyane hi kumeka Kerto Street opposite la Dumadwe. Endzelela Dumadwe Giyane na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Street Roof Tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capital. Vutisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee naswona kuna swipimelo.

0: Ya risimbra kahle risimbra kahle mthwalo wami kutswa kahle kalibamnike twa kahle loliwe bata kahle izara loyiwani ka hari misho kutitani ka hari mbedweni utwa kahle vakha vakho hayi mani mthwalo wami uyani sinda eka misho wasikura namuhla ka leswi fambisa kusona hi ndlela yona
1: ya hambi ndwalo wa njhani ungutikako the lady Sahara hayi kupesa swo swinwa swingandla ku a hundza misaveni because i vulavula hi ku tekiwa.

0: tala
1: ene mta kuma ku vanhu vo tala loko munhu akha ku wa tikiwa va nga n'wi tekeli nhlokweni
0: mi ku wa nyenyela loyi
1: kasi
0: mina ni fika ka xiyimo lexi xa ku loko mina munhu no twa ku u tisungini baby u de chefu and stuff a ni na ku sola sola mara ni fika ka xiyimo xa ku swi va ku swi twa ku yena
1: switwa hi yena ku twa va twile
0: so i fika ka xiyimo xa ku solution ku ya hi yena wa ha ri hava lexi a faneleka xi lexi a faneleke xiendle u tikuma a nga ha exist
1: a nga ha ri kona
0: miro i ye n'winyi musi
1: ene i ku vavisa vanhu van'wani hi
0: ndlela vavisa vanhu van'wani mara yena a nga ha la ku twa ku vava wa swi vona ku siyela vanhu pain ende ku ri ku wila a wa ha ti ku vava
1: ma swi vona mara
0: 45 after 6 ne nhlokomhaka khensa swinene swo vula ni tsela leswaku mangu yi koho kumbexana yi ta va ri kona eka wena nkombo mikiso leka ni vona ku wa the big breakfast or xile Afrika-Dzonga laha u paka u ri koho eka mixo wa siku na namuntlha ku ta kufumela namuntlha Mr. X a khensa vanavana va ku yi joyinaka eka mixo wa siku na namuntlha u se lahleka hi ku save kahle breakfast ya ku tsokombela majama mbirhi vhela at the double trouble Mr. X jara valandzwa or the news desk eka siku na namuntlha i famba kahle na lungu leyi wa kamalepfani ta ku tshika kahle leka wa ra ya nkaye kambe ka sweswi Mr. X u ta va kha ku nyika kahle the weather updates exifundzenikulu xa Limpopo ku ya vahubu ya vuvumbi ya vukorhokeri bya ta maxele kumbexana va South African Weather Service Richard, Mr. X, good morning.
1: Yeah, tanila mga hlamusele kona vele ku ri hayi swi tikombe ingaku ku ta va na dyambu nyana ku ta va kha ku hisa hisa nyana se swi kahle leswaku ri loko mi mbala mi famba mi swi tiva ku ri mi va mi karhi mi fambisa ku yini loko vekhela ngusa kahle swifundzwa hi ku hambanahambana ka kona xa eka mixo wa siku ra namuntlha langutiseni kahle laha dorobeni ra Giyani laha maxelo ma kona vhele maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla 15 to 24 ni nghena kahle la ka Malamulele laha 16 to 23 ni nghena kahle ni tsutsuma kahle ni ya le axifundzeni lexiya xa kumbexana a dorobeni leriya ra Old Days swo vula ntsena leswaku ri 13 to 24 bilabila 12 to 22 ni nghena kahle ni ya le aliphalale is 12 to 23 livubu 12 to 23 and then Makhado Khalekalos three charge 11 to 22 Mukopane 11 to 22 ni nghena kahle le amusina le 15 to 25 Phalaborwa 14 to 26 ni tsutsuma ni ya le apolokwane 9 to 21 la ka nkoka titimelela nyana ni nghena kahle le athabazimbi le 15 to 22 Thohoyandou 13 to 24 ni tsutsuma kahle ni nghena le adorobeni ra tsanini 10 to 22 walava ku ri maxelo la mutiselo wa vona kahle ka hi vabyiro ya ta maxelo
0: alright va huvu ya vupfhumba vukorhokeri bya ta maxelo leswi va va ka va kha va swi langutisa eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa the big breakfast or the mix ri khensa swinene u swi twile ku ya tindhawu ta ku tala swinene ngopfu to ku ta va kha ku kufumela ka tindhawu ta ku tala ko kwala xifundzenikulu xa hina xa Limpopo kambe ke ka tin'wana ta tindhawu ku ta va kha ku titimela swinene ngopfu kambe ke tin'wana ta tindhawu leti vulavulaka ku titimela ko va mixo walowa tin'wana ta tindhawu Mr. X ku titimela nampundzu ku titimela na modamara during the course of the day
1: laha
0: ku va kha ku kufumela 47 after 6 khensa swinene Mr. X sweswi ku nyika kahle and the top stories in making headlines being said kambe ke tatsunga hi ra vuntlhanu hi laha i nga vulavula hi ku xebe shete kumbexana xebe mabeni lava ka kha nangusele kahle ku vuyela khoto Mr. X kumbexana a hi khoto
1: ya
0: le ndhawini letiya ta le Polokwane a regional court kambe ke a nga yi kumanga beli na le ka siku leri ya Mr. X kambe ke nandzu wa yena u hundziseriwa mahlweni ku ya ka siku ra 28 ka n'hweti leyi va ka hi ri ka yona kumbexana hi ti 28 ta May laha nga nangiseliwa kahle futhi ku ya endla xikombelo xa beli kambe ke se milandzu ya yena yi tele swinene ngopfu leyi a va ka kha a chajiwa ya fika kolomeka 20 kumbexana 20 wa milandzu ende ka milandzu leyi a nga nangisa na yona munhu wo fana xabi shit Mr. X va nangisa ngopfu na milandzu leyi a ti attempted murder
1: ya loko a langutisa vhele va va kha va swi longoloxa milandzu ya yona loko se yi ngeteleriwa yi fikwa halaha ka 20 tanihi laha u nga vula hi kona se leswi vulaka ku ri u nga kumisa loyi wani kahlekahle beli u ta hetelela ku yi kuma swi ta tika swinene ngopfungopfu loko kha yi langutisa milandzu leyiwa i milandzu yi kulukumba loko kha ni langutisa lahawani va yi longoloxini kwalaya swi tele vhele va nga swi koxometa kwalaya ni ta tlhela ni vuyeka ri lo taku ni va kha ni swi langutisa ku ri xana ke swi va swi ri karhi swi swi fambafambisa ku yinike kasi loko veka yilangutisa hala tlhelo Kat Matlala u va karhi hlamusela timhaka ta leswaku ri ku na vo tala maphorisa lava nga hetelela ku va nghena xitokisini a ndzhaka loko a ta va a karhi a nyika kahle vumbhoni kumbexana loko a karhi a tenga ku ya mahlweni u vula leswaku ri hayi ku na maphorisa ma swiyimo swa le henhla futhi lava nga no hetelelaku va tikuma va va ri jele ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana hi Kat Matlala u ya helela ku hina yinawo
0: alright ke i swo swin'wana vhele a nga vaka vhela kha swi hlamusela vhele Mr. X o karhi hi langutisa nkulukumba Kat Matlala n'wamabindzu lowunkulukumba swinene ngopfu laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe ke ya mahlweni i ku nyika kahle the top stories making headlines kumbexana mahungu lama vaka ma rhange mahlweni na le ka mixo wa siku ra ta tsutsuka laha swise hi vulavula hi ku hi timhaka ta ku nyamalala ka ricece Mr. X lamalembe mambirhi kambe ke ku ta fika sweswi a ku na ku za ku va na hlanga leyi vaka i baleka ngahle loko hi karhi hi langutisa ka vulavisisi lebyi nga endlekeni loko hi khari langutisa kambe ke hi twe tatana wa n'wana Mr. X lava ya kha kombisa ku khumbeka swinene ngopfu kasi ku lahleka ka n'wana wa 2 wa malembe evukhale sithoba moya wa tatana tatana wa umphile sithole etindawini ta ehamba u ehama bawole uthemba leshaku nwana wa yena lo anga lahleka eti 2 May 2026 ta kumeka a hlayisekile kukhomwile batswari ba tatana wa umphile ekwalaho ko bana xi abe xa ku lahleka ka nwana ku bikwa leswaku loko umphile a tatana nyama la Mr. Kes arina vakoko ku kwa wa yena kona kwa le ndzawu leti ya laha vanga hlamala eku nyamalala ka nwana maphorisa ya tsheba leswaku vadyuhari vativa swin'wana eku nyamalala ka ntukulu wa vona kasi hala tlhelo Mr. X mana wa n'wana u vikiwa ku va a nga ri na mhaka na xiyimo lexi laha a nga kona ka nkarhi wa sweswi kumbe xa swiviko swi kombisa timhaka ta ku a nga kona ka nkarhi wa sweswiwani hi ntlalo leswo hi swo swin'wana vhele swi nga ku humeleleni na ti-allegations leti nga kona ehenhleni ka ku nyamalala ka n'wana lowu wa malembe mambirhi
1: ya yi nga ku hosi yi nga nghenelela mani malembe mambirhi ma tsanana swinene swi tele leswi n'wana tsanana va ka va kha va langusele ka swona kuvungu vatswari va yena a yi nghenelele hosi n'wana a kumekana kahle ka a vuya a hlayisekile loko a yini kha ya mahlweni kahle ka va karhi hi langutisa ka swi tikomba yi nga ku xinyama swi tikomba ku ri ku nga ku na xinyama kahle kahle loko hi langusa ngopfu eka vunanga bya Lincoln mpo loko ku vekiwa wun'wana endlwini ya makumu wun'wana va karhi a humeleriwa hi swin'wana swo ka swi nga ri kahle sweswi ku ve karhi ku vekiwa wun'wanyana muyimbeleri xiyimbeleri xin'wana xa Lenkopo LB0 u hlangane kahle na nghozi ya movha hi nkarhi lowu a suka kahle ePitori a vuye kosini wa xiyimbeleri nova sa style etindhawini ta Mokopane vhiki leri nga hundza nova sa style u lovile eka nghozi ya movha kasi Babette Gashozen na xiyimbeleri xin'wanyana xa Makompo va vavisekile endzhaku ka vhiki leri nga hundza xiyimbeleri xa Lenkopo Quintess u vekiwile endlwini ya makumu endzhaku ka nghozi ya movha na yena ku vuka leswiwa kahlekahle laha ka vunanga lebyiwani i nga ku ku na trouble nyana laha
0: kahlekahle vanhu va kona ende loko va yi khale hi langutisa Mr. X va hundza misaveni switoritori nyana swin'wana swo ka swi nga twani
1: ngopfu hala ka tinghozi ta movha.
0: Alright, Floyd Shibambo anga teka evulawuri etindhawini ta Limpopo ku ya vativi va swa tipolitiki Mr. X kasi swiviko swi kombisa timhaka ta ku van'wani vahleri va tipolitiki exifundzeni ku lu xa Limpopo Mr. X va vula timhaka ta leswaku Floyd Shibambo a nga ha hlasela enseketelo wa vandla ra African National Congress loko hi kha ri langutisa kokwala exifundzeni ku lu xa Limpopo kha ri langutisa ka nhlawu lowu wa miganga lowu nga ta kumbexana lowu nga tata kumbexana lowu nga ndleleni kasi vahleri kumbexana vativi va swa tipolitiki va kombisa timhaka ta ku Xibambo i na nseketelo lowukulu etindhawini ta Kamalamulele loko khari langutisa doroba ra Giyani laha swi n'wi vekaka ka xiyimo xa kahle swinene ngopfu kambe va hlamusela futhi leswaku Xibambo u fanele ku fikelela evantshwa ka tindhawu hinkwato loko khari langutisa kokwala xifundzenikulu xa yena xa Limpopo na ku endzela miganga ku va vaaki va twa va ri na vandla leri nga na mhaka na vona itlolo kasi vahleri va tlhela va ya mahlweni va ri a swi pfuni nchumu ku gangisela nhlawulo etindhawini eta le xilungwini ngopfungopfu eka nhlawulo lowu nga endleleni wa miganga ta tsutsuka hi minkarhi ya ku tala loko ku ri na nkarhi wa nhlawulo kuza ku lexa Limpopo ku khari langutisa minkarhi ya ku tala loko khari langutisa ka vandla leri ri fumaka xi va xi kha xi rhanga mahlweni swinene loko khari langutisa Limpopo Mpumalanga tin'wana ta tindhawu leti ti-target markets ta vandla leri fumaka ra African National Congress ti nga kona
1: ya loko a vulavula kahle timhaka ta tipolitiki Papa Pheni va sukile ka MK va va karhi va resign kahle kahle ku va xirho xa vandla leriya hi nga tivi ku ri mara maveriveri va hlamusela timhaka ta leswaku ri Papa Pheni ku swi ngo yona endleka va tipfulela evandla ra vona se hi ta va hi langusele hi vona ku ri Papa Pheni va ta hetelela va kha va ri va ya kuhike hi ndlela yona yaleyo kasi yala tlhelo hulu na tsongo a va ri ku lweleni ka Tsumbu n'wanuna emugangeni wala tindhawini ta Venda hala njelela halawani mahungu ya ri tatana takarani Steven Marikale u hundzile emisaveni hi ti-6 May laha a tshama na nsati wa yena wa vumbirhi kasi u hambane nsati lowo sungula a nga sayinangi leswi swi endle leswaku hulu va ala ku nyika Tsongo Tsumbu leswi vulaka ku Tsongo va hetelele va xavetela swakudya va ku vala ku endla kosi ivi hulu va ala na Tsumbu ivi Tsongo va boheka ku ya va endla kosi ku ri hava Tsumbu mahungu mo vava
0: se va hlanganetana na yini
1: a ni leswi swa hetisini xiphemu
0: a va ri na bokisi na loko va endla nkosi
1: ya swi tikomeka ku bokisi a ri ri kona mara Tsumbu a ku ri hava
0: ya swo swin'wana vhele swi va ka swi kha swi endla eka mikiseri eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi mikiseri se hi swona leswi a hi khomele swona loko khari hi langutisa ka na vona ku hati big breakfast ona mikiseri kambe ke swi tikombi nga ri ku vanhu va ku tala swinene ngopfu ve le ku bileni swini swinene ngopfu iku nanayela ka nandzu kumbexana ka xikombelo xa xa bili kusuka kahle ka xiyimbelo xa munanga bya Lekopo Mr. X va ri mani xebe shit kumbe xebe mabhena swi tikombi nga ri vanhu vo tala swinene ngopfu ve le ku khumbekeni a ndzhaku ka loko a nga ha ri ku tekeriwi enhlokweni kumbexana loko hi kha ri langutisa timhaka ta ku va a kha kuma bili
1: ya vele so hiso so hiso vele la swi zwana kala ngiselwa kahle ku ta vaka tlhelela khoto kumbe xani ku nga vana hlanga lenga baleka ku nga ndi mara loko se mi langutisa la a ntshembi ku nga vana hlanga lenga baleka ku nga ndi because vhetile vha tlhaba ngetelela mlandu ya yena loko kuri kula ta nginika bail afana vha nginikile nyana bail ku fana na va Fidel va Fidel va vhetile va kuma bail va Adams and va ngeni va kuma ari kona ku endeni vha tlhaba huma va ngusiya ku lendeni hi lami nga ta swi vona kahle ku ri hayi no a swi le ku oloveni
0: a ku le ku oloveni ka nchumu Afrika-Dzonga wa netwa i ntlhanu wa timinetse ku ya ka wara ya nkomba mikiseri eka mixo wa siku na namuntlha first hour yi khomile kahle top stories making headlines khomile kahle and when updates yi fudzeli ku lixani popo ku ya vahobi ya vumba vukorhokeri bya na maxelo two ninjas on the news desk u ta va ri kona lungulo ka maripfani ku yeleketa yena i risimu vhele kusuka kahle eka mbuyangwana va ku hi sayinile na mama swi na nkoka ku sayina vhele na mama leswaswo sayina xamini xawe xamini
1: ya sina ko ka vele kwa ni a no twisa ku loko ndzana ni ya teka lungile ni tshama na yena na nguranda man everything ni fani hi share
0: ra lungile o teka
1: ai ane akuri xikombiso xa xinga a xi hanyi xikombiso lexi ya nga sukeli lungi wena
0: ai fab mbuyangwana sayile na mama faba sayina na mama tshika pride ale big series xa yena xa we
1: yeah.

0: mahungu eka Jizer FM na Lungile Malefa na Lungile Malefa
1: seruwa nkari eka Jizer FM rito ra rixaka mixere rixile xiviko mayelana na vatwisiwa ku vava lava nga khumbeka eka nghozi leyi nga humelela eka gondzo ra N1 eButwaka hi lexi xi nga humesiwa maphorisa ya vula leswaku lava nga hundza emisaveni va khumbekile eka mhangu ya ku tlumbana ka mimovha yimbirhi leyitsongo emadambi ya ra vuntlhanu David Mabeba a ri beside kasi lavan'wana vambirhi ekhale ka phorisa ku nga kapteni Obed Chukudo loyi a tirheleka xitichi xa maphorisa xa Western Bay kasi lowun'wana a ri mukhandziyi wa xisati muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Malisela Lidwaba u vula leswaku mukhomixinara wa ka xiyenge xa vugevenga yunivhesiti ya N'walungu Dr Foster Manganyi u vula leswaku ku nga ha va na milandzu yo engetela ehenhleni ka n'wamabindzu wa xifundzankulu xa Northwest Brown Mokgotsi Mokgotsi u khomiwile hi ravuntlhanu endzhaku ka ku fika emakumu na ku nyika vumbhoni eka khomixini ya madlanga hi nandzu wa ku sivela voko ra nawu ku tirha ku n'we leswaku ku na lava va lavaka xa vutomi byakwe Mangahlweni ku vula leswaku eka siku ra namuntlha hi nkarhi wa ku yingiseriwa ka xikombelo xa ku xa bail eka khoti ya majisitrata ya Joni yi nga ha komba nkoka wa swihehlo swakwe.
2: A logic person will think, will ask himself, but this brother.

0: right gaming so FM er simulero vele so kahle ka manna
1: er suka kahle eka
0: vusi vali man lo one man ze ku vusi no vha vhathu man er suka kahle eka munhu wa ku fana na manna lo ngari munhu wa ku fana na eh vali matebs at the DJ ya steps at the DJ simulero kwa twa ntalo swako swakulunga.
1: Yeah, kasi tlala leyo ka so bala tselo so gore 0744 16 minutes before 8 o'clock ngena kahle ka wa raya ku hetelela loko ri kuma ku joina live ka rima amkela kahle hi malwandla ka tsaman kahle na hina sweswiwani kahle ka ifamisa sweswo until 9 o'clock hi ka ri longa tikembelo ka hita ba ka ngena kahle hi langutisa ku who I'm I.
0: All right, gaming so so fami ka sustain le hlokoma ka kuswa kahle ka mdirikulone lungile ka mali farming series mangu standard ta barkora verle ka wa raya nonga wa ku hetelela Spanish BBZ ka sustain being so dawa mix series ka mi show sukra munta sonda ko ikuma kahle site ri hare auto streaming ya www.gsrfm.co.za ko bechele magana 16.0 mega fm e ka mi show wa sikura na munta kansa stane imi na mani e ka mi show wa sikura na munta ila mina Mr X ba kai kai kongoma khona
1: mara na munta le efu sagula da dribula vanu ka bi
0: ya
1: da are dzi tavale bona
0: ya all right get mix us of fam mundo laba ku tabulavula yena ndlala le mix wa safama mundo one emuyimbeleri wa bunanga
1: ya
0: mi saluwani kasi yena u belikwe lembe ra 1984 84 tamei ne
1: ya
0: ya tindzawo leti ya tele qabhera ya ndawo leti ya tele qabhera la nga belikwa kona born and raised in New Brighton qabhera la nga vuya a relocate kahle a tshama tindzawo leti ya tele Johannesburg lembe ra 1998 a ri na kolomi ya ka vukhume mune wa malembe kambe ke la nga va kha sungula kahle vunanga byakwe kumbexana sungula kahle ku yimbelela kumbexana the age of 14 to pursue his career in music and signed a record deal with Mutalent kumbexana la nga vuya a kha a sign a deal yo karhi na record deal ya vitano kahle Mutalent Records laba nga releasa vo Walk Into Light elembe ra 2013 la nga vuya ku huma vo Did It For Love elembe leri ra 2014 ya eloko yeah. Ikhari nangutisa Mr X
1: ungetela nyana swin'wanyana uzi ya vaka screen ka TV elembe leri ra 2021
0: Ya elembe ra 2009 umise album leyi thiwevito va ku ndzifumene 2013 walk into light 2014 did it for love 2016 naninina mayanyani a ku lembe ra 2018 ngumama elembe ra 2021 ndikhethiwe elembe ra 2022 full circle elembe leriya ra 2024 so swin'wana vhele leswi a vaka a kha a swi endla hi ndlela leyi mixa so lakuti va ku i yena mani munhu i munhu wa xinuna i le ka nambara 060 875 942 mingiseri i ndlela yoleyo so hi la ku vona ku ri vayingiseri va n'wi tivaka mingisa loyi va kha hi vulavula hi yena mingiseri
1: ya hi beleni riqingho 060 875 942 hi twa ku ri xana ku n'wina mi n'wini wa n'wina mi n'wi tiva ku fika kwihi ki ti-artist ta n'wina ki ma yi sendela voice note kwalaka yona nambara ya liya ka yime riqingho ta n'wina hi twa ku ri xana ki mi ri i mani.
0: All right, 060 875 942 win ka best R&B soul reggae album.
1: Yes.
0: Yeah, 060 875 942
1: Yeah, hi man, stele leswi nga swivulavula ku yena vhele u tlangile na vanhu vo fana na ma Sun L Musician, The Voice of Africa, a tlanga na vakhele Khumalo kwala hi lembe ra 2020 va humesa kahle album na Buyeli Khaya 2015 na ni vula enathi a ri na nathi
0: a ri na vanhu vo fana na vo Jessica Mbangeni va kona tin'wana ka ti-features ta yena mingiseri hi ndlela leyo 060 875 942
1: ya
0: ntikisini namuntlha
1: ya ne vaaaa ku loko se khohla leswaende ho a fika ku se boxile
0: misa loyi ne like va n'wi tiva
1: leraswinene
0: nsimu ta yena hi tshama hi kha hi ti tlanga
1: ene risimu ra yena va ri twa masiku hikwawo la GCR Monday to Friday risimu ra yena
0: swi nge endleki ri nga tlangi
1: swi nge endleki ra twala risimu ra yena
0: na swi tivi ku ka playlist ya hina
1: hizeitlanga namuntlha kumbexana hi va
0: nyika ka playlist ya hina hi tlangile
1: hi tlangile namuntlha n'wi tlangile namuntlha ka playlist ya hina.
0: All right, leka 060 8875942. Yeah, simra ku yeah, ingaku tlangeni namuntlha. Yeah, tlangeni. 060 8875942 namuntlha hi beke cheche cheche. All right.
1: Kume swi endla ka banga hethu ne?
0: Bari nana, bari Moses please.
1: Oh, ku komba ku ba hito vangwana ba respond. Okay.
0: Vangwana ba ku ba tlhaba tsala ku Grace Law kwa or Moses please.
1: Yeah.
0: Ibele ncingo mingisela u ibyela ku ri no aku wini umali ngata ku beje mali a humanga.
1: Ah, la ho tu tlangela na nwina mani. Hi ku xala
0: ti. Tipula bulana ba ingisela ba hina hi vona ku ma switiva na. 060 8875942 loko mozo ba kota ku hi rumela ka WhatsApp swi koma ku va switiva leswaku swi koma ku vele ku hi 20. 060 8875942. Leso ka yimelo unwa nghena ne.
1: Eh, va kota ku landelela.
0: Ngena u vula swa we.
1: Hi ta sa hi foyinelela hi ri 2 va kota ku nghena.
0: Nghena i lahlekisa vanhu. I kha swi twa ka swona va ku landzelela.
1: Yeah.
0: 060 8875942 kuna mingisela mister.
1: Mile moyeni mamkerele ri xile.
2: Ahe, hamito. Ve, moyo ngeta mthokozisi.
0: Mthokozisi.
1: Yeah, unga kuna nene tweke bona. Mile moyeni hi mamkerele.
0: Va balekile.
1: Right, okay. Va ta tlhela va vuya kwa 060 8875942. Vamkarhi mi fonela ka hi twa ku ri xana ke vakona va sungulile va ku mthokozisi. N'wina ke mi ri i mani?
0: I nkandziyiso lowu.
1: Right.
3: I Vusinova. Vusinova Ishmael B.
0: Ishmael B. Ke sustene ngopfu Ishmael B. Mo hi twa we mi ngiseri kuve u ri yini laha ka 060 8875942 i mani loyi?
4: Ja ra va landza. Mwana temfukene na mansalo fena fukene i Vusinova.
0: Right, 060 8875942 mwana ba ku Vusinova lanwan Mr. Exports ala kunena batho langa bona mane.
1: Yeah.
0: Endlalo le mixe na wetana ka 060 8875942 ela ku twa ku wena o famba na mo hamba nuva.
1: Yeah, that voice note ya matisa sweswo ne. Ku va munhu avumba iba nga vumbi swona ha swivula ku swi rongo ni. Ani ho ringeta mo swivona se a hi ringeteni minga chavi ku ringeta. Vhe ndwalo va ringesela makatleni. Seven va ikari ringesela ka.
0: 060 8875942 Africa Dzonga wule kwiwe vele la ku twa ku no famba na mani vele ka hi mina mani Mr. X ko sala nkai wa timene tsimi na Mr. X ikongo ba kahle ka wa ranongo ya namuntlha hi va tire ba show
1: kahle kahle
0: ya ni mi lava so
1: ene hi na hi helerile
0: ni mi lava so Vusinova yinko mashinzwi ka maswanganyi ka gonzo ra R578 khensa swinene ngopfu hi mungana kuva u kombisa ntsena leswaku a yi khona mani u na hina i ba mandla hi velela hosi ya mina 060 8875942 Ya standa ko mina we Mr. X ngwetla e paleka.
1: Ya, obviously that life
0: abantu. Ina swimbilwa mbilwane.
1: Eh, ha mashtiva, a hlweli.
0: Ina swimbilwa mbilwane ba. 060 8875942.
1: Rishile, mamkerile.
5: Sasi.
1: Ahe.
5: Lesuile.
0: Ya fukela mjani?
1: Njale.
5: Lesuile.
0: Enkomo.
5: Ya, nathi ngosanela ulukumeli sobeli yabolena.
0: Okay, ha hi rivambili bya hina hi fuka
1: swinene.
5: Ay na yambalela yi.
1: Eh. Ami la vino ringeta nyana.
5: Ay hey, ntinyo ku ruwana.
0: Ami la beku rugatela.
1: Eh, vinga vela vela so mandlele.
0: Ah, okay. Kansa swinene.
5: Kare ku do bankeri ku tsokozi.
0: Oh, kansa swinene go va mpepule la.
5: Thank you bye.
0: Hey, maku ma overcard ku halani.
5: Amosi aya maskota ge aya mi mango.
0: Oh, kuna mango ntsena ne. Ah nyongo wale a hi lavi.
5: Ha mafuka ka ku havetela.
0: Ku havetela. Ri le buile ha mata mpepule la.
5: Dangi ba shivaga.
1: Dangi. Yeah, vam tsai sweso vele. Unwe tsena ka ya, ilo yi wan unwe. Ri xile mamkerile.
6: Ah hey malumo wa nango.
1: Ah hey minjani.
6: Na jara wa landza kwala.
0: Yeah minjani.
6: Mo ikopela e Vusinova nga velekiwa hi 1984.
0: Okay.
6: 64 ta May.
0: We mu kha mi velekiwe rini? A ni ta nga n'wini?
6: Oh mani. Kasi wa mina ni ta va ni ri hlanyana ni ri ejesi mi. A ni ri ejesi mi.
1: A ni hi vutisa.
0: Oh xivoyisa ni lexiwa. A yi ri ejesi mi.
6: Na xivoyisa ni mina.
1: Eh.
0: Oh ri 90s leri.
1: Madenda sweswi.
6: Ri 70s.
0: Ri 90s.
6: A ni ta nga jikija. jikujela itanga ya landa ku mina wa 84
1: kasi mina warini mina kambe ni warini mina kasi
6: va jikujela vanga va ri vona wa 84 mela khanda makumo wa 84 danko i Vusinova
1: kese swinene mhlayiseka
0: bye bye kese swinene na. Yeah, I found Mr. X ne.
1: Yeah.
0: Yeah, ikona mixer la no anga ba anka abula show vele eka misho wa sikona na montla. Mixer lo ana ekwini na o elo ikambe te ye mani na. All right. Moi twala bua ku bari ina no na. Bari ina no. Network. Ah ya me ba kwano bari man. Like one man ma hori le ku mbene network la ku ringa ta ku pfula voice note ya ngo ya tsanda la.
1: Kambe
0: elo man. Mi salu.
3: I voice nova. Vusinova Ishmael B
0: laka homo 14A Ishmael B i bereng qingwe mfo ka 060 8 7 5 9 4 2 shishim wena mixer wa kusungula kuvula swona man salfina sithola ka hlanike mbule swona hinkwabo lavanga te voice nova mebule swona
1: mabule swona eh lava yena voice nova eka
0: sikuva Ishmael B laka homo 14A
1: ai bele qingo
0: 060 8 7 5 9 4 2 loko ri hava mfo loko ri hava airtime wo tsala kunele ka WhatsApp ku hatisa a mara ka WhatsApp ange lungu ku hava network
1: kwa network ne
0: i phone ile swesh ka 060 8 7 5 9 4 2.
1: Yeah.
0: I could have a mistakes. Yeah. And then we're going to have a time.
1: Eh, so I'm going
0: to have a time. I'm going to have a time. Eh. You're going to have
1: Dragon kuna wa mavutani
0: kurula
1: suka kaya ka xithela
0: hayi ngu lava lava
1: hala ka ba mana mkate
0: merini na
1: hayi ma
0: kesa swinene Afrika Dzonga eka mishwa sukura na muntla Ishmael Bila ka homu 14A hi leri simura wena hosi ya mina tiphina va ku kurula kusuka ka Patrick Nkuna I fa Mr. X ya vuya ka wana ku hetelela
1: yeah
0: good morning a wa swi vona leswi vanhu swo hilis sweswa sungula
1: kurula se vula ta hi poyile ene kuve hi nkumini kurula

0: Vari patela moro vasi va la ku vhaka kaya va vona matebula ya bona a yi ti hansi Mr. X mali a nga la ku hakela milungu ene va vona ku famba va vona mamayila kaya
1: that's why van'wana loko va hetelela va nga hakeriwi kuma munhu a rhwele tibazi a famba na dyo kaya a ni milungu a nga la ku hakela ene loko ku bazi leriya ro ri nghenisaku mali laha swiboha a ri landa
0: a ri landa a famba na roho
1: a ni na kwala wa kuma u rhwele xikrini
0: wa kuma hume na mike
1: kwala a ni ku na leswa swo a hi movha ya yena i movha ya le tirhweni na ho teka foxolo jikajika na yona ta swi vona ku na ho tirha hi foxolo
0: teka mabundzu loko ho tirha hi bundzu
1: u vhaya na wona
0: 19 after 8 hi le ka vona ku hetelela leswi va kahle ka chokoleti parola tiwa ntsena leswaku mamayila badele mara moro va swi loko ya vona vana le kaya le heyi va nga zeva ka ndleka swin'wana wa kuma se heyi kuna wo ze u kuma ku na last born ku ri last born ho tiva u ri yi ri kona i kuma se ku na yin'wana last boy swa swo tshama joni mi nga vuyi
1: u riyini fu
0: ni ri wa kuma se ku na last born
1: yin'wana handleka leyi ho tiva ku
0: handle ho tiva ku yiwani u tshama joni nga vuyi na va nomthandaza na vadinewa na vadikeledi ko hala se veka scot sweswo
1: u nga vi makhelwani wa mina we u nga vi makhelwani wa mina
0: a ni vula ku ni nga ti ndza chuxa group na
1: ya karakona loko ni langutisa 0820 swo vula tsena leswaku ri makumembirhi ntsena timinete swo kahle awara ya nhongo yi bile ya awara kahle ku hetelela ka loko ri kuva ku yi joyina laha hi va karhi ku amukela kahle la ka BPZ majaha mambirhi hayo yi twa kahle ku ri yi kekela laum twala kahle ku ri hayi hi kahle swinene eka mixwa siku ra namuntlha
0: twana Mr. X loko hi karhi hi langutisa ka celebrity gossip kumbexana ti-entertainment stories eka mixwa siku ra namuntlha swiviko swi kombisa timhaka ta ku Zax Bantwini official launches foundation aim the two kumbexana at empowering youth and women kombisa timhaka ta ku yi khona mani Zax Bantwini ne tiva swinene ngopfu timhaka ta vunanga lowuwani kambe ke va ri i launche ka weekend leyi humaka i launche foundation emiya foundation leyi eku empowera vantshwa na ngopfungopfu na vavasati se kombisa timhaka ta ku yi khona yi ta va yi kha yi pfuna swinene ngopfu foundation lexiwa hikuva kha nangusa swinene ngopfu ku ka ku pfumaleka ka mitirho exikarhi ka vantshwa na le ka vanhu va xisati ka ha na ndhawu leti va xisati va nga tekeliwi nhlokweni loko kha ri swi langutisiwa Mr. X loko ka timhaka letiya ta mitirho leyi nga kona
1: kasi loko hi ya mahlweni kahle zi vulavula kahle hi ku ku na muacti langetela va athekiwa kahle ti pitbull ka last week vhele va va kha va hlamusela timhaka ta leswaku ku ya mahlweni kahle ka na hina va kha va hlamusela timhaka ta leswaku kasi hikokwalaho ka hina hi ku ti pitbull hi nkarhi wa kona vhele ti ri na ndhuma ya ku va ti kha ti dlaya vanhu ti vavisa vanhu kasi lava va ti siyaku va va va kha va ti siyela yini hi ku vona namuntlha se ni le xibedhlele vanhu va kha va ni sendela kahle marito ya ku chavelela ku ri ni hatla ni hola i thusi wo play Isaac on SABC 1 television hi ndlela yona yaleka yi nga ku a nga hatla hola mani hi tlhela hi n'wi vona futhi mabona kule
0: all right ngu xela kahle timaka leti anta speed recovery bola swona Mr. X ka nkarhi wa sweswiwani kambe ke the former big brother Mzansi Mike buys his first BMW vone vanhu va ku tala swinene ngopfu mfana lowuwani va kha va n'wi congratulate vanhu andaka loko vanhu ta tsuka ku ri no va ve va n'wi donatela vhele ya kuma donation mfana lowu tivaka tani Mike kambe ke donation ta yena va ya vhela ti xavela movha so sweswi ku le ku vulavuleni yena ka swiyenge swa mabulo vona vanhu va ku tala va n'wi postini vhele ni ka page ya big brother Mzansi vone va kha va n'wi celebrate ndaka loko a celebrate buying his first car movha yakwe ya kusungula misa lowu a va a koka movha ya kulukumba swinene ngopfu aha i kulu na le ka yena
1: ya ne ya kasi va seketeri va xeve va kha va vilela swinene va rila swinene mani va ku hayi mani ni taletale a ri na muyisa luya u nga ku se yi ta hetele va yi karhi yi mbombomela kasi hikokwalaho ka yini ka va va kha va n'wi twelevisiwana leswi ta endzhaka loko va ta va kombisi kahle ku ri milandzu liya ya 20 yi ta hetele va yi nga ku yi ta n'wi ndondrometa swinene kasi hala tlhelo Taylor revealed that Beyonce sent the flowers after winning the sporting actress in the motion picture the Golden Globes hi ndlela yona yaleyo ka it was also just the sweet in my God love so much she has been supporting me since I was 16 years old bansendela ma flower and everything itiana Taylor lava kavula sweso indlela yena leso Beyonce I want support us nene ka gondo ra mina
0: right ke ari kwalano vele vulavula ti makata ku xavuka BMW ya mfana lo ari koka Big Brother Mzansi kumbe xan the former Big Brother Mzansi Big Soul of Africa ka beke sweso vulavula hi munhu wo fana na young tuner shows of his tuning new house ikambe ke ti xavele yindlu ya kahle swinene ngopfu ti yisa lediwani Mr. X the renowned known very well known DJ Young Stuna u xave yindlu ya matimba swinene ngopfu kambe ke hi vone ka swiyenge swa mabulu vhele yi ri kona yi phatsa misini la leyi va a va ya kha kombisa timhaka ta ka yi khona mani timhaka ta ku loko munhu a khome mali nkarhi wolowo swi swa ku fana na tiyindlu i swi swin'wana its an investment so swi kahle swinene ngopfu va va kha tsundzuxa ka DJ kuloni no loko ri na opportunity yaleyo a yi vene hi kha yi endla vulavisisi kumbexana vuvekisi ka swin'wana na swin'wana swa ku tala swo fana na miako mabusiness business swa ku fana na sweswiya kambe ke i teke decision ya ku no a va kha a xava yindlu ya ku durha swinene ngopfu kambe ke as an investment eka yena
1: ya ene swi kahle u karhi wun'wanyana hi va hi kha hi xava swilo leswiwani hi nga swi xavi ngopfu hi swikweleti hi ku loko swi xava hi swikweleti swa endleka ntirho fika u helela xikarhi laha ivi u kuma ku mali leyi u nga hetelela u va u karhi u hakela le ku sunguleni loko u va u karhi u lova hi ndlela leyo na yindlu va tlhela va hetelela va yi teka a investeni ma business vhele loko a ha ri ku tirheni
0: last i vulavule hi timhaka ta MT laha a va ya kombisa ku my family don't support my career kambe post leyi va yi fika vhele atindleveni ta family ya yena vhele lava va kombisa timhaka ta ku va apologize swinene ngopfu a va nga swi tekangi to that higher grade ku ri no swi nga fikelelelanga zaka a teka xihundla lexi xi nga kona laha ndyangwini loyi a xiyisaka swiyenge swa mabulo swa ku vo a va le ku n'wi supporteni kambe va va va kombela apology family ya yena lava va nga humesa statement eka manager ya yena ku ri no va kombela ku apologize ka yena kambe ka a va swi tivi leswaku kumbexani vaseketeri va MT a va swi tivi leswaku family ya yena yi kombisa timhaka ta ku yi na yena yo ka yi nga n'wi supporti ndlela leyi a swi langutisela xiswona kambe ke a va n'wi tshikela nchumu ka leswi va nga kha swi endla kumbexana ka career ya yena music va ha ri na yena they are surely showing him the full support Mr.
1: I timhaka ta ku kahlekahle yena a swi languseli hi ndlela yin'wanyana kasi na vona hayi ku avele ku n'wi supporteni va n'wi supporta hi ndlela yin'wanyana kahlekahle kumbexana yena a langusele ku leya swa ku social media yi ta va kha yi tlhemuka hi ndyangu wa ka vona va karhi u n'wi supporta hi ndlela yin'wana n'wana u na masapotelo ma yena vhele a nina le June u nga ta yi hala wa fika u ta yi hala u fika
0: as long ku fikiwa laha i ku yiwa kona kambe hi swoswo swin'wana vhele mingiseri leswi a hi va kha hi khomela swona ka celebrity gossip kumbexana ti-entertainment stories mingiseri eka mixo wa siku na namuntlha Zex Bantwini loyi vulavulaka yena risimu ra yena loyi leswaku kha hi vula yena leswaku ku na foundation leyi nga byela ku i la ku empower youth na vavasati risimu ra kona ti wandza leswaku ghetto tiphini risimu mingiseri eka mixo wa siku na namuntlha a vuyena Mr. X hi le ka awara khetela nhlokomhaka siku yi kho yime ku loko a hi famba ri xile
1: kahle kahle
0: good morning.

0: nga ta xitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili Meru nga fambukaka ya varikona
2: Va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope Traditional Healer Dr. Gili lava pfuna hi ku tshembeka
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani. Malamlele, Bushback Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: vari hambiwoti vona ti lume muna ti na matino nghena n'wana mhani u nga vulavuli mani fika nghena phakatini phakatini leswaku hi timbyana va ri hayi a ti vukula ti na matino
1: kwanza loko yi nga lumi yi ri na matino
0: mara mhani va le ku hlamuseleni ka swona na a ni vo va tshamaka na yona mbyana leyi na hi vo va yi fidaka mbyana leyiwa
1: hina hela ku lumisiwa hi timbyana
0: mara a yi na matino hambi wo nghena yi vukulavukula ha yi ta ku luma hi yini
1: na vhele va hi endla swona ku a n'we za wu chava xexiya
0: I comment on what we need to mix it. I say back at our guy. Can't just let go of the talk of my hungu. Yeah, our guy. So many challenges. So many stories. Our colleague, our guy. I give me that. Can't let go of colleague, our guy. Mid morning life. Yeah, tell them and jam. Triple nine. Our guy. Can't forget. Like our guy. Come and be. Can't just let go of it. Come and get www.gsrfm.co.za106.0 is on. So I come share my content. Jarabala and Mr. X on the news desk. Lungu no kamale fan. Our guy. Tell them for Mr. X.
1: Yeah.
0: Talk of my guy. Secret. Some secret. I found.
1: Yeah. Shana I ne shinga enda. Let's go. U nga vhakeli maxaka ya wena ku ya vapfuxela xana i yini xi nga endla ku u nga ha vhakeli maxaka ya wena ku ya vapfuxela
0: hi la ku tiva ka wena mikiseri tanihi ku hina maxaka hi na maxaka and namuntlha a ni mikiseri hi ve hi kombisale ku sunguleni ku namuntlha it's a national visit your relatives day ne ya so hi la ku tiva ka wena tanihi we mikiseri ku xana i yini xi nga endla ku u teka xiboho xa ku va u nga ha vhakeli maxaka ma wena ku ya va pfuxela ke hi laha ni sweswi ka 060 8 7 5 9 4 swi twa timhaka namuntlha
1: ahehe ri xile
2: minjhani hi pfukile
1: yes
2: leswi nga ta endla ni nga zi ni gina ni nga ha vhakelanga maxaka hi ku kholelana vanhu va khole vanhu va xikwembu u kumaka loko ku na swin'wana na swin'wanyana a kwahala makaya ya yena hina vo ka va nga tirheki a va hi tekeli enhlokweni mani va tekelana xivona va nga na timali enhlokweni
0: ku ya ku tirheni ka ku ya ku tirheni ka mi ta tekeriwa enhlokweni
2: mi kumaka ku haya ku tirheni mara a hi tirhi ku fana huna tintiwa hi ti ringani kuma ku mhe ni tirha ku tlilina majarata va tirha tifemeni ta kahle ma swi vona loko hi vhakelanini ku na mitlangu va tekana va famba va ri voxe hina hi salana miti hi sala hi rhumarhumiwa hi rhumiwa no tata vulongo swivalini vanhu lavakulu hi ri na vana ma swi vona mai vona se ku tekela hanse u chapela ni vona ni khini teketela vulongo loko fanele ku ndliwa ntlangu a swivalini va ri kona vana va vona vantsongo va nga va rhumi mhaka ku va na mali ma ntwisisi se a na ha vhaki ni ndliwa chekasi musi ma swivona va cheletela ka swilo ka mheka swinkwaswo tintsondzo na maribyi cheriwa ka mina inkomo ni karhele ku va swi cele a hi tirheni
0: komo yo moya ku tirheni na n'we mikombeti hambyisa mi ta kota ku tekeriwa nhlokweni
1: a ni ku na leswiya swo va ku hayi munhu loko a ri ha mali maxaka mi nge n'wi post ku posta lava va nga na butsanyana good morning Rishila
0: ahei
3: mpfukile
0: swinene hi tlhela hi songa se hola ku chayisa
3: okay na hi songa
0: matwala
3: kuva ku mina ndzi tshama kha ni vhakela vona masiku hinkwawo vona a va ti ka mina hi gina ni swi vona ku hayi ndhawu leyi nga ku ha phutisana inkomu kokwana daki
1: anyway khisa swinene mi hlayiseka
3: thank you
1: danke loko longisa nkarhi wa kona vhele 0849 swi vuletseni leswaku ri khumen'we ntsena ku kuma kahle ka awara ya kaya 060 8 7 5 9 4 2 ta kahle tiqingho ta n'wina ka ku ya mahlweni na ti-voice note vekariti laha mo ni teka lava kani mamukerile BBZ rixile
4: ahe byane
1: kona mijani
4: voto derede mpfukile
0: mpfukile swinene mpfukile
4: ahi mpfukile na mlavo va nga tlula zozweni na mina na mana ni helo ni tshama la kaya ni
0: loko va lava ku tlela kwalano mi ya tirhisa ku yi kwala zozweni ku ze va nga ti
4: a va tele ku tlela vo ta va ka ni pfuxela
0: kuna ku munhu a mi n'wi byeli ku na ku munhu a ta ku tleleni
4: a tela ku tleriwula ni maka swilo hi
1: ndzi va nga mi vhakeli n'wina
0: zozoya vava zozoya vava n'wina zozoya
1: hi liya loko munhu a tlela mi lenge phohla ya handle
0: nkingha ya zozo loko hisa ya hisa ku titimela
1: rixile vamukerile rixile mi le moyeni
0: ahe
5: Hello mnjani?
0: Ebukela mnjani?
5: Sifukini.
0: So yi.
5: Eh sho wena.
0: Etsa hola la. Etsa.
5: Ani ver mojeru akungena mwana.
0: Bari ayina ma bari ko ba pibuli ha matina ilu.
5: Mari ayilumi selo abatjelwa nanduna mana asina nandu vele njana ayilumi ngena
0: and aba yitiba hi vo vayifida ku ha swona
5: a swi feyili leswi
0: swa pasa leswi a swi feyili sesiyalata
5: hambi swi ri tano ntela yoyo nhlokomhaka kumbele xi nga endla ku ni nga ha vhaki amaxakeni i yini a me i ku tekiwa kusukisa loko ni ta ni tekiwini a ni xiza lexi ni nga na xona a ni a xi lava munhu wo famba ya le na le na le se swi ni tsemenenge ka ku ya aka maxaka mara loko no la ta hi hlamula ni yi dzimisa hi thavathava hi ku ni ze ni nga vhaka a ni mara a ni ghimetangi ku vhaka leswi a swo loko ni vhakini ni endliwa xitirhi vana va laha mutini va nga ha tirhi ku tirha mhe ni ri nexe a swo fana na sweswo mutolo ni pfuka ni nga ha yangi
0: swa feyila
5: hi ku loko va ku swa feyila sweswo
1: hi leswa swi va mi lavela ku tirha ntsena n'wina
5: swa ku vana va laha mutini va nga tirhi ivi ku ri loko bimbi mu hisa va rhuma mina swa feyila
0: mi twile
5: hi sweswo
0: ekomo
1: tuwa
0: 0600875942 wayi rumela hlanga enkanzisa we eka nambara 0600875942 kuna rincingo la ai fambi la kuna mana makhubela ka line 1
1: ahe
5: ahe ah kambe inga vuya nambara mta hamba mini khuzisa sisi
0: hayi ta hamba mini khuzisa sisi akumna ndlela akuna xitsotsi
5: hayi mele xi nga endla ku ni nga vhaki ku va ni nga ha kumi nkarhi tshama na switukulwani i ta suka hi nkarhi munhu
1: a ku sukeki
5: swi lava ku gongiwa switukulwani
0: na wo maxaka ma la ku pfuxeri ko ka ni sweswiwa tiqingho se ti kona swa olovisa nyana
5: sweswi hi tirhisa hi pfuxelana hi to tifoni a ku na xo biha xin'wana xi nga endlaka ku na maxaka hi nga vhakelani i ku loko i ze i ri na muti a swa ha olovi
1: ya kumbexana mina wa xinuna so ndzi ni teka sala
5: ku nghenelela switukulwana swi endla ku ha swi vhe swi ku khoma na milenge
0: ni mi twile
5: thank you
1: ya hi ndlela leyo ka
6: sirwa mambi na vaxumi mani ya twala hloko mhaka vakulukumba va vanhu lexi endla ku mina maxaka mo karhi ni nga ma vhakacheli i timhaka leti ya ta ku tekela na hansi leti ya to mina ni va vhakachela ku va na ntsako hayi ku va fika va nga ni kombi ntsako le ka vona ku va na ntsako mara la ka mina va nga kandziyi ni gina na mina ni kandziya tlulachi kwalaha ni cinca gere van'wani maxaka hi leswiya swa nsele ma swi vona swa xiloyiloyi mi kuma ku munhu u ku dlayela mutswari a rixaka mara etlha a giya ma ni twisisa u nga tivi na ku u ta n'wi endlisa ku yini ku hani wena ku dlaya munhu a wu swi koti ende u hamba wo swi kota a swi
0: ndlaka yini nkandziyiso lowu alright
6: kahle se hi xin'wana xi endlaka maxaka ya mina ni nga ha ma pfuxeli sweswiya ku va vona va tsakela ku mina ni hlupheka vona va va va ri right hi swin'wana swa kona sweswo ku tekela na hansi mataleni hi mina ni ri kwala Venda va ha xivambirhi danki
1: kese swinene
7: ahe va landza na Mr X kwala mpfukeni ha leswi endlaka ku ni nga vhakeli maxaka vanhu maxaka mo tala va rhandza ngopfu complain hi swakudya ku yi va ta va hi vhakela va hi jumu va nga hi byelangi ene vo swi tiva ku hina hi va va na nchumu la se heyi swi valavula swi rhandzi
8: njhani vanhu vambirhi na hi pfukile a yi ka topic swa karhato ngopfungopfu loko hi ri hava swa hina hi yo mhaka mi kuma ku ku nkarhi wun'wani nga hambani ya ni ya va pfuxela mi kuma ku ha vona va nge hetela ka mina hi ku vhele a ni na nchumu se loko ni kha ni ya ni vona va nga zi va ni attenda na mina va nga ti ka hina mi kuma ku nkarhi wun'wani hambi vo va na swin'wana na swin'wanyana swa mitlangutlangu va nga ni byeli sweswo swi gcina swi hetisela ni nga hayi na mina ka vona hi yo mhaka mi kuma ku ku
5: ri xile vahaxi va mino na yi twa nhlokomhaka vana va mhani mina lexi nga endla ku ni nga vhaki emitini loko u fika vanhu va ku va endla ingaku va ku rhandza u tirhisiwa u hlantswisiwa na mafastere hi mpfhuka ma nga si tshama ma hlantswiwa pfhuka ma vekeriwa na phati yi le ku wini hi mhaka ku ma chakini i hlantswisiwa etlhe gina u vulavuleriwa loko u teka xisibi xa vanhu u xi tirhisa ku u lava ku hlantswa va vulavulela va ku gungulela se mi loko ndzeni swi twisa sweswiwani vheni u tsema kondo ni nga ha yi mutini wa munhu
9: bakhola vanhu vakhola vakha va hleka n'wi magoda hi mina ri ka mpambu danki
10: landzwa Brahmi na Mr. X xivangelo hi lexi avoxaka leri a ro ti voni ndlahongeri kumbe ri antswa ku tlula mina loko a langusa mina ti voni nga ku antswa ngopfu lavana stopa lavaya ni nga hahi me ni expecta loko ni ku vhakachela na ku fanele ni vhakachela i nga langusi ku mina xiyimo xa mina xinjhani na mina ni nga langusi loko ze hi hlangana hi ri vanhu van'we hi pfuxelana a hi nkarhi wa ku xopaxopana i nkarhi wa ku hi tibulela hi vulavula hi swa family leswiya swa ku kuma ku munhu eandamayina ku tlula wun'wana a wu ni ku byelaka hi valandzwa na Brahmin mi ni huma ka yena ni haka reverse a vuyehli ku na liki ngobeni
11: rixile boti wa mina na milandzwa kwala xiticini lexi endlaku ku nga ha vhakelanani loko wo ze i va na muti wa wena swa tika kusuka a swi olovi se mhaka yikulu i ku pfuxelana hi tifoni hi yo mhaka yo antswa swo vhakelana ha swa tika masiku lama i mavonelo ya mama Albe kwala ka xikukwana inkomu
0: Mr. X timhaka to ku ta xota mali loko se mheni vhakile timhaka to ku sungula ku xotaxota swilo loko vhake mina ti na hambanisa kule ngopfu na maxaka
1: ya swinene ngopfu futhi sweswo hambiloko ku nga ri mali ntsena swi endleka munhu loko ni suka lava ku xikhipa lexiya xa
0: va ku loko mi nga ri kona lanuwa a swi tshama swi humelela swilo leswiwa
1: swi ku na fika n'wina swi namba swi humelela
0: na vhaka kwalano
1: ya kumbexana va nga ku xeweti na ku ku xeweta komba ku hava ku lava
0: mara ka swilo swa ku fana na sweswo a ni leli na loko ni famba ni huma hi nga ku na vuya
1: ha vhele huma u nga ku ya xiyindlwanini
0: ni fambisa sweswo
1: fambisa xisweswo
0: Afrika-Dzonga ra msumbuluko namuntlha titeti na to ti le kule ma hi le ku gwedleni ka masiku ma hi fikisa sweswo makomu ka nongonoko wa The Big Breakfast na ku ni msumbuluko Mr. X a ku nga olovi a ku tika swinene ngopfu kambe ke i khohlo u ve khohlo-khohlo famba na ye Mr. X
1: a yi gogojereli kusuka kwele
0: ya a hi leli va yi ngiseri Mr. X famba hi swonga-swonga swa hina
1: hayi mo hina hi ti fambela loko ri mina hayi va ta ze va hlangana na mina na madyambu le hi vulavula bolo se hi twa kahle ku bolo ku endleke yini na yini kusuka wa ra nkombo ku fika wa ra nhungu fambile mina loko ri BBZ hlangana kahle mundzuku na mixo
0: ya loko u fanaka u ta va ri kona vhele u vula swona Mr. X xihundla u ta va ri kona vhele la ka 106.4 la magaza fm audio streaming at www.gisterfm.co.za kusuka ka mina ndzi ri peace and love and happiness wun'wana mirani kwini ma ka hlayisekani ku dya kuyangeta ra vumbirhi mundzuku it's a Tuesday ta va kha hi chuzana vhele ka swiyenge leswiya swa mabulo hi ndlela leyi u huma hi laha hi nga nghena hi kona made morning life i nkarhi wa yo laha ka awara ya nkaye ku ya fika le ka awara ya 12 kambe ku sungula kahle mutirhikuloni ilungulewa ka malefana na mahungu ya awara ya nkaye i ku nyike nhlokomhaka ta swi twa leswaku mahungu ma ama tshamise kwini hi ndlela yoleyo kambe ke nkarhi lowu hi ngo hela ku
1: a swi endli swona
0: mara ke swi ta za swi tirheka hi nkanu like it or not se mirisiwa kahle ka DJ Mumba va ku n'wa milambo tatana.

0: Have you ever sat and thought about the way you
1: rumelelinga swilangutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band maha hala leyi fambaka na mobile fridge tiplans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals, hi kokholo eka swiyimo.

0: Matsuri, Tijomela, Tinjobo, Tipashani, Pepuyam Dau, Pepuyam Awele, Pepuyam 5834, Kumbe 064-700-2558. Epalavurwa hikumeke dorobeni, Nelson Mandela Road, Old Metro Building, Kusuna Cash and Carry, Kasi Akiani hikumeka Keto Street, opposite La Dumadwe.
1: Ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band maha. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funeral eka swiyimo.

ndzi mbala kahle n'wina vayingiseri va mina ra Felix Jackson va ku va ra swi ni fanele ya ndlela leyo kasi rhangi ni mi nyika kahle nsimu suka kahle ka Semi the Pro loko a ku vuya ka sweswi va ri hayi tendere ta vambirhi we ra yini a va swi tivi mara ku vambiwa ri ta vambirhi it's exactly 15 minutes past 10 na vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi balekeni ya ka nhlokomhaka ya tiphina na vayingiseri va hina va ku rhandeka hi swi leswi humelelaka eka vutomi bya masiku hinkwawo alright nhlokomhaka ni kombela mi yingisela kahle loko mi nga yi twisisangi mi nga foni mi nga yi twisisangi kumbelani lava nga yi twisisa va ba riqingho 060-887-5942 i nomboro ya riqingho nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwa eka mpfundo wa siku ra namuntlha manguva lamawa ku na leswiya swi vitaniwaka ti-private wedding ku na nhlayo yo karhi va yi lavaka strictly va ku loko va ku rhamba u fanele u ta na munhu mi ta hi 2-2 ende vana a va laveki most of the time va tlhela va ku tifoni hi sweswo mi ta khamera va ku a va swi lavi hi mhaka ku swi disturb-a lava va nga va hayara loko n'wana wa wena o tshuka a lave ku cata even then va ku va lava that private wedding most of the time a swi talangi ku ri ti-guest ku va ku ri more than 150 kumbe 200 wa vanhu i nga n'wi advise yini n'wana wa wena loko o tshuka a lava ku endla that kind of a wedding 060-887-5942 hi languta kahle timhaka ta ti-private weddings n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko n'wana wa wena o tshuka a lave ku cata even then a ku yena dream wedding ya yena i private wedding strictly ku laveka vanhu va sona so vana va laveki tifoni a ti laveki va ya catela endhawini ya so u nga n'wi advise yini wena n'wana wa wena loko o tshuka a lave ku endla mucato wo fana na walowo hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-887-5942

0: right,
1: 060 875 9942. Swilo swa jika swa cinca swilo masiku hinkwawo swi va karhi cincacinca. Vanhu lava va nga cata hi vo 90 na ha ri va tsinini hi phaka hi fola tilayeni va hi nyika vuswa na nyama masiku lama a swa ha ndliwi. Na twala ka vamasari
0: mi kuma kahle
1: sweswi loko va te micato wu le kwini ku mbariwa so ku dyiwa so swilo swa va va swi hlayelerini swakudya leswiyani hi ku mina ni ta tlhela ni ya rhamba maxaka ya mina ni ku un'wana wa mina wa cata loko va famba va nga dyangi va ya blema mina. Se leswi va swi tsakerisaka swona vana va hina a ku cati hina ku cata vana a hi ndleni leswi va lavaka swona ni twa ni khoma hi tingana ni rhambiwe ka mucato wun'wanyana va hi byela kwalayani lani wana ku laveki android laha a ni mhani ni ze hlangana na swona ti-android ta n'wina laha ti thochathocha vanhu va hina mi a hi swi lavi leswi ni hlangane na swona hi mabulu a hi swi lavi lani va hina ti-cameraman ta hina leti ti nga ta teka vanhu va hina swinepe swa quality a hi ti-android ta vo n'wina se ma swi va hi va hi nga ha tsakangi se mara loko va hi byerini kusuka ku sunguleni va ku hayi ti-android a hi ti lavi ti-android lava nga swi tiveki ni va tifoni ti va ti tiva ku hi lava tifoni ta so mina ni hlangane na swona se a hi amukeleni 100 se holo voni ya rhwala vakokwani dlala na vakokwani ka nsavulani va ta mina ni ta va ni vandlele swakudya swa voho a kaya ma swi twisisa se a hi amukeleni vana va hina leswi va swi lavaka i mavonelo ya kokwani ya kuhlulu a hi mavonelo ya xitichi i kome hi masala a hi tirheni
0: swinene.
1: Thank you.
0: 060 875 9942, Miss Trilimus. Yeah, I send my train. He talk or winner. I'm the advice so queen manalaba one. Never in Servamina Bakurandega. Then he lets you to change up with sick when a sick. In Servamina Milamoyan winner.
2: I am poking that Merlin.
0: You're poking me, Jan, man.
2: Ah, man, no coops were poking snail. Swilama hi vana va endla leswi va lavaka swona wo byeriwa ku wena mhani i ta na maxaka mangani ma wena loko se va ku byerise sweswo hambi vo va kona van'wanyana va tele i nge va byeli hi ku loko se swi ya fika swi nga ndli swona leyi a ni vanhu va tivulavulela wena i ta lava lava nkoka va nga kusuhi ngopfu na wena like va lava va vana va mhana mina ni nge va

0: ngeza kahle mahlweni na vayingiseri va mina va ku rhandzeka.
1: Marubela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Gaddafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi Kuiseli Mpopo mahala uShokoshoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Harumarumela Funeral Services.
2: Rishini sister sis, loko mhaka ya n'wina ya twalaka xemu ya twalaka. Iku leswiya swo ni ta suka ni ku ni ya catela kule a yi twali kun'wana yi ta cateliwa kwala ka mina, na loko hambi ko va ku ri mabyasini a hi teneni hi ta catela kwala ka swa fana. Hambi wo ya hi ya cata ndhawu ku kumbe ya cata Durban swa fana, micato wun'we ene a ku na ku hambana ka nchumu, hikuva a ni na wena loko hi ya hi ya catela kwalekule inge cinci i ri wa wo tshuka kumbe i ri wa ntima. Loko i ri wa ntima ta va i ri wa ntima i nge cinci loko hi ta va hi ya hi ya catela le kule. Swa fana, wa hi nga vo hi ta catela kwala kaya, na loko mhani kumbe vo va fetihlo a hi vuyeni kwala kaya. Ni ta ku komba vatswari va mina ku vatswari va mina hi lava na muti wa ka hina hi lowu, na loko hambi ko kova ku muti wa lowu ku hluphekiwini wa hi cinca hi ya catela kule. A hi cateleni kwala kaya, ni nga namba ni kuma ku ni kha ni tekiwa kumbe a Durban. Loko ni kha ni tekiwa Durban ni nge yini a hi catela Durban. Wa ni nga cateli kwala kaya, ni to suka ni ya vukatini kwale Durban mara ni kha ni catele kwala ka hina. Leswiya swa ku ni ta cinca micato ni ku hi ya catela kule a swi na nanga, na loko ko va ku ku hi kha hi ku tibyeko hi kuma hi rhandzaku kumbe i swakudya swa fana na swakudya, na kwala hi ta dya swakudya sweswi swi nga ta swi swekiwini, na kwale hi nga ta ya kona hi ta dya swilo swa ku swakudya leswi sweswi nga ta swi swekiwini. I ku mani a ni voni ku va ku ri na difference, and a ni voni ku ri na ku hambana ku cata kun'we, hi ku hambi no a ni ya catela aAmerika ni nge cinci kumbe loko ni va ni ri wo tshuka ni nge cinci ni va ni ri wa ntima kumbe njhani. No, micato wun'we a hi cateleni kwala kaya, hikuva vatswari va mina va kha va ri kona va kha va swi vona. Hambi a yo fa tihlo mutswari wa mina, hambi ko va mukhukhwini hi le ka n'wina. A hi teni hi ta catela kwala, ni suka ni ya kwele va nga ta vanhu va ni yisa kona kumbe va ni yisa Johannesburg kumbe va ni yisa America, ni ta ya ni ya tshama kwele. Mara micato wu kha wu suke kwala mukhukhwini kumbe wu kha wu suke kwala mabyasini. A ku ri mavonelo ya xikomba hi dza hi mbangi laha sikaku ko bya ndhuna mungoni nkomu system.
3: N'wane a swi tweswi swi vulavulaka n'wana wa minoo, se loko va ndla sweswo rixaka lerin'wanyana ri nga vitaniwa swi ta saseka na? Hi ku swilo leswa micato swi saseka na mikulungwani na vakokwani na vahahani na vabakhulu hinkwavo va ta ba mikulungwani rixaka ra mina. Se loko va lava ku ndla swa swilungu leswiwani hina vakheguri hi ta hanya hi swi vona hi tandlisa kwini, i ta cata na va mani kumbe hi ni na maxaka yo tala na la mutini ku na maxaka i mhani ma hori kwala ka mapuka kwa diono na ku hlula danko. A ku twa n'wahon'wana leswi va swi

0: vana vulaku swa vana a xilungu xi ti nike matimba se mani ku loko no va na maxaka mangeti ma ta vona swihi swa n'wana wa mina ke swilo swi sasekisaku hi vo vatswari na rixaka hi a rixaka na rona ri vulavula ngopfu ri sandza ngopfu mara hi ta dlayisa vo tala hi ku sandza ka hina ka ku hi nga hi ya vona swihi swa vana hi ta helela kwihi ka vanhu va xikwembu hi byeleni swimba leswi ambalaku hina van'wanyana hi ta famba hi ya hi ya vona swihi swa maxaka ya hina swa vana va hina vana va mina vo to dya timpela ku nga ti vanhu va kulu ke hi i mhani ma hori kwala ka mapuku ku ya dirona ku hlula dako
1: 0608875942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni mi ngisi rimile moyeni
2: ahe ni pfukile mi rileni
1: ni pfukile minjhani mama
2: hi pfukile ku tsundzuxa ka mi ku hindle swona n'wananga wa ni n'wi tsundzuxa hindle swona n'wananga swi kahle hikuva ni ku na swin'wanyana kuma ku loko ku ri kona kaya na lava a ni nga swi lava mutini wa mina va ta va ta yima hi tidirata va la ta vona se endle swona n'wananga na vana lava mina mhana wena a yi khova i ti ta khandziya taxi ku ya ku voneni ka ntlangu wa n'wana wa swimanimani a swi ta swi tike ngopfu kwaleno mantwisisa swi kahle ngopfu leswiya ni fane ni ya ka wun'wanyani mina ayi a swi sasekini mara hi nkarhi lowuya a ni ri laha ndzeni ka swona a ni tinga ku na swi solanyana hikuva ni nga voni ku manimani wa ya nga kumeka a nga ri na n'wana wa yena loko se ni tshame ka ni ku hayi mani hi swona swilo swo tala mipikipiki ya vana swa karhata mantwisanyana
1: ni mi kuma kahle mana bebe
2: mi nga n'wi bela ngoma voko ni ku ya n'wananga hayi swi pulene kahle ka ntlangu wa wena endle swona n'wana wa mina mantwisisa hikuva n'wanyana loko hi ya tindhawini a hi yeni ku ho mi tshunelela hi ku hi taka na n'wina hi la ku va ta kuma xo vulavula hi xona ku mi swi vonini a i hoko munhu yaliya leswiwani lexiendle wa mfana wa kona hayi hei mukhalabya heyi hayi ka mhani ka mina ta ya khelela timakisi se i va andle swona n'wana ku n'wina va na kusuhani a ni nge koti ku ta loko o ze se i ti nyika nkarhi wo i fane i khandziya i na program ni nga ku rhamba ni ka tlangu wa n'wana wa mina se ni nga n'wi byela sweswo n'wana nga ni ku bela mavoko n'wana nga ni ku endle swona hi sweswo
1: ni mi kuma kahle mana bebe
2: hi swo
1: thank you mana mamaza sisidledisi valava khensa swinene mani mina n'wi ndi va khayisa sweswo mahlweni 0608875942 hi vulavula kahle hi ti-private weddings ngi na vayingiseri va mina va ku rhandeka eka mpfuni ra siku ra namuntlha leswi swi humelaka eka macatelo ya masiku lamawa va ku rixile hi Marilyn hi ku twa kahle timhaka ta ti-private weddings a ti katsi ti-guest list ntsene va tlhela va ku vutisa laha ka invitation va ku u ta lava ku nwa yini loko wena wo tsala ku i lava ku nwa byala bya so ivi then loko i fika le i fika u cinca a va ku cinceli va ku nyika leswi wena i ngete i lava swona lexi va nga ta ku edelaku xona i mati because mati va nyika un'wana na un'wanyana and then loko hi ku wena i tsele ku i lava tijuzi ntsene byala u byi lavi va ta ku nyika tijuzi tetiya we ngete wa ti lava hambi wo cinca mihleketo va nge ku nyiki mina ni twa ingaku ti-private weddings ti kahle ti hunguta na makwanga lama vanhu va ma endlaku loko va ri mitlangwini hi mina xikalavito 0608875942 mi ngiseri mi le moyeni
3: minjhani ku pfuka
1: ni pfukile minjhani mama
3: hayi hina hi pfukile
1: mina
3: ni vona leswiya swo suka hi ya le kule leni n'wana mhani swi dlaya vuxaka leswiya a ma ha pfuxelani na vanhu a va ha ngheni ka n'wina lexi xi nga kahle i ku va hi twanana na n'wana wa mina ku ri e-e a ku cateliwi la kaya hi ta kota ku tiva maxaka ya vakanuna kumbe ya ka van'wasati na mi ni ta kota ku va tiva na vo va kota ku hi tiva se a hi yi hinkwenu leswiya a swi kahle mirilina a swi kahle a hi cateleni kwala kaya hi ta kota ku tivana hi ta kota ku pfuxelana na loko ri va pelela van'wani va swi tiva ku ku na le ku nga tekiwa n'wana hahani wa hina hi ta hi ya tlela kona se a hi cateleni la kaya hi twanana na vana va hina hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka mukhepisi hlayisekani smirilini
1: ni khensa swinene ma mba na siku ra kahle
3: na n'wina a swi vetani mihola na mukhuhlwani
1: thank you 0608875942 mina ngwe bakhe isa sweswo mahlweni mina bangi seri ba mina va kurhandeka leke kuma ku ni joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mikhe mi ni yingisela mi ri kona mi yingiseri wa mina mi le moyeni n'wina ni pfukini minjhani ivi mi ni lomba divorce dya n'we dya mambarambara
2: I know,
1: I diteka don't think so.
2: I'm not going to be able to do it. Ani leswi van'wani va nga swi vula kwalani leswaku hi Emmanuele na swi kahle na mina yima na
1: swona
2: wa swi kota ku munhu namuntlha a sungula hi code ring a sungula hi juice a ku ya tatani a tata minyela hina leswiya swa hina ma swivona loko munhu a tilangisa juice a nyumanyuma ku tava se ku ti vula i ta nwa juice u fana na mungani wa mina hi nga tshama hi famba body ring yi nga hlupha hi code ring siku rin'wanyana yi ta yi ta yivela yi tela byala nyika byo tala va yi kuma yi tlhela va rivala ku i ta nwa ti-code ring a xi nwe yini munhu a ti vulerisa yena hi ku hi ta fika yi tlela kwaleyi
1: ni kuma kahle
2: ya nhlayo ya hungutiwa sweswe
1: thank you 0608875942 mina n'wina yi va khesa sweswo mahlweni nkarhi wa mimumbe kahle laya ka khume ntsevu wa timinetse ku nga se bora liya ya khumen'we yi va khe languta kahle i ti-private weddings va ku ri xile Marilyn hlaka mhaka yoleyi ni yi rhandza swinene ni tshame ni swi posta ka Facebook vanhu va ni ye ku tela problem ya hina va ka ntimeni especially hina va tribe ya Matsonga Machangani hi katsakatsa swilo ku na ku hambana exikarhi ka malovola ceremony na white wedding so vanhu vo tala va ve va katsa lovola na white wedding a ndhawu yin'we se swi fika swi ndla mpfilumpfilu a ntempeleni lovola mi nga rhamba xichava hinkwaxo ku va kahle but a wedding hi laha ku fikaka ku va na a special ceremony laha ku vitaniwaku ti-special guest loko vanhu va ka hina vo kota ku hambanyisa lovola na a wedding ku ta va ku ri kahle hi Marilyn so loko mo fika mi ni rhamba mi fika mi ni byela ku sese ku na wedding I know ku ri a ni fanelangi ku va ni ta na vanhu vambirhi ka wedding ni fanele ni edda munhu wun'we kumbe ni ta ni ri nexe hi leswi wedding yi nga xiswona mara loko mo ni rhamba mi ku Marilyn-o kumbe sese na lovoriwa na swi tiva ku ni fanele ni ta na xiseveseve xa mina hi mbale swibelani kumbe simu leyi n'wina mi nga vula ku kumbariwa yona hi mina xikalavito Marilyn-o vanhu va ka hina a va hambanisi wedding na lovola ceremony danko okay right hi leswi va swi vonisaka swo mavonelo ya mingiseri mavonelo ya mingiseri GCRFM a yi na xiave yisa mahlweni na nhlokomhaka 0608875942 va ku ahee Marilyn ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laniwani ka nkomo 22B i mhana masungulo na ahlulo ni khensa swinene hi mami mhana siku ra kahle mina n'wi va khe yisa sweswo mahlweni 0608875942 mina vayingiseri va mina va ku rhandeka xiphemu xa nhlokomhaka loko mo tshuka n'wina n'wana wa n'wina a lave ku cata i va mi byela ku hayi oledi kumbe papa ni lava ku cata kambe ke mucato wa mina ni kombela ku wu va private ceremony ni ta expecta ku mina na va ka vanuna hi xerhelana eti-guest ta 200 se swi vula ku hi site ra mina ku ta va ku ri na vanhu va 100 hi site ra ka vanuna ku ta va ku ri na vanhu va 100 hinkwavo va ta va 200 ku katsa na vanghana va mina na vanghana va n'wina na maxaka ma n'wina lava n'wi mi ma lavaku ku va va va khe va ta attenda wedding mi nga n'wi advise-a swi ku yini tsundzukani ti-private weddings most of the time va mi byela ku ku ya mbariwa yini u ta na vo mani u ta lava ku dya yini u ta lava ku nwa yini strictly no kids most of the time and then va mi byela ku swa tikhamera a va swi lavi during the wedding because va va ha ri kahle ti-special photographers leti ti nga ta va ti khe ti teka kahle vanhu swinepe to saseka kumbe swinepe swo saseka n'wana wa n'wina kwala phakati ka muti mi nga n'wi advise-a ku yini loko tshuka a decide-a ku lava ku endla emucato wo tani mina vayingiseri va hina va ku rhandeka tsundzukani va ri hi hambanyisa lovola na blessing ceremony na mucato wedding vari sweswimbirhi swa sweswinharhu swo hambana 060875942 mingiseri wa mi vanhu baleka right 060 887 5942 munhu ku

0: Nga begi to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mada mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yena le ti-ofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
1: Traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza

0: 34 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe. Unga dureli u Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi unga ba foinela loko lava Tombstone uri kuina kwi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Ranzi ba sekateri ba radio ya hina ya xirhandzwa GCR FM mirini na mi pfukile xa na ndza mi vona mikarhi mi ya henhla na la hansi mikarhi hayi phasipezulu mani ku busy nkarhi wa kona ni rhandza ku va ni mi losa vayingiseri va mina ni xawu ta wena muhaxi wa mina wa xiyimo xa le henhla swinene muhumelerisi wa mina ndzi ri ndzi ku hlulela xihoko ndzi khensile ku nyikiwa tintambu hala Pulukwani i last born ya mani leyi i rikotsa ra mani n'wabeni ni ra hi buleni ka vamasevu wa mina vamasevu wa xinuna a hi buleni na vaxisati a hi buleni vana va mina a hi buleni namuntlha ni lava hi langutisa leswi hi xilungu hi ngo making an impactful life ku hanya vutomi lebyi byi vonakaka leswaku u byi hanyele yini it is not the length of your lifespan that matters but it is the impact that you leave for the little time that you have been living in this world a hiku ya hiku o hanye malembe mangani leswi swi langutekaka swilo swa nkoka kambe wona mungiseri wa mina tswana swa nkoka i ku eka malembe lama u nga mahanya xana u endle yini laha misaveni xana eka malembe lama u nga ta mahanya hi ta sala hi ku tsundzuka ke kumbe wona mungiseri eka ku hanya ka wena hi to hetelela hikuva hi tiva vana va wena kumbe hi tiva loma u tshama kona ivi swi helela kwalano hi vulavula vhiki rin'we ntsene hi vulavula mavhiki mambirhi ntsene ivi swi helela kwalano hi ku rivala hi ya swi tsundzuka hi nkarhi wa nhluvulo hi vulavula vhiki ra nhluvulo ivi swi hela hi ku rivala van'wanyana va na khombo ra ku va ni le ka buku liya ya hina ya matimu u kuma loko a hlayiwa va ku a nga ri na n'wana a nga ri na nsati kumbe a nga ri na nuna kumbe a nga ri na yini a ko va yena a ri yexe vayingiseri va mina ni yingiseleni swilo leswi hi swi kumaka laha misaveni ku fana na mimovha na vana na hinkwaswo hinkwaswo ka swona hi nyikiwa hi Xikwembu swi nga leswi hi nga hanyele ku va na swilo ntsene hi tshika ku endla impact na swi tiva ku ri na ha ku tumbelerile muyingiseri wa mina a ni ho lavi na ku va na vana vana na varhandza i tinyiko ta ku huma eka Xikwembu a ni ho lavi na ku va u va na mimovha mimovha yi kahle i tinyiko ta kahle ku va u va u andza erifun'weni ra wena u va na tiyindlu tibilidi letikulu n'wina ti-upstairs swa fanela kambe hi leswi ni swi vulavulaka muyingiseri wa mina ni ri impact ya vutomi bya wena a hi leswi u nga swi hlengeleta hikuva leswi u nga swi hlengeleta va tolo va te rifumo ri famba na mufi hi ku hi minkarhi yo tala loko mufi hi n'wi heleketini ndlwini ya yena ya ku hetelela a ka ndzhaku ka malembe manharhu mambirhi mune ntlhanu swilo leswiya hinkwaswo pyu choyoyo xa mina i vusiwana. Vasala ba swihangalasa wena muyingiseri wa mina va sala va lwa hi swona wena muyingiseri wa mina van'wanyana va sala va nga swi tivi vana ku ri va swi yisa ku yini emahlweni u kuma ku mutswari a nga siyanga elegacy u kuma ku mutswari a nga siyanga dyondzo eka vana va yena kambe hungu ra mina hi leri ndzi ri i ngi loko u hundza emisaveni ku nga va ku ri na lexi masiku hinkwawo xi nga ta hi tsundzuxa leswaku pexi wa ka mavangwa u kale a hanya laha misaveni xana i nceni ke lexi hi nga xi tsundzukaka hi masiku na masiku leswaku wena u hanyile wena ku byela muyingiseri wa mina loko u hanya leswi u swi endlaka tivutisi leswaku am I creating a legacy that will outlive me or not loko u karhi u tirha leswi u swi tirhaka tivutisi leswaku loko no tshika ni etlerini mundzuku eka vana va mina eka maxaka ya mina eka lava nga kusuhi eka vatirhi va mina hina hi nga na tikhampani eka vatirhi va mina ku kona loyi a nga yisaka emahlweni ntirho lowu ke loko ku ri ku nhlamulo ya wena i e-e famba u ya sungula ehansi muyingiseri ka drawing board u langutisa leswaku u hundzisa njhani xinhongani how do you pass the baton ni vurile ku na ha sungula ni ku it is not the length of your lifespan that matters but it is the impact that you make during that lifespan swi nga leswi wa ni ku nyika xikombiso loko u ri na murhandziwa murhandzi ingaku a ku na mundzuku loko u ri na vana varhandzi ingaku a ku na mundzuku loko u ri na talenta yo karhi leyi u nga na yona yi tirhise ingaku a ku na mundzuku leswi u swi endlaka hi mavoko ya wena u pfumelaka leswaku mumbi wa wena u ku tisele swona laha misaveni swi endle hi ku hetisisa xin'wanyana xa kona hi lexi muyingiseri wa mina living an impactful life a hi naveleni ku hanya vutomi bya impact eka varhandziwa va hina lava le ndyangwini vo tala vanhu ni vula leswaku hi minkarhi yo tala hi tala ku va hi ndhundhuzeriwa ehandle kambe laha kaya dololo ku nga ri na vutomi lebyi vanhu va byi langutaka vamakwerhu wa wena va vona ku ri boti la a hi kona u endle swona sesi la a hi kona u endle swona vatswari va wena va ku n'wana wa hina la a hi kona u endle swona kumbe nuna wa wena kumbe nsati wa wena a ku n'wana wa hina la u endle swona moni mi nyika xikombiso hina hi tirhaka hina ha pfukaka hi ya ku good morning sir kumbe good morning madam masiku lawa siku u pfalaka matihlo u nga ha hefemulo hi xa mundzuku loko va tivisa vakulukumba va wena le ntirhweni leswaku swi tsandzile hi xa mundzuku va sungula ku tsala leswi hi vitanaka a memorandum. Memorandum yi va yi khi yi kombela ku ri munhu wun'wanyana a thoriwa ematshan'wini ya wena swi nga leswi hleketa wena u honokele vamakwerhu wa wena u hundzukela vana va wena u nga rhandzi vanhu lava u hanyaka na vona hi mhaka ya ntirho ivi loko u tlela muyingiseri wa mina vurhongo lebyiya byi kulukumba n'hweti leyi taka ku nghena wun'wanyana entirhweni wa wena va vulavula hi wena ka memorial service ntsene va ku nyika timali ta wena ivi vana va wena va ti dya va ti hangalasa swi hela va tlhelela evusiwaneni nkarhi lowu wu va wutsongo ku va ni nga koxometa switsundzuxo swo tala leswi swi nga hi pfunaka ku va hi hanya vutomi lebyi nga na impact kumbe hi hanya vutomi lebyi byi khomekaka kambe xin'we xa swona kumbe swimbirhi ni swi vurile kwala xo sungula love like there's no tomorrow xa vumbirhi care for your immediate family like there's no tomorrow xa vunharhu tirha leswi Yehovha kumbe mumbi wa wena loyi u pfumelaka ka yena a nga ku tisa la misaveni a ku tisela swona leswaku loko u heta u va u nga siyanga nchumu loko u famba u va u nga siyanga nchumu a hi rhandzeni varhandziwa va hina hi va rhandza hi va byela hi tlhela hi endla a hi rhandzeni vatswari na vana na maxaka ya hina hi va rhandza hi va byela hi tlhela hi endla Shinga leswi a hi randzeni community ya hina, a hi tirheleni, a hi vapfuneni, a hi antswiseni lomu hi tshamaka kona. Xa vumune, ku na nchumu wo karhi lowu u nga tela wona laha misaveni. Xana u se u wu vhumbunurile ke? Loko u wu vhumbunurile, wu endli hi ku hetiseka. Follow your purpose. Be driven day in, day out. Make sure that by the time you leave this earth, there is an impact and there will be a memorial, there will be a monument, there will be a remembrance. Kure siku rin'wanyana xifaniso lexi xi hi byela leswaku Pexi u kale a hanya kumbe etimbilwini ta varhandziwa wa wena ku n'wayitela hambiloko va karhi va twa ku vava. Ni ri loko ni heta, a hi mhaka ya ku u hanye masiku mangani. A swi khataleki ku ri u hanye u va na yini u va na yini, xikulukumba i ku eka nkarhi lowu u nga wu hanya, xana u khumbe vutomi bya vanhu van'wanyana hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ke? Did you live an impactful life? Impact ya vutomi bya wena hi yihi? Loko wo va u nga ri kona mundzuku vhiki hinkwaro hi nga ku misa ke? Entirhweni, loko wo ka u nga yi siku rin'wanyana handle ka ku va va lava u capture leswi na leswiyani, ku na leswi va nga swi vonaka ku ri hayi kona. Loko a ri kona luya, leswi a swi ta va swi lulamile. Kwala ndyangwini wa ka n'wina ehandle ka ku xava mugayo, swi kona leswi va ngo hayi kona buti. Loko a va ri kona leswi i nge va swi lulamiseni. Eka community ya wena, do you have an impact? Ba swi bona loko u nga ri kona ke, kumbe va hayi u hi lamulerile Yehovha. Namuntlha ni vula swona, ni ri i ndyangu wa wena wo sungula lowu nga ta ku tsundzuka na loko u hundzile. I community ya wena loko u hundzile yi nga ta ku tsundzuka. I tiko ra wena loko u hundzile yi nga ta ku tsundzuka. Swi nga leswi, rhandza ndyangu wa wena, rhandza community ya wena, rhandza tiko ra wena ra Afrika-Dzonga, ivi u ri tirhela hi ku hetiseka nakona hi vurhon'wana. Live an impactful life. Siya swo karhi ehandle ka mabazi na timovha, siya ndzhaka yo karhi. Namuntlha ni helela kwala i mina Lasbonia mani n'wina. Ni khensa hi burile hi burile i nkomba vayingiseri va mina muhaxi wa mina ndza khensa. Bye bye.
0: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: swi tala ku ndla hi vanhu vo khola mi kuma ku munhu a ku kholela nkarhi wo leyo ivi then u decide ku kahle kahle wa tiva ku ncinini wone hambana na munhu loyiwa ivi a ku byela ku you'll never find someone like me. Mara emanyele la ma hanya ku kwala phakati ka muti kumbe kwala phakati ka relationship u twa nga ku loko i treata munhu bad a nga ha lava wo fana na wena na. Timhaka leti nga kona competition kusuka kahle eka loyiwani wa ka Chauke man bo Themba Chauke ya album ya vona ximatsatsa vitra risimu i le ka vitra album intsene volume 3 and then vitra risimu i competition n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka ni khomeleni ka otherwise ke ni rhange ni mi nyika kahle risimu leri sukaka kahle ka tatana Richard Macheke ingaku mi wa vona u nga tlhela hi ku rhula mani va ku papa boy yes i vitra ra kona risimu n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzaka i vakingeni swo suka xiphemu lexiya Shady birthday wishes. Iba mani batlengela kwa adisikura wana rakbelekiu. Mirebi birthday kama nguina. Makeke, makeke. A pop mabadlila pop champagnes. Happy birthday kama ni kampu ndo sukura na mungla. Muna bengi sirwa mina bakura ndeka. Sukura kata shnen. Muna bengi sirwa mina. Iba mani batlengela kusukura wana rakbelekiu. Ya, inama mwenye birthday akali. Sukura na mungla kwa 18 tamay. Jusa rafem himna vila katleti njombo. Sukura nguina raso segi. Kuna vila katimbalita nguina. Aku yuku ya umelelo. Mingisiru wa mina wosungu la kashpia mulishwa. Mile mwye nguina. Aye.
1: Nipukili.
0: Nipukili minjan.
1: Ah, sisi ya santanyane.
0: Sisi ya kodna.
1: Matatambira mivaba.
0: Miku ya matauta dhamu kushwa.
1: Hayi khona enkwaku tindhawu ya netiwani na lomu tikliniki ku tele hi mhaka mukhuhlwana wa va le mirhi hinkwawo lowu va mi nga tiku va va kwini
0: ma tiva na
1: hi ta ku yini n'wana bava ma ni famba na vona
0: a yi fambeni na vona
1: ku na mhani wa ntsan'wisi mahlohlwani kusuka na tikweni ra ka mahlohlwani ku na marhosi va ka mudangali kusuka na tikweni ra ka mswani masisi Feisi novela kusuka laa xivulani. Kuna mandizi hlungwani kusuka laa tikweni ra ka xikokwani. Kuna tsundukani nomusama ruleke kusuka laa ka axawela block 23. Kuna xikombiso na xikongomelo va ka maxawula kusuka laa block 7 aka thomo. Kuna titswalo xihungasi kusuka laa block 7 aka thomo na hinkwavo lava bedeka ku na vanhu lavawani. Xikwembu xi va nyike mikateko xiphinda xi va nyika na mali va ta hi xavela keke hi ta mama a va nangoma kuma migifti xo kuma yi kusuka laha tikweni ra ka mswana ti ta ku eka ntswalo ya papa ni ku hola n'wana bava ni ku hi ta
0: tin'wana bava ni khensa swinene
1: hayi zamazama n'wana bava swi ya kona
0: thank you 060875942 mina na n'wina hi vakhe hisa sweswo mahlweni i va mani va tlangela kahle ti-birthday ta voka ka siku ra namuntlha mikiseri mi le moyeni
2: khoma besi ku baya ku nghena mina kusuka la mugangeni wa ka mpfenyiso siku ra hosidala eka hi twaku vava hi ritura ra mukhuhlwani hi le mukhuhlwa
0: hi le mukhuhlwa impela
2: hayi hoxa yi hitile yi humelela
0: a ku ta lungha
2: mitswalo ka novela leyi a xipulani a va humeleli va vona man'wana malembe na lava ka mahlawulo vambirhi ka dzomo na lo wa vunharhu ka dzomo na lava nga vuyiwa hi tikuba hinkwawo ha na swifuwa swako swi dyi hi mahela hi 20 kumbe vanhu hinkwavo lava bedzeyaku xikwembu a xi va nyiki man'wana malembe hi vito ra Yeso Kreste a wu famba mukhuhlwani famba amen
0: amen 060875942 i vamani va tlangela kahle ti-birthday ta vona it's only quarter 2:12 n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka mingiseri wa mi mi le moyeni n'wina
3: happy birthday ka Faith Novela xivulani na mhana Sasha Lizzy Hlungwani ka xikokwani stadium kokwa n'wantsan'wisi mahlohlwani va le ka mahlohlwani na sesi nomi swa tsundzuka a xawela block 23 ku na sesi ntswalo kwala ka thomo xititswalo xi hungasi hi ti-birthday ka n'wina sesi na mathini lama ka mahlawuli lama i xikongomelo na xikombiso na mexi maxinzi le ka mhlambi lemli na loyi a ka chaki block 3 na hinkwavo lava birthday yaku sesi wa mino vana vekwakwagwa vanhu kwala ka Tom mona mukhuhlwani sesi
0: ni khenzo swinene mi va na siku ra kahle laha ka Tom laya 0608875942 mina n'wi vake yisa sweswo mahlweni mi ri ivo mani va tlangela kahle ti-birthdays mi ri happy birthday eka mani n'wina mingiseri wa mina wu rhandzeka milemo yeni n'wina
4: daduwetu
0: ahe
4: upfukile mina mana mina
0: ni pfukile mina minjhani
4: ni kombela ku ta va navelela
0: a hi va naveleleni
4: ku na mathinsi lama mambirhi lama ma nga laha ka thomo layana a va vi na siku ra kahle ivi ku va na mhana lava va ri mani lava ka le ka malamulele mana mani laha a wu va tsundzuki nyanga tati
0: ni nga ta hemba
4: va ri mana mani na mukhalabyinyana van'wani va rhandza ku nghena kwa ka radio ku tlula mpimo mani a va vi na siku ra kahle kwele ka la ku tshama ku Thomas Chauke kwahalaya va xinyori kwahalaya vanhu lava a va naveleliwa hi n'wana wa buti wa Vhiki Ndlovu a nga masilo a ri laka mavalana u ringeta ku hlayiseka n'wana mhana mina
0: ni ta hlayiseka na n'wina mi hlayiseka
4: danke hlayiseka n'wana ma u hola mukhuhlwani hei
0: u ta hola
4: danke n'wana mana
0: danke 0608875942 mina n'wi vakhayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandzeka miyingiseri wa mina mi le moyeni ni pfukile minjhani maseve
5: ni pfukile
0: hi
5: ti birthday ka mhani mahlohlwani le ka mahlohlwani hi ti birthday ka mathisa ya ka Thomo xikongomelo na xikombiso na hinkwavo lava birthdayaku na vonu ni ndhambi ya mukateko a yi vaneli hola mukhuhlwani kokwana wa dakeni
0: ni khensa swinene kokwana wa dakeni
5: Thank you.
0: 0608875942. Khensa swinene gyan section ile mun ku N1 mingisere mi le moyeni.
6: Yes.
0: Aye.
6: Happy birthday ka mathini lama xikongomelo na xikombiso. Ni le ka tintswalo xihungasi. Ni le ka mhani masofani kwale ka vona. Ni le ka hinkwala bebeyako ni lava ka kuma swipopo. Na na se chayisini lavozweni. Aye.
0: Khensa swinene. 0608875942 ndaringeta kuma kahle minkandziyiso mara mondekala mingisere mi le moyeni vanhu va le kini 0608875942 mina n'wini ta va yi kha yisa sweswo mahlweni mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka right xiphiqo lexiya xi solvekini
7: ri xile sesi Marilyn xirindza ntswalo yin'we ni kombela ku navela ti-birthday ka vanhu lava landzelaka mana Sasha Lizzy Hlungwani aka xikukwani kusuhana stadium n'wana n'wa Rijombo Tsundzuka Nomsa axawela block 23 tintswalo xihungasi aka Thomo na hinkwavo lava birthday aka siku ra namuntlha a va navelela yin'wana mani breaker Makesh Bongani Lagos Mbetsa wa xigubu a ri laka xikukwani stadium a kaya ku ri ka nkomo A ka nkomo
8: ahee ku na tintswali xihungasi ka Thomo ku na n'wana wa Manchaki a ka Mininginisi a block 3 ku na remember Nguveni mihlayo wa mahungu ya ka GCR aka Sikhwinyana ku na xikombiso na xikongomelo mahlawula aka Thomo ku na face novela aka a xivulani Manlizi Hlungwani aka xikukwana ra birthday ya ku hinkwawo na le ka mahlehlwani va kona mhani wa ba mahlehlwani kwale ka xikakakaka mahlehlwani inkomo va navelele mhani mahurila ka mapuva sika sport center hlayisekani
9: ni ri happy birthday ka sesitintswalo xihungasi kwala ka Thomo ni ri happy birthday ka n'wina ni ku happy birthday ka Tsundzuka Nomsa axawela block 23 ni ri happy birthday ka hinkwavo lava birthday aka siku ra namuntlha, vanhu lava hinkwavo va naveleliwa hi mama Albi kwala ka xikukwani, kha ni ku famba i ya wisa ntswalo yin'we mukhuhlwani wu ya wu ya hola. Inkomu.
10: Happy birthday ka face novela a xivulani, Lizzy Hlungwane aka xikukwani, na xitsundzuxo a xawela block 23, na xikongomelo na xikombiso mahlawulo kwala ka Thomo, na ku happy birthday ka xitlama xa mina i 16 ntswalo xihungasi kwala ka Thomo, siku a ri saseki sisi, na hinkwavo lava birthday yaku na vona vana va le mhana ntivi kwala ka Thomo danku.
11: Muhaxi wa mina ni ri happy happy birthday eka 16 ntswalo xihungasi kusuka ka Thomo, ni ku tsundzuka Nomsa a xawela block 23, ni ku Faith Novela a xivulani, mhani N'wantsan'wisi na vona va birthday ya namuntlha, ni ku kuna matwin ya ka Thomo na vona ma birthday hinkwavo va naveleriwa hi mhana nhleko kwala ka mavala na ka vanhwanya vo saseka. Muhaxi dyangu
12: rixile Merilene ni ri happy birthday ka mhana mina Basana Hlungwane ka N'wadzikudziku, ni ri hipi hipi vana vava hin'wana wa vona mhana va sungula a hlulo kwala ka Nkomo 22B, ni ri makeke makeke eka vona. Rixile Merilene ni ri happy birthday ka mhana mina Basana Hlungwane ka N'wadzikudziku, ni ri hipi hipi vana vava hin'wana wa vona mhana va sungula a hlulo.
13: Hey, happy birthday eka lava landzelaka mi Maxindzi eka Mhlaveleni, xikombiso na xikongomelo eka Thomo, Rungulani mana Blessing eka Siyandani mana vilela hi xikaxi le ndleleni la ka Mahlati.
14: Happy birthday ka Tsunduku le xawela block 3, tlheni ku happy birthday ka Manlizi Hlungwane, happy birthday ka Sister Tswalo le ka Thomo le ka N'wamukhunga Mbote, happy birthday ka xikombiso na xikongomelo ka Thomo, happy birthday ka kokwani N'wantsan'wisi Mahlohlwane kwale ka Mahlohlwane na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona va naveleliwa hi manjajandaka mchipisi laha hipi hipi huri.
15: Rixile Merilin rixile ni ri happy birthday ka xikongomelo na xikombiso kwale ka Thomo na lava ka xikundu, ni ri hipi hipi hure va naveleliwa hi tshavhele ya kumbe kwala Malamulele taxi rank.
0: Right, mina n'wi ndiva ki hamba yisa sweswo manteka lava mingiseri milomo yena ahe I pfuke hi ngo vona.
16: Moya vana vele.
0: Ahe vana veleleni. Right, and then Kamela Tingorabo are basangi. But then otherwise, again, you can go Shandla and Tlingashumay and Shandla, and you can summon a man, Lumina Nayena, Anga by Keko, the Kubaki from Bakatla Shimwe, a Bakiba Queen of Elakatis Kurak Velekiwa, a Ka Nebale 14B, a Katimbeva Mashimzi, a P 060875942, a number at Kungulimina Wing from Bakatleo, you can go Shandla and Tlingashumay and Shandla. Lugarmina, yamina nzimani irimilo kutafika kwa. Amke mfamba gashle na mina Marlene waka Shrenza. Ndeo mbila haka maumandi wa nakisua katitinda winditia. Taka bungeni kashitachi. Mina nikino makatle mtini waka pereta mwena minti wakatle. Ebe turantolo yungu. Ndeo mbia baba liwa. Mwene kukata.

sati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe, hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelela edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka ka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: funeral services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mafemani valoyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Ti hlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop. Hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati. U nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
2: Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
3: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: Endzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mali loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4x6 meters hi 399 90, fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capital. Putisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee naswona kuna swipimelo.

All right, Kense Snene, kuna card leri nga lahleka ri nga taleni. Miss TP Mashimze, Miss TP Mashimze loko mbativa eti initials letwa. Mo veta hai mbabzela card rabo ri la AGCR ka nga tiva. Ani kuna ku vanhu mukuma ku balolo wa ku fola client bangini. Sweswo swa ku tani ya kambe ku na lava ngo hayi tandla rin'wanyani i ku lo fika ro ntsena ni tivi ku va nga va lahlekeriwe na yini kambe a hi languteni eka makaneni lavaka leswaku hi va hi karhi hi burisana hi yoho yi sukela kwalaho ka video leyi nga va yi karhi yi circulata leswaku swa feyila swisweswo yi video leyi nga va yi karhi yi circulata leswaku swa feyila swisweswo yi bebembele etiko hinkwaro a hi languteni ka loko hi kha

0: n'wentsena swi va swi hoxekile swi endla leswaku swi nga ha koteki ku va vanhu va mu humesela mali hi n'wina lava mu humesile malembe lamo tala nkarhi lowo leha ku humelela khombo kwala a kaya ene n'we se mi donini hi n'hweti yin'we ntsena laha a mi hlangane na challenge mi vona onge swa feyila ku hi mpelampela vanhu va ta humesa mali ke kumbe mali yo fane yi huma 0608875942 a hi burisaneni mena n'we eka nambara yaleyo mi hi byela ku hi mpelampela swa feyila loko swi ri hi muxaka lowu kumbe njhani ke i nhlikani hi amukeri
1: eputon
0: emkhulu
1: thini puton
0: ngiyaphila njani
1: ngiyaphila ma
0: mm.
1: Swi ngo va boki ku ri maendlele ya ndhawu yaleyo ku twananiwe swona hi ku hala mina ni tshamaku kona ka muganga lowu ni tirhelaku ka wona hi feyilisa munhu loko to za tiku three months a nga ri ku hakeleni swi komba ku ri i joyina hi vuntshwa boti a tlhela a va na waiting period ya 3 months a nge se tirheliwa nchumu mara swa n'hweti yin'we i ku rhoba munhu hi ku ive a fambe mpfhuka wo leha na n'wina a ka n'hweti yin'we hina hala satisfy loko a ta a na damanzi tlhela ku ri hi byela ku ri wa hakela a tlhela a fayinile ene loko a ri na nkosi a endle sweswo i hakela fayini liya na ku hakela emali yaliya a nga tlula a tirheliwa ntirho wa yena mara loko to za to 3 months a joyina hi vuntshwa a swi tivi ku loko to 3 months a nga ha vonaki a nga ha tirheliwi nchumu ene loko a ta a fika a joyina i nyikiwa milawu a ku wa swi tiva ku sweswi i joyinaka i ya tshama tin'hweti tinharhu ku nga endleki nchumu loko ko endleka nchumu ti nge se hela tin'hweti tinharhu a wu tirheliwi i ku vanhu a va swi kota ku ri a vona ku hala kaya ingaku i suspecta swin'wana swa swo ka swi nga ri kahle a tsutsuma ta tijoyini ta ku a tirheliwi se hi swi vona ku ri ha vaviseka hi ku 3 months waiting period ene loko i tlula loko to za tiku 3 months futhi ya before se wa joyina futhi
0: ya
1: the way hina hi tirhaku hi kona se that's why ni ku swi ya hi ntwanano wa ndhawu yiho yaleyo ku vo va twananise ku yini inkomu vudona a hi twaneni van'wana
0: inkomu i cancer swinene emitwini
1: yebo vudona
0: inkomu ya mahlweni ka 0608875942 hi twa kun'we mi swi vonisa kwini 0608875942 hi twa ku mavonelo ya n'we ya tshamise kwini hi loyi munhu le ku hakeleni ka buku ya tiko ya loko hi weriwe hi khombo ya minkosi kambe ke u tlule n'hweti yin'we ntsena swa affecta ku hi nga yi ya humesa mali ke hi n'wi release enhlekani
2: hi
0: tshama hi pfukini ngon'wena
2: a no khesa sweswo mani ya ni twa yi nga tshamisekangi mani ya ku ka ndliwa ti-mistake a dona ivi a hlangana na ro khombo reriya
0: ya
2: xivangelo xa ku dona ka yena a hi koti ku twisisa van'wani hi khomisa van'wani tibuku ivi hi va nyika mali ivi va sala va nga hakeli ma ni twisisa se hi va hi donini mara ku ve munhu a hi n'wi nyikini mali ya ku a hakela ivi a nga ha koti ku hakela se ma ni ta ku loko swi humelelini a ni swi landzelerisi ngopfu na swi tova ku na ku bohana bohana ma ni ta ku loko swi humelelini a va langutisi mali khala kha hakela ma ni twisisa i twela kwalaya ka nkarhi walowo a nga hopa koho va tshama hansi vo hi voxe va vulavula va swi vona ku swi ndlisa ku yini phela ku na ku sweswiya hi loyi munhu a ku o ti hakelela hi yexe fana na mina ivi a khoma hi mavabyi ya ku hama mali leya faneleke a yi kuma ku ve a hakela ivi a hetelela 3 months no nyika xikombiso leswi va nga swi vula kokwana 3 months leyi a tsandzeka ku hakela ni ku fana na mina no ti tirha ni one ni hakela ni ri one se loko ku ri ni ku vabyeni tin'hweti teti ya tinharhu ku vabya mehe nexe swi nga ta vula ku hava loyi a nga ta hakela xibukwana se va nga ni tsama va ku i doni ma ni twisisa ku ta hakela mani one ni pfuni hi munhu mani no nyika xikombiso mara loko a va langutila munhu loyi a ta hi kona ku a swi ndlisa ku yini andisisa ivhona nguta kufana ni le xikolweni loko kuri munhu ikhome hi mavabyi akarha dyondza swi ndlisa ku yini va swi vona ku hawa hi munhu loyi a bati total se i lo khoma hi mavabyi ma ndlwisisa a hi leni mahlweni famba na yena a n'wana ta n'wi hakelela.

0: man ti se e se man ta khong wona mutswa xiyimo swikona swa swivula mara loko ikhi a vula hiku itsandze ke kumbe nkanwe ane ita ku mkosi nge vula ku ma nwiti mkosi ku tsimela mkarhi mkarhi wo tani ni ya homelela hi 5 fa ngweni ni no neka xikombisi swilo ana mutisa munhu hiku a tsandze ke sa yini a ku ri na leswi a ku swi endleni na kumbe a ku tirheni joni kumbe a tirha kwala kaya ivi jikajika na a nga hakeli na se mani ta ku a va languti xiyimo xa ku tsandzekisa munhu luya tanihileswi ni nga pima hi mavabyi ku na mavabyi lama mo kuma ku hume no titirha hi nexe a ku na loyi a ta kota ni cheka ni ti hluphekela kwalani ku nexe se yi mani a nga ti tsundzuka na swa swibukwana e se mani ta ku a va languti lava nga ta hi kona na munhu luya i va kota ku langutisa na vo vaakatiko va ta va kha va n'wi vona va tshama mugangeni swibukwana leswi swa le mugangeni va n'wi vona ku a hlangana problem yo tanihi kwihi i va kota ku lahla munhu a ya mahlweni ma swi vona eyi a mani a yi teka hi ndlela yo fana liya na va languti swihoxo leswi nga endlaku a nga hakeli ncini a ni va va koa mugangeni va n'wi vona ku swa nga loko pfuka ya tinwela mabyala yi ti nga hakeli swibukwani yi nga hi va hi ri na yona hi va hi ti vona a yi ti mabyeli a yi le joni yi nga ta ku yilerise munhu ivi a yi dyela mani se va languta swiyimo swo fana na sweswi ya kumaka hayi munhu a lo ti tshikela hi yexe a na hi n'wi vona a nga ha ta ta hakela and a ku nga na xivangelo lexi hi xi twaku kumbe hi nga xi vona se mani ta ku a va languta swo fana na sweswi ya ku va hi twela hina van'wana a na hi swi tivi ku ta rhanga mani loko ni ku hina van'wana ni hlaya na mina mava ni le ku hakeleni inkomu
1: inkomu ikhensisna inkomu ikhensi anke Alright, 21 timinete ku nga se ba awara ya n'we ku ta ku ri awara mbirhi ka nongonoko GSR talk nhlekani vamukeri
2: nxaka none ni khalanga mpfukeni
1: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
2: epfukini
1: mi kala ku tlula na mpima
2: n'wana mhani i timhaka ta ntirho na sweswiwani ni yo tshuka ni kotlananyana naswona hi mhaka ku ri munhu i le ku dyeli a khesa swinene na mina i khale ni nga se bula na n'wina bodon
1: hi byileni kun'we mi swi vonisa kwini
2: bodon a hi kongomeni ka mhaka ya tiko leyi tiko hinkwaro ri tshamaku hansi ri va ku na ntwanano wa leswaku i ncini lexi fanele ku xi endliwaku loko munhu o tshuka loko khombo ri humelele ka swilotswana ivi bodono va nga swi koti ku endla leswi tiko hinkwaro endlaku swona for n'hweti yaleyo hina hala ka hina loko ri a swi se cica loko wo tshuka a hi vulavule hi n'hweti hinkwayo loko wo tshuka i letini hi ku ya hi masiku lama nga ma veka ku tana mi ta hakela swibukwana va ku hakerisa mali liya a wu fane i yi hakerini na fine ya leswi ya ku va i nga kotangi ku ta i ta vonaka lexi ni la ku ringeta ku kombisa xona hi bodono i ku atikweni a hi veneni na ntirhisano wa ku na loko kumbexani ko tshuka ku nghenele leswin'wana leswi ku tsandzisaku ku i nga kota ku ya humesa mali yaleyo hi ku tirhisini ti hambanile tshinela ka vanhu lava va swi tiva ku i khome hi yini i na problem ya yini hi ku ku fika i fika i tsandzeka mi swi languta ku hi vulavula hi tiko hinkwaro ti vutiseni ku i vanhu vangani lava nkarhi wun'wani va nga tshukaku va tsandzekini kumbe i mindyangu yingani yi nga tshukaku yi tsandzekini hi swivangelo swo hambanahambana kwalani ka mhaka yaleyo kumbexani ka nkosi wolowu nga ta va wu endlekini kumbe ka swilotswana ivi i expect-a ku va ka swilotswana va va ya humesa mali ka mathewula loko swi endlekini ku ri ku vona va ka mathewula swi va tsandzini va tlhela va nga tshineli kumbexani va nga ti na swivangelo leswi swi nga ta endla ku va ka swilotswana va swi twisisa tanihiloko hi ri tiko hinkwenu se lexi mhe ni xi vonaka i ku once i nga yi i ya vonaka hi ku ya hi mina you are not cooperating na leswi tiko ri lava ku ndla swona a wu swi lavi ku pfuna vanhu van'wani a wu swi lavi ku pfuniwa hi nga lexi ni ringeta ku lava ku kombisa xona i ku so leswi ya swi endleka ku tikweni a hi swa government i nga ta ku government yi na mali ya extra kumbe yi na budget leyi nga yi veka ku a swi na mhaka n'wina va ka swilotswana loko mi tsandzekini ku endla lexi swi la ku mali ya government yi ta pfala laya wena as a person loyi i ti hleketelelaku tanihi muakatiko make sure ku swintsongo ku ha munhu la nga ta pulanaku ku va ku ri na rifu kumbe ku ri na nkosi mutini wo karhi hinkwenu hi tshama hi ri ku xegeleni hi ka hi ri la vanhu lava va hindzaku amisaveni hi ka hi ri na timali leti hi tshamaka hi ti humesaku exi hi ta tikeriwa mara loko wo tshinela na ntiyiso wa ku loko ku ri kuna van'wanyana va nga kona kwala kaya loko va ni foyinela ni ri haleni a Sandton va ku ku na problem haleni ni ta ringeta ku hlanganisa na maxaka lawa nga kusuhani ku okay ti am na 25 rand n'wana a ta tsutsuma a kota ku a hakela na hi kota ku vona ku hi endla yini hi swo although hinkwaswo a swi hi kumi hi tshamisekile hi nga ri na mali ku a hi pulani a hi ntlangu u nga ta swi tiva ku na unveiling hi ti 25 ta November swo ni nga kota ku va ni vekile swo endleka hikuva Xikwembu xi swi vekisa sweswo hi nkarhi wolowo so loko ni ta ka xivutiso xa ku xana swa fanela ku munhu a dona loko ku tshuka kumbexana a jampe n'hweti yin'we hi ku ya hi milawu leyi a mi ri kona kumbe a hi ri kona tanihi tiko hinkwaro loko yi vekisiwa sweswo a swi vitana ku endlela hi sweswo ku endleriwa control ya ku un'wana na un'wana a nga ta na excuse ya yena mara loko ri ma ha ri ku swi vulavuleni loko ri ma ha ri ku swi vulavuleni a hi swoho leswi swi nga endleka ma ha vulavula hi timhaka ta ku dona ku ndla yini mi ta va na agreement as a tiko hinkwaro ku hayikho a hi pfumeleleni munhu loko hi n'wi vona ku a nga tangi ka nkosi lowu nga endleka loko o tshuka a tsandzeka na lowu wan'wanyana a nga humesi nchumu hi laha se hi kota ku vona ku ndlisa kwini mara loko ri mi twane timhaka ta ku only nkosi wo karhi loko ku nga humesiwa nchumu a swi vula ku hi vu yena u ti donisa kumbe muti wolowo wo ti donisa hi woxe a swi vitano i nawu lowu mi nga tshama hansi mi wu vulavula as tiko mara lexi na ku i kharejaku vanhu ku va hi kate hi ta kota ku famba kahle atikweni i ku loko mi ku bohiwe swilo tiko ri va na agreement ku nge vi munhu un'wana na un'wana la nga ta pfumelana xin'wana na xin'wana kambe ku tirha tiphesente ta vanhu lava va nga ta va ri kona ku hi pfumelana na lexiwa hi tirhinile ivi tiko ri teka ri boha sweswo swi vula ku ri a hi endleni pulani tanihi vatswati hi swo lexi ni xi twisisaka i ku hi vanhu vakulukumba hi tiva ti-pain ta ku loveriwa hi tiva ti-pain ta minkosi let us try to act loko swi ta ka timhaka ta loko vanhu mindyangu yin'wana yi hlangane leswi ku na mindzuku swi ta olovela tiko loko ka swilotswani ku onhake xilo xo karhi va ta kota ku tinela va ku i tirhisana na tiko ri helerini wa swi kota ku tshinela loko van'wani va ri ku rileni a ta va sula mihloti i la ku sula hi mani mihloti bodon wena i karhi i karhi i nga swi lavi hi swi vula ka i nga swi lavi loko ku ri a wu swi kotangi ku tshinela ku ni hlangana na xiyimo lexi loko ku ri ku na xiyimo lexi we i hlanganaku na xona lexi va nga i nga ta ku loko i ripotini va swi yisa ka vurhangeri va ku xana ma swi twisisa xiyimo lexi bodon kumbe bot choice va hlanganaku na xona ke va ku ina ha swi twisisa un'wanyana a nga takuka ku haku hi mhaka ku bot choice a va na yona 25 rand munhu va humesela siku va nga ta va ri na yona va ta nyika process leyi nga pulaniwa ya tiko swi la ku yi ya mahlweni hi ndlela ya right otherwise ku ta va na ti-excuses to tala a ku heteleleni swi vula ku ri nawu lowu tiko ri nga wu veka loko swi ta ka timhaka ta minkosi ri ta va na problem hi swo lani hi ringeta ku lava ku fambisa swilo hi ndlela leyi tiko ri nga bohisa hi swona ku nga ri mhaka ya ku khanyiwa muti wa ka Mathevula ku khanyiwa muti wa ka Swilotswana mara as much as loko mi nga swi kotangi n'wina va ka Swilotswana ku khomana na tiko loko ku ri na muti lowu nga weriwa hi khombo ku ya mi ya mi ya kota ku seketelana hi tindlela leti tiko mi nga twanisa hi swona swi vula ku ri a mi le ka tipulani ta ku lava ku hanya na tiko ra ka n'wina hi ndlela ya right se swi vula ku sweswo va ta va vekini ku once i nga humesi tanihiloko ni ka ni vula ni ku hina a xawela leswi ni swi tivisaka swona i ku loko i nga ni vula ku fika hi nkarhi ku na masiku lava huwelelaka ku hi siku ra vaungani na ra mungani ku ta ku hakeriwi ka swibukwana loko mo leta after that i hakela liya a fanele humesini i va ku hakerisa na fine ivi swilo swa we swi tshamiseka itshinerini sorry ni yo leta va ku a swi na mhaka hi ku mi letini ngetelani 10 rand hi nawu i ngetela 10 rand aka mali yaleyo ivi mi kota ku va mi rivaleriwa tanihiloko mi tikomba ku hi letini mara a hi swi lava ku endla kona swin'wana na swin'wa swi nga hi khwabeleta loko ku ri i xiya ku ni hava na ntiyiso wa ku na matshalatshala mo tala ni loko o tshuka i vulavula kwalao ixi a ni na yona sweswi un'wanyana munhu loko i vulavula a wu lavi ku ya xava byala loko i vulavula mahlweni ka bodon i ku exi ni hava mani a ni lava ku ya ni ya hakela xibukwani xa lexi nga endleka le mutini wa ka Swilotswana a nga swi kota ku okay 25 rand ni na yona loko ri humesa 25 rand hi leyiwa mhaka i ku tirhisana ntsena botol swi kota ku yi endla ku tanihi tiko hi kota ku ya mahlweni otherwise hi nge rivali ku evuton'wini ku vanhu a hi na swilo swo ringana vanhu a hi hlangani na swiyimo leswi fanaka mara tshinela a kusuhi na munhu kumbe tshinela a kusuhi na tiko vurhangeri byi ta yingisela vurhangeri byi ta ku twa loko rivhizina hi ya twakala loko yi nga twakali va nge yimi na wena hi ku chavela ku mindzuku ku nga ti wun'wani a ta ta vulavula u kuma mindyangu yi ri 5 yi tsandzeka 1-2-3 i mindyangu wa ka swilo swa lowu nga tsandzeka wu nga tshinelangi no tshinela mindzuku rifu papa ra ntima ri wela emutini wa ka vona i expecta ku vanhu lavayena va na maxaka va lava hue i nga tsandzeka ku ya ka vona va na maxaka va na vanghana expecta ku va humesa va tsakile va ta va ta pfuna wena hue i nga tsandzeka ku ya pfuna ka Don Mathebula a swi tirhi hi ndlela yaleyo a hi veneni vanhu lava i nga ku hi kota ku tirhisana kahle atikweni mi ta swi vona tiko ri ta famba kahle kusuka kwalano
1: inkomu i khense swinene
2: vodoni ni khensa swinene n'wana mani mi rhandza swinene ni samtsisita ka hi le xawula block 23 chesipho swo tani mina hlayisekani ku
1: inkomu hlayisekani swinene laha exilungwini
2: inkomu bro
1: inkomu 0608 75942 khomenat minete ku nge se ba awara yan'we a yini mahlweni hi twa ku hi loyi munhu a nga hakelangi xibukwana u done n'hweti yin'we ntsena kambe ku humelela khombo endlisa ku enhlekani hi mamukerini
3: dandanamukokile
1: hina hi tshama hi pfuni hi ngon'weni
3: hi pfukini na yi tiva mhaka yaleyo mboni ya swona ni huma ka
1: hi huma kona hi swi vonile
3: ya ya tala swa kombhaka ka bodon swo fana na leswi ya tanihiloko swilo swi endliwa vanhu va tshame hansi ku ri siku va vulavula ku loko swi ri swoswi fanele swa swona mara mina twisisa ku n'hweti hinkwayo swi vula ku loko ku yolovuwa mikosi yingani ku za ku va n'hweti hinkwayo ma swi vona ku se mali ya kona yi tele a hi ngo kumbexana hambiloko ku ri kosi wun'we loko ko va kosi wun'we swi nga twakala swa vulavuleka hi ku a ni a n'hwetini mi ta kuma ku mikosi ya humelela hi mbirhi yi nharhu munhu leswi ya swo taniya se loko u kumbeka hinkwako u nga ndlangi nchumu ma swi vona ku se hi swin'wana sweswo naswona vanhu a va fanele loko ku ri na swo karhi hambiloko ri hava mali laya endleni ka yindlu ya wena byela minghana ku ka minghana mi ni pfuni hi mali ya swona mi la ku tani ya humesa leki ku humeleli swo karhi ene la ka hina laha loko yi sungula ku hakeliwa hi mandle hi wawu mune ya karhi loko yi talisa sweswo loko wo ka u nga hakelangi ka kosi lowu u ku tlula lowu nga hindza u la ku hakela lowu nga mahlweni a wu hakeli u hakela lowo sungula u tle u humesa sayini ya kona se u ta kota ku u hakela leyintshwa lowuntshwa lowu ene swi zi swi na ku wa zombiwa kumbe swi ndlisi ku yini a ni hi leswi vanhu va nga tshama hansi ka swi vulavula ene swi hana huwa swi hana yini hi ku i swihi leswi swi tivaka se mi wo fana mi ma ri pfumeli
1: ya
3: na dambi ku ri wena siku rin'wana u nga twa ni ku fonela ni ku a wu ni tlhaveli 10 rand
1: ya
3: a ni pfumeli ku ni kumeka ni kha ni kolota kumbe ni ta tlhe ni ya humesa sayini wa swi vona swin'wanyana phela kahle kahle n'wina vusweti hi byona ha byi vona mara loko u vona ku kosi wa humelela u ri hava byela lomba ka minghana i ta ku lomba wena i famba swin'we na tiko leswiya mina ni ta sala ni vonana na loyi ni nga lomba ka yena le tikweni leyi ni endli leswi tiko ri lavaka swona ma swi vona hi ku loko se swi fika swi hunduluka swi ndla swin'wanyana ku ta hamba ku hi ku hi mina yi wa ka manimani loko a va ri lava ka mani ya va ta va ndlela hi leswo ku va na switoritori swo tala ngoho ku ve ni swin'wanyana ho ti endlisa mali leyi ta ku kosi yi humelelini la ka hina laha hi January yi hi hlaseli yi ri 4 n'hweti yaleya ya January tsena mara ko yimbirhi a ni ri hava ni yo byela minghana ni ku hey minghana ni lasi i ni lasini ni fambi futhi ni fambi kahle na tiko ni basini atikweni se sweswo hi ku andlwini ya mina ni hava ku no va hava no va hava ma swi vona ku i problem a ni ali viseti byi kona mara loko u vona ku andlwini ya wena ku hava wo va munhu wo pfumala na vanghana na maxaka mina ni kosi yo tala ya humelela ni ri hana teni mara loko no fonela munhu ni ku u nga ni nyika mali munhu kwalano ni na problem ya nkosi tota teka ivi ni teka ni fika ni famba swin'we na tiko leswi hi nga twana na swona ku ni yo lomba kumbe yi huma ndlwini a va nga swi tivi mara tsena ni lahaya a ni hi le ku fambeni kahle Sesi mwenyeni kula ku endla ku vanhu va kuta huma swivalavula va ku hey loko a ku ri lava ka mani a va ta va endlela hambi loko a vo nota tinharhu ma swivona sweswo swo taniya a ni ma swivona na teti ta ti-society teti nga kona ta ti-fridge leti va mi byela kahle ku loko mo zami ku 3 months hambi mi humeleliwa yini mi humeleliwa hi yini mi ta hi khumbi mi venda mi humile se ma swivona ku va endla swona va endlela swona ku munhu a hiseki hi leswi a nga yo xi lava ma swivona se se swin'wana i ku titikisela hina ku hi ku xikolokolo loko ni langutisa ni handlahandla la ndlwini a ni kumi nchumu a redzi ni to dona a swi laveki leswiya lomba loko u yisa leyi vanhu va nge siku mali leyi leyi ngo lomba vo ta ha kokwamutileni va hakelini va basini tibukwini ma swi vona ku hi swo swi lavekaka hi kumindzuko ka siku loko munhu a nga fambi na vanhu swi va nga swi valavula ma swi vona ku ta hamba ku hi mina hi ku wa xivongo xo karhi laha ku ri lava swivongo swo karhi a swi ta ku nghena a mani ta ku a hi zameni hi matimba ku mindzuku loko ku ri na swin'wana swi swin'wana laha hi nga vaviseki moho hi ku loko mi vaviseka hi ku rila munhu mi tlhe mi vaviseka hi ku va vanhu va tiko va ku va nge mi endleli swo karhi hi ku va mi dzonini naswona se mi ta twa ku vava moho ma swi vona mani ta ku a hi zameni hi matimba hambiloko hi ri hava hi kombelaneni kombelaneni hi lasalasana ku swilo swi kota ku fambaka hi to famba kahle na van'wanyana layinini ni swi vonisa sweswo bodono
1: inkomu i khensa swinene
3: hi swona
1: inkomu ya mahlweni eka 060-8875-942 ni van'wana nhlekani
4: ayeyale
1: i tshama hi pfukini yingon'weni
4: kona mazozana mangombe tra a ma no vona swo fanelene ku loko ku twanana no tikweni hi ta swi swo fana na van'wana ku swa hlupha loko se tibihini se va sungula ku ku vulavulela vanhu va ku ye ku tela va ku ye ku tela loko vona ku wa tsandzeka laha wa timbatimba zamazama ka maxakaxaka heyi a mi ni zameni 5 rand ku na nkosi va ku pfunapfuna swi vonisa sweswi nga zozamakumbe kani loko ka swi nga swipopa yini
1: inkomu yi khensa swinene inkomu ya mahlweni ka 060-8875-942 hi twa ku n'we mi swi vonisa ku yini eka rimbana liya ya 060 na le ka WhatsApp rimeleni marungula ya nhlekani
5: ubodon
1: ahe
5: mpfukini
1: hi tshama hi pfukini yingon'wena
5: kambe xibukwa leswiwa mu a swi humesiwa ngo nyangu swi humesiwa loko lovina loko lovini a ni ri vanhu lami va mi twananini ku ndleka yini loko se mo kuma ku kwalaha ku lovowini ka makuwani ku sweliwini mi nga humesi mi ri 7 ku ya lahlisiwa ku yini ku ri ku ya kha chayela ma swiwa
1: exiya
5: ane leswiwa milawu vo ndlela ku veka pressure ma n'wi tiva munhu mara swi nga tswa munhu ya ko munhu a kuma tibiya tinharhu yi ri kona nkosi wu ri kona ka hanta swi vona musi loko no va nyika tirevheni va ta swi twisisa vanhu lava se swi swa mikosi musi a yo tshama yi ri kona masiku hinkwawo
1: ya
5: ene loko hambi vo fika va ku ve ri mi hakela 40 rand i nga kuma ku ma teka no 7 months ku nga lovangi munhu ma ene loko mo ka mi nga swi twisisi ku mali liya yi mi pfuna ngopfu mali liya ya susa swisiwana nkosi wa vave buti ngongo wa hina vanhu va ntima phela vanhu vo tala laya loko ko va na mikosi kwalaya mi kuma kumbe ka n'we mudleti homu timbirhi ku nga ku dlayiwe yin'we mi ta kuma ka laha ku nga na timbirhi swi twakele khale ku na nyama ku va tele ngo vanhu ma swivona ene vanhu vo tala phela loko ri na mikosi bodeni vo tala ku ta vona ku i ta lahliwa munhu na a va tele nanu le vo tala va kona kwalaya loko ku ri ka mi vo vona timbirhi ku ti njhani a mi ta swi vona ku ve ri hi ta vona ku ta n'wi lahli yini ma swivona
1: ya
5: ma loko i switirhisise sweswiya swibukwana i fambe hi procedure mali ya tiko swi ya hi ku tiko ri tanihi kwini ya pfuna nkarhi wo tala phela mali ya tiko ya swi kota ku mi xavela homu nkarhi wun'wana tlhe yi sala mi kota ku xava swiwuti i kota ku vilahle munhu ma swivona hambi ku ri ku i kuma ku mova vambirhi mutini a mi nga ta swi kota na ku hlengahlenga mali mi swi mi olovela ngopfu loko ku ri ku mi famba hi procedure ya tiko leswi ndzaku va veka milawu va vekela ku ri na va byi tiva ti-exit ya munhu wa ntima a vo swi sukela va swi tiva ku vanhu va ntima hi njhani loko u nga tshama mikosi ka muti wun'we yi kha yi dona hi mhaka ya ku mi ta tshama kha maka a hi n'wi tweleni wusiwana a hi n'wi tweleni wusiwana se laha a ko tweriwa wusiwana hi ku a nkosi wa masiku hinkwavo ene hi lexi ni xi tivaka bodona xisiwana ku hava hi ku loko ku loviwini munhu a nga ta yima kwalaha i munhu lowu na mofoko u nga gatiwe ku hi munhu va ku ve ri i makuwani wo fuma ngopfu wa haka khakhala hi ya vulavula ku ri a nkosini se ku a nga ta vulavula nkosini nakona a tsandzeka ku humesa 40 rand ya xibukwana na huma maswa la kuswa simple. So una ku before ku vana nkosi vala nga ta ri remove aleke na sila aka yima laya. Mutheleni ku hile ku hakene ka bukwana. Ku ata kota ku fika a yima yima tini. Iku loko ni vona mitiyo talele emhlelela ku akuna nwini. A ku lovile. Ndikati ku te munhu nwana wa hala wa lo fuma ngoku. I a nga ku vala kuyene ka nkosi wako. Unwana nwana ku hamuna nga hava vhenyu kotona. Munhu hava vhenyu ka khahanya mazo. Loko mo ni tlhele la mi ta swi vona munhu ina vhenyu hi ku hambana hambana ka swikhumukana. Ni nga hlela mikosi hinkwayo ni yi landzelelisa vanhu lava mi hlelaka kumbe i vanhu va tinyawo pela va nga laya dorobeni a lovi wun'we kwalaya ni ya fika mi landzelelisa mikosi ya vona mi ta swi vona ku ndleka yini se hi ku kombi a ni ta ku ri na vanhu a va tirhisi milawu leyi va nga bohabohaya yona ma swiva ku endlela ku swi olova a swa n'hweti na n'hweti hi nga ta ku ku navisiwana xikarhi swa loko ku loviweni a na ku tshama kha ku loviwa phela hlayiseka ya nghozini
1: hinkomu hi cancer man inkomo iveta ya amahungwini na lungile malepfana andaka mahungu ilanga tava karibu ya vele ya mahlweni na topic ya hina.

0: wa dono a xiticini na hi pfukile hi twa thopiki. Ma swi tava ku i yini n'wina? Loko munhu a donile hi loko a hete n'hweti a ni, a swi vuli ku a nga fanelangi ku tirheliwa. Wa tirheliwa ko va hi ku na fayini yo karhi leyi nga ta humesiwa ku pima ku ri va ya va ya n'wi tirhela, yo tlula liya yo fayina. Loko ku ri ku mi doni n'hweti yaleyo ku ri hi ku vhiki leriwani a ku lahliwa mi donini ka nkosi walowo, ivi vhiki leri taku mi hlangana na khombo n'wina a ka n'wina, ku ri ku liya lowuya wo sungula a mi hakelangi, a ni n'hweti a yi se hela. Loko yi nga se hela mi humesa ya liyani ya fayini leyi ku nga twananiwa yona. Ku na fayini ya loko n'hweti yaleyo yi nga se hela, mara loko n'hweti yi hela mi tlhela mi sungula yin'wani fayini, ku na mali ya yona. Yona yi le henhla hi ku a ni ku endleriwa ku ri vanhu va ta kota ku tinyiketela ku seketela van'wanyana. Hi swona leswi swi tirhisiwaka swona. A swi fanelangi ku ri munhu a nga seketeli hi ku kuta kusukela leyi na yena hi kha hi tirha na yena i yo kumeka a hlangana na khombo nkarhi wolowo. Se a swi tirhisiwi swona, swi tirhiwa hi ku vhiki leri loko ku ri ku nkosi walowo va nga lahla vhiki leri a mi swi kotangi ku hakela. A yi se za yi hela n'hweti ivi swi kumeka swi humelela kwala n'hwetini yaleyo kwala xikarhi le ka n'wina, mi humesa liya ya fayini liya mi nga twanana yona. A hi nge loko mi humesa i 10 rand fayini ya kona i 50 rand mi ta humesa yona, mara loko n'hweti yi hela mi tlhela mi sungula yin'wani n'hweti ivi mi kumeka ku ri mi tsandzekile total ku ya mi ya humesa laya xikarhi layani, ku na mali yin'wanyani mi yi humesaku yi tlula liya, yi tlula liya ya 50 rand liya ya fayini ya kwala xikarhi ka n'hweti. Se mi humesa fayini ya straight ya le ka n'hweti hinkwayo a hi nge i 300 mi ta fanela ku humesa 300 kumbe 1,500 sweswo taniya no kombisa. Se hi leswi swi tirhisiwaku swona bodona. Wa tirheliwa hi tiku swi ya hi ku langutisa ku ri a ngo lo ti endlisa u yo hlangana na problem sweswo taniya. Hi leswi hi swi endlisiwaku swona. Hlayisekani bodono xitejini inkomu.
1: Enhlikani vamukeri.
2: Hina
1: hi tshama hi pfukini hi ngo n'wina ku kwani Khosa.
2: Pfukile vatukulu na milandzu ya twana la hubyeni. Mativa loko ni yingiserile leswi milandzu leyi yi nga xiswoho yi tirhisa vusiwana. Yi tirhisa vusiwana hi ku hi vulavula hi milandzu leyi yelanaka na ku hundza ka vanhu loko ku nga tsakiseki munhu ivi le ku nga lavekeki ku ngo va ku koho. Maendlelo un'wana n'wina vatukulu hi woho ya endla ku swi tikomba yi nga ri kahle mhaka leyi ku yi hetelela se yi endla onge ku hundza ka vanhu. Swi fana na risimu lera nkambi leya yi nge ku fa ka yin'wana i ku pfuxa i ku pfuka ka yin'wana. Loko mo languta tindhawu ta ku tala se i tifeme tanihileswi swa tisosayiti hikuva kun'wani mi kuma ku ri na ku kokelana laha van'wani va nga swi voneki leswaku lava va kokela ku tlhelera hala va lava yini. Ku va na vanhu lava va tirhaku hi mhaka ya mali ya nkosi. I ncini xi ndlaku mali ya muti wun'wani ya hundza hi le mavokweni ya munhu wun'wani loyi a kalaku a nga loveriwangi hi munhu.
1: Ex ya
2: a hi languteni mani mi kuma ku va ri no mi ta sungula hi mvulu mi hakela mi ta heta hi wa mune kun'wana kun'wana va ku mi ta heta hi wa mintlhanu kambe hambi yile mutini kuna ndhawu laha kuya hakeleriwa kona ku sunguniwa hi mikarhi yo karhi ku pfariwa hi mikarhi yo karhi ku ri ku ta va na mali ya ku tala ku sala ndzhaku ku ku ta va na tifayini na swin'wana na swin'wana van'wani va hetelela va xavela timovha hi mali ya mikosi kun'wani swa ha ku herisiwa lembe riri hi mhaka ta ku va kha va swi vona leswaku ya dyeriwa mali se mina a ni ta ku loko ku ri ku hi leswiya swa ku hi khoma na xikatla hi ku loko hi tshama emugangeni swi vula ku hinkwerhu hi vanhu va ndyangu wun'we loko un'wana a ri ku rileni swi vula ku hi fanele hi va a ku rileni hinkwerhu tanihi vamakelwana a ni ta yi vona yi ri kahle loko ku ri ku loko ku humelela mhaka leyi tibuku ti suka leti tshamaku kotiya le ndyangu lowu ku nga lovuwa kona ivi ku hakeriwa a hi nge munhu i ta ha vekiwa hi sonto ku hakeriwa ku ya hi sonto walowuya hi ku van'wanyani va va va nga ri kona va ri mintirhweni va to vuya van'wani a va na yona mara mi nga va mi ta hola hi wa vintlhanu vatukulu ni nga kombela 10 rand yaleyo mi ni nyika kumbe ni lomba se laha ka ku lava ku pfala hi laya ka ku va ta mi byela ku ri mbuti yi dya laha yi nga khunguwa kona ku lova munhu ku ya va na mbuti ya ku ya dya na kana mhaka leti tindlekaku sweswin'we vatukulu hi mhaka leyi vonaku na rifu ri tala me ni vona ku rifu ri tata hi ku ri le ku naveriweni aka vo karhi kwala mugangeni wa ka hina ku ze swi humelela mativa van'wani lava a va hakerisa va rhuma jari n'wani leri va tirha na rona rereya vutlandhuna khombo ra koo ri kuma ni ri na yehe ndhuna hi lo tshama ri ka ri vutisa ri ku a ku na nkosi na ndhuna a ku a ni ri loko ku ri na nkosi ya swi kota ku ni mi vitana ni mi fonela ni mi vitana ni ta ni ta mi komba swibukwana leswi va nga tisa ku swi basini kumbe a swi basanga mi kota ku ya batisimbi teto vanhu va ya hakela na a wu ta za yi famba yi vutisa na loko a ha ri kwalani lava a tirhaku na vona va n'wi fowunela va ku ye hi ku va enjhani endona a ku hani na voho kwalani va va ri ku blind leswi vulaku loko ku nga lovangi munhu aka vanhu lava va tirhaku hi swilo leswiya ku blind
1: ya
2: ku grand loko ku va ku ri ku ku na munhu a nga lova ene hi le ku rileni na vanhu va munhu loyi a nga lova mara ku na lava va nga tsaka ngopfu hi nkarhi walowo mina a ni ta ku vukosi na vaakatiko a hi lunghiseni timhaka leti swi tikomba ku ri nkosi a hi bombo swi tikomba ku ri nkosi hi le ku tweni ka ku vava hi ku ehleketa munhu loyi hi nga ta ka hi nga ha pfuki hi hlangane na yena amatihlweni swi nga tikombi ongi se hi le ntlangwini vanhu a va yisi kwale ni lo vona muganga wun'wana ni za ni navela ku ri muganga lowu a hi loko a ku ri ku swi nga koteka a ni tata ni ta aka xitandi koho a koho va swi endla hi ndlela ya kahle ngopfu va yisa kwalava mutini tibuku letiya loko munhu a ya ku hakeleni u yena swihunyani nyana na mali yaliya va ri loko i tlula hi ku i fayiniwaku i ta yisa na mali ya tihunyi tirhani se vanhu va hetelela va joyine ku ka va nga tluli kwalani ene swi tikomba ku nga ri na mbuti leyi dyaku laha yi nga khunguwa kona hi ku a ku tirhi munhu wun'wani
1: aye kwani khosa a na ha ri ku mutweni alright 0608875942 ya mahlweni kwani khosa a ni nga ha ri ku vatweni nhlekani mamukeri
3: pastadon
1: ahi
3: na mhaka ya kahle so
1: mhaka
3: leyi a yi ri kahle lava va nga tshona vona va humesa timhaka ta ku hi ri muganga loko ku ri na nkosi hi fanele hi humesa xo karhi.
1: Yeah.
3: A hi nge va humesa 10 rand. Loko munhu a tlulile a vo fanele va ku 100 rand 5. Ivi va teka 10 rand liya va yisaka luya nga tluriwa. Ku sala 90 rand laha khorini. Ivi vanhu va ya humela. Se tindhawu tin'wana i va munhu a tlurile va ku mali a yi humi. Loko se ku lahliwile ku laveka i ya humesa fayini. Fine leyi nge yeko ni le ka munhu loyi a nga tluriwa. A mi swi voni ku i nsele sweswo. Ni fayina yini ku ka mina mali a yi humaka. Ma swi vona. A swi antswa va ku 100 rand 5 ivi va teka liya ya loyi a nga tluriwa va n'wi nyika. Leyin'wana yi ta xava to tiki na tipoxo loko le khorweni yi ta tirha se le khorweni. Ivi ku buwa nsimbi vanhu va ya humesa timali hi ku un'wana mu kumaka o tshama na swihlangi laya a vabya ya swibedhlele ivi loko a ya swibedhlele ti ya tsandza leswi kumbe ku sale ku tlula mikosi ku va na mali yo hakela le mikosini leyi nga humelela a va yi kumanga. Mativa un'wana swi ni tise ku vava ngo mu kuma ku nkarhi wun'wana yena hi ku tshama ri yexe buku yi tshama na makwavo wa yena ivi loko ku humela nkosi a ya hakela makwavo yena ku swi endleka na ku le mi hakelaka mi humesa mali loko mi nga dyondza va nga tsali laya ka buku liya va tsala ka letin'wana swi ya vonaka andzhaku ka yi nga tsariwanga se na n'winyi wa buku liya i lovile a ka ha ri na fayini yo ka yi nga humi mali a lova kumbe i na 3 years a kha lahla van'wana kumbe 4 years a mi swi voni ku i vinsulavo ya tele.
1: Yeah.
3: A hi fanele hi tirhisa mhaka ya fayini ivi ku huma timali mali ya yena ya malembe lama yi vuya ka lahlini. Hi swo mavonelo ya mina lama swona i mhaka ya kahle ngopfu hi ku rifu ra ri badleriseriwa hambi ho joyina to ti-society hi joyinele ko ku kuma bokisi na ku ya vekiwa firijini kun'wana va ku nyika na roti huku ta 10 na nyamanyana se mara leswiya swi ta pfuna vo tala va maxaka kwala a kaya ma swi vona i mavonelo ya mina kusuka kwala mugangeni wa ka Mpenisi siku ra Hosi Nhlaneki mfundhisi Khoza va vula mina i nhlokomhaka ya kahle yaleyo botsona
1: inkomo yi khensi
3: dange xilungu
1: inkomo ya mahlweni ka 060-8875-942 na ku va mi rhumela ti-voice note ta n'wi hi twa kun'we mi ahlula njhani mhaka leyi i nhlikani mamukeri
4: ahela botoni mipfukini
1: hi pfukile minjhani
4: mipfukini
1: mhaka
4: ya ku vanhu va fanele va fayiniwa hi yo ya kahle ku tlula ku mi vhe mi nga n'wi nyiki total swa tswa kumbe mi nga n'wi nyiki loko a tile 3 months mara 1 month 2 months n'wi fayinini kunene a nyikiwa mali a tlhela hi pfa a pfala liya a nga hi tlula liya mi n'wi nyika mali alatsani ti-mistake ta swihoxo ta humelela kuma ku nkarhi walowo ni hana peni a ku na laa nga ta ni lomba kumbe ni ringetini va ni tsonini se ni ta ndla yini ni ta famba ni yiva a ni tweriweni vusiwana a tweriwi vusiwana mara loko a tlule 3 months ni le sosayitini loko i tlule 3 months ha ivhe ya ku sunguleni hansi i donini mara 2 months hava i hakela liya i nga tlula na ti-fines ta yo
1: yeah
4: se loko ho swi tirhisa sweswo loko a tlurini a pfala liya a nga tlula ivi a fayiniwa hi n'wi nyika mali a yalaka swa antswa ano iku pfunana swilo leswiwa
1: ya impela ntisi
4: ene loko hi ze hi swi plana hi swi vonini ku van'wanyana va na vusweti phela hambi hi yo hi joyina yaleya yo hi lahlela a ni mali ya kona hambi va nga tisi swakudya va ngo ku nyika 2000 i ta endla yini hi yo hambi wo tisa swakudya sweswiya va ku nyikaku swona sweswiya i nga wu lahla nkosi i nge wu lahli mara loko ko ta swihi sweswi swi ta ku hi le sosayetini swi kuma ku na kwala gangeni hi hlengahlengini yaleya ya xibukwana wa swi kota ku endlanyana nkosi wu va kahle se hayi mina ni swi vonisa sweswo ni ri la gian section f laha i mhani makhuvele la wo duma laha inkomu
1: inkomu i cancer swinene
4: thank you
1: inkomu right sita vhetha tsimeka tlhoko makata maungu na remember ngoveni etlhoko makata maungu vele ka smaungu xitari madama ka makumeka le ka aura liya yambiri kutaka kuri aura ku hetelela eka nongonoko wa GCR talk kambe shish yaka tinhloko makata maungu na remember ngoveni hi ndlela le
5: nikensile tinhloko makata maungu ya aura yambiri vatirela mfumo va le magondzweni lava va nga khoma bazi leri ehleketeleriweke leswaku hi leri nga layicha ku tlula mpimo maphorisa ya maki ya kombela swinene hi xihatla ku pfuneta ku kuma ndyangu wa vanhu vambirhi lavatsongo lava nga kumeke emugangeni wa Muyima hi mahungu xitalo le ka awara yambirhi enhlikani
1: alright ya mahlweni cancer swinene tsundzuka ku na vanhu vo tala lava va nga le ku yingiseleni ka ndhawu ta ku hambanahambana van'wani va le mintirhweni van'wani va lo tshama ka van'wani va heta ku tirhatirha van'wani se va swi vokale ku za ku nghena khalangelo ka chayisa obviously na hina se hi chayisini enhlikani mani faith kwala mi nge le ku tirheni koho asaluni ya n'wehe ni tshemba ku mi pfuke swinene enhlikani va mukeri mi yingiseni
6: hello
1: ahe
6: kokwani don
1: kokwani maleke
6: mi pfukile malume wa mina
1: yena hi tshama hi pfukile yingon'wehe
6: eyi kokwani mi vulavula hi mhaka yin'wanyana yi vava ngopfu mhaka yaleyo ni vulavula ni ri tani kokwani dona ni le ka komiti ya ti-condolence
1: okay
6: ni ri kwala ka nhlaniki kwala ni twile na kokwani Khosa va ka va ringeta ku swi vekanyana mara mina ni le ka komiti ya ti-condolence lava va chekaka tibuku leti a ni cheki ni ri nexe ni cheka na muganga ya tindhuna ti ri tinharhu so loko hi endla ntirho lowu wa ku fana na lowu hina loko hi swi sungula ku i ndyelo ya ku phalala va ndyangu kokwani dona mahanitwa
1: ni vingiserile
6: hi sungule ku i ndyelo ya ku phalala va ndyangu lava va nga sukeriwa ene yi ve mhaka ya kahle mativa swi vava ngopfu kokwani dona loko ku ka ku tirhiwa mhaka leyi ivi loko ku ya humelela nkosi tanihi sweswi hlamuserisiwaku xiswona ku ya hi nhlokomhaka ya ku loko munhu a tlule n'hweti yin'we kumbe timbirhi to toleto hikuva ku ri na swivangelo swo karhi a swi fanerile ku huma tifayini mali liya ya yena munhu luya njhe hi loko na yena hi tirha na yena kwala tiko a nyikiwa mali kumbe ku humesiwa mali yo tirha ntirho wa kona mara a hi langutiseni laha kokwani dono ku eka nhlokomhaka leyi loko se yi fika ka xikalo xa ku fana na lexi heyi swi vava ngopfu ku na ku tika swinene leriya ro a total a swi yimangi kahle a ni voni yi ku pfuna kumbe ku twela na vusiwana laha hi ku ku na ntshikelelo wolowuya wo hayi hi nge swi endli hayi hi nge swi endli ku ri ku loko munhu swi ya humelela kwele ka vona le maxakeni ya ka vona u sungula munhu ku ka i nge kola ku ta mi khongotela ku le ka vona a swindliwi hala kun'wanyana hala swi nga endliwangi hala kumanyana hala swingendliwangiku ke

0: nambi total total a veta a nga nyikiwi na mali swantswa ku huma fine swi xumbadze ngopfu kokwani Ndoda swi xumbadze ngopfu hi le ku ringeteni ka ku yi langutisa mhaka leyi ku yi tshamisekile yaleyo a yi tshamisekangi tanihiloko ni vurile ni ku loko a ha hi sungule ezendwelo ene yi le ku tirheni kahle mara loko se yi fikana ka ku loko munhu se a donile a nga nyikiwi total mali a mina ni yi vo yi nga tshamisekangi kokwani Ndoda ni le ka ntlawa wona kumbe eka komiti kumbe eka tikomiti leti ti chekaka tibuku hina loko hi loveriwile hi cheka hinkwerhu ndhawu yin'we ende xin'wana hi lexi laha ka hina la loko ku loviwile emutini a hi hlengeleti mali emutini kun'wani un'wana na un'wanyana u yisa mali na buku laha ku nga loviwa kona ku na lava nga le ku tirheni swona lahaya la ka hina muganga yi ri yinharhu yi yisa mali eka muti wun'we a yi hlengeleti mali eka ndhuna u yisiwa laha ku nga loviwa kona a hi hlengeleti mali hina emutini wa munhu hi swi vonile ku mali yi nga dina yi nga fiki le ku nga xumbadzeka kona hi yisa mali kwale hinkwerhu na tindhuna na hinkwavo na vo va yisa kwaleyi a ku na loyi va nge loyi no loyi a nga hakeli no hi hakeli hinkwerhu ene hi yisa kwale hi leswi laha ka hina hi tirhisaka swona mara no sola la ka ku loko munhu a tlurile total total a nga nyikiwi mali yaleyo ya vava yaleyo ya vava va swi tiva kokwani cosa a va fanele reri ni ri vulaka va ri boxile ku hinkwerhu hi yisa mali mutini laha ku nga loviwa kona hina a hi yisi mutini ka ndhuna a hi n'wi vutisi nchumu ndhuna hina loko hi heta ku cheka tibuku ku biwa tinsimbi ku ku na ka mani hi leswi hi endlaka swona a yisi mali mutini ya hlengeletiwa kona ku nga ta tshuka ku endlekala leswiya swo hi mi hi kuma hi kha hi famba hi timovha ta mali ya ti-condolence ta vanhu a hi endli hina sweswo ni vulavula leswi ni le ka swona mina i kokwani Maluleke kwala mugangeni wa ka Mpenyi ehansi ka vuhosi bya ndhavisi ta nhlanini hi laha ni tshamaka kona ni tshama na ndhaka tliliniki la
1: inkomi kensi
0: dange kokwani Ndoda
1: inkomu inkomi khensi swinene 060-8875-942 a hi teni van'wani leswaku vo va ri yini i timhaka letiwani because i timhaka leti ti nge le ku humeleleni a ka miganga leyi hi tshamaka eka yo hi kumekaka eka yoho hi masiku hinkwayo kumbe hi mikarhi hinkwayo tlhela mi hi rhumela ti-voice note eka WhatsApp inhlikana n'we hi mamukeri
2: a xitichini makarhi ma hlayiseka ntenga lowu
1: hi hlayiseke swinene n'wina
2: hi hlayiseke ku tlula nari ti ku hlayiseka mpela leyi milandzu mi taku na yena ni ku hi tweni ene xidludla lexi xo lava munhu a xi hlamula hi vukheta
1: ya i ntiyiso
2: nakara ka hina tiku hayi hi fambisa mpela i ti-30 rand muti na muti tibuku ta tiku ti kona a ti tekiwa hi lava tshamaku na tona loko ku ri na rifu va ti yisa kwele rifini hi siku leri hi nga ta va va hi huwelerini va ku mindzuku ka hakeriwa ku na xipikara xi tsutsumaka na tiko leri hi nkarhi wa xidyambu va ku ha mindzuku mi ya ku hakeleni a futhe a ni nga hembi ni ve ri mindlwani mi ya ku hakeleni a va mi byeli namuntlha ku karhi ku hakeriwa mindzuku hayi khona va mi byela ku mi va na chance ya ku mindzuku loko ku ri ku mi hava mi ta kota ku lomba se hayi kwalano ni vula ntiyiso a ku tluriwi mi zi mi tlula mi fanele mi yisa hi ku ma swi tiva ku rifu a ro va laya mi yisaka kona ntsena ni le ka n'wina ri ta va kona se swa boheka ku vanhu lavayani loko vona ku mi hlangana mhaka yaleyo va tata va ta mi nyika mara leswiya swo mi nyika excuse hayi swi tsandza wa tirha wu tirhi ha ku bohe ku ri ya laveka loko i nga yisi swo va rivaleni ku i ta yi yisa nkarhi walowu i nga ta yi heleketi wona

0: mara ita vana fine ene vange ku niki wena a wu nikiwi loko i yisa ka nkosi wun'wani ku va na fayini a yi ku tele se swi swin'wana swa kahle swa kota ku tshikisa vanhu vugevenga na vukelema munhu a nge pfuka mi byela ku i hava na 30 rhandi yo hakela nkosi ku ri ku i le ku yima yimeni i dye yini tolo yena i dye yini mara kahle kahle o phela munhu i ri ni hava 30 rhandi mara swinkwa swimbirhi swa xaviwa i 15 rhandi xinkwa sweswi se ma swi vona ku 30 rhandi liya a ta swi kota ku hakela nkosi i ku tibyela ku ri namuntlha a hi xavi xinkwa hi ku hi swi tsiniveri ku na nkosi
1: ya
0: i va hi ta dya vuswa swi lunghile a ku na nandzu wa nchumu a swi bohi ku vanhu va dya xinkwa ni vanhu va karhi va swi tiva ku xiwile atikweni leswi na vo swi nga ta va wela
1: ya
0: phela xitokofela rifu a rifu ri hi ndlela yin'wana se hi leswi hi tirhisaka swona ene tibuku letiya bava yi mani ni mi byela a ku tsali va tiku ku tsala va kwala mutini mi nyika vona va karhi va tsala va karhi va swi tiva ku i tinambara tihi leti nga humesa tisindziso yesweswo loko ti herini tibuku ta tlhela ti ya sefiwa a hosini ku va helerile na
1: ya
0: ene hambiloko va nga helelangi va ta boheka ku tlayini ku tatisa kwalaha mutini n'wina mi ta hi ripota andhunini ku hana lavaya vo karhi karhi va tihi va tise na fayini a swi bihi ku tlula tlulani mara loko mo tlula mindzuku ku ri ku xa muwela a mi nge lahleriwi hi ku mi ta tshemba ku va ta ku fayini ha va tshika
1: ya
0: se hi leswi swi nga yimisa yiswona mihaxo wa mina mi xuma kahle mi hlayiseka kwala xiticini ene ha swi rhandza leswi tiko ri nga swi vekisa yiswona a hi ku na xo biha ene loko mi tlanga laha mutini a mi tlangeli mi tlangela muti hinkwawo vana va n'wina n'wina mi tshama kwala mutini walowo a va langutisi ku entukuni swolanka loko a tshama mutini wa mina wa kota ku tlangeriwa mara loko o suka a ri tikweni rin'wani a ri wa kwala kaya ha ve ri kwele tikweni leri a tshamaka rona a joyini kona
1: ya
0: a nga vuyi haleni ku lahliwa a nga vuyi haleni ku vuyela mali a ni yi tshama tikweni rin'wani i fane a landzelela ku ri ku ni tshama ka nhengeza ni fanele ni landzelela milawu ya ka nhengeza ni nga ku loko se ni love ka nhengeza ni ku ni ya lahliwaka n'wamatatani hi ku ve ri mali ya kona ya vonaka yi vonakela ya luya a tshamaka kwalaha mutini lowu mina ni chayelaka a ri kona hlayiseka ni mi xuma kahle kwala xiticini
1: inkomu i khensa swinene bishop
0: danki
1: inkomu i bishop Hlungwani la ka n'wamatatani a hi tweni van'wani ku vo va ri yini va swi vonisaka ku nivele ka timhaka leti i burisanaka hi toho kumbe ku languteka toho eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni mi byerile leswaku na vanhu vo tala va ku va yingiserile mana lonene mani maxia le ka sikhunyana hi khensa swinene ku va mi yingiserile va ri le ekrematal tintirho i nhlikani hi vamukerini
2: bodon minjhani
1: hi tshama hi pfukini ngon'wena
2: a hi pfukini a karhi ha yita leyi chukiwaka
1: e
2: hala ka hina i 20 rhandi mota ku sungula a hi xave xipikara lexi xo vulavula
1: okay
2: loko ri na nkosi xa vula ku ku na nkosi ka mani ke xibahi xa mindzuku swi vula ku tibuku ti basile ka hakerini se ku sungula a hi ndla leswaku mali yisiwa mutini se swi kumeka mubuwaji wa nikisanani wa xipikara leswi a xaviwa ku sunguleni
1: okay
2: ku nga hakeriwi yena babu a ba xipikara hi tiva ku ka hakeriwa ka ta ku hakeriwa se sweswi ku hlawuriwe vanhu tiko ri hlawule vanhu va 4 vanhu lava hi vo va ya ku va ya cheka tibuku le ku tibasini va kota ku tibyela lowa xipikara ba xipikara ku ka hakeriwa se ku hakeriwa hi 1 rand leswaku loko mi ya na tibuku hala ka hina a hi ndleswo n'wana va na buku emutini buku ya xitarata i yin'we hi hakela hi xitarata hi teka buku liya hi rhuma vanhu vambirhi va kwala xitarateni va heleketa leyi loko va fika leyi va ta kuma lava va 4 va ri kona va fika va hakela loko yi ku 4 hi 1 rand tibuku ta pfariwa mali yi nyikiwa va muti va yi sayinela va kota ku vanhu lava a va ri le ku tsaleni va vuya na buku ya tiko. Loko ku ve ni wena a wu nga hakeli total eka mikosi ya van'wana, na xipikara xexo a xi bi xo bisa ku ku na nkosi ku ka hakeriwa a xi bi. Hi leswi laha themaka maxamba laha ku endlisaka swona.
1: Ya.
2: A endli leswi un'wana na un'wana a rhwala buku ya muti wa ku a heleketa hi hakele xitarata tiva ku la xitarateni loko ka nga hakeli a n'wi vutisa ku i tshembe yini. Hikuva a wu kona laha bukwini ya xitarata. Ene va swi kota ku ha swi kota ku pfunana loko u vona un'wanyana a ri hava 20 rand ya leswi a n'wi penca.
1: Ya.
2: Na yena i ta vutisa ka nkosi lowuyani penca hi mani, va ku penca hi mpfileni. And then na yena a ni penca a ni humesela. Hi ku mali bodon a yi tshamiri kona munhu. Hi leswi hina hi tirhisaka swona hala ka yena a hi khomani ka timbuku. Loko i lo yisa tela hi vo 5 le a ya amukeriwi ta yi humesa a hubyeni yi nga fine.
1: Ya.
2: Loko se hi hakele na fine ya kona ku tekiwa fine liya yisiwa kwale mutini kwale ku ri na nkosi hi vanhu lava va mune. Hi leswi hina hi tirhisaka swona bodona na thema ka maxamba
1: inkomu
2: kambe ri na na le n'winyi wa veti bela ni Johnso Mpilena
1: inkomu yi khensa swinene.
2: Ya ku khensa mina bodona a swi ringani ku mi yingiserile.
1: Thank you.

0: Inhlekana ngwe mam Gary.
1: Ngibona njani?
0: Itsama sikune ngongwe. Mimitwala hansi swinene.
1: Ngabula ngwe makale ngibula lapho yona. Ha, makale la ila ku anwa emisana ku. Ngari kumpulungu. Ngoba kuri akukhala makho kumthala awa namu nawo lo akho na mina. Akho bashiya ukuba nokuri nabantu bokuthi ona kusibe into ekhaya.
0: Nkomi Kensi. Nkomi. 060-88-75-942. Itwaba ngwani kubo. Ba swibonisa ku yini. Eka 060-88-75-942. And then va kona lava nga hi rhumela ka WhatsApp hi nga tlanga marungulo ya mavona vhele itwa kubo va ri yini.
2: Hey Puton. Mina lexi ni xi vonaku swi ya hi ku ri le kaya ka n'wina mitwanane yini tiku ra ka hina ri nge fani na ra ka n'wina a ni loko mi vitananile ezemithini mi pulana leswi mi tivaka ku swi ta pfuna n'wina vhele swi leswi a hi ti society i tindyelo mara swi ya hi ku ri mi nikanisa ku yini mi tsonanisa ku yini mi pulane ku yini. Phela ni nge teki swa hala ka n'wamatatani ni ya ni ya swipimanisela na sweswo swa ku hala ka n'wina ku ri ku a ku twananiwangi swona. A ni ma vitanana mi pfa mi vona vibihi mi cinca laha mi nghenisa leswi mi vona swin'wanyana swo onhaka mi nghenisa leswi mara i ndyelo a hi sosayiti. Ene munhu loko a nga hakeli mi twananini ku mi endlisa ku yini loko munhu a joyina hinkwaswo swi vulavuleriwile mara. Ni nga yendli nga ku mina loko ni sweswi ni vulavulaka ni fanele ni endla ku ri n'wina le ka swikhunyana a swi ti swi ta fana na swa mina swi nge fani hi ku a hi tshami tiku rin'we hambi ko va tiku rin'we ri na mugangaganga ku twananiwini ku ri swi endlisa ku yini hi leswi mhe ni swi vonisaka swi ya hi ku ri i tshama kwihi mi twanane yini yevo.
3: Na vayingiseri hi ku vona ka mina ku antswisa mhaka leyi ku ri yi olovela loyi a swi kotaka na loyi a nga swi kotiku i ku ri loko ku simekiwa kungu ro ku ta pfuniwa vanhu hi mali ya mikosi ku akiwa vumbiwa leswi byi nga ta tshama kumbe lembe kumbe malembe manharhu byi nge se cinciwa ku endlela ku ri vumbiwa byebyo byi va guideline ka matirhelo ma mihakelelo ya nkosi ku nga ku loko ku humelela nkosi namuntlha munhu un'wana or lava hakerisaka va seta milawu yo loko munhu a nga hakeli ku endleka yini ivi ku humelela nkosi mindzuku loko hayi loko i nga hakelanga tin'hweti timbirhi ku endleka yini ku humelela nkosi vhiki leri taka ku va na nawu wun'wani u hoxiwaku hi ku ya hi ku xiyimo xiyime njhani hi ku nkosi i wa xifumi i wa xisiwana se loko ku ri na vumbiwa leswi nga ta advertise-iwa eka vaakatiko va dyondzisiwa vaakatiko va byi amukela loko ku ri ku byi basini loko byi nga basangi va hoxa mavonelo ya vona va edda or ku hunguta swi fambisa sweswo Khalanga mi ta swi vona ku ri nawu wu ta landzeleriwa because ku tala ku ri wona wu guide-aku vaakatiko ku ri swi fambisa ku yini loko ku ri na nkosi than ku ri lava hakerisaka mali va hoxa nawu hi loko se ku humelele swin'wana swa feyila loko swi fika kwalano mara loko ku ri ku nawu wu ta landzeleriwa ku hava langa ta blame munhu because u tava akha a swi tiva ku ri nawu wu fambisa ku yini loko ni dona n'hweti yin'we or timbirhi switandzhaku i yini loko ni dona tin'hweti tinharhu na tsemiwa ni ya sungurisa hansi or ni tsemiwa completely swi ta ya ku ri i guideline yi fambisa ku yini a ni vona ku ri hi wona hi yona ndlela leyi nga ta kota ku ri yi pfuna vanhu lava kotaka ku hakela na lava nga kotaka ku hakela ku ri va swi tiva ku ri swi va swi fambisa ku yini swilo hayi ku munhu u lava ku swilo swi fambisa ku yini inkomu bodon na vayingiseri mina Gezani na ka Nombelani.

Aí, van'wanangadoni inhlekani timhaka leti ta swibukwani ku sungula ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa ku loko hi tlula hi endlisa ku yini loko ku fika tin'hweti tinharhu mi endlisa ku yini se loko mi bohise sweswo na loko munhu mi nga n'wi nyiki iva a swi tiva ku ri khale ku loko a jampa tin'hweti tingani mali a nge nyikiwi ni vula laha mugangeni wa ka hina hi leswi hi tirhisaka swona a hi ku nyiki hikuva vanhu hinkwavo va hava mali wo zamazama hi lombanalombana loko va ze va ku va yima va ku tibuku a ti basangi hi ve hi swi tiva ku a ku hakeriwi ndhawu yeleyo inkomu van'wanangadoni inkomu.

dono minjane mpukini na ai na ipukini bo dona yita topiki yangwi mavuli ala ma vanhu va hakela timali va tlanga titendirhandi ta huma lomu nkosini lomu hi hakelaka kona ta tihomu ta buku ya tiku mara loko i donini yo katika katika loko wo ke nga fambangi na mali yo nyawula ve nge ku niki buku yi ta yi ta ku tirhela i donini tin'hweti leti nga dona tona i fanele i fayina hi mali ya kahle hi ku hambi yo tlula i nkosi wun'we fayini ya wena i 100 rand se loko i yo tlulanyana tin'hweti to hlayanyana yi nga ndla 100 rand yaleyo i mali ya kahle i ta ya hakela le ka mukhulu leyi ku ri kose va kotaka ku ku tisela nkosi wa wena kaya wa mali ya wena i ta kota ku yi tirhisa i mhani mahori kwala ka mapuku kokwadi yo nona ku tlula danko.

0: Aí, moacho. A topegi yangu na yitwa moacho, né? Vonelo ra mina loko mhaka yimi so ani loko ku ri munhu kahle kahle u tlule nkosi wun'we hi ku vona ka mina ni vona ku ri buku a yi hi buku ani buku ya nkosi a yi hi kweleni mara va fika va fayiniwanyana switsongonyana leswaku va nga ha pfuki va swi endlile kambe emaluleke hikwalaho ka nkorhi ka tona.
1: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Mwabegi to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mada mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yena le tihofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
2: U nga durheli hi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli. Va kumeka njelele edupeni, Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 021 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti, na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
3: Mahungu eka Jizar FM na Rimemba Ngobeni.
4: Ruwankari khalanga miyingisele mahungu ya awara ya mbirhi ka Jizar FM. Rito ra rixaka vayingiseri ri enhlekane ku languteka ungungu le ka awara leyi. Maphorisa ya maki ya kombela swinene eka vaaki ku pfuneta ku kuma ndyangu wa vana vambirhi lava nga ntsongo lava nga kumeka va ri karhi va valange mugangeni wa Moyeme. Vana lava tisiwile exitichini xa maphorisa ya vaongori lava va vikeke leswaku va kumele vana lowu emugangeni va ri hoxe, naswona a va mativi mabito ya vona, kambe vuxokoxoko lebyi nga pfunetaka maphorisa ku kuma va ndyangu byi le mavokweni ya vaaki. Un'wana na un'wana loyi nga na vuxokoxoko mayelana na va ndyangu wa vana lava a nga tihlanganisa na maphorisa ya xitichi xa maki ku hatlisa ku langutisana kambe eka mahungu ya awara ya mbirhi ka Jizar FM. Vatirhela mfumo va le magondzweni va xifundzankulu xa Limpopo va khomile bazi leri ehleketeleriweke leswaku hi le ra rirhwarile ku tlula mpimo kusuka etindhawini ta Malawuri Kongome Joni eka gondzo ra N1 eku sunguleni ka siku ra namuntlha. Bazi ri tiyisisiwile leswaku rirhwala 70 wa vakhandziyi, kambe ri kumekile rirhwale 19 wa vakhandziyi, laha nxaxamelo wa vakhandziyi wu kumiweke wu rhekhodiwile eka vakhandziyi va 25 ntsene. Maphorisa va vitaniwile laha mhangu yi nga humelela kona, naswona loko va fike eka mhangu leyi va hlamuserile leswaku bazi leri nga kumeka rirhwarile ku tlula mpimo swinene. Muvulavuleri wa ndzawulo ya swa vutleketli wa hlamusela.
5: Bus is certified to carry 70 passengers, but upon inspection, it was found to be carrying 91 passengers. What worries us more is that the passenger list is 25, and it's a...
4: Itlhelo mukhomixinari wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Kgadebe u kombisile ku sola swinene eka timhangu leti teke ti va ti karhi ti humelela eka tindhawu leti laha va vikeke leswaku timhangu to tala swinene leti taka ti va ti karhi ti humelela kusuka etindhawini ta Malawi. Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya mbirhi ka Jizar FM. Nandzu ehenhleni ka n'wamabindzu exifundzeninkulu xa Northwest Baron Mahotsu hundziseriwile emahlweni ku ya eka musumbunu ku ka endla xikombelo xa beyili ximfumo. Mahotsu u ti vonakarisile ekhoti namuntlha hi nandzu lowu fambelanaka na ku sivela voko ra xinawu ku tirha kun'we na ku kunguhata mhangu ya leswaku vanhu lava lavaka ku koxa vutomi bya yena, naswona va khomile ra vuntlhanu ndzhaku songasonga vumbhoni eka khomixini ya matlanga. Muvulavuleri wa maphorisa ya tiko Athenda Matho u vula leswaku xibalesa lexi nga tirhisiwa eka mhangu leyi hi lexi kalaka xi nga riki xa ntiyiso xi tirhisiwile eka mhangu yo phanga leyi nga kala yi humelela eRoad Deport na mhangu yo dlaya eEldo Park. Xiviko xi gimeta mahungu ya awara i yambirhi ku langutisana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni. Maphorisa ya maki ya kombela swinene eka vaaki ku pfuneta ku kuma ndyangu wa vana vambirhi lavantsongo lava nga kumeka va ri karhi va valange mugangeni wa Moyeme. Eku gimeta ka mahungu ya awara i yambirhi ya n'wana ya kona ka awara ya narafu kumbela awara ya mbirhi ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa Jisar Talk ya amahlweni na khalanga enhlikani.
3: Mahungu eka Jisar FM.
2: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardway na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Gaddafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa eLimpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: Kensesnene 8:30 minute kube awara mbiri awara ku hetelele ka nongono kwa GCR Talk kambe ya eka topic ya ina ya bumbiri la hi fanela ko hi va hi kari na kambe e burisana ti makale ti humelelaka eka muganga leyi tshamake ka yona maswitiva leswaku ka muganga hi ku hambanahambana ka yona ku va ku ri na tindhuna leti va ku ti karhi ti rhangela leti nga le hansi ka vuhosi byo karhi la mehe ni tshamaka kona a think ku na ndhuna Chabalala ndhuna Mashimbze ndhuna Nkuna a na ha ri show kumbe ku nga ku ri na ndhuna mani kambe ni tiva ndhuna Nkuna ndhuna Mashimbze ku tlhela ku va na ndhuna Mchapi kumbe ndhuna Chabalala ri nga tivi matiko man'wani tikoho tindhuna ti ri 4 kun'wana maybe ku fuma ndhuna yin'we ka Gijamandeni swa vundhuna swi le ka family ya ka Bila vakokwani leyi ni nga tivi kun'wana sweswa ku taniya ku na ndhuna manimani ku na ndhuna manimani ku na vandhuna manyanga hala a va 14 A 14 B somewhere there kambe a hi languteni ka loko ku ri na tindhunandhuna hi ri ka tiko rin'we kambe milawu yi nga fani. Muganga lowu mehe ni tshamaka ka woho hi le ka ndhuna Mchapi ku na ndhuna Nkuna ku na ndhuna Mashimbze minawu kumbe milawu a yi fani ya hambanini swinene kambe loko hi languta ku na milawu leyi vonaka ngaku leyi yi vanga ntshikelelo vona leyi milawu yi ndla ngaku vanhu va hanya soft life kambe hi le ka tiko rin'we a hi ngo va ku radio yi tima hi nkarhi wo karhikarhi kambe ka muganga lowun'wana yi nga timi hi wona loko yi bayirile ka muganga luwa wa yi twa wehe i ri hala va ku ti-fine ta muganga lowu ti tshamise leswi ta muganga lowu ti tshamise leswi mi vona swi ri fair mi vona swi ri kahle ke loko hi ri na tindhuna to hambana ka tiko rin'we kambe milawu ya tindhuna teto yi nga fani yi hambanile swi ti komba onge ku na favorism ku na lava tshikeleriwaka ku na lava nga tshikeleriweki ku na ku tikiselana ku na swi famba kahle enhlekani hi vamukerini mkhulu
1: sasenawa ne
0: sakwamukela
1: good bona swilo sweswo i challenge yinyanyani yo fana ku na swilo swin'wanyana swa tiko swi fanele swi fana hinkwaswo a swi hambani laya na laya mara the most a swi tirhiwi ku fana
0: okay
1: hi ku n'wina mixaka ra n'wina la mina maxaka mambirhi hi ku hambana ka mimiti la mixaka ra n'wina hi hala ka xin'wana manana mina xaka rin'wana kwala tikweni hi ku hala ka n'wina ka xin'wana tatana ivi mi rhanga mi tala ka hina ku ta lahla mina va fika ku a hi hachini hi fambisa program va sayina loko za ku ba 10 nkosi wu nge se huma va sayina ni no nyika example ku endliwa sweswo ku fambiwa ku yiwa swilahlweni va lava va timaxali kwalaha gateini va fika va veka marito ya vona kuloyi o ka nga mbalangi baja rin'wana una nga ngheni lowo ka nga bohangi duka rin'wasaka nga ngheni ma ha tshamini ku lova lavaya va le mari tiko rin'we mi kuma va vulavula ku byela ku ba one ma swi vona ku ri tiko rero ku na swin'wananyana a swi kahle
0: ya
1: hi ku hambi ko va tindhuna hi ku hambana ka tona ni sure ku ri hosi i yin'we leyi faneleke kun'wanyani milawu a yi fani gireme loko ku loviwile a yi laveki a swi yi hi ku ri yi le ka muganga wihi gireme ku na nkosi la tikweni a hi tlhayi gireme i swa tiko hinkwaro loko mo za mi vona laha ku vekiwe milawu yo tani halaya ku vekiwe milawu yo tani ku fana na sweswa hi vulavula hi swona hi le ku ngheneni hi komba matirhelo ya matiko ma hina kumbe ya maganga ma hina mara a ho swi teka ku ri i tiko rin'we swi komba ku a swi le ku fambeni kahle mara loko ku ri ku swi famba kahle swi ngo hambanana kumbe ho mahakelele ya mali yaliya ya ku ri halaka wa hina muganga loko kuloku wini hi hlendeleka mali hi teka buku hi ya kwale nkosini hi ya hakela kona. Van'wanyani va endla leswiya swo mali va hi hlengeleta n'hweti na n'hweti ku na date ya kona hi ya abela. Swa antswa mara swo tala a swi fani tanihi ku i tiku rini. Hi ku loko ku yime matlala a wuyi hi ku wu yime ka ganga rini, matlala wo angarhela tiko hinkwaro. Se swilo leswi swo fana na mi na swichakalachakala swo tala a swi fani atikweni, a ku hambananyana ku fana na laya na layana. Mi ta vona swilo tiku ri va ri ri na ndzhuti wa kahle ku pfa ku ya hlanganiwa a ndhawu yin'we leyi vitaniwaka ku ri i mass meeting ya tiko ku pfuxetiwa milawu liya. Ku va na milawu ya ganga na ganga hi ku hambana ka muganga yaleyo tshamaka ka yona. Na yona yi pfuxeta swilawana sweswi hi va ku hi ri na swona. Swi komba ku tiko ri hanyini ri le ku fambeni kahle. Hi leswi ni swi vonisaka swona eBudron a hi tengeni van'wana. Hi ta va hi karhi hi swi vona ku ri ya hi mpela leswi swi kahle.
0: Inkomu i Kansasne.
1: Yebo.
0: Inkomu. Ya mahlweni hi kuma van'wanyana ka 060-88-75942. Hi leri tiko ri na tindhuna ta ku hambanahambana laha ku vekiwaka milawu yo hambanahambana. Swi tikomba onge kun'wana ya tshikelela kun'wana yi kahle. Leyi ni nga kombisa ngopfu hi yo liya ku mi kuma ka muganga wo karhi radio yi tima hi nkarhi. Ku na muganga leyi radio yi nga timeki. Ene loko yiba yi twala tiko hinkwaro. Enhlekani mamukerini.
2: Ai na vaxoni khalanga.
0: Ai mfundisi miri njhani?
2: Tshama hi pfukile hi nga vona khalanga.
0: Na hina hi tshama hi pfukile.
2: Okay, swa swinene. Xo sungula a hi tekeni xikombiso hi tiko ra hina ra South Africa. I tiko rin'we mara ku na 9 wa ti-province leti hambanaka. Ti rhangeriwaka hi ti-premiers ta ku hambanahambana. I ntwanano lowu nga pfumelelaniwa tanihi tiko ku va na ti-province leti rhangeriwaka vanhu va ku hambanahambana. Se ku na leswi vitaniwaka ti-bylaws leti ti endliwaka hi ku ya hi ku ri mi kumeka aka province yihi. Swi kumeka swi pasisiwile. Se hi nga vuya aka tiko leri nga ri kulukumba ngopfu ivi ku va na tindhuna to hundza yin'we. Loko ku ri ku a vo ti endlela tindhuna handle ka mpfumelelo wa vukosi ku ri va na matimba ya ku kumeka va veka swinawana hi ku ya hi miganga. Loko ku ri ku hosi swi katekisile mani voni ku ri na nandzu khalanga. A ni wu voni nandzu wa ku va aka ganga ra ndhuna Chabyani ivi na ganga ra ndhuna Khalanga va kumeka va ri karhi va veka ti-bylaws leti nga kanetangiku na nawukulu lowu fumaka tiko ra hina. Loko hosi yi pfumelerile ku ri kumekani mi ri karhi mi endla tano mara swi nga lwisani na nawukulu wa tiko swi biha kwihi. Loko Khalanga a kula mugangeni wa yena a pfumela na vanhu va yena loko ku ri na nkosi a hi chayisi redi ivi va pfumelelana aka ganga rero loyi a navelaka leswi endliwaka aka ganga leriya a kambi ku ka ganga leriya swi kona switandi ku va a nga pandzeliwa xa yena na ivi a suka aka ganga leri a twaku onge wa tikiseriwa kumbe loko ku hlanganiwa a kumeka a ri karhi a nga kombeta ntshikelelo lowu a ngo wu kona aka ganga leri a tshamaku ka rona ivi a pimanyeta mahlweni ka vanhu hinkwavo ku ni twa onge hi nga oloveriwa loko hi endlisa leswi ivi a twa vanhu va ganga ra yena ku va yima na yena na hi ku loko mo cheka khalaka a ko va ndhuna yi kumekaku yi bohi nawu yi ri yoxe mara yi vitana vanhu va ganga ra yona ivi va twanana loko va twananile swiri va kumeka va nga ri a ku tikeriweni aka ganga rero hi vo pfumelelana tanihi vanhu lavo tala ximhani byi voni vubihi bya kona khalanga vubihi byi nga va kona ntsena loko leswi hi swi bohaku a gangeni swi lwisana wukulu lowu humaku aka vukosi wu pfumaku tiko hinkwaro kwalano hi kona hi nga vulaku ku hayi ndhuna leyi a yi kumeki yi ri ku landzeleleni ka lava vakulukumbaka yona ni yima naswona 100% loko ku ri ku leri ni tshamaku ka rona ganga ni twa swi tika vulavula ximijweni loko ku hlanganiwa aka ganga rero mi endla tinhlengeletani ta n'wina mikamba minyawu leyi mi pfumaka ivi u tisa ku wena a wu vona yini ivi u twa ku lavo tala va na mavonelo yo fana ya wena kumbe a va swi vonisi swona na lavo vulavula va kongoma swi nga endleka va ni kongoma va ku loko u nga koni aka ganga leri hi tshamaku aka rona hi nga pfumelelani leswi hi endlisaku swona we ya kwele ka ndhuna khalanga i suka aka ndhuna hlabyani ku hlaya ka mihlaya loyi a nga ku hangalakeni amahungwini hambi ribot thomas hambi ribotman a ku swa feyila
0: swa feyila swisweswo
2: swa feyila swisweswo i le ku vulavuleni aka tiko leri a tshamaku ka rona laha ku nga ku boyiweni swo karhi a nga miyeli wa kombeta ku sweswo swa feyila ivi voice ya yena yi twala loko ku twananiwa swo karhi na vona bot thomas va ta va hoxi rito va ngo tsandzeka va biwa hi majority loko yi lava sweswi ya vona va ngo swa feyila mara va voice out va twala ku vona mavonelo ya vona hi wani se xivutiso lexi ni kha ni huma moyeni xana mavonelo ya mina aka ganga leri ni nga ka rona ri nga na maendlelo yo hambana na ganga ra ndhuna khalanga hi wani na kha na kombeta ku swa feyila kumbe no fanato ni ti endla mafanato xana loko ni ri mafanato ni nga vulavuli lomu a ni fane ni vulavula kona swi ri ni nge pfuki ni pfunekile ni ta fuma hi milawu yeleyo yi ya emahlweni ku a va swi tivi ku yi tikela van'wana khensi ngopfu khalanga
0: inkomu yi khense swinene
2: ku khensa mina swa feyila ku hlaya ka blo
0: swa feyila
2: ya
0: Alright, ya mahlweni ka 060-8875-942. Ai, twinini van'wanyana. Inhlikani mamukerini.
3: Wo bona.
0: Aye, Mr. Makwani.
3: Bava twini bururu va ri yini. Milawu leswi ndzi ku milawu yi hambana. No kuma ku ririmi mara ku na muganga wun'wana ku na swigevenga. So ni nga va ni nga yi cinci milawu liya ya ndhuna leyin'wana mi bohaku sweswiwani loko wo tiya ku hala ka xi heta ya hina ku yiviwini famba swi ya tsema munhu yaloyo. Va swi vona? I sweswi ni ndzaku milawu leyi nga fani matiko kun'wana ku tshama kha misiwa ku tshama vugevenga se hala kun'wana ku tshama vafundhisi tiko na kona kahle se hala ku tshamaku vafundhisi phela a va swi tivi ku swigevenga swi njhani ha swona se laha tiva ku swigevenga swa njhani i boha ku tikisa milawu ku va swi tiva ku tiko ra yena hala a tshama ku ri njhani sweswo swi kumaku mi kona ku hambanahambanana leswi swi va vula ku swova ngopfu a ni hedi ofisi yi kona laya mara leyi loko va byela ku nyika swi fana hina hi refa tibolo hi bodani hi ti-refri to tala hi ku hambanahambana ka tona va swi vona loko mi kha mi refa tibolo ku na ti-team tin'wana leti ti vonaku leti ya ti na vuxaka va swi tiva na yona ku va yisa ti-refri ta njhani va swi vona se milawu leyi va yi hambana luya va swi tiva ku loko ho yisa vamakuwana halawani i hati ta swi kota ku fambisa game ya bya ya fika makumu mara loko ho yisa hlabyani a nge swi koti ku fambisa bolo ya fika makumu se tshikani mi kuma ku tindhawu letiwa hi kuma ku na swilavalava swo hambana vanhu lava tshamaku tindhawu leyi va ri tiko rin'we va tshama va ri vanhu vo hambana ka muganga ya liyato tindhura ti ri tin'we no kuma ku hala kun'wana ka muganga wun'wana ku rhulini i na swinawanawana swa kahle tiko ri famba kahle hala kun'wana ku le ku yiviweni right through se hi baya ku tikisa milawu yi languteka sendo yo tikisa munhu loyi a twaku se nga milawu yo n'wi tikisela phela la nga ku onheteleni va swi tivi lava nga ku onheteleni va twa sengeti milawu yin'wana yo tika ku tlula mpimo mara yin'wana loko ku ri ku mi ri vona sengeti a nga mi hindzisi kahle ndhuna leyi mi tshama ku ri makaneta a ni xi xa rhongo xa tshama xi rhongo botona xi xa rhongo hambi mo ndlayi ni mi ndlayi xa tshama xi rhongo se a swi vuli ku mo pfumelela hinkwaswo ma loko mi swi vona ku leyi milawu ya hi tikisela ane ku fana na swa ti gram kuna nkarhi nwa mkuma ku akutsala swikambela so loko kula ku vana ntlangu ka makwana mina ka nawo mu kumeka ka mtahjela se mina ku habe ka chaisa nkarhi munhu loko va vula ku imali munhu va hakela mali ya liya ba swivona ku a swi nge disturbi swikambela nkarhi yaleyo ku horile ma swivona ku fana na swikolo swi ya ku pfaleni loko swikolo swi pfala munhu a ri na ntlangu loko gram yi chaisa hi 6 phala leswiya swa ti gram loko swi ri ku tlangeni bodona loko vanhu vo ta va tele ni nge tlheli ka n'wina ku hava mkumba mara loko swi chaa swi dlaa swiseringa ku nga ri na xikambelo swi kahle ku vanhu va ku ve nge tlheli na swivona va ta cina va za honga za zariyati se milawulawu yi kahle ka ku hambanahambana ku switikulelo vanhu lava tshamaka muganga lowu va njhani hlayiso ka bodona
0: inkomu yi khense swinene
3: ya
0: inkomu 23 to 24 okay, now it's now 24 wat minute kube awara ya mbiri a hetse awara ni lexiwani ta fika makumi ka nongonoko enhlekani nan'we ma amukerini
4: a xitichini makarhi ma hlayiseka ku fika sweswi
0: hi hlayisekile ho kombela ku twa n'wini
4: ni hlayiseke ku tlula ni na ri ti ku hlayiseka mativa ku mina minkarhi hinkwayo ni na swi kota ku ni swi langutisa swa milawu ene ni tlhela ni swi landzelela mara ni tsakisa hi ku loko yin'wani milawu yi nga vekiwangi kahle na kaneta ene va tlhe va teka vonelo ra mina
0: okay
4: hi kota ku hanya kahle a tikweni ma vona ku na swi swin'wana ni ma swi twa na n'wina ku swi leswiwani swi tikisela va aka ndhawu lero vo to pfumela hikuva ta ku yini se a swi kahle ngopfu hakuha kuma matimba ya ku kaneta ni nga mi nyika xikombiso ma vona ku na milawunyana yin'wani yo ni yi vona ku leyiwani yi tika ngopfu kahle kahle na sweswiwani ya ha ni hlupha mara ni le ku lwiseni ku va byela ku hi ta endlisa ku yini va ta za va fika va hi chucha milawu yo mbarisa vanhu mabaji ri karhi ri hisa ene va ya ku seleteleni ka mufi futhi a ni twa ingaku a yi basangi ku xanisa swantswa vest ya mara hi yona hi nga ala ku xikipa xo fika la swikokolweni laha na hembe yo leha mavoko a ma ni voni swi ri na problem swisweswo loro i milawu yo tikisela vanhu yaleyo loro yi lava ku vanhu va famba na minkarhi mina ni ri murhangeri ni khome bibele ya hambi no mbala baji a na problem a ni ku seleteleni ka mufi phela mina no ya ku vulavuleni ka rito ra Xikwembu lava hi va hluphela yini ku va va mbale hembe na xikipa xo fika swikokolweni ya ha ri milawu leyi va fanele va ya tshama hansi va yi lunghisa a yi tikisela vaaki
0: exiya
4: a yi kahle ma vona mi nga ha vulavula hi bemuda ni ku bemuda a yi ngheni masirheni ya na swi twisisa hi nge ya vona swinengani swa vanhu vinyi va mindyangu leswo lala yini i ku ku na van'wani mi ri vona rinengana na kona ka vudoropolo mara i le ku fosteleni ka bemuda i le ku fosteleni ka bemuda hi leswo kahle kahle i nga twisisi ku bemuda yo mbelero yo mbaleriwa ku munhu i na mali na kumbe yi mbaleriwa ku yi fanela mani na xilo loko xi ku endla ku i va i nga ri na xepi i mbalela yi se hi nge mbali bemuda yi nghena masirheni hi swona leswi ni swi langutiseke ni swi vona ku leyi milawu yona leyi a ya ha ri ku hlupheni ku kulukumba ngopfu hi ku ku vhaka vanhu va le kule lava va ta ku hi tihembe ka hisa i ximumu phe ximumu xa hisa
0: ya
4: a va longangi baji i ya lomba hi mani baji i fana nga nghena mandhawini malamo hi mhaka ku yena i huma a KwaZulu-Natal na ku lahliwaku hi tihembe i ye ka vanhu vo ka va nga vo tirhisa ngo milawu hambi no mbala ro baji loko munhu a lovini lovini a nge he vuyi swi herile swa yena hi ndlela yoleyo loro ma ni twa ni vulavula yini ku loko vo chucha vanhu tihosi leti na tindhuna leti va kota ku mbala tihembe ta vona kahle va nghenisela kahle va va vanhu vo saseka va timbalela swikipa swa vona swo fika a xikokolweni ku leha ka voko ra xona a hi nandzu swihi sweswo mani a nga mbalangi ku biha ku vona makhele ya n'wanuna makhele ya n'wansati hi swo swi nga biha amasirheni se leyiwani mhaka leyiwani a ni le ku yimeni na yona mina a ni zi na ta mihembela na siku na rin'we i khale vanhu va karhi va xaniseka hi milawu yo fana na yaleyo and a ni le ku voneni ku vuya nkoka wa swin'wana ka leswi va nga swi veka atikweni a ndzi tshama ni vona profit ya swona mina swisweswo hi ku na vanhu vo seletela a va talangi minkarhi leyi vo ko tala vanhu va mahungu va mbale ho mabaji malama va yima lomuyana lomuya va vulavula mahungu a va lahli mufi se i swi leswi ni swi twisisaka ma wu vona ku lowu nawu ni nga wu vula ku i nawu mbisi ena a wu endliwa hi tiko rin'we wu endliwa hi matiko hinkwawo swi bihe kwihi swisa va ku maduku ka vavasati swi bihe kwihi munhu a tswariwa na misisi ya yena a hi nge a ku nga xavisiwi maduku a ku nga ta lahliwa vanhu vanhu va i ndle misisi ya yena kahle xibrazilini hi yexa kahle a fane a voniwa kahle hi vanhu ku ri i sasekile n'wansati loyi i boheka ku mbala duku so ku lahla nhloko kumbe ku lahla mavoko na nomona hi ku ku yimbelela i ku ku mhaka yin'wana ya kahle yaliya vanhu va timbalela va kota ku lahla vanhu va vona swi nga vi na ku tikisela milawu hi swo leswi ni swi vonaka mina ni yi vonaku leyi milawu leyiwani a mina na sweswi loko hi karhi hi hlangana na yi vutisa ku mi twa yi ri kahle na i va ni nghena ka yin'wani yi nga ku xaniseni ka matiko na yo yaleyo i fayineriwa yini munhu loko a heta ku lahla mhana yena leti i fayineriwa yini mali ya kona yi fayiniwa yi ya kwihi ni lahla mhana wa wena kumbe ni lahlisa mhana mina wa ni fayina no va ntirhweni na no tirha loko ni lahla munhu yona hi yona ni yi vonaku leyi a yi fane yi nga vekiwangi yi vekeriwa vanhu hi ku siku rero ra mugqivela phela hi yo va nyika ku i siku ro lahla vafi
5: ya
4: mara hi tlhela hi va pulana ku hi lava ku ta va tekela swimhalana swi hi nge hi hlengile ku va ta lahla mufi wa vona hi swona phela swi nga ta hakela ku ta hakeriwa yini yin'wana
5: ya
4: hi tlhela hi va tekela hi xitayela swihi swi vonaka mina leswi ku ri vanhu va nga pimeriwi mani vanhu a va hi va lahli nkarhi wa vona va tlhe va huma hi nkarhi wa vona i siku leri vongo lo nyikiwa ra vona ri kusuka na mpundzu ri bya ri pela ku va lahla vafi va vona hi na vafi he lava sukaka ka malamulela ta lahliwa ka n'wamatatana mi nge koti ku n'wi pimela ku etetloko ya ku humuma ndlwavini ni i yo swi lava yena ku ni ya lahliwa la ku nga tlela vakoko wa mina ka n'wamatatana ene i fanele kusuka khomiwa programe atendeni i vun'wina mi ya fika mi ku hahi etetloko hi na ha lawu munhu a nghena goji leriya mi nga ri cela mina ku lahla yini ka rona leswi leswi ni swi vonaku yi nga milawumbisi mina yaleyo ni nghena ka yin'wana futhi na yo milawu ya kona na hi vona ku leyi ya ha la ku tlhuvutsiwa yi pfuna vaaki ku thoriwa vanhu la xitandini ku va rindza tintambu ta gezi va tlhela va yivetela tintambu ta gezi hala tlhelo va fanele mi tlhela mi va holela futhi va ri va kwala
5: ya
4: va karhi va yiva tintambu mi va thorile n'wini mi fanele mi tlhela mi va hlengela mali va hola va hola va kha va yiva tintambu ta gezi loko mi langutisa ta tsemiwa va thoriwini a va n'wi vonangi munhu la nga tsema ku i hume hi kwihi mara va le ku holeni leswin'wana na mi ni vonaka swi ka ha ri swihi swin'wana leswi loko ku ri ku vanhu va hasele ndzhaku ka swona va le ku xanisekeni a ni swi voni swi ingaku swi hi yisa helo na siku na rin'we kahlekahle i ku tikisela vaaki swi kahle endhawini munhu a tirindzela ntambu ya yena ya gezi hi yexe nawu lowu hi ngo wu veka wa kahle wo basa i ku loko ni kuma vanhu va ri ku tsemeni ka ntambu no dlaya a ku na nandzu swi kahle sweswo loyi a ni n'wi dlele a ri henhla ka pala ya gezi i tshandzelela xixo lehisa leswi ya le henhla ya lava yini loko ni n'wi dlele ni n'wi dlele hi yo milawu leyi hi nga ta ku tiko rin'wana na rin'wana hi nga ba mavoko hikuva swi tiva ku lava va vekisa ku yini milawu va kota ku tekela tifomo va yisa maphoriseni va ku hi twana ne leswi loko hi kuma munhu a karhi a tsema ntambu ya gezi ya loyi a kumekaku a n'wi vona loko a ri na matimba a dlayi i to sayina magistrate a ku khamba ri dlayeriwe kwini a nsin'wini ku hava nandzu hayi ku hi hlenga mali he ku ta tsutsuma xipikara i nkarhi wo hola va holeni va mani hi ku va le ku onheni hala tlhelo va tlela mindyangu ya van'wani lava nga majoni a va ha rindziswa magezi lama va tholelaku swona vanhu lava va le ku onheni ka matiko futhi mi karhi mi ku loko se ku ya nghena milandzu police forum leyiwani se ku na swihlangi lomu mitini swa vana swa majaha lama tsutsumaka na mapatu
5: lawa
4: a swi nyiki nhloniphi i ta fika mutini wa munhu a thocha faster hi thochi n'wini wa muti a nga kona i ta visiku nkarhi wun'wani i vuyini a fika a thocha faster ra yena i ri yini n'wini wa muti hi thochi leyi thochaku mutini wa yena hi 1 o'clock ematshan'wini ya ku hlongorisa xigevenga patwini we nghenele a ku thocha hi ku tiva ku nsati luya i yexe papa muti va le ku tirheni
5: ya
4: se milawunyana yin'wani leyi na karhi na yi langutisa na yona a yi tshamisekangi mihaxi milawu yi lava ku loko vanhu va veka milawu va veka va ri lavakulukumba va veka na vantshwa i va swi vuyisiwa ka vanhu hinkwavo va ta nyikiwa vonele hi ho makale ninga vya ni langutisa a no twani khensa ala ka ganga ra hina swa mandlwave ha hakeli timali na swo swa masecurity ha ri na swona no ku duvula loko fika ka mina ni ri bishop ni ri so ku hlahla mina loko ku ri wo tinga tankahle hi sweswo a ku na pulani yin'wana i ya tsema ntambi ya gezi mana we va tlela a ri vonini mhe ni tlela xinyamini hi ku ni mfundhisi na ku tlakula hi nda pala leya gezi va ta ku teka va ku heleketa hi yo milawu leyi ni yi langutisaka mihaxi ni kombela ku loko mi ri kwala xiticini mi xuma kahle mi suka mi vekele risimu ra n'wina ra gospel ta n'wina ti tlangiwa ni mi yimbelela kahle ngoma ni katekisa a ni ku na tshika kere ka xigubu se ra n'wina tinsimu a ti tlangi la xiticini la no mi twa ka ti-TikTok ma yimbelela swi tlakusa moya wa mina ni nyanya ku profita ni pfuna vana va xikwembu marala ka redi ya tinsimu ta n'wina a ti tlangi to ka ti nga rekhodiwanga switidiyo swa kahle na
0: a ti ta tlangiwa mfundhisi mungavileni
4: ti tlangeni hambi mi nga ti tlangi nkarhi hinkwawo hakateka hoxani risimu mi nge zi mi twa munhu a mi vutisa ku no tinsimu ta n'wina a ti se tshama ni twa ti rhuketela munhu handle ko munhu a kateka a va matimbeni hlayisekani mi xuma kahle kwala xiticini ta hlangana n'hweti leyi taka
0: inkomu mfundhisi i
4: khensi
0: inkomu ya 0608875942 ya amahlo ya 0608875942 ya amahlweni hi twa kun'we

0: Ni
1: A ni nga ha ri ku mutweni. Ma tsema tsema swinene mativa. Mi tsema tsema swinene a hi kumeni van'wana eka 0608875942 25 minute ku nga se ba awara liya ya nharhu laha ku nga ta ku ri na nongonoko 3-6 bambarelo that with Bazaar Navigator and Mathonsi inhlekani mamukeri hi tshama hi pfukile ngon'wen a hi ngheneni Inkomo I can see. Inkomo. 0608875942. I turn in by one. Kubo. Ba ibona njani emhaka leyi wani tlhela mi rhumela voice note ta n'we voice note nga ku namuntlha a tile ku rhumeriweni a ni rhumeleni ma voice note man'we eka 0608875942 twa ku n'we mi swi vonisa ku yini kumbe miri yini hi timhaka letiwa hi nge le ku burisana letiwa kumbe ku languteka ka dyo eka nhlekani lowu

0: Enhlekani mamkeri.
1: Ngokwandona.
0: Ukwamaleke.
1: Izumbile.
0: Izumbile ngongwena.
1: Hayi izumbile kokwa.
0: Mm.
1: Eh nila kungena kali ya ntwanano wa tigram.
0: Okay.
1: Eh na hala ka hina. Gratiniwa. Loku ri na nkosi.
0: Mm.
1: Greme ya timiwa loku dza ku fika ri wavo ha past 9 ku ya ka 10 every day.
0: Mm.
1: Loko ku ri na ku vana va tsala xikambelo a ku na greme yi biwaku la ntwanano wa tiko leri.
0: Mm.
1: A swi le ka muganga wo karhi swi le ka tiko hinkwaro itwanano leswi tiko ri nga twanana swona.
0: Yeah.
1: A ku na ndhuna leyi nga ta boha swi swa yona yi ri yoxe ku bohiwa hi tiko hinkwaro.
0: Mm.
1: Leswaku swilo swa hina swi fanekele swi fana a ku na loyi a endlaka swa yena leni un'wana endla swa yena hi endla swa tiko ku fana tiko hinkwaro mi nge kumi hala ka ku endliwa swin'wana hala ka ku endliwa swin'wanyana leswi mi nga ta swi kuma swi kha swi endlekela tikweni ra ka nhlaneko swa fana i mhaka leyi nge mi nga hi nghenisa nhlokomhaka ya n'wina ku tirhisiwa xisweswo danko
0: inkomo i can see.

lahlekile ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlo.

0: Rain eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claim-a timali ta mufi na swo tala. Kokholo funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo funerals hi kokholo eka swiyimo.
1: Har Marovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku yi nkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yi nka 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services a yi teki ti-chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Endzelela dumaduwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela duma steel roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90, fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Butisa kwala xitolo la duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee naswona kuna swipimelo.
3: Kokholo Funeral Services yi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokholo Funeral yi tirhisana na mafemani ba loyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Ti hlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
4: Madyandzo traditional healer Dr. Giligili beru ngofambukaka vari kona
5: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe WhatsApp nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga laveback ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
6: U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
7: Unwa Begi to Healing Herbs lava eba shabisi mami miri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wani mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swixavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6 khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-Tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni ti hlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo Unwa begi to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi mintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
8: Hi ku ya hi ti-gram loko ku ri na nkosi ti nga timiwi a ni. Loko hina vaakatiko hi twa gram yi kha yi chaya bodona, hi swi teka ku ri swi vula ku ri tihosi ti lava ngo mali. Munhu loyi a nga ku chayiseni ka gram u fanele a niki a humesi xan'wanchumu a nyika tindhuna teto. Ku hava nawu lowu vekiwaka hi ndhuna wu nga suki vuhosini. La ka hina tindhuna hinkwato ti ya aka madosi. Hi laha va vulavurisanaka kona, va kanetanaka kona, va nyikana nawu, ivi loko va nyikiwa nawu luwani va pfumelelana na wona, tindhuna hinkwato ti ya wu tirhisa emugangeni ya ka vona. Ku hava ku ri ndhuna yo karhi yi ta endla nawu wa yona yi ri hansi ka muganga wa ka madosi. Nawu lowu nga vekiwa evuhosini ka madosi, tindhuna hinkwato ta madosi leti nga hansi ka madosi ti ri kwile, ti vuya ti tirhisa wona nawu walowuyani. Se hi yo mhaka hi ku loko hi swi twisa sweswiyani hi swi teka ku ri ndhuna yo yaleyo swi vula ku ri yi nyikiwe xipfalanomo ku ri yi nga vuli nchumu loko gireme yi ba atikweni ku ri na kosi. Hi leswi hi swi vekisaka swona hina. Hlayisekani bodon, inkomu.

0: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, u tsala will na swikoxo. Hi kumeka igiya Malamlele, Bushback Ridge, Nachiawero. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: U nga durheli wo Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Tombstone till
2: Madyanzo traditional healer Dr. Giligili buru ngofambukaka bari kona
3: ba pfuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasat nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyanzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: Oscar Makamo mixer wa Cheese FM simra ko fanga simra ko na velekere ka kare tshumwe ta kahle ka makumbembiri munhu wa timinete ngiri ka liya ya nar vari va chata vanhu esifamba kahle a kusala wena ka siphahla swikwembu swa rongo mkwembu ya rongo hlikano kahle mixer wa Cheese FM na ku amkela kahle velekete ntse wonto ka mbana mbana nongono ko bamba low dead msumbudu kwa kahle blue monday khundula
1: ekulani makamo ya loko suka le ka mavambe le na ka duma kahle vitra Oscar Makamo na majuban sister saka bango comrade tshelenga ku mbalwa
2: Red Boy Mchangane banwala ba ngenelela ka tana

0: Bolo. We are bolo, bolo.
1: Warum so lieblich?
0: Am Bolo, Bolo, Bolo.
2: Right, here's some record mix zero GSR Family Track Baby Twaku Mabala Bala some record of Felike Lago Tsutuka Kahle ka 7 November ka lembra 2025 loko some record fanele remix zero mar some record kahle Felike kusuka kahle leka official RSA Benz of some record kahle Felike Sizwe Alakin and Bob Mabena Mero and Size Midnight ukona Felike then ka 7 November lembra 2025 some lero arhuma loko ni rikari endla vulavisi kahle nje some lero ka karwa soswa uri tsuma kolome ka 7.2 million streams lumian ke ka Spotify. Yeah, Cascade Daily Streams 24,263 kan karwa so swan ba komsa so kwa point and swan es look there in kahle matibale ka Spotify simurtira kahle hi swanya tani leso
3: yeah ave navelela mukateko ava khesina lava va streama ku swa swa tika ku stream
2: yeah
3: kuna nhlayo yo kare leyi yingo yo pfumelelwa ku inga mi streamela hi ku ya hi tifoni a hi tifoni hi kwa tibete hakelaka
2: okay
3: ya mina na we nge swikoti ku va hakelela na liya yin'wana yi nga specific for swona
2: so
3: loko va tlanga hi yona se ya mina wehe ku na ku ya yingisela YouTube or Spotify a yo hakela ngopfu
2: mara
3: liya liya na loko u senda picture mfo loko no ku sendela picture sweswi i ya yi pfula hi December yi ta hela mali ya durha
2: a yi tlangeri
3: liya u kuma munhu a kha a riliswa hi ku lava ku sendeliwa email you go ranga un shava
2: yeah
3: ishava na app yo pfula email phone let go a ingeni ka sikura na motla hi twa mahungula mangele ku ben ka huwa swa ha mahlweni twa vanhu va kha vulavula hi network la no ku hayo a va ri to network mfo
2: va ri network
3: eh va ri network network
2: not work network
3: eh ta vhoro ku ya
2: chaizo remember ta viena so
3: eh nhlayo ya vanhu vo ringana 44.5 va sele va ri hava tindhawu ta ku tumbela eka tona endhaku ka loko yindlu ta vona ti hlaseriwile xidzedze xa matimba a xifamba na mpfula exifundzenikulu xa Western Cape mahungu ya vula leswaku mindyangu yo hlaya yi khumbekile swinene eka nghozi leyi laha vaaki vaakatiko vo hlaya va nga onhakeriwa swinene hi tinhundzu ta vona xikan'we na miako va ringana varhangeri va mintlawa yo phalala vaakatiko va Gift of the Givers ku vikiwa leswaku va le ku phalaleni swinene ku va va kha va pfuna exifundzenikulu xa Western Cape eka vanhu lava nga hlangana na ndyangu wa ku va va lahlekeriwa hi swilo swa vona a ku na xikolo ku le ku yiweni mitirhweni a ku na bekara yi nga le ku tiseni ka xikwa mabindzu hinkwawo ya pfarile hikuva va chavisiwa ngopfu hi xidzedze mapatu a yi le ku tirheni kambe va le ku kumeliweni ka matende na swakudya kwala ku tsanana ka hungu rin'wana eka siku ra namuntlha namuntlha swi endla masiku ya ku ringana 18 nyimpi ya tiko ra Iran na Amerika yi ri ku yeni emahlweni mahungu ya vula leswaku varhangeri va matiko lamambirhi ave se teka xiboho xa ku va va lunghisa swiphiqo leswi nga kona exikarhi ka matiko lamambirhi eka nkarhi wa sweswiwani vuxaka bya matiko lamambirhi ku vikiwa leswaku byi le ku tsekatsekeni swinene M4 yi vulavula hi 80 days se swi yaka two months ne na couples of weeks se soon hi ta va hi kha hi ku 90 days leswi vulaka ku hi ta yi kha hi endla 3 months ku nga ri na ku cinca swinene and u nga rivali loko hi ku June petrol hi ta tlhela yi gonya ivi diesel yi chika hi loko se ku lava ku sungulaka ku hambana kwalaho because diesel hi yo yi nga gonya swinene ku tlula
2: aka nkarhi wa sweswi
3: aka nkarhi wa sweswiwa
2: petrol
3: because yi famba kolomea ka 30 rand hi litara petrol yi famba ka 27 rand
2: hi litara
3: se sweswi petrol yi ta chika hikwalomuya ka diesel yi ta chika kwalomuya hi va ma 1 rand 50 cent leswi vulaka swi ta fika swi la ku ringananyana swi tsanana laya mara ne yi le ku durheni na parafini ri ta chika na rona petrol yi tsandzeka ku chika hi swo swi nga le ku vuyeni se sweswi a swa ha ri koho leswa swo loko i ri na movha i ku ya vo murhandzi wa wena ntsena ti suke ku ya ku n'wi voneni nga vuyi na yena ifambela mahala ina huwe petrol
2: yeah Right, yeah, but when a mix of register firm, Gaske, Kuna Ungula, no, I condola.
3: Yeah,
2: Papa, no one about Lai, what I see, Wakaske, Gunmaka, Kumashanke, Ungu, and Fambak Matuan, Kumakilem Zoom, we at Tatanaman and one away, and I didn't win it as Pumalanga, Kubikwal Sakurus Kavenga, Swate Gilen, Kanula, Singar Melakate, Vantiang, Ungurakuba, or Mesa Mali, Ukar, Nokova, Faneleku, Kuba, Susha, Kumashanke, Kumabarandra, Nasu, and Bangangangangangangangangangangis, Porisa, Eka, Magaliwa, Kaske, Agankarolo, one Wantiangu, Eka. Ndiangwa labanga tekiwa ubi azumela ka swinga soma bhulu ayaka live ka Facebook akakomsa magenta kuri ndiangwa ka bona u hlangeneni kasi nkarhi wo fana wolowo nkarhi lo swigevenga na sona aswirika swibuka kahle feleke live liya eka Facebook labanga itela vadlaya tata wa yena na makwabo wa yena vathela va hisa ntsumbu wa bona indlela leyi va honda amsabeni kasi ku ya mahlweni mingiseri ngalangu taka hle feleke rinwe ra hungu na wansati wa malembe ya kuringana makume mbiri ntlhanu kunga 25 years wa malembe na wagwebu wa malembe ukhayo tsama khotsweni ekokolako xanisa nwana wa yena no tsolo phele ncono walonga gwebu a court ya Western Cape when back the 14th time ka lembra 2026 mayelana na ku xanisa nwana wa yena novela loyi a vitaniwa ka luvela loko va hlamusela a hamba a buktela nwana wa yena hi nonga ya mopo longa tshoveka a hamba atlina hi wona endzaku ka Zilinga humelela nale a bathroom and atala kungwe fayetela nhloko hi wona na makata and then acting judge Amanda V. Lee babuleswa kuri vana vatakula vakari vativa leswa kuri mana vona mudlayi lonkulu kasike murangeri kumbe xanike ku range ku vana nanzu wo sungula wa ku abuse ka nwana ka quote yisi bile makata mara lowa lombiri na u tekele ngopfu a nhlokweni kasike ku send makata ku rekho mana na u ta tshama khotsweni nkarhi lowa ku leya andaka loko a va xanise nwana vereke hindlela yule was bona mtswari a hetela aba aya bangwana hi mopo kumbe ku tsama kha ku bhokutela a ngu fightela nhloko makatla hinkwaso nkarhi lo nkwawo nwana nga tivi
3: nani wa yena provela ku kuma ku a hi nwana wa yena uyo uyo ngkombela like sweswo swa ku tani aya
2: no kuna leswiya swa ku ikuma ku nwana impela ke mingava kuma ku nwana ibe kona hi xikongomelo ibe mifika mi hambana na mtswari hi xitalo switala ku endla vaka mana na swa ku loko va hambana na papa vana ba xa ni sabana la baya
3: ene ngopfu ngona ku atlhafana na ho nwanuna
2: ndi ya ile khondo
3: ene kuna swinwana ka mitala ku swiva ku kuma ku nwana i xansu a crash ne kumbela ku huwa ku kuma ku xivaviseke swinene u kuma ku ma teacher abalava vanga xansa nwana va muti lwa aba na huwa so u mo xipandeki hloko xi huma tingati kuma va muti vanga vulchomo so evu twa rinwanya ri ku loka yo endlela wa mina nwana hi lexi ani mshisi ku vendlela vanwe laka kuri wa mina dzintsakisa ngozo leswa swa ku tani ela ngutiseka hungu rinwanyana eka siku ra namuntlha khotokulu ya laha tikweni yi tekile xiboho xa ku lerisa vatswari va xinuna lava nga hambana na vavasati va vona leswaku va ya emahlweni na ku sapota vana va vona ku fikela loko va teki va hetele tidyondzo eyunivhesiti varhangeri va huvo ya laha tikweni kusuka exifundzenikulu xa Western Cape va humesile mahungu ya lawa endzhaku ka loko ku ri na nhlayo ya le henhla ya vatswari lava nga tshika vana endzhaku ka loko va hambanile na vatswari va vona huvo yi vula leswaku mutswari a nga fanelangi ku va a risiwa leswaku a hlayisa vana va yena tanihileswi ku nga vutihlamuleri bya yena ku va a hlayisa vana hambi ku ri va nga ha hati kumbe ku ka anga vi kusuhani na vona swivuliwa hi lava va le ka maintenance leswiwani ku ri a ku hlayisiweni vana loko ku ri u charge u mali leyi u nga charge wa yona humesa mali na loko u heleliwa hi tirho ya ni tiva rin'wanyana mirhi ra xihisa a ri heleliwe hi tirho se ri nga vuli ku ri heleliwe hi tirho ivi ri kuma tirho last year ivi se sa ya tlhelela u kuma ku ri kolota 30,000 yeah. Se ivi ri vitaniwa ku ri wa swi tiva musi u ri ku ana ni nga ha tirhi na va ku byeli mani
2: a yi swi tivi na sweswo i fanekele yi vuyeta hi byela ku ntirho wu herile kumbenjani
3: swi na nkoka naswo swi leswiya na loko yi ku tsandza ni wa tlhelelo ya vula ku mali leyi hi nga twanana yo siku leriya ne mi ya ni tsandza va ku ta kota mali munhu u ku handza kumbe hi chucha 200 ka mali liya hi ku swilo swi le ku fambe ma swo swilo swi le ku durheni and mali ya maintenance every year hi se ta za yi vula na swo tala se vanhu va kwata lava nga kona every year loko lembe ri hela u ya tlhelela ka maintenance ku ngeteliwa hi 100 rand every year loko ku ri wehe u te u ta wu kota 200 next year is 300 leriya 400 lembe na lembe
2: na loko lesula ku na loko ikha igonya na wo wanona wa kota ku tlhelela ya hlamusela swa ku ninge swikoti nda tsama ni kota 200
3: inflation ya ala because inflation I tsam now ni yo that's why every year if I go nya
2: mana kuna ku gonya kuma ku akuse ntshitsha nchumu
3: come on
2: ka ka muholo ho munhu kuma swa ku awule ku holeni ka loko kha ku ri tlakuka ka muholo lwani nkarhi lwa ingati awunge ikoti leta kota 200 ka lembe leri le wa tlakula 100 rand akuse ntshitsha nchumu
3: wena ba swingeni ila ho vula ku koko Pela ale mentira kona na hola mali ali hey
2: ni ba bobalanda ikase president economic freedom fighter Julius Malema avula leswaku xana hikwala ho ka yini tsongatsongwana lexi yani ke xa COVID-19 xinga dlanga president wa tiku le ra Zimbabwe Amazon Mnangagwa kaske Malema uri president Mnangagwa anga pfuni nchumu la va aki va bona va hluphekaka uri vanhu vo fana na va Mnangagwa vo tlangisa moya wo hanya nje la msabeni akuna lexi va xi endlaka mara undleka yene president economic freedom fighter mara lama ma vulavula kwa matshamisekangi man ize ku hlaselwa tsongatsongwana lexi xa COVID nkulukumba loyi ivi ata hanya irai loko a swi ondleka
3: steak out on fire video ya Mnangagwa yo kumbe vo edita
2: yini
3: oh yowe
2: ani TV
3: oh yowe
2: andla yini Mnangagwa
3: oh yowe
2: andla yini
3: awi walayi
2: ay god esilundi ani munhu onda onda wa history
3: silasi
2: mara checho
3: chini ni kontolo na madambu nuku yabana why unguleri
2: undleka yini
3: ah yowe onda blogela yona
2: ndayila bala
3: ay yowe
2: singasikhumba
3: ngena ku Mnangagwa
2: ka yona ni vele loko ni ngena ne sive switwalaka ni kotla na yena Mnangagwa hawe madoda ai
3: hawa ani zumila utala
2: nankari akuri 32 minutes after 2 o'clock hawe president office la ya alright 6 minutes mix in get a gas leka awara liya ya moon eka xondo 16.0 kona kona ka rito ra shaka hazard than mixer vai kha emahlweni feleke la ndira kahle leti bakhuwa kumbe xani ke mahungula maya mafamba ku mahlweni eka tiku rena ra Afrika Dzonga xikanwe ke ndile ka matiko mambe nga karina swinwana kwalani xipano xa Mamelodi Sundowns na xona ke swi endleke ka nengi wa kusungula
3: yeah mahungu ya kahle lama hi xitlangelake hi ri tiku hinkwaro leri ri nga koho leswiya swa ku ve a hi vulavula hi league sweswi hi vulavula hi ku xiyimeri hina ka leswiya xi nga le ku swi endleni xibela mavoko
2: a ku na membara ya vandla ra economic freedom fighter ya Jeffrey Bay u bakanyerile etlhelo swiyehlo swa leswaku ri vaseketeri va vandla ra economic freedom fighter xikan'we ke na vurhangeri va vandla va na xihlawuhlawu eka vanhu va nhlonge wo phasi kasi Jeffrey Bay u vula marito ya leswaku ri vaseketeri va vandla ra economic freedom fighter xikan'we na murhangeri wa vandla a va na xihlawuhlawu eka vanhu lava va nhlonge yo basa laha a kombelaka le rixaka ra ka vona leswaku ri ri khomana eka ntirho wa ku seketela vandla ra economic freedom fighters Jeffrey i vule leswaku ri loko vanhu va nhlonge yo basa vo kota ku landzelela milawu ya tiko xikan'we na ku huma eka vutomi bya xihlawuhlawu hi kona va nga ta twisisa matirhelo ya politiki ta laha tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga
3: hi swin'wana swo sweswo wena ku nyiketa hungu rin'wana laha nwani ra Ramaphosa ro hlayini
2: hi vona tiko ra DRC na ro nakambe veri ri le ku hlaseriweni hi vuvabyi lebyabya ebola nakambe
3: ri vuyixivuyini
2: veri vuvabyi bya ebola leswi byi nga kona etikweni ra DRC Congo ku vikiwa leswaku ri byi tlulerile na le tikweni ra Uganda kasike nhlayo ya vanhu va ku ringana 80 va hundzile emisaveni etikweni ra Congo endzhaku ka loko va khomiwile hi vuvabyi lebyiya kusuka eka tin'hweti tinharhu leti nga hundza eka nkarhi wa sweswi ku vikiwa leswaku ri ku na nhlayo ya vanhu va le henhla yo ringana 300 ku nga 300 lava nga khomiwa kahle vuvabyi lebyiyani ke etikweni ra DRC va ndzawulo ya swa rihanyo va sungurile ku endla vulavisisi bya vanhu lava nga hlaseriwa hi vuvabyi bya ebola etikweni ra Uganda kusuka hi mugqivela wa vhiki leri nga hundza
3: ka chavisa twana mahungu hi mfumo hi swo leswi vanhu va tsandzeka ku khomana hi swo mara lebyi khomanini lebyinharhu murhangeri wa tikontiraka na nsati wa yena xikan'we na makwavo wa yena wa xinuna va khomiwile hi maphorisa ya xiyenge xa ti-hawks hi milandzu ya vukungundzwani bya mali ya ku ringana 27 million. Maphorisa ya xiyenge xa Hawks kusuka exifundzenikulu xa Mpumalanga va khomile murhangeri wa khampani loyi a humaka etikweni ra Malawi kambe ka nkarhi wa sweswiwani a nga muakatiko wa laha tikweni wa malembe ya 18 hi vukhale na nsati wa yena wa malembe ya 48 hi vukhale na ndzisani ya yena wa malembe ya ku ringana 36 hi vukhale hi milandzu ya ku dya mali ya UIF ya ku ringana 27 million. Vulavisisi byi vula leswaku mali yi fanele yi nyikiwa eka vantirho vo ringana 700 lava nga luzekeriwa hi mitirho ya vona hi nkarhi wa COVID-19. Va ehleketeleriwe va languteriwe ku ya ekhoto ya Mpumalanga hi musumbunuku wa lowu ya ka wo hi mfo timali va ri 3 nuna na nsati na makwavu wa nuna.
2: Alright, sweswo ke mingziri loko vo ze va yi dyisa sweswo ku na ku hlanganaka kahle ngopfu loko a ya mahlweni faneleke a yi languti xin'wana xa xitori lexi fambaka mahlweni lexi va xa hisa swinene ngopfu holobyenkulu wa maphorisa lava nga yimisiwanyana swa xinkarhana etikweni senzo mchiwoni va bakanyele etlhelo swihehlo swa ku va khumbeka eka migingiriko ya vugevenga kasi ke mahungu ya vula leswaku ri ku vile na vulavisisi lebyi byi nga endliwa ehenhleni ka senzo mchiwoni laha ku nga na ku kumeka leswaku ri va na vuxaka na n'wamabindzu wa nduma wa laha tikweni ra Afrika-Dzonga Vuskhet Matala kasi ke loyi eka nkarhi wa sweswi a nga le ejele mhaka ya milandzu yo hambanahambana yo hundza 15 ku nga 15 leyi hehliwaka hi yona kasi senzo mchiwoni va lerisile valavisisi va milandzu lava tikweni leswaku ri va endla vulavisisi bya vona hi ndlela leyi faneleke leswaku va ta kuma ntiyiso wa mhaka leyi hi ndlela leyinene vona a va na nandzu
3: ya ka Kaizer Chiefs na Orlando Pirates hi yi nga na vanhu van'wana va ku saseka
2: ita ilapa mina ta ingwe mingseri ngere kahle eka awara liya ya mune remember ngo bento vakhalanda kahle felekela ti hloko na mahungu ya awara mune kasi ke bena ona mingseri na ngoro ko bamba reloaded ita ba rika ya mahlweni na bazana navigator kontrola kufikela kahle leka awara liya ya ntsebo eka madambu ya sukura namuntlha ila mahungu mingseri wa GSRF maranda kahle felekela remember ngo bena ka xihondo 16.0 kona kwala ka rito ra rishaka eka nhlikani wa sukura namuntlha
1: Tonta quality ya ximichele henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika Bakumeka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 Loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe uba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group laba iba endli ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
4: Eka
5: GZRFM.
4: Marimba ngubu.
5: Marimba ngubu.
6: Nikhensile ku seriwa nkarhi mathonsi mingi sele mahungu ya awara ya mune ka GZRFM rito ra rixaka va yingiseri ndzenga ku langutseka ungungu leka awara leyi va aki va mogolovuto hi sonto va tekile ni nga ku va tekile nandzu va veka emavokweni ya vona hi ku tsema tiphayipi leti kalaka ti nga ri ki nawini swirho swa vaaki va teke gondzo leri endzhaku ka loko va vekele leswaku va pfumale nkarhi ni nga ku va pfumale mati nkarhi wo leha vaaki hi lava va nga ri va ri karhi va teka va tsema tiphayipi kun'we na ku va va ri karhi va kombisa ku vilela swinene endzhaku ka ku va vaaki van'wana va ti endlela tiphayipi swi nga ri ki nawini vaaki hi lava hlohlotelaka swinene masipala wa xifundzhantsongo xa mopani ku va ri karhi va rhumela ti-TLB kun'we na ku va va ri karhi va yisa vanhu lava nga ta susa swilo leswi swi kalaka swi nga ri ki enawini lava vekeke leswaku hi swona swi vangeke swiphiqo swa mati ku langutshana kambe ka mahungu ya awara ya mune ka GZRFM Maphorisa ya Mesinans ka xifundzantsongo xa Mbembe va sungurile ku lavisisa nandzu wo dlaya endzhaku kumeka ka mitsumbu mimbirhi etlhelo ka gondzo ra N1 leri kongomeke Beit Bridge eFace 8 ematswale ra vuntlhanu hi siku ra vuntlhanu kwalomu ka 10 ra timinete ku nga se ba awara ya 1 ku ya eriweke. Maphorisa ma vitaniwile endhawini ya mhangu endzhaku kuma swiviko mayelana na mhangu laha ku ehliwaka leswaku va kumele mitsumbu mimbirhi ya vaxinuna lava nga tivekeki va etlerile hansi. Va ni nga ku va maphorisa va kumile swiviko endzhaku va va kumile eriqingho kusuka eka va vutshunguri bya xatla laha va tiyisiseke mhangu leyi. Muvulavuleri wa maphorisa Colonel Malisela Lidwa va wa hlamusela.
4: Matswale phase 12 and a 28-year-old Mbedzi, a son of Matswale phase 3, sustained multiple injuries including gunshot wounds and bruises to their bodies. Emergency medical services personnel were summoned to the scene and both victims were certified dead. Police opened two cases of murder. Circumstances that led to the murder incident are currently unknown, but police investigation will reveal. Anyone with information may contact Sergeant Fully Von Sifule on the number 072-318-8094
6: or the nearest. Kulangutsana kambe ka mahungu ya awara ya mune nandzu enhleni ka n'wamabindzu exifundzheninkulu xa Northwest Brown Mahundzi wu hundziseriwile mahlweni ku eka musumbunu ku endla xikombelo xa beyili ximfumo. Mahundzi u ti vonakarisile khoti namuntlha nandzu lowu fambelanaka na ku sivela voko ra xinawu ku tirha. Kun'we na ku hunguta mhangu ya leswaku vanhu lava koxa vutomi bya yena naswona va khomile ra vuntlhanu endzhaku songasonga vumbhoni eka khomixini ya madlanga. Muvulavuleri wa maphorisa ya tiko Athenda Matho u vula leswaku xibalesa lexi nga tirhisiwa eka mhangu leyi ku va ku nga ri ntiyiso leswaku xi tirhisiwile eka mhangu yo phanga leyi nga humelela eRoad Deport laha mhangu yo dlaya yi nga humelela eEldo Park.
7: On his particular statement, he indicated that there were people following him, they shot him multiple times, but remember the evidence that we have then contradicts what he is saying. We also added then further charges, which are possession of unlicensed firearm as well as ammunition.
6: Xiviko xi gimeta mahungu ya awara ya mune ku langutsana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni vaaki va ka Mukhuluvuto va kombisile ku vilela swinene endzhaku ka ku va vaaki va ticelela tiphayiphi swi nga ri ki enawini. I ku gimeta ka mahungu ya awara ya mune yan'wana yikona ka awara ya ntlhanu hafu ku bile awara ya mune ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa bamba reloaded. Ku ya emahlweni na MK Navigator Matons kun'we na e na Navigator Khundula endzeni.
8: Lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201. Kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
9: Enzelela dumadwe gyan na malamlele na muntla naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela duma steel roof tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo.

0: fashion.
1: I'm not.

0: Oh, my.
1: Say

0: zibetara simu mingsere mthokozise nkathi yadwe kahle vele ke bitho ra DJ Tira.
1: Yes, kosti so sweswo. I vana lava nga tshama va karhi ta tsundzuka nga Durban Finance.
0: Ya,
1: vona loko ha kulakula so va ku na DJ Tira, va maphorisa.
0: Ku Big Nazi, vo mapincha. Mhaka mhaka liya.
1: Ka na ndihi mpfu ene nkulu wa munhu la tiveka ngopfu hi mthokozini nkulukumba loyi 1976 a ku ri ku bebuliwa ka yena kusuka le KwaZulu Natal le engheni ngopfu ka site ra ka Kwaito Afro House na Gqomu u tekile switepe swa ku hlaya leswaku a va kha kurisa vanhu va ku tala swinene. Ku na switombana leswi swa swimbirhi swa mathwisi wa swi tsundzukanyana va vengete a swi fit ku wina le ka ti-idols va ku ivi loko swi huma laha ti ku na byi kombela ni lava ku vo swin'wana hi
0: mara lani a va vula ku a swi wini hi ku a ni ngo vanhu vo tala a va kha va ku heyi a swi languteki he njhani
1: a swi nga wini hi ku va swi nyiki risimu ku swi ya ri practice ivi swi vuya swi nga fambi hi tilayini to leta
0: hayi
1: ku a swi swi koti ku yimbelela
0: swo swa yimbelela
1: swo swa vhuma swo byi ku namuntlha he
0: byi ko no ani ngo ku zekwa na mangundlela kumbe xani ke mayebe ma ku ri DJ Tira ka so swi ri swimbirhi kuve ku ri na lexi a nga vuya endla vuxaka na xona vuxaka bya marhandu na ku pfumela ku loko ku ri ku swa music swi nga swi yimini swilo swi onhake ko kwalaya DJ Tira a nga endla vuxaka na byona gondzo ra miselo yo tsundzuka kahle lembe ra 2000 fika wina kahle feleke Smirnoff SA DJ Knockout Competition lembe ra 2000 nakambe atla kuma kahle feleke piano Durban House kwaito la ka famsa kahle feleke na vanhu vo fana na Durban Finance DJ Socks na van'wana van'wana ku yena ra simulero hosanana xisanana lembe ra 2000 i rin'wana ri nga bavimbela swine ngomiene
1: ku na byo byin'wanyana loko mo va mu n'wi featuring DJ Tira byo tshikitshikitsa
0: signature ye
1: what the mal moon 150,000
0: I fika ndlela leswi ya ntsena oh za po sho oh za oh
1: ya ya ya sim fana leswi hayi wa chaba
0: wa chaba ni man ho sim ndlela leswi kana makhadzi ne the signature harbo
1: harbo
0: harbo siri the signature ya ta hakeleriwa na xeve xi ta hakeleriwa xeve
1: na yo inwe ko bona hi tsundzuka ya xeve endla mina lengele ka Ben mahengani ko va ku a yitirisa ngopfu sweswiwani a yitirha ngopfu na le ka hlawu tsena le ka mara ka Ben nga ku haya havu ya vuyi hi swo sweswo tana mina wena hi commit sim timbirhi 1616 hi vulavula hi nkarhi swo sweswo i ta kota ku hi byela leswaku heyi tinsimu letimbirhi hi vulavula hi ma hi lava vito ra xiyimbeleri hi tlhela hi lava vito ra risimu leswaku i mani na sungula mi number 1 hi va hi kha hi vulavula hi mina hi lweyi wa munhu wa kona

0: pepejela.
1: La ku tiva swoka ungheniwe yini. Number 2, i xivutiso xin'wani, loko va ku vutisa hi nga tikuma i hembe swo hlaya.
0: A wu hembe va lavula tiso.
1: Vela hi va yisa lava ni tshamatshama na vona. Number 2 being 0 5 number 1 kundla ku nikeza kahle ro. Number 2 eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi leyi.

0: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya ntlhanu. Mufambisi wa huvo yo gembula eGauteng Dokodela Karabo Mbele u hlongoriwile swa xinkarhi na vaaki va Mogolovoto va tekile nawu va wu veke emavokweni ya vona. Mahungu hi xitalo le ka awara ya ntlhanu enhleka. Network.
1: Yes.
0: Network.
2: Loko iku iya ku lavisisini.
0: And then iya ku lavisisini.
2: Ite yimani nyinyani ya endla vulavisisi ni ta vuya na so hi loko vulavisisi byi herile byi helerile.
1: Vulavisisi hi loko byi helerile leswiwani.
0: Mara network i network.
1: Network i xilungu e buti.
0: Network i network e buti.
1: A swi cinci ne? Hi Xivenda?
0: A ni xi tivi Xivenda.
2: Ndi network.
0: A ni swi tivi. A ndzi tshama ni vulavula
1: xitsonga. Ti ri Wi-Fi.
0: Network?
1: Eh.
0: Wi-Fi i Wi-Fi. Network i network.
2: Ayi xapu.
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand ku tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka hi Yani Malamlele Bushback Ridge na Chawelo tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 0825843201 kumbe 0781739459. Hi amkela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
4: Janzope traditional hila Dr. Giligili buru wa fambukaka ya varikona
5: ba pfuneke kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 0799689174 Madyanzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mavona hoza hoza mrumele

0: Hazel.
1: Traditional yela gili gili buru ngofak susa shinyama moya utsungu susa moyo tembe wasa nevisi nimeka loko unga kumi pa munteni kuronda hi ku kutswana vuwa ku tsunga ku ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge pfimba ti tshungula nyoko ku pfuretaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava tshikeleleka va tshama ka tiwheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka Zankulu traditional shop vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga ta na tibishop Elizabeth Mthabazinde mavona hoza hoza rumele

0: ngoba singena na mashaka swi ri se xi ma xari ku pfume swa yendle loko hlekula dala tlhela u tekeliwe na munhu hala tlhela ku ntlekipela ke i xitori kasi ke risimu ra koho mi ta kahle felekele ka 46 minute ngene kahle ka awara leya mune eka madyambu ya siku ra namuntlha misomu nikwa kahle
1: ene hi xitalo loko wo vula sweswo loko wo za u vitana maxaka e family mi ta tenga ku hi wu endlini relationship yaleyo hi xitalo a ya ha vuyiva swona xo ngi rhangani nghene ngopfu ka timhaka ta music 2007 a ndzhaka la ka pfuxiwe ngopfu hi rhangani ku amutimi ta beka e mani
0: heta swi ri kahle
1: ivi yi ta yi ta beka yi beka yi beka swi endla 2019 hi loko se yi ta yi kha yi sungula swa kahle ku hayi mo mina se ni ku eyi hayi se yi sungula ku yi karata laha hi ba hi munhu wa munhu hi loko se yiasika mambawu yi karata swinene swiwani va ku i xitori mprof he hundle timhaka ta so kasi swi endliwa yini ku loko vanhu va yisati vo ya ka muprofeta va ku nunwa lovini ene i siya timali va vhe va rhandzana hambi wo ya ngangeni loko wo fika ku khundzula tirha ka masipala se nuni wa mina timali a ti le ku humeni ti huma se mi kha mi rhandzana na munhu yaloyo a nga ku pfuna ndleka hi maprofeta ya yini
0: loko ku ri ku hi swone
1: hi swo ha leswi
0: no vula ku loko
1: swi tele ngo leswi
2: swi tele ngopfu
1: hi ku lava ku pfuniwa ne mara jikijiki se hayi i ga a kha ku va ni pfuna n'wino a tandza mambirhi ni hlamba hi mona a kuma ku vulavula na tibendze xi lawula na price se hi le ka xo
0: a ni ko vaprofeta kumbe mhoni ku na yindisa na yena swa ku leswaku leti ba ku huwata vanhu lava nduma eka xoinkhese swi ri ngo vuyingiseri bya n'wela magondzweni na ku vuyingiseri bya n'wela leti ba ku huwa aka tiko ra yena ri nga eka nhlikani wa siku ra namuntlha
1: xikan'we kaka mina ni ri ni ta yi teselenani wa ku hetelela swa ku biwa a ndzi se tshama ni swi vona ene ni nge pfuki ni sweswiwani ku va kha ku vula mutlangu wa khara ya xipani xa Orlando Pirates a ndzhaka ka loko hi kha hi suka ka weekend leyi hi sukaka hi vi ku kha swi vo xipani xa Orlando Pirates

0: Right, she was catch draw a card them for a rosungulo sungulo. She was catch tanga ngawis 441 ball position ya yo. I got ball position. The passes ta yo 441. So she na ngawiti is it 19? Spanish. I don't know na swana manu. So elelu ku isle. So elo senda manu skumi ku anzanda manu kanu bze. Iku ya itu kon. Spanish Orlando Pirates ashir na 19 mfo Spanish ash khomi khona I want yellow card ashi ashi nga ya ndas banda swilula misa kahle ni sweti sisani voku empela mpela swile swa endlela like ay vulavule e
1: seve shit ne
0: tvaba loko seva mutjela ku suka ka
1: 15 20
0: sweswo langusane na ku
1: ya a courts ku leriya a langutane na mlandu ya 11 loko a fika eku 15 vaku hayi kho kuna letwa
0: vaku vatsunduka a go hopola ntwe
1: ya
0: e bang tsundusha date bang tsundusha
1: la siko
0: ya ga hopola ntwe ya ne ya anga a tsunduki tsana mlandu ya kona ninga iba ingani la nwanu at least kota ku kuva hi bona ne
1: engo ingo ikhumba yena intsongo nje yambi vha inaru kota ku bonisana nyana swikunwana swinwana la
0: mlandu liya ne yena a taka ku rengeta a London aka ngozi ya kudulana ne ka ho walo ku tlhe ku vana onwe nga suku ro rero wa number 2 wa ku rengeta ku dlaya a London aka vanhu vambiri yo duli unwe ka suku leriya like a famba e vonwanyana ku xebe wa undla so a dulana yena a ku wanjwayela ya lwani nga la ku
1: dulana lwe
0: ai a milandu ya ku ringana 1-2 va nga ringeta ku la ku vadlaya suku leriya onwanyana wa ku ringeta va ko le a sixixo nonwanyana lowu nga koho kusuka le a polokwane hi onwanyana le milandu leyi nga tala swinene ye le jona yi kona mfo a yi talatalangi lanwani mara yo tala la yeya sekele ya yena yi kotaka ku rhendelaka ko ngopfungopfu la yeya a humaku koho kusuka kwala polokwane kwalawani kulu wa munhu la tivekaka ngopfu hi xeve xite swe mfo va ri milandu lanwani ya nkulu ya ha mahlweni maloyara ma yelo loko va ku a mi wu tiva nandzu wa swona so va ku hayi na lowa swi vula ku xeve xita va bayi ta ku fokusiwani
1: sungula ku pfukulapfukuliwa ngopfu sweswi a kombela bayi
0: loko ya kombela va pfuka a va rhanga va ta namuti
1: i nga ri na siku leri ya ra court a vunanga bya likompo kumbexana ti va vuye va ya a kombisa ku tala va ku hayi kho sinkile hi lavisisa swinene endla swo va suka va a court loko va ala no hu swilo ya mani kumba loko kombisa timaketa ku ri ku apologize ka Julius Malema i ri yena nge swikoti swoswoleswo ka munhu loyi a tlangaka ti-game hi vanhu a kombisa timaketa ku ri munhu wo fana Julius i tlanga ngo game swinene ngopfu hi vanhu ngopfungopfu kelo karhi ka vandla leri ya nikerana nkarhi wolowo ya khomeriwa ndlela hinkwata ku a yi khona nge
0: i titwamfu
1: a ku ni nge pfumeli ende tsundzuka ki wa ku yiseriwa endyangu wakwe wo yi ku kara yena
0: muti wakwe
1: mm.
0: Ya ntsalano katswe twana la nwana Spanish Chelsea la nga ta va kha sungula kahle hi ti 17 ta ka yo liya ya la tiveka ngopfu lo som u ta va dzabela hi mfo va va kha va tiyisisa leswaku i munhu wa tokoto la ti va kha timhaka ta ku khocha la a nga ti yimisela swinene leswaku yena i ta va kha teka Spanish lexiwani a xi veka maninginingini a nga lavi na ku twa chumu ku ta fika swo sweswiwani se u le ku tilulamiseleni leswi endla leswi a nga duma hi swona eka siku ra namuti
1: ku na rin'wana ra hungu loko va nghene kahle ka ta mitlangu laha ku na xin'wana wa tsundzuka ngi loyi a Mamelodi Sundowns are forward la kahle hiri hi ta vulavula kahle goalkeeper ya munhu wo fana na Stanley Nwambali lwa tlangi a khomela kahle xipano lexa Chippa United i vanhu lava va nga fika va munhu wo fana na Stanley a resigna ka ka team yo yaliyani ke a ku hayi yena nge swikoti wa khoma swantso a tshama munhu wo fana na Ribeiro a ku ka yi khome na famba ku karaka ku ve na njhekanjhekisana ngopfu ka xipano a ku yena ke a nga yimeli ku hetisa league kumbe contract leyi a nga yi sayina yena wa famba hi nkanu says xipano lexi a nga famba ka xona xi le ka relegation ya ande a va n'wi lonini ka xin'wana xa ti-team ko kwalaha a nga hetangi na vhiki a ri kwale va tlhe va n'wi vuyisa back leswi vulaka ku ri a nga fika a nga endla swona leswi a va a loneliwe swona kumbexani ke leswi a va langutele leswaku i ta fika a swi endla ko kwale kasike Stanley Nwambali veri a ri na ku navela swaku swipano swo fana na vo Chelsea swipano swo swa le England na swin'wana na swin'wana swi ta va swi kha swi n'wi languta kasi na namuntlha na sweswi dololoha a ngele ku endleni ka nchumu veri i yo tshama i pfumala ntirho ko kwala ka yini a resignini eka xipano xa Chippa United na ti-team ta le ka Betway Premiership veri va chaka n'wi sayina ko kwala ka yini yena loko a tsake ngopfu wa terminate the contract.
0: Ya swivula ku agent or agency ya yena yi tsandzeka ku n'wi advise.
1: Aka mina ke isikoti.
0: Xa lawyer ra yena.
1: Swi endleke andaka aku tlangiwa e khapi ya hina sweswinyana na rivala. Xipano xa Nigeria xi tirhe kahle swinene ngopfu ivi loko kha ku vulavula ku Nwambali goalkeeper hey this and there and there and there and there. Hi laha swi nga fika swi n'wi nyanyula ngopfu kona a va na leswi swa ku rico tanihi ku ri a ku vulavuriwa hi mina ka maphephahungu swi ri ti-team ta le handle kumbe ta le ndzandzeni wa malwandla ti ni langutini ivi a resigna swa ku rico va ta kota ku n'wi kuma ku olova na namuntlha na sweswi ku hava xipano lexi xingaku n'wi tekeni kumbe xani ke xi kombisaka leswaku xi lava ku ta n'wi teka
0: ni xo ku va va vo yo twanana ngopfungopfu va swipanu zo xa ku loko wo za wu bayizela um

0: event organizers iri mhlambi kumbe xano rino vabve vaba va kujikele hikwako
1: va fana ni taxi driver
0: hey.
1: Loko wo a wu khandi taxi yin'wana sweswi if ka edela taxi driver swi nga ndla seti ya ku hundza 315 ma foyinelana
0: ku na nkukumba lwa a ri ka a nga tshama acta ka generation a va ku a chimuroka loko ku ri wa n'wi tsundzuki u za ya na le ka skim sam ne loko a ta ya ka skim sam nkukumba luya na ndeya a durha 150,000 a kha ku yehe sweswiwani a nga chiki na nga negotiate ti n'wi tshika ti project ta ku talo ti nga ha n'wi teketeli ivi skim sam xi n'wi nyiketa mali yo karhi xikuwani a hi khomi yaleyo a za a vuya hansi kambe mani laha hi loko a ta rhandzana na principal a thuva khale ka mina a ta yi dyela timali munhu ta yola a ku ri khanyago ya na xitsundzukanyana xi vitani xo xexo hi van'wana lava va vulaka va ku hina a yi cinci mali ya hina a swi pfalerisa tindlela swo sweswo mingiseri ku sele timinetse ta ku ringana tinharhu ntsena leswaku ya ka awara leya ntlhanu ka mahungu ya ku hetelela lama nga ta va ma kha ma ta kahle na remember wa ka ngoveni ku na swilo swin'wana hi mathosi swi endliwaku ngopfu hi n'wana wa lembe ku ya laka ta sungula ku famba kumbe xa ngu kasa u swi endla ngopfu laka se a famba a tsutsuma a fika a teka nhloko a dzima hi mavoko ya ku
1: ivi
0: a langusa ndhawu va ri swi na miningi n'wa yikulu
1: meaning yes ona very yini
0: meaning yaso kwala kaya vari ila ku vula ku kuna langa pregnant
1: mini tiva swa ku tlangela nkumini
0: ah
1: vari loko xi hamba xi huwa xi suka xi yale talende ku ka ha ri na nghozi yi nga
0: kona
1: right ri simra kahle
0: naloko xi bebula xi teka mavoko xi nga ku fasi ne xi ma vekela laha a xikarhi ka nhlana wa wena ne va ri wa ha to bebula vafana
1: nghozi
0: wena
1: ni se ni tiva ri fambisa ri kahle na vakhazi ri simra ka thivavito kuma masibeyive mahungu ya awara ntlhanu ma ku hetela ma landzela kahle na rimemba ngoveni a yi fambi.

0: Mahungu eka Jizer FM. Na remember ngoku.
1: Na remember ngoku.
2: Likensi le kuseriwa nkari MK Navigator Mathons na khundula mahungu ya awara ya nthlanu ka Jizer FM ri tora ri shaka bangseri. Ndzenga ku languteka ungunkuleka awara leyi mufambisi nkulu wa huvo ya ugembula ya Gauteng dokodela Karabo Mpelo u hlongoriwile swa xihatla leswi landzelaka ku kumiwa leswi nga ka xiviko xo hetelela xa vulavisisi bya forensic laya yimisiwa nhluvukiso wa ikhonomi ya Gauteng Vuyisiwa Ramakgopa a vuleke leswaku xiviko xi katsa Mpelo eka swihehlo swa ku nghenela ka maendlelo ya timali ku n'we na ku tsandzeka vulawuri na ku tlula milawu. Mufambisi nkulu wa swa timali wa huvo Oscar Maripane na yena u yimisiwile ku kondza ku va na mbuyelo wa process ya le ndzeni. Ramakgopa a vula leswaku gondzo leri kongomisiwe eka ku vuyisela ntshamiseko ku nga na vutihlamuleri eka xivandla lexi u vulavurile na vateki va mahungu etindhawini ta Joni eka siku ra namuntlha. Ku languta nakambe eka mahungu ya awara ya nthlanu ka Jizer FM vaake mugangeni wa ka Mogolovoto hi sonto va tekile na

0: marifa msirikahle feleke na maruba PXM free kona feleke ndeni karisi muri simuri tweke vitu wakutolovela ya fikere chukumeta kahle ka 21 minute ngeni kahle ka hour ya 5 xikanwe fe tsutsuma hi ku landa kahle mixer wa GSFM leka nhlokomaka eka hour ya 5 ka 21 minute ngeni kahle ka hour ya 5 nhlokomaka yirini khundulo
1: xana mbona swibihile va makwavo va teka ndawu ni yinwe kumbe va tekwa ndawu yinwe na mina wena
0: iri va makwavo hi teka munti nun'we va ku hile ka hlongwani ka mhansi mani mani leswaku hi teka sesi na sesi swibihini sweswo
1: hi lava ku twa swona
0: 060-8875-942 bele riqingho hi twa hi n'wina swaku swibihiniki ku vanhu va teka ndhawu yin'we kumbe vamakwenu va tekiwa ndhawu yin'we vamakwenu va teka ndhawu yin'we kumbe vamakwenu va tekiwa ndhawu yin'we mikaya vana va mina va tekiwe le ka lele ka
1: mathondhula
0: ikhundula
1: na khundula
0: kuri mhantsongo na mhanihulu
1: mara va nge kholela
0: 060 hallo
1: ngehlevano hlevano
2: ahenyane
1: yes Thomas
2: mara la sezela la mambe
1: ah ngwisa feyila ah Thomas ngwisa feyila
2: fa feyila ho zwi ndi ndi godela ku mita mba papa na kwa lawani mito yondlana
0: sizikela ku shandlala la
2: Asona te kwa ndau yinwe meri va makweni.
0: Ani ngo miteka hi vanhu va ku hambana hambana, hi miteka hi lo nwanani, na nwe miteka hi lo nwanani.
2: Meta dia mitingo nwanani manene.
0: Bizi ya yini?
2: Ana ka mitwa hi ondla mi tela vala laniwa.
1: Kasi mo gangisa vanhu vo twandlala he. Mo randana va vo twandlala.
2: Ah, e vata hi dzela ku mo twandlala kwa lawa, mo ta mtatala kwa la. Mama mai won mintele nwanani.
1: Oh, ku vula mana va mana nuna.
2: Kubula mama mazala na vana ku khola phela hey. Ita dia hi kunwani.
1: Amanga zamhlupheka mama zala mo ngilave ti philista vuronga atlela dambu ikwari mi ti kande vukati.
2: Ha, ba siya. Ne ba siya mama khoke. Sita ku pari isha.
0: Ani ngolo go siya siya kuma mhani vatlela na ndule kwi.
1: Philisia Philisia kom kam cheti yena dungela dungela hlangana tsama ka boy sululwana ku lavutela nyana
2: Enom ka sulula ku kopa ye
1: Chap chap
0: 060-8875-942 ya Alan Dlovu ka zera swindleki sweswo why guys
1: worin kwala mteka miri va makwao miri thu kumbe mtekwa miri thu muti wa one spin mara kumbe xani Jovai hosi urinwe kwala 22 minutes ku bila hora le anhlanhla ai vulavula u tlhela u rhumela na voice note hi ku twa ku antswa leswaku hi ri yini we kwala hi vulavulaka hi
3: kona ahe but mantose ni njhani ku pfukaka hi pfukile hi no ah ku teka ndhawu yin'we ku ri sesi na sesi hayi ko swa biha swa biha ko va xo xikhale xikhale a ni va tirhisa sweswo a swi kahle ku teka ndhawu yin'we vana va munhu wun'we Yoku mbana munhu ngolo ku vo feli nwanuna va fanele va savisiwana ne hinkwavo venge rulelana njhumu venge nika njhumu kasi nwana nwana swi lava ya ti hluphekela swa yena mutini wa yena I mani va hora ri kwala ka mapuku kwa dyono na ku tlula dango
0: a norman
1: a va itwisisangi a va tekwe hi
0: munhu wa yena
1: va tekwa hi vanhu vambirhi vo hambana
0: va teka hi mkhulu na ndisana
1: oro ba ba sesi vambirhi va tekiwa ku muti va ri vambirhi
0: ku teke buti va rhamba me le va nga yi kuma squeeze kona ni ya kuma ndisa squeeze va vuya vana va ka swi what what va va vingi wa twisisa
1: hi mutuwun tlhela ni mi rekhoda futhi mhana mina mi ku hayi se ni yi twisini
0: 060-8875-942 mo yi kuma lapa
4: tirhini vahaxi na vaxumi ku hlamula nhlokomhaka ni nge teki na makoni wa mina ahi swa feyila swi sweswo hayi khona hi te hi ta talatala mitini ya vanhu hi ri vambirhi a mhani swi voni swi pasa ka mina swa feyila swi sweswo i jede mhana bya va teka ndengeza
0: a wa hemba kensine judi what was six hallo
5: brahmin
0: i ta brako
5: i pfukile brahmin
0: ni xa brahmina
5: Hayi ke kisi halo tsa.
0: Mla ku hlamula to teka kumbe to tekiwa.
5: No one known.
0: All right.
5: Hey Brahmin.
0: Eta.
5: Oh. Ah ni shota ni nwanyana.
1: Na khomanisa ku ni nwanuna oro ni wanuna.
5: a ben la gumu lobe ji mu nena ngalo ba kam kobolo mo ngwa ko ni kusinya ka ke munna
1: o ka o kware munna
5: ah e bramina minan tsa nga ku kuteka mutini umwe mere wa makweni a ni tswa singar ka eso ni tswa inga ku mimi landza nga timo mere wa mbiri leswiya ni leswo mina ni ya swi refera ngopfu ka leswi swi endlaka ku i swa xinto swa ku a mi hlangani ka munhu wun'we mi ri vavanuna ni twa ka ku i ngati yin'we hi ku twisisa ka mina leri ra ku loko ku ri swa loko ku ri swi koho leswi swa ku loko mo hlangana ka munhu wun'we mi nge lahlani ni twa ingaku na kwalaya swi phewela koho a ni i ngati ya ndyangu wun'we
0: impela emloveni hi nala ka matsonga machangana
1: hiri
0: swi koho leswiya swa ku a hi ngo kuma ku ri hi tekiwini ivi mikhulu va hi siya mina swi kota ku hlayisa squeeze a hi swona
5: mako heta ku vula
0: mloveni hi yingise ivi sweswi hi va makwavo a swi kota ku teka muti wun'we hi ti hlayisela vavasati va hina va ku huma ka muti wun'we hi vumbirhi ka hina mi twa ingati yin'we ku endlekeni njhani siku yini phesiri loko a ri swi ri tano swi ri mhani fe ni nga hlayisi nsati wa boti
5: mi ni sive laha ka boti loko a lovile mahanya mi ri vambirhi hi laha mi ni twaka ngaku swi onhaka kona loko no teka ka mathosi ivi ni lova boti makweni wa mina a teka ka mathosi a na ha ri kona ni twa ingaku loko swi hala ka xinto swi swa yelana swi fika laha swi ndlaka ngaku ko va indirect mara ka ha ri xilo xin'we lexi nga mi tekeni
0: musikhale swi kha swi endleka vo swi endla hi ndlela ya tihlantswani
5: e bra mina hlantswani va teka hi munhu wun'we hayi ku mina na boti hi ya teka
1: amkulunonakini hi ku a swi twa swa ngati le mi hi vulaka vo jikajika na ngati vanhu lava na
5: bramino a hi va jikijiki na ngati mara i ku a ni ri i mavonelo ya mina no twa i nga ku swi fanele ku mi teke munhu wun'we hiku i va makweni
1: boy choice
5: bava
1: makweni wa n'wina wo fana na n'wina na hi ti fingerprint
5: makweni wa mina i fana na mina yini
1: na hi ti fingerprint
5: fingerprint yi ya kwini hi vulavula hi ngati la twana bramin loko u la ku landzelela fingerprint wena i ta tekela boti ya wena u nga ri khale hi ku a ni i na pasi ra wena na boti ya wena va na pasi ra vona ende ti-fingerprint ta n'wina a ti fani mi ta kuva swi na mhaka hambi ho twana na munhu wun'we hi ri vana wa munhu a
0: ti-fingerprintna loko mi sungula mi te hi ku twisisa ka n'wehe ku twisisa ka n'we ko vula sweswo
5: hi swona swi ni vulaka swoho ene swa ti-fingerprint swa feyila
1: xikwembu xi ni tsakisi ngopfu ku va xi mi endle mulovedu loko mi ri machanga mi ta hi heta mani
0: babaye
5: ndialevo wa yeso a ni nge teki loyi a ni nga teka boti wa mina yin'wana mana
0: mo tshika babaye 0607875942 u swi vona ku xi kona ximoro leyi ku humaka vo swikoni
1: nkarhi wa loyi vobalibali phe
0: buleti
1: bali
6: mi nghenela ka nhlaniki mi nghene ka nhlaniki ka kokwani Maluleke
0: mi pfukile
6: hi ne hi pfuke swinene mi pfukile hi majaha ya mina yo saseka mata mi saseke ngokawandeni
1: hayi hi pfukile hi ngo vona
6: mi timpohlo mani n'wina mani
1: ina
6: se yi mani hi nghena ka nhloko mani
1: yes
6: leswi ya choice a swi vulaku ne he scheme sama a wu va byela swona majaha lavo ala ntsena i ku nyamuta hi lava ku va byela ntiyiso hi leswi he majaha loko mina ni tekile le ka muti lowuya loko ni famba mina i ndzisana ya mina a nga sala ku a hlayisa nsati wa mina ma ni twa kahle ni ende mina loyi ni nga tlhelaka ni kuma hlantswa ka muti lowuya yi tala kaya laha yi ta hlantswela sesi wa yena kumbe yita yita hlatsela hanwa yena. Number 2 swinge endle ku ndisana ya mina a landele ku pongwanini le mina ningani ya teka kona a swi twakali sweswo a swi vulavuli sweswo makulu wa ni kulela mina wa ya ni landzelela laha ni fambaku kona
1: hi ku voni xiluva ke phela ni hango
6: ya luya a nga teka yena kumbe hi ye a lava ku va hlantswa ya mina i swi tiva njhani
0: o swi ri kumbe n'wina mi nga mi veke tihlunele ka wa
6: Mandela mina ku ni nga ha yile.
1: O makwanga.
6: Hi ona mhaka leyi.
0: Mina
6: a hi landzelela.
0: Lava ku.
6: A nga yindisana ya mina a vukon'wanini bya mina a ku iya ya lavasati hi ku rhangiya. Ene a nga yindisana ya mina a ku iya ya lava hlantswa leyi mina ni fanekele ku ni teka yo mina ni fanele ni kuma wihi.
0: Okay, a hi ngo a hi vambirhi i munhu wa vona hi ya fika ti tekela wun'we n'wimisana lava van'wana
6: hey Mathons hambi va ri 10 hambi va ri 15 a nga yi
1: loyi swi vona kuvheva va van'we hinkwavo
6: e-e ko va ku xintu mi lava ku ta sungula ku xikandziyela manjheni mara yimani ni byelaku leswi ni mi byelaku swona hi swona mina
1: hi mitwini
6: a swi tirhi sweswo mi nga la ku ta hojayi mi lava ku ta hojayila la Mia ho jomela le. Mika ho jomela la ndapa.
0: So bua hezi yendla. Ikezi.
1: Ita swi yendla. Ita swi yendla.
0: 060-87-5942. So bua. Hello.
7: Aye.
0: Aye.
7: Minjani.
0: Ipukile, mpukile.
7: Okay, minjani ya kondola.
1: Ipukile ngoba.
7: Mpukile no. Mina na ka topic le yani.
0: Enwe mani?
7: Manito.
0: Amito, ei mani.
7: Ama hi tivi na.
0: Wa mi bongere magoda.
7: No denga ndi banana ma.
0: Alright.
7: Mavona ka topic le yani. Swi bihi ngopfu leswa swo malume kumbe botone va teka la mina nga ta tlhena teka kona. Eko leswiyana ni swi ya vangana swicele se ku nga ha fambisana wa kahle loko se mi langusana laya un'wana u nangusa le un'wana u nangusa hala ma vona
1: loko mi nga mi langusa yini
7: a ni swi swi tele laha mutini hi boti
1: kose magoda mo lava ku teka sati mi nga humi xitandi
7: Hayi andi loko va nga ri ku vatswari ni fani tshama laha ni tshamaka kona loko xi tandi lexiya xi xa mina ni fani xi phalala ni endla timfanelo hinkwato ta tiko
1: hambi vatswari va ri kona or hava kona magoda loko u huma xitandi mi ri na huma kwa vayisati huma ni xitandi ka ha ri pundu
7: hayi papo manitwa ni swi endla va tekiwile boti va na xitandi xa vona me loko ni selela mhani laha mhani va ta mi kuma ku a va ha ri kona xitandi lexiya xi vitana mina ni nge swi fambi ni siya xitandi xa xisava xi ri hamuna
1: se ni lava ku twisisa swi hlangana kwini na loko boti wa n'wini va ya va tekaka khundula mi ri 2
0: na ku u twa phela
7: hayi nge yi chayi kahle kwala
0: yini nga ta ka yi nga chayi kahle magoda
7: hi teke kwalaha mutini walowuya
0: ku bihe yini
7: swi bihi ngopfu sweswo papa
0: ku biha yini
7: ha ya teka kwalaya swa atswa un'wana a teka laha un'wana a ya teka kun'wana
1: Hayi nga hundi ka le hi la ya le ku bihini ku va ku teka mutun'wi
7: heyi mata swi leyini papo
1: a swi kombiseni hi second boti hi ta khansela
7: swi khanseleni timhaka ta ku ti leyini
1: wo swi na makhuma xikarhi
0: magoda mabula
7: nda mi byele khundula a ni ma endla hi movha nda mi byela
1: Ai, kasi wan la ku pepe.
0: Kasi la kondura bye bye. Ai.
1: Ai, la pepe jeliu mi.
0: Wow, swi na yini.
1: Kasi swi lava swele moya swa ku.
0: 060-87-5942.
8: Pepe ringa baba fana.
0: Mana fana.
8: Yo.
0: Mi njani bo dali?
8: Bukini la ka papa.
0: Right man.
8: Sha ngamla ya mina.
0: Awe.
8: Mi njani ka bazakhundu?
1: Bukile ingo bona man. Ani ni tshami na mukhala bya n'wi lani
8: ni tlhavi kwalaha ka papa na mama
1: ni ta ku yini mi swi ka swi ni kalela
8: chikaku dyandza swa famba tiko swi gola mo
1: ni ta pona ku khoma munhu hi voko a kha a nga voni mina
8: a ni mita rhwala hi barra na ta mi lavela ntanga ya nga heti mi rhwala hi barra he va lava va nga voni va mi rhwala hi barra va ni yisa mudendeni hi vuya hi khome ni khome huku hala tlhela va teke bar nhonga va vekela laha henhla ka timhondzo ta bar
0: hi sweswo
8: papa fane yimani ni hi vonawa hi vona nhlokomhaka leti a swi bihangi ku fika kwalani a swi dlayi mara a swi saseki a swi saseki why na papa fana hi mina loyi hi swin'we mina na n'wina ni ni ya mi ya teka ivi ndzisani ya n'wina kumbe boti wa n'wina hi ku mina hi mesesi kaya ka mina ivi ndzisani ya n'wina va ya va ya teka luya wa tlhandlamaku mina luya wa ka makhuvele n'wina mi ta swi kota ku vula ndzisani ya n'wina na mu wa n'wina nsati wa ndzisani ya n'wina mi ku sivala hi ku i mutwana wa n'wina mi ni vona hi bihe ngopfu kwalani ende luya makwenu wa mina i ta swi kota ku vula n'wina ka papa khulu a vula sivala wa yena mivona a yi nandzihi hi mhaka ku a yi nandzihi swi komba ku na loko munhu un'wana na lowu un'wana a nga ri kona luya wa sivala na si hi mhaka ku a yi nandzihi swi komba ku na loko munhu un'wana na lowu un'wana a nga ri

0: ni loko hi randana hi ranga hi mapatwini ivi se ku fika nkarhi wa ku se hi twanana loko se swi ya humela rivaleni ku maloboriwa ni ku na mi phela hi le ka mina kwalaya
1: muku hi le ka n'wina na mhe ni teka kona ni teka ndlisa ya mina ha un'wana yima patwini a yima na mathonselontsongo un'wana yima patwini mathonselonkulu
0: a ni swi vahenge se swi tiva
1: nahoyi kona loko a hi nge pheliwa ni mathonse va ni kuma gedeni ni yime gedeni ku huma papa ntsongo va landza ndlisa ya mina hayi khona yona hayi khona a yona a xisaseki ya
2: mina
1: Bye-bye, Papa Fana.
2: Chap. Chap. All right. 060-8-7-5-9-4-2. Bye, Yala. Where is Fafila?
0: Say, if it's not a Sivara Bhoti.
2: If it's not a Sivara Bhoti.
0: A Sivara Bhoti.
2: If it's a Sivara Bhoti, it's a Sivara Bhoti.
0: And Satwa Mina. Mama Kwawa Kwa is Sivara Shami.
2: 106?
0: Eh. Enda.
3: Yebu.
0: Yebu.
3: Njani?
2: Ifukile njana.
3: Etuke.
2: Ei.
3: Mele shini shivona kukoba kube koroki adzaha rikona. Vatekiwe ngopfu hi ndlela yaleyo vanhu va va na vihati hi sweswo hi mhaka ya ku korokisana. Ni kuma ku loyi a tekiwaku hi boti wa mina ku ta na tindzisani ta yena na van'wana na van'wanyana. Se mina ni fika ni ku Sivara leya yi kula swi endleke ngopfu swo ka swi nga talanga ene kun'wanyani a ti tlheliwangi hi ku ku va se ku onhaniwile se loko ku onhaniwile hi endlisa ku yini hi ta swi tshika hi mhaka yo chavisa sweswo mi tiva vo tala ngopfu swi nga endlisa sweswo kwalaya ku yiwa tihunyini ka ku rhekisiwana ku yiwa ku hikwini ni nga tivi loko ku ri ku swa vukorhoki ma swi tiva ku na ku swi tiva ku fika ni nga zange ni swi vona mara laya ka vukorhoki a ku promoteke swihi swo talango swo fana na sweswo hi vulavulaka hi swona namuntlha hi ndlela yaleyo
2: ikhala swi ri kona swo onhake ku sweswi ku hava vukorhoki
3: ya no vona ku sweswi a ne a swa ha koti ku approacheka ku ri ya swi sungula kwihi laya ka vukorhoki a ni mina hi mina ndzisani ya lava va tekaka ene luya wun'wanyani i ndzisani ya lava ya va tekiwaka se kwalaya ku va ku ri na hasahasa yi humelelaka ni lera ku va fika vambirhi vanharhu mune lava va nga vikati na sweswo swi nga fambisa swona ni va tivaka se hi laya ni ngo nkarhi liya ya phuruki a swi kota ku endleka sweswi ni vona swi ya swi karhi swi hungutana
0: hlayisekanle
3: ye
2: All right, 060-8-7-5-9-4-2. Vanga va ri kona vanga rhumela mikandziyiso ya vona marito laha mo hi kamba kahle vona hi ta tsuma kahle ya navela birthdays eka vanhu va birthday yaka eka siku ra namuntlha mo hi twa kahle mikandziyiso laha yi rhumeriwini mo hi twa
4: ku leswi teka mutini wun'we va na xiloyiloyi va ta loyana vanhu lava muti lowun'we se a swi laveki swi lava vanhu va teka un'wana a teka kun'wana hi mina makhosa ni swimunhu mativula ku laka mbalate
5: impela muloveti ya ku teka vamakwenu miri wa makwenu a swi bihanga swa humelela ende swi ndla kahle na vanhu valava kota ku hlayisana le muntini walowo swa swicelecele swi va swi nga ri kona hikuva vanhu valava e vanhu va ngo a va langa ta ku ku luya n'wana va mukhulu a va xavi yini ku endleka yini swi kahle loko vanhu va ri va muti wun'we va tekiwa hi vanhu vambirhi a mutini wun'wanyana futhi swi endla ku va hlayisana na vingi hi ku hambana ka swona ku hava n'wana ta va na swicele leswaku ku manimani ta endla yini manimani ta endla luwa n'wana ta va ka swoku ku na sesi ku na manimani inkomo va haxe
6: ripurile na vacumi va haxe a swi bihanga un'wana na un'wana i tele nuna wa yena kokwana wa doxa tinyiku mapundhakela ka mapfuvi inkomo
7: Atosi ya mfula na bisho

0: Sweveka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsebeka eka madyambu ya sukura na muntlha va eka ri mamukela tindhawu hinkwato elamupfuleleke xiyanimoya xa n'wina xa xirhandza xa GCR FM eka madyambu ya sukura na muntlha mamukarhi mi yi kuma kahle le ka xihondzo xa 106.0 MHz FM eka madyambu ya sukura na muntlha loko va hi karhi hi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va hi karhi swi langutisa eka madyambu ya sukura na muntlha nga va hi karhi hi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizi Zitha u nyikerile 150 wa tintangu ta xikolo kun'we na 150 wa tikhanku leti ta science 150 wa minkwame exikolweni xa le henhla xa Nghonyama na Phadziri hi nkarhi wa nkhuvo wo hambanahambana lowu a wu khomiwile eka tindhawu ta ka Dzumeri nakambe nga tlhela hi khumba kahle le ka vaaki va muganga wa Mogolovuto hi sonto va tekile nandzu va wu veke emavokweni ya vona hi ku tsema tiphayiphi ta mati leti kalaka ti nga ri ki enawini leti a ti koka mati lama kongomeke eka layini leyikulu ya mphakelo wa mati nakambe nga tlhela hi khumba kahle le ka maphorisa ni nga ku maphorisa ya xifundzhantsongo xa Vhembe ya le ku lavisiseni eka va ehleketeleriwe ndzhaku ka ku kumeka ka mitsumbu mimbirhi yi hundzile emisaveni nakambe nga tlhela hi khumba kahle le ka vatirhela mfumo va le magondzweni va laha xifundzheninkulu xa Limpopo va khomile bazi leri a ri suke emalawu ku kongongome etindhawini ta Joni eka gondzo ra N1 eku sunguleni ka siku ra namuntlha endzhaku ku kumeka leswaku ri khandziyisile vakhandziyi vo tlula mpimo nakambe nga tlhela hi khumba kahle le ka nandzu ehenhleni ka n'wamabindzu wa xifundzhankulu xa Northwest Brown Mahundzu hundziseriwile emahlweni ku ya eka musumbhunuku ku ya endla xikombelo xa beli ximfumo nakambe nga tlhela hi khumba kahle le ka maphorisa ya Waterfall ya le ku lavisiseni eka nandzu wo dlayeka wa xinuna wa malembe ya 44 hi vukhale i swiviko leswi hi nga ta va hi swi langutisile eka madyambu ya siku ra namuntlha swi veka kahle le ka ntsevu wa timinete ku bile awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha ni nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka xipano xa Bamba Roded lava mi tshela kahle nongonoko wa matimba swinene eka madyambu eka ndzenga wa siku ra namuntlha kasi mina ni remember nguveni leyi nga ta va yi karhi yi fambisana kun'we kusuka kahle le ka awara ya ntsevu ku ya fika kahle le ka awara ya nkombo tsundzukani awara ya nkombo wu kona nongonoko wa ta mitlangu sweswi hi hundzela ndzhaka sweswi nongonoko ya emahlweni riperi
1: Sisi lahla mrandzwa wena hi ndlela xindzuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand Ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe U 14 hi wena Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery Eka ti plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand Hey i society yi nga ku nyika ka mali handle ko longsa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale enda kama gezi hardway nale karsaba e kambako village nale taxi rank street empenama e kapani e joni ikumeka extension 4 e parliament street opposite botley store kusona ravi ridge e ivor park ile extension 3 e freedom drive kusona police station nale ka dr nyiko medical center nale skadafi winterfield kusona le maname long primary school tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka e joni hi vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065 525 5 4 2 5 3 Kumben 0747514932 Arma Rubella Funeral Services Arma Rubella Funeral Services. We can up Kanganyiseka 065 525 4253. Umbe 074 751 4932.
0: Sweveka kahle leka kae wa timinete ku bile awara ya ntseveka madyambu ya sukurana muthlabai kare se mahlweni na nongonoko wa tamigange ka madyambu ya sukurana muthlana ku baikare langutsa kahle eka swiviko leswi swivaka swikarhi swi sungula nongonoko wa madyambu ya sukurana muthlabai kare khumba kahle leka meyara wa masipala wa Greater Giyani Kansala Thandi Zitha hela va vanga nikela edzana na makume ntlhanu wa tintangu eka ninga kuwa tintangu ta xikolo dzana makume ntlhanu wa tikhankuleti ta science na dzana makume ntlhanu wa minkwama ya xikolo eka vadyondzi exikolweni xa le henhla xa Nghonyama na Phayizani hi nkarhi wa nkhuvo wo hambanahambana laha ku famba va karhi va kambela eka tindhawu ta ka Dzumeri. Kasi xikolo xa le henhla xa Nghonyama hi lexi kumekaka emugangeni wa ka Mageva, kasi xikolo xa le henhla xa Phayizani xi kumeka emugangeni wa Maphati etindhawini ta ka Dzumeri. Khanselara meyara Zitha u heleketiwile kahle hi khanselara Khoni Manganyi, nhloko ya nhloko ya vukorhokeri bya vaaki e khansela Christina Zitha, kun'we na nhloko ya vutshila na ndhavuko khanselara wati wa Dinkuna Lemi, kun'we na vaakatiko hi ku hambanahambana ka vona. Meyara hi lava va vhakerile xikolo hi ravuntlhanu ku va va ri karhi va nyikela swiambalo swa xikolo hi siku leriya.
2: A xi hundzile mahlweni ka hina ku hi xi vona, hi tlhela hi swi navela, hi swi teka, hi swi vekela timbilwini ta hina, hi tibyela ku leswi na mina ni lava tluriwa ni la ku fika aka swona. A ni ri swoswo ma swi vona namuntlha hina loko mara xin'wana na xin'wana lexi nga swa kahle a xi hundzile mahlweni ka hina ku hi xi vona, hi tlhela hi swi navela, hi swi teka, hi swi vekela timbilwini ta hina, hi tibyela ku leswi na mina ni lava tluriwa ni la ku fika aka swona. A ni ri swoswo ma swi vona namuntlha hina loko hi dyondza xikolo a ku nga ri na ku donateriwa tintangu. Mara ma swi vona namuntlha hi leswi, hi fambe hi lava timali, hi mi xavele tintangu, hi mi xavele ti-scientific calculator, hi mi xavele tibeke letiya ku hi tata mi nyiketa swona. A ni ri hunguta ndzhwalo wun'wani ka vatswari, se hina hi lava mi swi mbala with pride ya ku ni ta dyondza, ni ta va wun'wani mi ta hlayiwa aka loko dyondza mundzuku. Aka masiku lawa ku saseka ka nhwenyani mati ya ku ncini i mabyongo ya wena ku i ma tirhisise ku yini. Loko wo ni sasekile ni ta hlamba ni basa va ta ni vona ni va ta ku hlakata leti faneka a ri nchumu. So ku saseka ka nhwenyani i mabyongo ya nhwenyani na ku tikarhatela ku hlaya tibuku. N'wina majaha mina hi lava ti-engineers aka n'wina lava nhwenyana. Hi lava ku vona ti-chartered accountant aka n'wina. Masiku lawa va ri ku na hina va ri ti-actuarial science hi lava ku ta ti vona kwala angonyana. Mi dyondza xikolo a ka ha ri na n'wana loyi a nga ta ku namuntlha ni tsandzeka ku ya xikolweni hikuva vatswari va mina a va tirhi. Ku na NSFAS leyi ngo mi nyika mi dyondza mahala. So hi kombela ku dyondza ni xikolo. Na hina hi ri masipala lava va nga pasa kahle lembe na lembe ha humesa hambiloko ku nga ri basari yo mi hakelela ti-fees ta xikolo. Mara hi la ku n'wana un'wana na un'wana loyi a nga pasa kahle a kumi xo a fika a tisungulela a hostela kota ku tixavela a yini a tixavela fridge a tixavela ti-duvet cover a tixavela sweswiya swo sungula ximuta xa wena swa le xikolweni. Ximutana hi vuli ku va na n'wanuna xikarhi hi vula ximutani xo ni na kotlela ka mina na fridge ya mina ni veka mati na ketlele ya mina ni na ayini ya mina na mukumba ya mina na xikhigelo xa mina. Loko ku ri ku hi tixavela na ximbedyani hi tixavele na ximbedyani xa wena ku loko i vuya exikolweni i fika i kota ku tshama kahle i wisa hi leyi hi mi nyikaku yo mi pfuneta ku ya kwaleni. Xo va ka n'wina ku mi hlaya ku fika kwini. Loko mi nga hlayangi mi tikarhata mi kuma ti-distinction futhi loko mo kuma ti-distinction na leswa hina mi nge swi lavi tikhampani letikulu ti tota ti mi teka va mi nghenisa xikolo. So hi mi kombela sweswo vana va hina nkarhi a hina wona loko emiyisi vo tata hi kuma laha mathichara va tshamela na vana va ri lava nga ri ku dyondzeni va nga lwa na hina a hi la ku hlwela ngopfu hi to endla ku hi ta hendla over is a symbolic ya ku hi ta teka vana vangani. Va ta hi byela tatana xungwani ku hi teka vana vangani hi va nyikela hi ta kota ku tsutsuma hi ya hi tisa swin'wana kun'wana na n'wina mi ta kota ku tlhela atitlilasini
0: swi
2: tluriwani na ku fika aka swona.
0: Swi veka kahle le ka 14 wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya siku ra namuntlha va lava e meyara wa Greater Giyani Councillor Thandi Zitha lava va ri karhi va kombisa kahle ehenhleni ka ku va ri karhi va nikela kahle 150 wa tintangu ta xikolo 150 wa tikhankhuleti ta sense ku n'wena 150 wa swikwama ni nga kuma minkwama ya xikolo eka vana va xikolo eka ra vuntlhanu hi lava va ri karhi va nikela kahle ka tindhawu eta ka dzumeri kasi nhloko ya xikolo lava va nga va ri karhi va kombisa ku cancer swinene endzhaku ku va ri karhi va vhaka ni nga endzhaku va ri karhi va endzerile xikolo xa Ngonyama hi xa le henhlahenhle swinene
3: xikolo nkwenka n'wina lava ku mi xeweta eka siku ra namuntlha ni me haleni hi ntsako lowukulu swinene leswi nga humelela la ku va vula ku tisa marito ya ku cancer aka meyara leswi namuntlha va nga hi endlela swona tanihi xikolo tikhakuleta leti ti te hi nkarhi wa kahle hayi siku ya tsariwa xikambelo xa midiya ende tolo vana lava va huma aka motivation a Giyani laha ni nga vulaka ku aka top 20 ya sekete hi na vana va ku ringana 12 va huma vula Ngonyama lero vana va 8 va humaka swikolo leswin'wana sekete ya hina yi na swikolo swa ku ringana 12 mara aka this top 20 leyi ni nga vulavula hi yona ni komba ku vana va hina va ku ringana 12 a va ri ka top 20 ene number 1 ya sekete yi huma kwala ka xikolo lexi se swi le ku yi khomeni kahle swinene tanihi xikolo swa komba ku hi le ku tirheni ni pfumela vona vo meyara na lava va nga kona haleni na vona va swi vona hi nkarhi wa ti-awards ta ka masipala ku ri xikolo lexi xi le ku tirheni meyara xikolo lexi a hi ringeta ku xi khoma kahle leaders ya lava nga sungula xikolo lexi va ta na Ngomani na van'wana lava nga sungula laha hi yisa phambeni hikuva hi karhi hi tirha hi matimba tanihi vadyondzisi la xikolweni katsa na SGB na vatswari va tiko leri ka Zumeri ku ri xi ya phambeni xi tondrobyuta ku hluvuka ka muganga lowu wa ka Zumeri kumbe ka tiko ra ka Zumeri kwala xi nga kona ka muganga wa ka Magelo se hi lava ku khensa swinene tikhakuleta leti va nga tisa haleni i 107 ta ku ringana vana lava va ndlaku mats na science leswi va nga komba swona va va karhi va vulavula va hi komba ku tala ka vona haleni se hi lava ku khensa no pfumela ku ri lembe leri taka hi ndla ntlangu laha xikolweni lexi loko ti-results ta hina ti hume kahle lembe ra ku hela ti-results ta hina a ti vangi kahle ngopfu ti wuye switsongo va 3% kusuka ka va 96 mara lembe leri swi vonaka hi nga ri hi ya kwale ka 100% na vana va ku ringana 253 lava nga ka matric se sweswo a ti ri ka 96.8 lero ni pfumela ku ri loko lembe ri hela vana lava va ta va pasa hinkwavo hi ta ndla ntlangu laha hi ta mbitana meyara hi ta hi ta celebrate ti-results ta hina hale Ngonyama se hi la ku khensa swinene aka leswi nga humelela ka siku ra namuntlha support leyi va nyikiwaku yona vana lava va yi vona yi le henhla swinene i support yi kulukumba ngopfu lero hi pfumela ku i catalyst leyi nga cheriwa ka siku ra namuntlha haleni vavandla ku sayense va swi twisa ku se ni vulavula hi yini se ku se ku cheriwe catalyst vana va mena ti-results a ti tlakuki leswi hi lavaku swona se ni nge ta timarito hi mhaka karhi va komba ku va ya kun'wana mara hi ri xikwembu a xi va katekise ku ya mahlweni tanihileswi va nga komba mfundhisi yaleni loko va pfula ntirho ku voko leri nyikaka ri kateka ku tlula leri amukelaka se switirhisiwa leswi vana va hina swi khomeni kahle swi kota ku tirha leswi swi fanele swi tirha swona swi vula ku ri maths na science na accounting a ni swo swi lava ku ti-calculate a hi nge hi fika hi kuma ku va ku na n'wana laa nga feyila hi ku se hi khome tools hinkwayo leyi hi nga ta yi tirhisa ku hi kota ku humelela aka swilo sweswo se hi amukela swilo leswiwa hi mandla mambirhi swi tinyiko leti hi nga nyikiwa tona ka siku ra namuntlha ho khensa a ni na marito lo tala ntsako aka siku ra namuntlha ku vona leswi masipala wu nga hi endlela swona hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla inkomu
0: Sweveka kahle leka khumeka iwa timinete ku bile awara ya ntsebeka madambu ya sukura na mutlaba iri kare emahlweni ena ku ba ikare langotsa kahle ka maka iya ku nikeriwa ka ninga ku maka ya ku nikeriwa ka mpahla ya xikolo eka bana ba xikolo xa lenhle swinene xa ngonyama kunwe na xikolo xa phaidzani kasi ba ikare langotsile kahle eka xikolo xa ngonyama laba vanga ba ri kare ba kuma kahle swana no kusuka eka ba masipala wa gre wa Greta Giyani Mayor Councillor Thandisitha.
4: From a primary school, because it is our feeder school, and the entourage in the Greater Giyani of in the municipality of Greater Giyani, and the SMT, the my colleagues, my educators, the SGB who are in governance, and I also want to acknowledge again our matriculants. In this school, we have 67 learners, so 12 of them have gone for the camp in Sukumansdal. So we have the remaining ones, I think it's supposed to be 55. So Dr. Jauke TM, I gave her an invite. Leswinga swikombisa iku va kona the competing programs, va kombe kuri namuntlha. Baya sangana na MEC, so that's why she is not here. So naku komba kuri leswi va masipala mi swi endlaka xikan'we kan'we no believe kuri I vision ya our mayor swi fambelana na leswi hina hi endlaka swona haleni, because hina hi dyondzisa vana, mara loko hi karhi hi dyondzisa vana swa ha ri kona sweswi meyara mi kuma kuri n'wana u humaka the underprivileged family mikarhi yin'wanyana n'wana u sale a ri yexe vatswari va le ku lavalaveni kumbe ku zameni ka ku ri ku kota ku kurisa vana lava. So swi endla ku ri swin'wanyana swa swilo leswi mi nga hetisela swona swi fika swi fita ka xivono lexi hi nga na xona na SGB, kumbe ka xivono lexi hi nga na xona hi ri xikolo xa ku hi dyondzisa vana va ri ka condition ya kahle. Ma swi tiva ku ri khale a swi tika a swi nga ri kona leswaku nyikeleriwa, mara sweswi hi lava ku khensa hi tlhela hi appreciate your vision leyi fikaka yi mecha kahle na the vision of the department ku ri vana loko va ta xikolweni va mbale yunifomo va fanele va va va ri na tintangu. Sweswi axikolweni ka ha ri hava n'wana loyi a nga ndleki tinhlayo, loko n'wana a nga ndli pure mathematics u ndla mathematical literacy. So swi vula ku ri ti-scientific calculator leti tintangu leti ti-school bags a mi lo endla swa hava, a mi lo waste mali ya municipality, mara mi fike mi endla swona. Loko mi langutisa leyi ka a gating ku na vision and mission, mara a vision ya xikolo we are striving for excellence. Nje mi kambe vulavula hi ku ri vana va fanele va pasa va nga mi nyumisi, na hina as a school, as the principal and my SMT and all the educators, we are striving for excellence. So na vana va hina hi va hi ri na vona nkarhi wo leha ku ri at least loko va huma laha va nga humi va nga khomangi nchumu. So hi lava ku khensa swinene eka meyara wa hina, no tshemba ku ri loko va tshamile namuntlha va ta va ri proud, because a vo lo nyikelela ntsena imbewu leyi leyi va nga yi byala kwala ka community, and na ku ri leswi ku ta va ku ri matimu ka vona ku ri a ni va ni meyara the principal of Muswanana Primary School, because
0: swiveka kahle le ka makumembirhi nharhu wa timinete ku bile awara ya ntsiveka madyambu ya sukura na mutlhanongonoko hi ta miganga va yi karhi langutisile kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandisitha hi lava va ri karhi va yele exikolweni xa le henhle xa ngonyama ku va va ri karhi va nikela kahle tintangu ta xikolo kun'we na 150 wa ti-calculate ta sense kun'we na 150 wa minkwama ya ku ya exikolweni. Sweswi va yi karhi hundzela endzhaku ka sweswi hi teka nongonoko ku ya amahlweni ri perile.
1: Harmarovela Funeral Services. In la tamranzo wena hintela shinzuti. Plan A, we joina hit 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi kutsarsa 13 wa shiro hantle kolong tamalebe. Who 14 hi wena. Lokoreka Plan A, hi kuinga 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato, hi kuinga tana ATM ya 150 rand. Hey, is society hi inga kuinga kamali hantle kolong samalebe. Loko kunga lahli hina, eka Plan A hi kuinga 4000 rand. Plan B, 4500 rand. Plan C, 5000 rand. Hey, hiri, ay langu smalebe. Kasi, napanda boti sunga, hila sande kashpimelo. Hikumeka egiani, malamlele, bukwa kwa hila, salema, jaganjaga, sanini, makakapaji, naleka mapale. Kasi, hintata mkasiku na siku. Hina rabirincha, eka skopo, mcheketa section, eka gonzora R81. Nale skosese wholesale, enda kama gezi hardware. Nale karsaba, ekambako village. Nale taxi rank street, mpenama, ekapani. E joni, hikumeka extension 4, e parliament street. Opposite Botley store, kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park, hile extension 3, e Freedom Drive. Kuswana police station, naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld, kuswana le maname long primary school. Tikele nchukwa inle shaku. Hipwi sabaranzo wa mwina kusuka e joni, hipwi seli mpopo mahala. Hui shoko shoko. 065-525-4253. Kumben, 074-754-4932. Armarubela Funeral Services. I will take a chance. Armarubela Funeral Services. I will take a chance. I will take a chance. I will take a chance. I will take a chance. I will take a chance. I will take a chance. I will take a chance. I will take a chance. I will take a chance. I will take a chance. I will take a chance. I Armarubela Funeral Services. We can look at 065-525-4253
5: Matanzo traditional lila Dr. Giligili Beru ngofambu kaka ya barikona
6: Bapuna ika kususa shinyama Kutungula bani mbushongurisa ya mmoya Kutungula munu ushangana nshoko Kususa mmoyo teru ya wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka lukunga kumingwana Kupia minti Kushongula mmoyo lukui kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vanavuwa Kutungula vanavu buwashifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya kuambana na kashona Kutungula milengo lukui vava na kupimba Dikensa tele nzeni kama kwiri Kupula mo business Kupula dilagita munu Kutungula nyoko kufretela Kutungula shilumi Kutungula lava tikelu waka Kwefe mula kwa shifuba Kubuisa muranzu wa wena Wakale Kunga lafek Kutungula stroke Nala vangana di joint abona Tinga tikeleleka Vatsama katukulche Patungula Kupandua nshoko inga yimi Kupula mweo profeta Kutwasisa munganga Kupula lava ngapaleru wa munganga Kupalula mpuku Kubuisa munlui anga lateka Nama wan mabajua ambana Yonje high blood Chukela Low blood Nama tiso Nasungu nisutala Kukonsulta if 500 rand Ngaba kumega 079-968-9174 Madanzope traditional ila Dr. Gili Gili La papuna ikutembeka Zankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la giane la hi shavisa so fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi shavisa beka mina mtabalsinde mabona hoza hoza mrumelele

xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheli wo Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli. Va kumeka njelele edupeni, Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Endzelela Dumadu again na malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela Duma Steel Roof Tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo. La Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee naswona kuna swipimelo.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Buru nga fambu kaka ya parikona
2: Bapuna ika kususa shinyama Kutungula bani buhlongurisa ya moya Kutungula munu uhlangana nhloko Kususa mwayo tleru ya wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kubia minti Kutungula mwelo ui kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya kuambana nakasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka hi Phalaborwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelela

ya ikhometse na timinetse ba kariswa kahle la kha awara ya nkombo eka madamba sikura na mutla ya ni vandi karani khetsa swinene ba tirikolo rika loko vina wena kahle ku suka le loko yena izukile kahle le kana kona ko BBZ indlela yona yaleyo ka ku tafuka kahle eka madamba sikura na mutla loko se mina ntaba ni karani fikisa xisweso ka ni kana kunika kahle nongonoko eSportsville la ka GSR FM 106.0 show ndla mini khoma kahle kusase ka swinene hinkwakwa ko la mini khoma kahle meri kona ka ni vandi karani khetsa swinene bo yingisele bya bya loko mi vina ba na ba tirikolo rika sukusela le ximishweni ku tafika la kama jambu ya siku rana mutlaka kume ngwe tsela tibinetse ba khariswa kahle la ka awara ya nkombo ke ngela kahle la ka nongonoko wa Sportsville mina vito inomen jikijela le nga ta va swin'we kahle ka kusuka laka awara leyiwani ya nkombo ku ya fika kahle awara ya nungu eka madyambu ya siku ra namuntlha swi tele leswi hi faneleke hi vulavula hi swona eka madyambu ya siku ra namuntlha ngopfungopfu loko hi langusa kahle ku ri weekend leyi humaka kahle eka yona hi ndlela yona yaleyo ka ti-teami tivi ti karhi ti tlanga tin'wani tiliki ti herile tin'wani tiliki ko sala ntlangu wun'we ku ri hi va kha fikisa sweswo kahle emakumu kambe ni na ku tshemba leswaku ri hayi hi ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xanaki tiliki letiwani ti va ti ri karhi ti swi fambafambisa ku yini ke a ve ni karhi hi langutisa kahle hungu ra ku sungula lahawani va ku chipa United brought in Brandon Truta to help them to avoid the drop to the relegation promotion playoffs in the final game against Kaizer Chiefs. La vula ku tsena leswaku ri va chipa United va kha vitana kahle mudzabere Brandon Truta leswaku ri ta va karhi va pfuna kahle leswaku ri ka tlangu wa vona ka wa ku hetelela loko va tlanga kahle na xipano xiya xa Kaizer Chiefs va nga vi va kha va luza kumbexana va kha va hluriwa hi mhaka ku ri loko se va kha va hluriwa hi ndlela yaleyo va ta va kha va tlanga kahle ti-playoffs a hi swona leswi vona va va ku swona ni a va lavi ku tlanga ti-playoffs va lava ta tikuma kahle na le ka season leyi taka va va va ha ri kona la ka Betway Premiership a hi veni na ku tshemba ku ri himpela va ta va ha ri kona loko hi va hi karhi hi langusa kahle kusuka ale emutini luwa wa chipa United ka swi tele leswi vhele hi nga swi langutsaka loko hi langutisa laha hasi le ka relegation le a hi veni kha hi langusa kahle ku ri ti-promotional playoffs ta kona loko hi tsuma kahle hi ya le ka ABC Motsepe tona ti va ti yimise ku yini ke mi ta tsundzuka ku ri loko ri xipano xa Cape Town City xona xi vi xi kha xi kuma kahle xiyimo xa vunharhu lexi xi taka ku xi xiveka kahle leswaku xi ta kha xi tlanga kahle ti-playoffs na swipano swo fana na va Milford na va loko langusa kahle lawani va kona vanhu va fana na va Cape Town City yes va Milford tanihi la ni nga vula hi kona vhele la hi nga ta va hi karhi hi langutisa hi vona ni ta mi nyika ku ri ti-date ta kona va ta va va ri karhi va tlanga rini va ta va karhi va tlangela kwihi hi ndlela yona yaleyo ka kasi loko va karhi langutisa ku ya mahlweni kahle ka murhangeri wa xipano xa Kaizer Chiefs i vi ya karhi ndzundzela kahle vatlangi va xipano xakwe na vaseketeri eka mbuyelo lowu wa xipano xi nga humesa kahle nguva ya Betway Premiership kahle ngopfu kusuka la ka lembe leriwani ra 2025 na 2026 murhangeri wa xipano u vule marito ya leswaku xipano xa Kaizer Chiefs xi tirhile swinene endzhaku ka loko xi kote ku fikelela kumbexana ku nghena kahle eka mitlangu liya ya CAF Confederations Cup laha va nga ta va karhi va tlanga kahle hambi ku ri mitlangu ya MTN 8 nakona va va karhi va nghena leswi nga hetelela swa swi karhi swi tika ka season leyi nga hindza ku za va fika kahle na le ka mitlangu liya ya CAF Confederations Cup va fikisiwe hi mhaka ku ri va va kha va wina kahle bikiri leriya ra Nedbank Cup loko mi za wina bikiri leriya ra Nedbank Cup automatically va kha mi nghena kahle le aka mitlangu liya ya CAF Confederations Cup hikuva mi swi twa kahle ku na Durban City na vona va kona ku halaya ka leswi vulaka ku ri na vona va ta va ri kona va kha va tlanga kahle mitlangu liya ya CAF Confederations Cup ku ta va swipano swilo swimbirhi ntsena xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa Durban City ka CAF Confederations Cup and then loko va kha hi langusa kahle le eka CAF Champions League xi ta va yi ri kona na Mamelodi Sundowns na xipano lexiya xa Orlando Pirates. Ya kasi leswi ni lavaka leswaku ri eka madyambu siku ra namuntlha ka va kha hi vulavula hi swona le ka nkarhi wa mina loko se hafuta ku bile awara ya nkombo no lava tsena leswaku ri ta va kha hi vulavula kahle mi byela leswaku xana wena weekend ya wena ke yi ri njhani hi wihi ntlangu lowu nga wu vona wu ku koka rinoko wu nga va wu ku tsakisile wu nga va wu nga ku tsakisangi and then u tlhela wu ni byela ku ri xana hi kokwala ka yini ku nga va ntlangu luwa wa first league wa CAF Champions League xikarhi ka AS Rabat na xipano lexiya xa Mamelodi Sundowns kumbexana u nga va ntlangu wa Orlando Pirates lava nga hetelela va kha va tsandzeka
wina league andaka loko vakha va tibyeleswa kuri loko hi fika le ka xipano lexi ya xa Durban City to fika hi ku va roll over ni swilo swi va swi nga fambi hi ndlela leyi a va swi plani hi yona leswi vula ku ri tlanguliwa kumbexana leaki leyiwani yi ta va yi kha yi decidiwa kahle hi game ya ku hetelela la Sundowns yi nga heta se yi nga yima yi vona ku ri kasi Pirates va va karhi va swi endla endlisa ku yini ha mo ni byela ntsena ku ri bolo yi njhani hi weekend mi vone yini n'wina hi xihi xi nga mi tsakisa hi xihi xi nga mi tsakisangiku ivi hi va hi karhi hi vulavula ka ma ni sendela na voice note kwalaka nomboro 060 875 942 a tsutsumeni swinene nghena kahle ka xipano xa Orlando Pirates Absalom Wadu u vula leswaku xipano xa Orlando Pirates xi ta swi kota ku va kha xi teka kahle xidlodlo xa Betway Premier shipi loko hi vakha hi langusa kahle mugqivela loyi ya ku kahle eka wona murhangeri wa xipano va vula leswaku ri mbuyelo wa xipano lowu xi nga humesa hi mahelo lawa ya vhiki wu na nkoka swinene endzhaku ka loko va kotile ku vona leswaku ri swihoxo swa vona swi le kwihi na le kwihi la vulaka leswaku ri nkarhi loyi yake eka wona ku tlangela ku hetelela lowu u ta hoxa hinkwaswo matlhari lawa nga na wona ku endla leswaku ri a va kha wina kahle ntlangu luwa a teka kahle bikiri ra Betway Premiership.

Ya kasulo kan buisa sweswo vele ku yemohleni kahle ka namuhla vele hayi bongo matele ni ngikuti kuva kan famba ku hala wani yakui hala ni yakui kambe hungu leri ni hlanganaka na rona tani lani ngamlomisela hi kona ta vani kari ni tana rona ka hindlela yona yale ka loko longisa kari wa mina loko khume kombo tsena 10 minutes hi veri kari swa kahle laka awara ya nkombo a vini veka langisa kahle kuri eka weekend le huma kahle eka yona ka Ivan ba ikari hi langusa kahle ku respond leswi nga nghena kahle eka top 8 ku nga va ku ri mani na mani na mani ke longiseni xipano xa Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, AmaZulu, Sikhukhune, Golden Arrows na Polokwane City and then ku va ku ri ku penta kahle ntlangu wa ku hetelela leswi vulaka ku ri exikarhi ka Durban City siwelele Stellenbosch hi lava nga ta hetelela va ri ka xiyimo xa vunhungu sweswo swi ta kha swi dependa hi ku ntlangu luwa mitlangu ya vona ya ku hetelela hetelela va va kha va yi tlangisa ku yini ke ta va kha sa swinene hi vona ku ri xana ke kona kwalaya yi ta va ku ri karhi ku endlisa ku yinike kasi loko veka langusa kahle xipano xa Mamelodi Sundowns competition league ta va kha va phikizanela ni yona eka nguva leyi yaku kahle eka yona kumbexana mabekeri lama va nga ta va karhi va phikizana na wona eka nguva leyi yaku kahle eka yona ka va ta va karhi va phikizanela MTN 8 Nedbank Cup hambi ku ri Betway Premiership na yona va ta va karhi va phikizana va teka kahle kumbexana va nghena kahle na le ka Carling Knockout and then na CAF Champions League still to be confirmed African Football League hi leyi ya faneleke ya confirmiwa if they win Champions League va ta va karhi va famba va ya kwalaya va tlanga kahle African Football League hi ndlela yona yaleyo ka mso sinduka ku ri na FIFA International Cup na yona yi ta va yi ri kona la ka 2026 and then yi nghena kahle le ka CAF Super Cup nakona va ta va karhi va phikizana kwalaya laha yi nga ta va yi karhi yi vona loko ma langusa xipano xa Sundowns xi na advantage ya kahle ya ku tala leswaku ri va ta va karhi ka tikhapi letiwani ta 8 letiwani swi nge endleki mani ha va huma na yin'we va ri hava a hi vi na ku tshemba ku ri hayi mani va ta va kha va kumanyana kumbexana bikiri rin'wenyana mambirhi ka a ni ma xi tiva xipano xa Sundowns xi se cinca ka ha ri xona xexiya a hi ngheneni ka n'wana rihungu ka hi langutisa kahle ku ri va ku Samir Nokovic u ta va ri free agent a ndzhaku ka loko a ta hambana kahle na xipano xiya xa siwelele contract ya yena yi ta va yi kha ri yi expire kahle a ndzhaku ka nguva leyiwani hi nge le ka yona ka the 33-year-old striker deal run out of 30 June 2026 making him a free agent injuries have plumbed him this season leswi vula ku ri u va karhi a nga tlangi kahle timhaka ta ku va a ri a vaviseka laha swin'wana swi n'wi fostelaka leswaku ri ingaku a nga hetelela va karhi a retire ka tlangu wa bolo yena wa na 33 ntsena wa malembe a nga se za va hindeliwa ku hindza mpimo ni va kona lava nga na ma 39 years van'wana va na ma 40 years va ha ri ku tlangeni ka bolo se na yena u na 33 wa malembe u dlawa hikuva akhari a vaviseka swikutaniya hi ta va yi karhi yi langutisa hi vona ku ri xanaki swi ta swi ri karhi swi fambisa ku yini tsundzuka ku ri Samir Nokovic a tlanga kahle neke xipano lexiya xa Royal AM lava nga hetelela va va karhi va n'wi kolota lana sweswiwani swi tikomba ku yi nga ku havisiza va kota ku va karhi va setela xikweleti xa vona va Royal AM la Royal AM yi nga hetelela va karhi yi fambisa xisweswo hi ndlela yona yaleyo kuha a yi veni va yi kha langusa ku ri liki leyiwani ya hina yi nge le ka yona leyiwani ku sukusela laha ka lembe leriya ra 2015 ku ta fika eka lembe leriwani yi nge le ka rona hi swihi swipano leswi nga hetelela swi kha swi tsutsuma kahle na xidlodlo lexiyani ke a yi veni hi langusa kahle xipano lexiya xa Kaizer Chiefs xi tekile hi 2015 and then 2016 ku va Sundowns 2017 Beat Vets 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 hey man 2025 Spanish Mamelodi Sundowns

0: Yeah, matatsunduka ku ri loko se kha hi vuyisa sweswo vhele hi minkarhi liya ya ku ku va kha ku nominate wa kahle vatlangi ku va na ti-play of the season, player of the season, goal of the season na ti-coach of the season hi ndlela yaleyo ka kambe van'wana lava nga hetelela va va karhi va langutisisa kahle va langutisa timhaka ta leswaku ri Sed John Junior Dion swi vula ku ri u na 14 goals a ngo ho no tlhela ngetela ku Golden Arrows ya ha to tlhela yi tlanga game ya ku hetelela i Kram Runners yena a bad luck u hetile Brian Leon u hetile u na 11 goals lebukile wa Mafukeng anga ho nongetelela yena vele ku Pirates ya hatsela na tlangu unwe na Oswin Apolis vo landana lava kahle kahle ri lebukile una 10 goals and then Oswin Apolis una 9 goals phela bongo ho no fika kumbe xa Oswin Apolis kumbe xa na 3 goals anga ho no tikora be yavaka a famba fika kwa hala kumbe xa ri lebukile wa Mafukeng a kora 3 goals and then kumbe xa 4 goals or 5 goals tela ba kha hlula kahle Dion langana 14 wa tigolo hi ndlela yona ya le ka la nga ta ve kha ri langutisa hi vona ku ri xana hi ta hetelela ya kha yi tsutsuma na mani ke bekiri ra goal of the leading goal scorer, yes, leading goal scorer hi ndlela yona yaleyo kwa a hi veni karhi nghena kahle hi langutisa ku ri kusuka laka the big three coaches of South African football loko va karhi va pimapima kahle ka hava ku mudzaberi wa xipano xa Orlando Pirates na vadzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs na mudzaberi wa xipano xa Mamelodi Sundowns hi van'wani lava nga hetelelaka ka va va karhi va hlawuriwa kumbexana va phikizana kahle va phikizana ku va mudzaberi wa nguva ka xipano xa Kaizer Chiefs xi nga va xi improvini kambe ha xi nge hluli mudzaberi laha nga ta hetelela va karhi a wina league leswi vulaka ku ri ka Sundowns na Pirates mudzaberi wun'we a nga hetelela va karhi a tsutsuma kahle na xidodo lexiyaka kasi loko hi langusa kahle Orlando Pirates khap leti nga ta hetelela va karhi yi participate kahle eka yona ka nguva leyi nga le ka yona hi ya ku eka yona MTN 8 va ta va ri kona, Nedbank Cup va ta va ri kona, Carling Knockout Cup va ta va ri kona, hi langusa kahle Betway Premiership na vona na CAF Champions League va ta va ri kona na Africa Football League ya hi lava nga ta va kha va participate kona kahle loko hi va kha hi langusa kahle va xipano Orlando Pirates hi ndlela yona yaleyo ka Sundowns are not just fighting for the north they are challenging all of Africa hi langa ta vaka ri langutisa u vona ka ri kusuka laha ka North Africa laya va tisa kahle history West Africa va tisa kahle matimba halaya ka East Africa laya va tisa xivono and then Central Africa laya hayi ku tiya ke va tisa kona and then langusa kahle hala ka Southern Africa la and then mi tisa kahle Sundowns yona hi yoxe hi helerile loko se va kha langutisa kahle la Southern Africa hi ndlela yona yaleyo ka mesi tiva kahle loko Sundowns yi fikile hayi va yi fikile ndzi ve kha yi hlula kahle xipano lexiya xa ti-Rabat kusuka ka siku leriya ra migqivela lava nga hlula kahle hi bolo yin'we ka tandza bolo ya kahle swinene mani free kick ya kahle ya Aubry wa ka Modiba hi ndlela yona yaleyo
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
2: Bapuna eka kususa swinyama Ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya Ku tshungula munhu wo hlangana nhloko Ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Ku simeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand, 170,000 rand. Kasi ina family plan lei khavara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Lei u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u tikumela

Yeah, kasi lokhani bisa so vele ka ro kona makumembere nungutsana timinetse ve kha riswa kahle la ka awara ya nkombo eka madamba sikurana mutla ka mina vito inomen jigijela la ningonika ku kahle nongonoko wa swa mitlangu eka madamba sikurana mutla ku suka la ka awara le wani ya kombo ka fika kahle awara ya nungu ndi na ku tsemba leswa ku ri kwakwa ku lamuka kona ka makari ma tiphina phina kahle ka abini ve kha lamusa kahle ka ku suka ale aka MLS current table hi ndlela yona la ku tlanga kahle va yisa lavaya va Phuto Dichane na va Mbekezele Mbokazi loko vekela ngusa kahle league ya bona ka yime kahle le ka kumbexana la kusa kahle team liya ya bona ya Chicago Fire lava nga tlanga kahle mitlangu liya ya 13 va kora kahle tigolo to ringana 25 va koreliwa 15 and then va vona tipoint to ringana 23 lava yisa lavawani va hala kaya lavawani vekele ku tirheni swinene tirhiwa kahle swinene loko va karhi hi langutisa kahle loko langsa kahle Cape Town City and Milford into the playoffs labula ke leswaku Cape Town City and Milford FC secure the two promotion playoff spot in the Motsepe Foundation League Championship on the last day of the 2025-2026 campaign. City Ham Leicester City 4-2 while Milford held Hungry Lion 0-0 lesungetile soko so bateka kahle so veka ximusha kahle swinene leswi vula kuri batava ka rivalwa balwela kuri ingi inwe ya bona ka ingetele ba ikari promotiwa ya league at playoffs ta Betway Premiership lenga tava ikari langutisa hi bona kuri xana ke kona mitlangu wani tava ikari swo fambisa ku yini ka veni ikari langutisa swinene kusuka le ka xipano lexiya xa Barcelona le Fermin Lopez has been ruled out from the World Cup la vula ke leswaku ri the Barcelona midfielder have suffered a fracture in his right foot while he's undergo surgery had breaking setback of the worst possible time la vula ke leswaku ri hayi mani wavusekeri misa leyiwani kahle kahle u ta va kha nga ha ri kona kahle kahle loko va ya hi langusa kahle na World Cup leyi nga ta va yi ri kona ka a na mi swi tivaka leswaku ri ku na vatlangi van'wani va koka ka ti-team ta vona vhele van'wani va ta hetele va va karhi tsandzeka ku va va ri va kona hi mhaka ku vaviseka na swin'wana na swin'wana hi ndlela yona leyo kambe leswi va vaka ngopfu i timhaka ta ku va mutlangi a tikumekana a ri karhi a vaviseka ku ri a fanele a ya tlanga kahle World Cup hi ndlela yona yaleyo ka leyi nga ta va hi karhi hi langutisa kasi vumundzuku bya Stanley Mwabale kusuka le ka xipano lexiya u ze a tlanga kahle ka xipano xa Chippa United a swi tiveki leswaku ri va ku u hetelele hi ku ya a ya kwihike career ya yena hambi ku ri Lucas Ribeiro na yena swi tikomba hi nga ku swi swa yena swi le ku fambeni kahle leyi a nga kona le laha ku nga na mavarivari ya ku kumbexani season leyi taka ka va nga hetelela va va karhi va vuya la ka Betway Premiership hi ta va hi karhi hi tlhome tihlo swinene va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri kona ka va hisa lava 2 ku ta va ku ri karhi ku endleka yini kasi a veni va hi langutisa ku ri Betway Premiership table yi va yimise ku yini hi tlhela va hi langutisa ku ri mitlangu leyi ya ku yona mitlangu leyi ya ku hetelela le yi va yime yimise ku yini ke loko veka langusa kahle xipano xa Orbit yi ta va yi tlanga kahle na xipano xa Orlando Pirates Durban City yona yi tlanga kahle na xipano xa AmaZulu loko ku ri Marumo Gareth va tlanga kahle na xipano lexiya xa Stellenbosch United Skukuna United va ta va karhi va tlanga kahle ka na xipano lexiya xa Siwelele loko ku ri Golden Arrows vona va ta va karhi va tlanga kahle na xipano lexiya xa TS Galaxy Kaizer Chiefs na Chippa United ka loko ku ri Magezi na Richards Bay na vona va ta va karhi va tlanga hinkwaswo leswi ta kha swi endleka kahle hi ti 23 May 2026 mitlangu leyi sungula kahle hi karhi wun'we ku nga awara ya nharhu leyi nga ta va yi karhi hi vona ku ri se lava nga ta va kha va ri va relegatiwa va tlanga ti-playoffs ku ta va ku ri va mani lava nga ta hetele va va karhi va teka bikiri ku nga va ku ri va mani ke leyi nga ta va yi karhi hi langutisa swinene hi vona ngopfungopfu hi langusa le henhla le le ka xipano lexiya xa Mamelodi Sundowns na xipano xa Orlando Pirates loko ku ri Orlando Pirates vona va tsandzekini ku va karhi va hlula xipano lexiya xa Durban City loko hi langusa mahelo ya vhiki lawa hi yaka eka vona a va karhi va ku hayi va ta va karhi va hlula va teka leaki swi ku taniya sweswiwani hi lexi xipano xa Orbit naxona xi va yimerile a ku na la swi tivaka ku ri ku ta hetele ku va ku ri karhi ku endleka yini bya swi ngo no endleka Sundowns yi hetelele va yi karhi yi wina leaki yi tshamise sweswiya kwalaha yi nga kona bolo phela yi xi rhandza vutani

0: ya kasi loko ni vuyisa hi sweswo vhele munhu veta ni langutisa ka ni vona ku ri hayi mani ti voice note leti nga laum hi va hi karhi hi vulavula swin'wana na swin'wana hi vulavuleni bolo mani ku tlanga lowu ngetelo va karhi ku khoma kahle lamayelweni lawa ya vhiki lawa hi humaka kahle eka wona laa a ku ri vhiki ra kahle ka vhiki ra miketsiketsi la ni lavaka mi ni byela ntsena leswaku ri xana n'wina weekend ya wena yi vi njhani game leyi ngetele ku khoma kahle kumbe leyi ngetele nga ku khomi kahle kumbexana loko u langutisa mitlangu leyi nga sala ku ta hetele ku va ku ri karhi ku endleka yini ke mi ni byela sweswo ntsena kwala ka nomboro 0608875942 mina na n'wina ka hi va hi ri karhi hi vulavula kambe ni nge za ni teka tinqingho ta n'wina erhangeni hi twa loyiwani kurixana yena va yi veka njhani
1: riperile Mr. X riperile Brahmin kombela nyana ku khumba nyana mitlangu nyana yimbirhi leyi yi nga ni koka rinoko kumbe ku ni tsakisa emaleni ya vhiki ta sungula hi ntlangu lowu ri kona hi Saturday wa xipani xa Durban City na xipani xa Orlando Pirates ntlangu lowu na mina ni pfumerile ku ri hayi mabakaniya va yi teka league mara xipani xa Durban City ha xi ala xi ku do mi ta mi yi teka ka van'wana hayi ka hina a ku ri ntlangu lowu a wu nyanyula swinene Brahmina i ntlangu lowu na loko ni wu hleketa na sweswi ni twa ku na ha navela nyana repeat ya wona mo ni vula ku ni ye ni ya dyondza ku ka swipani swa PSL hi minkarhi yo hetelela ku hava lexipano lexitsongo ku hava xipano lexikulu se ntlangu wun'wani lowu nga wu ya ni nyanyula swinene ni pfumela ku hayi na wu kendele hi yaka yona hayi ha vona ntlangu wu kulukumba lowu nga ta va kona ka xipano xa Orlando Pirates na Orbit College kumbe hi nga tlhela hi vona ntlangu wo fana na wolowuya ntlangu wa mbirhi Brahmin ntlangu wa Masandawani na xipano lexiya xa le Morocco laha ni nga vona xipano xa ka vuyelo ti-chances to tala ngopfu game liya loko ni yi langusini a va fita ku a va fanele va wini tibolo to ringana tinharhu ku ya ka mune mara swi tikombe ingaku ti-chances ta vona a va zangi va ti tirhisa ende loko va lo ti tirhisa hi vurhon'wani ni pfumela ku va Morocco Brahmin a voya ku hetiseni mara na sweswi i ku xipano xa Mamelodi Sundowns na xitshemba xa swi kota ku teka ntshikelelo a ni voni ku xi nga hluleka ku vuya na xidlodlo lexi he Brahmina phela ku nga humelela matimu i nga kuma hi Saturday xipani xa Sundowns xi teka khapi na hi sota xi tlhela xi teka khapi mara sweswo mo swi tshikela weekend a va yehli ku na leki ngobeni
0: ya matimu vhele ma ta ma karhi ma tsariwa ene swi nga humelela ku ri Sundowns yi nga teki leki Sundowns yi nga teki na CAF naswona mi fanele mi swi langutisa naswona hi ndlela yona yaleyo ka the sun is rising the dream is alive and well the season of Mamelodi Sundowns remain the contender for Boss Tetley Boss Tetley hi vulavula ngopfu hi timhaka ta Betway Premiership hi vulavula kahle na CAF Champions League leyi va nga langutisana kahle na yona Orlando Pirates will decide the outcome of the Betway Premiership va ta va karhi va decide kahle kahle wa xipano xa Orlando Pirates ku ri leaky yi va yi kha yi ya kwihi ke 0608875942 riperini mamikerini Ripperi.
2: Ngijela mina.
0: Ahe.
2: Okay.
0: Epuke swinene mina ke.
2: Ni tsake ngopfu.
0: Zwelani mina ku mtsakisa hi yini?
2: Ho ni sungula la ka mabakaniana.
0: Ehe.
2: Mabakaniana hi se va swinene ngopfu tlana mpe.
0: Okay.
2: Mara mina ni ri record.
0: Mhm.
2: Yezi nda ku ni se va bakaniana huma ka yona. Lexi nga ni tsakisa ngopfu lahaya ka bakaniya
0: okay mi nga siya mahlweni mi huma ka yona njhani
2: mina
0: ya
2: loko ku fomiwa chief 11 loko tatani senta guruva va vuya hi le ntsungeni
0: hileswaku ri n'wina a mi sapota xipano xa Orlando Pirates ivi mi suka mi ya sapota xipano xa Kaizer Chiefs
2: ya hi suke swin'we na senta guruva ivi ku fomiwa chief 11
0: okay
2: ni vhela ni va ni humele ka Pirates hi hume swin'we na tatani Kaizer Motaung
0: alright okay byelani mina ku weekend mi tsakisiwe hi yini mi ku swi hava havanyana
2: ni ta kona kwalano
0: mi ku swi hava havanyana
2: a ni yo chuha ngopfu hi ku Pirates a ni a yi tlanga hi xikhami ta a ni chava timhaka ta ti-penalty na ti-red card lani ku leswi yi tlangisaka swona loyi mpfukeni na apolisi the way va tlanga swona va tlanga hi xivindzi ta ni chuhe ngopfu ni ku sure ni va nga tlangisi leswi ya ku hi nga ta kuma ti-red card na ti-penalty ma hi ku ti va tlanga draw ivi ni tsutsuma ni hala ka Kaizer Chiefs hala kaya ka mina hala a ni tsake ngopfu one goal ya liya yi hi veke swin'wana a yi chikaka
0: kize swinene
2: ntlangu
0: Tanke ya bayibekile ndlela leyo ka 1937 so vulatsena leswaku ri makumembere narutsena timinetse ive ri karhi kongoma kahle leyi aka awara ya nhungu eka madyambu siku ra namuntlha kha ni ta kahle tiqingho ta n'wina 060-887-5942 kumbexana munhu rhanga ni twa lavana kuxana vona va nga va kha va ku yenike tikona ti-voice note kambe swi tikombe ingaku network.

0: lowu nga khoma kahle ma xitlangu wa xipano xa Orlando Pirates, ku va xi kote ku dirowa laha swin'wana swi languterile ku ri hayi ya ku dirowini maxa, swa ti komba ku se yi le kusuhi no tshika league, hayi yi le kusuhi maxa a swa ha ri kule. A ku ri na Erics wa kwala one force.
1: Alright, okay, ndzi khensa swinene bra Eric hi ndlela yona yeleyo ka.
2: Ripiri ri muhaxi wa mina, ripiri ni muhaxi, ripiri ni muhaxi na mixeweta muhaxi wa mina. Navela Vivi Tsakani Bungele kusukela a section F emantsongo wa mina emana Nhluvuki.
1: Alright, okay. Hi karhi wa ku navelela swa kona swi nghenanghena hi laha swi nga lavekiku hi kona kahlekahle ka ya mahlweni kahle ka 060 087 5942 loko langutisa laha lava ngetela va va karhi va tsala kunene ya kahle ku nghena swi swo ka swi nga ri swa mina hi ku swi nghenetela sweswiwani va ku riperile Mr. X ka Betway Premiership Pirates yi ta teka xidlodlo hikuva yi ta wina last game league ya Soweto a mi ri na coach mabukutela i makhexi mbetsa wa xigubu ni va ni karhi ni khesa swinene hi ndlela yona yaleyo ka loko langutisa kahle nkarhi wa mina longo i makumembirhi n'we ntsena timinetse hi va ri karhi kokuma kahle awara ya nhungu yi nga si ba la ka GSR FM 106.0 xihondzo ra mi ni khomaka hi kona ka n'wimikele magondzweni madyambu lama ka vana ni mi karhi mi chayela kahle ka va mi karhi mi hlayiseka hikwakwako laha mi nga kona ka ni ta nghena kahle na la ka Facebook la ni va ni karhi ni langutisa ku ri xana hi kona ku va ku ri karhi ku endleka yini kambe sweswo hinkwaswo ni ta swi endla ndzhaku ka leswi
3: a xiumi maxi na ku mi tirhisa eka ndambu ra namuntlha mi a mitlangu lowun'wani vava i ntlangu wa Durban City na xipano xa Orlando Pirates hi ku a hi ti byerini ku ri hayi layani ya ba yi khomini ya baketekece mara hayi a hi heli moya a hi heli matimba ha ri na game laha hi nga sani yona vokwini a ni ri xikulu i ku ri loko hi ya ka game leyi taka ya Saturday ku nga ti 23 ta May hayi Muzabiri na murhangeri wa xitivi wa xipano loko vo kota ku tiwepon hinkwato leti hi nga na tona ni ri hi kota ku ti hoxahoxa layani hi kota ku vona ku yini hi yini hi kota ku ya teka league mani exi a ka ha ri ku nandziyini phela va le ku yi tseketseleni vanhu hinkwavo swipano hinkwaswo leswi hi loko na swona swi nga ti-enemy ta hina hi kuma swi ta ku a bolini ku na ti-enemy muhaxi hayi mhani ta ku ri hi ti-23 a hi yeneni ha vona ku ri bakabaka yi endlisa ku yini nyumbuka njhani phela laniwani loko wuluwa yi nga endli nchumu se ndhawu swi ta teka leki yilo tshama hi mara loko ku ri hi Saturday yo ya ku beni ra xipano lexiyani xa liya ndhayikanani liya Obed College ya ku fambeni ya kweli amaninginingini ni ri hi kota ku va kha hi xupula hi vona ku ri hi va komba lavayani ku ri a va nga teki leki malembe hinkwawo ni ri hi kona na hina vatlangi va ri voxe bolo hi mavonelo ya mani loko nga ri rona jariria aka xinyiketi wa xisaka xa nghondo jinsa drama laka xikwana xikhopaki ni ku danko muhaxi
1: ya ni va ni kha ni khetsa swinene kusuka laha ka xikokwani laha yi khopaka laha hi va langusa kahle swi ta mitlangu eka madyambu siku ra namuntlha ka hi langusa kahle swi swo humelela kahle eka mahelo ya vhiki van'wani va tsandzekile vhele ku va va karhi va crowna kahle Betway Premiership mara hamba va wina va xipano xa Orlando Pirates eka vhiki leri humaka kahle eka rona va hlamusa timhaka ta leswaku ri a ku na khapi va nga hetelele va va karhi va nyikiwa ni va ta va nyikiwa kahle ekhapi yaleyo hi ntlangu wa vona wa ku hetelela ka weekend leyi ya ku kahle eka yona sweswiwani hi ndlela yona yale 060 087 5942 aveni va karhi hi vulavula mo ka mi nga vonangi nchumu la ka weekend la hayi a swi tele mani leswi a swi humelela hi weekend a swi tele swinene mani a hi vulavuleni 060 087 5942 kumbexana mi ni sendela kahle voice note kona kwalaya ka nambara yona yaliya a tsutsumini kahle ka hi va hi karhi hi langutisa ku ri 2025-2026 playoffs fixture yona va yimise ku yiniki loko kha hi langusa kahle kusuka ale lavo tlangela kahle ku va ta suka le ka ABC Motsepe va ya le ka Betway Premiership kasi loko hi va karhi hi langutisa kahle ka kusuka le ka ti 26 ta May le Cape Town City va ta tlanga kahle na Milford and then le ka ti 30 ta May ku ta kha ku tlanga kahle la nge le ka xiyimo xa vu 15 hi ku antswi swiwani ku na mitlangu ya ku hetelela va ta va kha va tlanga kahle na Cape Town City hi ndlela yona yaleyo ka kasi le ka ti 3 ta June Milford FC va ta va kha va tlanga kahle na la a nge le ka number 15 kusuka le ka Betway Premiership and then tsutsuma kahle ya le ka ti 6 ta June va ta tlanga kahle va xipano xa Milford na xipano xiwani xa Cape Town City ti 10th of June ku ta va ku tlanga kahle Cape Town City na yin'wani leyi nga ta ta yi suka kwalaya ka Betway Premiership leyi nga ta va yi karhi yi

0: tisa ku ri mitlangu leyiwani yi ta va yi karhi yi fambafambisa ku yinike eviseni hi ti 13 June. Milford yi ta tlanga kahle na leyi nga ta va yi kha yi wina kusuka kwalaya ka Betway Premier Championship. Tsundzuka ku ri halaya ka ABC Motsepe ku ta va na swipano swimbirhi leswi nga tata kha swi tayile na xin'wana xi nga tata xi suka halaya ka Betway Premiership lava nga ta va ri karhi va phikizana. Leyi nga yimelela ku vona ku ri le ka Betway Premiership kona hi xihi xipano xi nga ta hetelela kahle xi va xi ku ri xona lexi nga ta va kha xi tlanga kahle ti-playoffs. Loko ku ri leswi vo Magezi vona ta va hi va languti swinene hi va hi karhi hi vona ku ri ku va ku ri karhi ku endleka yini. Kasi Magezi FC Allan Fraser assist is baking on their home ground advantage of Seshego Stadium when they face Richards Bay eka tlangu wa vona wa ku hetelela. U ri nga ku va ngo hetelela va karhi va tlanga kwalaya a Seshego halaya eka tlangu wa vona ka wa ku hetelela hetelela hi ndlela leyo ka ri perile.
1: Ahee, minjhani?
0: Hi pfuki swinene, mi yo salanyana ti-second ta 30.
1: Okay, ey hayi mina no navelela xipani xa mina Masandawani xi humelela. Hayi Pirates na yona yi tingeti swi nga ndleka swi yi humelela
0: ene swa humelela phela Sundowns swi nga endleka phela ene na yona Pirates na yona swi nga endleka yi tirha swi va kahle khesa swinene mihlayiseka
1: Yuza Bennett Mashele laveki
0: khesa swinene boti Yuza hi ndlela yona yaleyo ka loko langutisa nkarhi wa kona kotara tsena timinets hi va ri karhi kongoma kahle leyi aka awara ya nhungu. Mina se ni ta va ni karhi ni fambisa xisweswo ka mo ni nghenanyana la ka Facebook la ni va ri karhi ni hlometela ni vona ku ri xanaki i va mani lava a va ri na mina kahle la amoyeni la hi ndlela yona yaleyo ka mo ni vona loko langutisa lawani ka u kona Eric Tarimbeni and then n'wa ma vona and then na Glory na ku vona Winston Hlungwane Rodney Minyoko ni va ni karhi ni ku vona kahle ka Wisani J Makama na ku vona Tuva ra Nhova ni ku vona kahle Masengwana ni ku vona kahle Matimba Ndlovu ni ku vona kahle Neftal Phakula na ku vona Mana Albi ni va ni karhi ni vona kahle ka ni vona kahle na Nense wa ka Nkuna Judgments Mimo Avanyisi ni ku vona kahle na Hitekani Hlantsweko ni va ni karhi ni ku vona kahle Khwatsi ko Hlula na ku vona ni hetela kahle munhu wa ku fana na Engeta Baloyi loko ku ri mina ka ni ta va ni karhi ni fambisa xisweswo ka xitori wa xitori mina na n'wina ta hlangana kahle mundzuku lerixaka nongonoko BB zeto kusuka awara ntsevu ku fika kahle awara ya nkaye fambile mina
2: va xisaka xa ngondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Dyson Kunu kasi emichinini i na Kodanta u nghena mfanelo mabunda kasi mi tiselo wa wena emoyeni hi ja ra
3: valarixini ka
4: hayi ka ba
3: ni khudzele kahle na
4: hayi khudzele kahle bava ngo n'wi
3: ha khudzele kahle a ku ri njhani ku le tikhosweni ta n'wi
4: ha bava hi fambe kahle mi hi voni ka bava ku hayi vuye hari kahle
3: mi fambe kahle hayi phela loko mi nga ri kona mana hi swilo swi tshamiseki
4: a ni swi vona bava
3: wa swi twa ku hayi ko ku na swin'wana swi xotaku la
4: phela leswi a mi foyinisa swona
3: a ni swin'wana swi katsa na jealous kwalaya ku a na wu swi tivi ku munhu i le khosweni hava mani
4: bava khosweni i va i ri na vanhu vo hambanahambana
3: a ni na vavanuna va gukuleni ka ta mina
4: va kona bava
3: se loko n'wana vanuna va ri kona a nga tanga na nsati wa yena na n'wansati a ri kona a nga tanga na nuna wa yena swa lungha kwala
4: a swa lungha bava swi ya hi ku wena i tiyimisele yini bava a ni leni hi ya ka leswi hi ya ku hi handla swona loko munhu a tiyimiserile a swi tiva ku yena i siye nuna kaya a nge fika phungela bava
3: mara ni va ri ku na xichuwa khoso ma nga ta mina
4: cini
3: xichuwa khoso
4: ncini sweswo ka bava
3: ri rhandzanyana leri ro koma ra le khosweni loko khoso hela ni ro rheri
4: bo bava mina sweswo ni nge endli sweswo sweswo swi nga ta ni onhisela bava loko no ni chuva khosa ivi himpela u a fona se ni xichuva khosa se ni vuye kaya ke
3: a kola ni se swi bini
4: ma swi vona ku se ni tani onhini bava hayi kona bava mina hayi mina ni tiyile ka leswi a ni ya ni endla swona se ni vuyini nga ta mina
3: hayi na hina exi hi sale kahle hi siku leriya ra Mother's Day ni ya le masirini ni ya veka swiluva leswi ri ra hulu wa n'wi
4: se swa mi swipini ka bava
3: swa we mi ta swi vona
4: se ka bava mi ya mi ya xavela lava nga fa mi tshika ku xavela mina
3: phela na mhaka yaleyo na masana kwati ngopfu a ku wa ni ya xavela lava va nga fa ni nga xaveli yena
4: ama mi ya byela masana hi leri nge teyini nakona masana a kwata a kwatisa hi yini
3: a ni n'wi ti ku na jealous na
4: i no jela i jealous hi yini
3: a ni u fika ni n'wi rhamba loko a hi fambi ni la ku ya vekela swiluwa leyi
4: bava mi rhamba masana hayi khona baba sweswa mitlangu kahle amarin fonelo masana na ku n'wi vutisa ku a hi kwini na nuna wa mina ya rile hello mani masana
5: aheka mhani ka tata
4: minjhani
5: hi pfukeni hinkwa vona ka n'wana bavanga ku mi u pfukani swi mi nga pfukani kahle matarito ra n'wina ri le henhla ngopfu swilo hi ku na problem
4: hayi khona ni pfukani kahle mhani masana swilo i swa njhani leswi loko mina ni nga ri kona n'wina mi sala mi fambafamba na nuna wa mina
5: a ka n'wana mhani a ni hengi mi lo yi khunga yi ti tshamela hansi a wu taka ku nga vange na problem hi ku mi kha mi swi vula ku a ni nga ri kona
4: hayi khona
5: ni tivi ni helo na mina na babu kuti
4: veri a mi fambe swin'we le masirheni leyi
5: ya
4: impela kuna problem eka mhani ka tata ni kwatela na lavo fa hi kuna ani kwatelang lavo fa ni kwatele n'wina mhani masana lavo fa ni va ni kwatela ku why n'wina loko sala mi tata mikondo la mutini wa mina mi famba famba na nuna wa mina mhani masana
5: a swi lunghiseni kahle n'wana mhani a ni tangi a muti wa n'wina
4: mi ndlise ku yini
5: va te a muti wa mina
4: mi ri yini
5: ku ni va heleketa va ya pfuxela swirhan'wanhlengani hi Mother's Day mina n'wana mhani a ni tangi mutini wa n'wina
4: kasi hi vona va nga ta ka n'wina
5: ma swi vona ku mi karihela munhu wa rhongo ivi ni n'wina mi kwatangi mhani katikati loko mi yo vona leswi mina ni ri hi swiswona a ni tluva na lwangu
4: se n'wina a mi kwatisa hi yini mhani masana
5: a ni kwatisa hi ku why mina i xo sungula ni fane ni ya pfuxela n'wanhlengani xa vumbirhi n'wina mi ta panga waxu mina ni nga ri kona ma swi twisisanyana ku ingaku mina ni dzunga ku loko ni ya le ingaku no ta haleni
4: mara mhani masana ma ta mi kwatisa hi swihi swin'wana mi nga kwatisa hi nuna wo ka nga ri wa n'wina mhani masana hayi khona
5: ni tiva ku i n'wanuna wa wun'we n'wana mhani
4: a hi wa wun'we i wa vangani mhani masana
5: a leswi vange ya na va ka mhani n'wembe a na mina mi ni tshike ni ti fanela vona nkaka kumbe na xiyaka yani na mina ni ku tekateka no tikuma ni hlangane na bukuna
4: hayi khona loyi wa ka mina a nga naveli kona ka n'wina mhani masana leswi mi nga swi endla a ni swi lavi ni kombela mi va mi fambela kule na nuna wa mina a na ha swi lavi ni vuyini sweswi ni ta vona hi n'wina ku mi ta ndlisa ku yini
5: fambeni kule mhani katikati hi ku loko mi fambela kule hina vo pfumana phela
4: vo ka va nga ri kona va xinyeketi va tele vanhu leyi mi tirhaka kona mhani masana mo ha vona loyi wa ka mina nuna
5: mavito xinyeketi ka mhani katikati mo n'wi vona na n'wina ku i njhani na vona lava va vasati va xinyeketi a vo lo biwa hi misava
4: a redzi mhani masana ma ta mi lava ku ni hlekisa mara xinyeketi n'wina wa mi fanela
5: mina mina ni nga ni rhoxi ndzhwalo mina mi xinyeketi ni nge swi koti swa swa xinyeketi mina ni kahle hi babukuta min'wana mhani ni to kwata ntsena mara leswo faxa mi ngeni
4: mi ri mi kahle hi mani
6: aye n'wana
7: ahe
6: i pfukilena
7: ni pfukile minjhani
6: pfukile ai i swipinu ndzi nga yi suke ngopfu
7: ke yini
6: wata n'wananga koka ni saka wa ha ri xihlangi i le yunivhesiti na bula na wena swin'wana na swin'wana ku fana loko ni bula na Joyce a swona ni byela masana ri masana ni heleketini la ku yisela mabulomu le ta sirheni ra mhanikulu wa wena eyi i n'wi tshamele masana o tlula nanto e wayi mina ni nga xavini ni ku xavela ni yini na wena kuma ni nchumu na wena wa munghana wo wa friend
7: i lovi ni yena a nga tala mabulom
6: hi swo ni hlamulaka swona a ni hi siku leri ra Mother's Day na a ni hi siku ra Mother's Day na lavo ka va nga lovanga va xaveriwa mabulom
7: na matsongo leka a mi va xavelini
6: matsongo ni nga va xavela a va nga ri kona a va yi kosweni
7: mana mi va kona se wa vo va mi nga va xavelanga na vo
6: mani
7: mani
6: mana ma
7: mana mina
6: mana wena mana mani
7: mana mina wa vona va nga xaveliwangi
6: va ta va va xaveriwa
7: hi va mani a ni va soli mina mhama sana na vona a va lava ku xaveriwa a ni mi xavele lava va nga le masirheni na vona a va lava ku xaveriwa na mhani va xaveriwa
6: i hulu lavaya
7: se ku xaveriwa vona ntsena hi ku i hulu phela na matsongo loko a va ri kona i nge mi xavini a hi swona
6: loko va ri kona
7: ma swi vona i nge mi va xavelini na mhama sana a va ma lava na mhani swi nge endleki a va ma lava
6: masana kasi wo xavela wun'wana na wun'wana na
7: Sami aka masana mi andla yini?
6: Ani ku ani heleketa
7: ni. Swi boha kwini ku ya mi heleketa hikuva ani luya insati wa n'wina mi ri n'wexe.
6: N'wananga mi ni kumbexana i ta yima na mi leswi ni vulaka.
7: Ni nge yimi na n'wina mi ndle swa rhongo hikuva ani na mhana mi va xavelangi.
6: Mana we mara ni ta va xavela njhani va karhi va nga tshami na mina na va tshama na.
7: Loyi a nga lava va nga le masirheni va tshama na n'wina hikuva kwale.
6: Lava va fele vukatini n'wananga ma. Ani va fele ku la vukatini.
7: Se va xaveliwa.
6: Swi fana loko va ha ri kwala.
7: Va ha ri kwala va kha va nga tshami kona ke.
6: Ana no va khensa na ku va mutswaleli n'wana wa kahle na.
7: Hi wu n'wana wa kona. I mean, like a Hamasan. I mean, like a Hang of Man, when they're sitting around.
6: I don't know.
4: I ain't got naked.
6: Why could I'm a woman and attack on the swing?
4: Ah, and talking she naked.
6: In my garden, honey. Who may show strike is in a shend up?
4: Ah, so I strike, I saw no fish naked.
6: Iti mwaka ta yinzini.
4: Watiba lulu na uwea luko nukuwea li akosena niyekona.
6: Eh.
4: Nuku mwaku babo kuta. Bashawe mabulomu.
6: Eh. Mwusa taki isa sasa.
4: Bashawe lulu yao angasira li.
6: Angasira. Sira ya yinzini.
4: Bashawe lulu mwantlingani.
6: Oh. Ay. Ambe wakena nisitaburu usunguli.
4: Esa tuwa bona mara vanga ba xavela mona ri sireni mara. Ba tsika ku xavela mina. Phela sweswo swimula ku loko ni fika a va fanele va fika va ni tlhava hi mabulomu.
6: Ai, ya yona. Ei, ku ku ani swilo a swi ringani problem, that's fine.
4: Se wena xinyikete e va xavela ni mani Agnes.
6: Mani Agnes. Ai. Ba zanga ena sweswo xavela mani mabulomu.
4: Xinyikete. Na wena ifana na vona babo kuti.
6: Ni xaveli mani ko ntiwa ku Mother's Day mina.
4: Mother's Day?
6: Eh.
4: Ko wena xinyikete?
6: Eh.
4: Sadu wa wena loko aza ava nsadu wa wena i mhana wena.
6: Kumbexana loko u tsala ku siku leri ra ri wa xidayi ni. Kumbexana a nga ri nyiketini kumbe ku xava a tivi. Kumbe a swi ta ve ni xavile.
4: Se loko mhana wena vo lova xinyikete swi vula ku a wu nge yi xava mabulomu.
6: Loko mhana vo lova ni ta xava ni yisa sitirheni.
4: E kahle ka xinyikete.
6: Ani bull. Loko mhani vo lova ni ta ya ni ya cina na nghoma liya ya loyulu wa jaha loyi dinga David Mathevula la ku mhana mina ta mi tlangela ni ri sirimi ri sirheni.
4: Xinyikete, nsati loyi i tshamaka na yena hi yena mhana wena i fanele i xavela yena mabulomu.
6: Hayi ni nge pfuki ni tlingisa swa mina.
4: I nga xihoxo wena.
6: Xa yini xihoxo?
4: Va ta va xavela van'wana mabulomu.
6: Kuwa sativiti.
4: Ubula yini sweswo ka mbuyi?
6: Hi vulaku.
4: Se ubula yini uku kuva sativiti?
6: Kuva sativiti swi hlungwana switumbeti swo talo.
4: Ku humelela yini ka xinyikete kumbe xana leswa mina leswi?
6: Ani switumbeti swo talo.
4: Se ku ze i nga xava mabulomu ni hleveli phela.
6: Ni hanya ku fana na buti na sisi na munhu luyani.
4: A ma ha ri nuna na nsati?
6: A exi a mi tivi nchumu.
8: Hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesus Drama na le ka YouTube channel.

0: Harmarovela Funeral Services. Hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko u ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endzhaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi ku vuyisa Limpopo mahala. Wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili beru nga fambukaka ya varikona
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.

loko suka ka tsala ka ku Charles Chachayani kumbe shan ke la ka ku Charles lead guitar nkulukumba loyiwa angarana ntanga wana mixer wa GSR FM resemra kona suka kahle ka TR Hlungwane resemra ka drive wa ku maintenance ka album i twa gabi wa ku maintenance number 6 loko ntsuruka kahle khale bani kumbe shan ke male mendrako hina lexi a hi xitiva hi tiva leswaku ku teka tsengwe i rifumo sweswo swa loko fanekele teka tsengwe ku na leswi swa kwakwa hi ta dlaya hi sapota he swi nga tani swi ku tanitani he na swo swi ka rimiwa kasi ka mixer wa GSR FM ndlela yo yaleyo ni kha ni ku amukela kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha ehenhleni ka nongonoko a hi chongoleni nimejara ka mathonsi minyengetima yiphocoza mnisi wa mpfula n'wamateka sa tirimi hina lava ya va ku nisa kahle mpfula liya ya xingumengume ni kona ka radio ya wehe ni kona ka wirelense ya wehe ni kona ka grand form ya wehe ni kona ka xiyanimoya xa wena ku fikela kahle mfelekele ka awara liya khume leyi nga ta hambanyisiwa kahle mfeleke hi tsaki n'wohon'wana eka nongonoko luwa wa tale mbilwini na mixer wa GSR FM ni mi amukela kahle mfeleke tindhawu to hambanahambana kwala mi ningisela kahle mi ri kona ka madyambu ya siku ra namuntlha voko lava ni kuma kahle audio streaming leya ya www.gsrfm.co.za teka wena mixer ni ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla nakambe ke vakoho lava ni kuma kahle xihondo 106.0 ko kwala ka rito ra rixaka van'wani va ningisela kahle va ri mitirhweni va kona lava ningisela kahle va ri lamagondzweni va kona lava ningisela kahle va ri amindyangwini ya n'wehe ya vona kasi ka tindhawu letele ka Joby

ikasi ke mingisirwa jisera famu kwa famba kahle mfeleke ndlela le tsunduka kahle leso kala unongono kono vani khale kuniketa kahle mfeleke tinsemu kumbe xani ke vunanga lebya bya xitsongantse eleta malembe lama nga nimele ndragu kumbe xani ke leta nkarhi lunga hunda wana mingisirwa jisera famu kana kususa laha ni ku yisa le ka malembe lama hundeke ni ku amukele kahle mfeleke risimu sika kahle mfeleke leka peni peni ta makhwaya risimu ra kona mfeleke ringa thiwa vidwa ku makhwaya mingisere ikona TR hlungwane risimu ri thiweke vidwa ku maintenance wonsuma kahle mfeleke ringa le ka malamulele ikona nkulu wa munhu dokotela Hassan Thomas Jao ke mixer wa Jesus FM ka Shondo 6.0 kwa kwa la karito ra shaka eka nongono ka ichunguleni nisimura kona feleke mixer ka tuwa bila kufamba shinyanyane kusika ka album number 24 ika tuwa bila kumadzolonga

na kupeka. Loka ngena mkangeni, ko yeke, yeke, yeke. Wawasati, wapana na iti mshoko.

0: comrade ke venga mingsirwa jisir famer simurika tuwa vitu varish dumbu ishita klupeka makalewa kumbeshani kira sumlirwa rinsusu sha mangu kumbeshani kira makalenga endleka ikamelewa fikiti nzautala bonjere ya rehala nakona shimo ashirizo baka baba baba nuna aitolo wende sosa kuri loko humo ama randuin minga humili aso kwa humini nzena nje lokuri hiku mimi chatini mimi asainela endlanti maketa ku divorce ya kwefeleke waifapa inao wakiti na matu wa manzongo basala wa shanseka ai kuba so kuri tsame kahle na yena malembe ya kuhlaza zwinene ngopfu ihambani na hulu nje hulu au ba divorce anga loko we uta hunda msaveni xinwana xinwana hulu i xavo hamkuri xidumbu xa we ai xilawula e hulu xeme se skahle ku loko kuri mahambana a zwi hetisiku kahle swilo nje a divorce i famba endlela. Alright, if I mix 0G75 ka number 0608795942 when I can send a kele so mix 0 wa khona khoma kahle or queen eka madambu ya sikura na motla vakhola vanhu khoma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za xikamwe ke yana vanhu khoma kahle ka xondo 106.0 ko kwala ka rito ra rixaka ndeka mix 0 sikula ka nongonoko 106 he bot masenyani
1: a swi hlupeka i hlupeka a ni hi se ximbitimbiti abasalla xona loko hi suka hi tlela la ka thuxi nakona hi se ximbindimbindi
0: ivi xidumbu xijikajika ni
1: ivi hayi a ni va sungula vanyuwa ku sungula vomenaku a swi ha endli kahle va kuma nkarhi wun'wana titlhonga ta ha light a va ha ku twisisi
0: mi vula ku ri nara swi na hi bumasenyarita
1: vuya kwalano ivi loko swi nga ha khomani na tlhungula ni ya kun'wana
0: ho ina
1: ku ya sala ximbindimbindi na kokwa va sungula ku khola hi ku vona ku titlhonga ta ha light hi ku gezi ra ku se ra khale rosini ri na musi
0: ti hundzela kun'wana
1: ti hindzela kun'wana ha laha kun'wana ku basile ri ta fika ri layita nako loko va ku tani na tlula 40-40
0: he vanhu va hosi mi vula ku vanhu lava nga na ri tlulela kumbe lava ni tisa sweswo swi va swi ri tano
1: hi swo sweswo a wu se kotlana swona
0: hayi ni nge kotlani na swona
1: wena ni ta ku kotlanisa na swona loko ku ri ku a ni ta ku kotlanisa na swona ene futhi mina wena ni swi nga fika swi ku kavhata ripasi swi nga fika swi ku kavhata ripasi swi ku katswa
0: me ni kombela mi ni sukele

0: hluphekile ni ta va komba
1: ya ne ya ndzi yi hlupheka yi dubu khe se ni boni masenyani
0: hi swona tose a hi ko kha ni bisa sweswo mani wa tiva hati ni ta ku mandi yi va kahlenyana mara yi lava ku ri na vavavhumu hayi se u ri dimeni na yona kwala tlhelo manjheni
1: hayi no vavavhumu byo boheva kone boti khesi
0: koka tose i bisa sweswo ku zoki yo vhala i baneke ta khale letiyani
1: thank
0: you mina na wena
1: Right, so that's okay. Can see the signal like a Josie. Casket 060-875-942 or Melaka Trancantis on our return. That way, we're mixing there. It's a good night out on Comelin Canongonoko 060-875-942. On Zero, so when I count Comacat or Queen Camatambia Sukaramota, 106 Chungulin, Garretio.
2: What's your name?
1: Hey, Babu.
2: Marijanina.
1: I shabu Baba, I love John Wayne. Fugilopuga.
2: I know, but two women. Ah, na mutla ku mingenela ngopfu hi lava ka bava.
1: Baka ah ku ze ku ri na chumu na nghenela lava ka bava la.
2: Eh, pindira ya tiara ku mwa le rena swi tiko tiketela ngopfu. Me ta mu ku khomire ku ku swi dumu ita hlupheka ku na mutla ka ku.
1: Ai bava mara ni swi dumu la ure ita hlupheka ita hlupheka. Swi la ku loko mu huma marando ni huma ni kahle mani. Eh, mi nga siva mhantsongo na tinkinga.
2: Ah mara vaka mani na mutla vaka va hi langutisa na mutla ku ya va tito ti bela wena letiwa va tito
1: mami vula tani a ri wena ku ri swikasa swi fika kwalano
2: hi siye n'wana le hi siye n'wana leni va tito ti bakuyi ivi va heta se ku nghena xidumbu ta hlupheka voka na mutla xi ta hlupha
1: ti a ri hlungwana na khombre xigeva hi vanhu va hosa ni nga swi chekanga va tiva
2: ah ti ri ku hlamuleleni na mutla tingoma letiwani
1: Enavide baba na mali kusukela kwila.
2: Labo suma ha vula ka zigizigi la baba.
1: He baba na hlwa ise ka ka zigizigi la. Right, this is okay mixer by Jesser 5060875 then come la ka baba. Hello.
3: Ahe jare.
1: Ni bugile jare.
3: Oh, tsaya le hlupheka va ri xidumbu.
1: Va ri xidumbu xa hlupheke mani.
3: Ah, ateka mani.
1: Oh, ma holo mateka lo swika tshamisekangi.
3: Ah, loko se hi leke timali muni timali leti a nga tshametisana ha xilanda.
1: Swa ku hamba seletelini mo fika mo a va pfukuli, pfukulani, pfukulani, pfukulani, pfukulani, pfukulani.
3: A humi, a humi va taleta ku lama
1: hahi. Mantsongo va sala va lahla bokisi ri roxe vana.
3: Ku ri xa ri na nchumu. Va ta lahla bokisi ri nga ri na nchumu.
1: He vana, mara why mi endla so?
3: Hi lava mali timali muni.
1: Oh,
3: ha timali. Ku na mali Ti
1: mali bangana mali ta mutsisa tsa sehela ga mali. Ai ti makata randzi makati mali
3: mu. Ai randzi re le khale mali.
1: Khale ne. Ena vito ndovukazi. Against in Ndlovukazi, the Queen of Limpopo, Shandle, Shandle, Shandle, Shandle, Mixer, Melaka, Shandle, Soro, Warit, Kwa number 060-875-94, Sam, Sigi, Sajau, Kesha, Papa, Shudin, Daka, Lesnok, Teka.

0: simfana mixer wa GSFM kusika kahle ka album leya bona number 14 na metro album itweke bitwa ku Fender erisum leri wa mixer wa GSFM ro arkhan konkumso kahle kahle nje ka nkulu wa munhu mabula ndlela lowu swa kahle velekala ka munanga le bya bya xitsonga kumbe xalike ka munanga bya xitsonga ai kunga mwana ati George von Lake mo prazi mo mo prazi ntsongo ni ke mina na muke wa nok cha vachikwebo vakete loko vhulana kahle veleke wa mabula ndlela tsunuka kahle mixer wa GSFM vhulavula kahle bona vanhu vha kufana va George Maluleke kuna gondo ra kulela zwine ngo nkulu kumbala vha vanga ri famba veleke ati ka ndau le kumbe chanike eka gonzo ra bunanga loko la kuta kahle veleke kusikela kahle le ka malembe ndako kuna dikampani ta kutala zwine ngo vhulela nga onda ka tona mixer wa GSFM lava ri karhi va ringeta ku kuma vupfuno kumbe chanike ku pfunwa kahle veleke ndeni ka tona tsunduka leswaku tin'wana ta dikampani va kume kahle veleke va tinghenelerisa kahle ka tona lava nga hetela va nga kumanga na ben ya ziyo tshuka loko ku ri karhi ku xavisiwa kahle veleke ti-album ta vona tsunduka leswaku vutomi bya vona byi zekiwa ka nxungweto lava nga kuma pfuniwa kahle kumbe xani ke va pfunisiwa kahle ephesi mfana ai laha na kona ke va kaya va humesiwa kahle dokodela to va swi cavaka vaka ikhona vani mwanati mota hi ta vona swin'wana kumbe xani ke ku nga lungha swin'wana hala loko va fika kahle vhele kala ka galo hala mpela ke swin'wana na swin'wana swi fikisiwa kahle vhele ke ndlela leyi mingiseriwa GSFM laha se va nga sungula ku va nga kota ku vona leswaku ikho impela ke nyiko ya vo ya swi kota ku veka xinkwa ehenhleni ka tafula kasi ke i timinete i tinharhu ntsena yi nghene kahle eka awara liya nkaya 060-887-5942 kona mingiseri laha 106 ka radio 060-887-5942 riperile
1: chongola utavinga papa wangu
0: eh mana fano
1: waka waka ala kama kwa cheusi yesa tina mwana
0: eba wuta dai sapota wo
1: wo tekatela nguza usiye ndangu na mwana
0: ba go tekatela nga rola ku pana
1: ba nga hola ku pana wo tekateka ba ba ri ntlhana wungu ina ku landa hi
0: mara wo ntlhana wungu wo ntsoko kula ku ri vo nhungu so vo nkale
1: ba ba ba khume ntlhana
0: so ba ba ba khume nhungu Hai ama bika se.
1: Hai
0: chongole. Ni.
1: Ako moko ja fonde ntango baya.
0: Ke siri bana fano.
1: Hai bika la ka jilonga ni mpumela ku pimpiwa mwini.
0: Ha ni zangi ni pfumerili wala ku ni pepejela mandu ya.
1: Ni ku papa fana bona fika bo mana fana. Ri bana le siya ya mahlweni.
0: Mandu ya wala ku ni pepejela.
1: Ani bona tsona ke.
0: Isasa mixer le kufambini kahle vele ka xondo 106.0 ka Ritora Rishaka 060-887-5942 hunzuma kahle vele ke nateka ngwana wa mixer ikona mixer ka grand form le ka wireless ri pirile
1: hey ya
0: ah he la
1: hey sisi tike kumishara hi mina mina ko ta ringeta ku hlangana hi mina
0: ai god mana ringeta ku kombisa ku manlwa on dzerile manlwa
1: Yeah.
0: I
1: got to move this place.
0: Hey man, kasi sio inna.
1: Oh. Pokala ipa to bidwa kwa pa. Ane silawe ne kuloka homa no mutlandama.
0: Eh.
1: Be ibe ti biwa nya. He mama mkate kule kanchela.
0: Vara o sizangisa kule ngwe lava.
1: Yere la kombe kugara kutoto.
0: Loku yare. Mire loku tleka ni kona the junior.
1: Eva. Mine sikene ni vuma mara. Nego ala jila basa la bana mapura yotolo. Najisibi.
0: Yeah.
1: Nego edada wa isapoto.
0: Adaba.
1: Kumbe xa swi ta lunga. Ni n'wi twela ku vava.
0: N'wi tshike.
1: A redzi swi la yena.
0: Mpela.
1: Loko ku ri ku a nga hunguti i ta kota xidumbu lexi nga vona maxangu.
0: Xi ta hlupheka.
1: Hi nga vona van'wani va lahla mabokisi ma ka nchumu.
0: Ni mi twile kona the junior.
1: A redzi.
0: Hayi ni mi twile.
1: Loko nga khomi siti yaleyo i nga tiku hi.
2: Hi khome kahle ngopfu nsimbi ya hisa.
0: Nsimbi ya hisa ku vula ka nwe.
2: Ya me titselekini so.
0: Ya khensa baba.
2: Hayi ni mingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwana mugangeni wa Mzindlani.
0: La ka xikukwana mugangeni wa Mzindlani kambe yena mani la?
2: Masenyani Daniel Mashaba hi mina.
0: Khensela ku Mashaba hlayisekani.
2: Na n'wina swivetani maxi wa mina.
0: Alright, hi sweswo gaming zero GCFM. A hi famba na wena kandziya kahle feleke tindhawini leta teleji tala ka hi nghena hi le Jim Jones ne. Kuma kahle feleke tindhawini leti ka maholisi xikona xiyimbeleri Dinga David Mathebula mixer zero GCFM ri sivori nga 2 wa ku tifene. Mena wena hi famba kahle swin'we ka nhlekani wa ka madyambu ya siku ra namuntlha ku fikela kahle feleke le ka awara liya ya 10 ka tamba yiso kahle feleke tsaki n'wana na nongonoko luwani ke wa tale mbilwini mixer. Nghena kahle ka awara liya nkaye Dinga David Mathebula simori nga 2 wa ku tifene. A hi famba.

0: dingane David Mathebula mingisiriwa GCFM risimu ra kona ri tweke vito va ku timfene ka sikele risimu ra kona mingisiriwa GCFM ri fikele cukumeta kahle kwale ka 6 wa timinete nghene kahle eka awara liya ya ku hetelela awara kona feleke awara liya nkaye mingisiri ka xiwondo 106.0 ko kwala ka rito ra rixaka tinqingho ta tsayitela lana kha na vona marumela kahle na mukandziso n'wina marito Facebook na kha na vona kahle feleke mi ya rumela kahle marungula a va kona munhu u fana va ku yisin'wene ri kwala ka majos ewisan mixaka ndovela evetwa ku dango ikhensini hlayisekani feleke 060-887-5942 ni teka mingisiri ka radio
1: thosi
0: shewe
1: hayi u kona mfana wa mina
0: awu awu awu bra mina le ka mavalani
1: taba
0: bra mino
1: hayi mativa i ta sapoti byi karhala mani a sapoto i ta mi dlaya mathosi
0: a sapoto pela pela pela mi vula mina loyi
1: kasi kona thosi ya mina
0: emkhegulo lowo bahlolo yi huma musi na
1: emikhegulo rhandza swilo mungomangati
0: i kona kala mativo
1: a i kona mungomangati namuntlha o za a ku badanyana a yingisela loko ni twa rito leri ni nga ha tivi ku ni ta ku vonisa ku yini ka mathosi
0: mo pfala matihlo mikumini mo ni vona njhe
1: wa ha swi tirhisanyana leswiya swa misisinyana
0: ya yi tshama yi ri koo
1: yi tshamisekile
0: yi tshamisekile
1: vana mfana wa mina
0: a moni ba mativo
1: mukhegulo u rhandza swilo ka makoxa
0: kesi ni mukhegulo u rhandza swilo la ka makoxa la
1: wo banhlolo yi huma musi
0: banhlolo yi huma musi mpela
1: mingoma nga twa nga ti na nchumu
0: na nchumu chumu chumu chumu thota
1: hambi nda yini a nga bya twa nchumu yaloyo
0: a nga twi nchumu ngoma
1: hlayiseka
0: n'wananga right kesi hlayisekani xandla endle ni ka xikwani xandla 060-887-5942 mingisiri wa GCFM so ku thevukela ku na swin'wana nungwa timinete ngeni kahle ka awara liya ya nkaya monteka loyi mingisiri 106 mi le ka grand form allo manchumayelo manchumayelo
2: kona swo yini ni ngheni pfuka ni tshama loko se ni twa mungoma ngati ni nyanya ku nyanyuka
0: yane
2: hayi kona mani makoxa ya swivanga
0: makoxa ya le ku swivangeni mativa
2: va twa vakhegula va

0: kona
1: ni twa vona
0: na hina swi thank you swa ku oh kona kunene kunene
1: vona that thing
0: makoxo mara why finga yini ke xigodo
1: yini ka ne
0: eh ai ni kuweni xigodo kumbe ta vulavula na vona step 3
1: ya kula
0: iphana
1: oh yilo yilo kunikiwa
0: wa tani twani tsaka loko ntwa mikhegula luyani ani anga zanga ngena a ta xiana moya ingari o atwa matinu eh i tuna yo ngamu ya wena mara talavini ni kanyana i 10 second nyana ni vhuma nyana ntatsaka na mina eh mara hikuya hi sweswo ani
1: okay
0: xidumbu loko se na ku rhangana ni vulavula hala ka xidumbu masiku lama a xa ha hlupheki ka vavanuna wa n'witolo wa le Jilong
1: ya ni toso
0: i na vangani
1: eyi vahlayini
0: xitona loko xiya kwele ka mitileni o evo yi fane ka Maluleke
1: eyi
0: loko va hayele ka Maluleke hi ku ku na nkarhi a ni twa ni sola ni ku avula ku ya hala ka valandza ku hala ka vamafuza la
1: ti va ti kokela ku hala ya
0: phela na vona va na tona ni khegula lava yani lavele Jilong
1: kahlekahle va tivana vanhu
0: vambirhi la hi lowa hala ka hina lowa ka makoxo mikhegula ni twinyana manyininyininyana man'wana swo ku a va la ku ya ka mafuza lava hala ka milandza lava a va la ku tlulela la ka jikijela la
1: muvula tano
0: i landzelerisa na wena yale i ta swi vona va nga ze va swi kutela lowa ka gaveni va ku veri hi ya a lavaka ku ya ka ka baloyi na yena wa lowu wa kola ka makoxo i na tona
1: a yi ni ta yi landzelerisa
0: hi ku gaveni vo tona loko va ku tete va ku evo leswin'wana swi famba misava leyi hinkwayo leyi
1: ina
0: heleketani ka mathosi
1: a swi fambi
0: mathosi a ku evo heleketani ka nkuzani la ka mavhuzani swi la
1: xi kha xi jikajika xidumbu
0: ivi xikayakaya xidumbu xa n'wasati
1: ma swi vono
0: mathosi loko swo ya hi ku vhuma i ta ni nyika xidlodlo ni na ku ta ri yimbelewa swa ku mi ni tsakise ngopfu hi rini hi xo xidumbu mara leri ni kotaku ngopfu ku ri vhuma ani va nga hatlisa ku va lava ni ya va pfuna hi vona lava wa inani
1: dingani
0: loyi loyi a kumaku dingani
1: dingani David
0: va ku ha wu hlambi na meno hi jahele ku ni tlhela ni yo onha yini xi nga endle ku hi munhu
1: ku xota vahlavini
0: lava vo oswa a mi na mhaka na vona va ku ni vona tifene ti hleka yin'wani makovo va ku a kerekeni ni loloha ni va nghena
1: ya
0: lava va vakhongeri va ni sala hi le ndzhaku hi lero na loko no dyoha ani ni nge fiki ka khekwani laya ka homu 14 a mkakeni wa kanu
1: wa khe homu yiwa wa dyoha munhu luya
0: mi bvala luya wa dyoha yen mi bvala luya ni vona sesi loko o ku yimbelela tinsimbi ta fe khwati baloyi va ni baloyi mali lava ya va nge ze va trend
1: dumisani baloyi
0: ni swi tiku ni ra xigaza hambi ko ti nga ri vo rhepa hambi ko vulavula mali wa wa dyoha fana tiku kahle mahlweni ka xikwembu
1: a ni kombelahambi
0: mungoma nga twi a nga mikhegula ni a nga vhuma swi saseka
1: a ni kombela ka homu mini bela riqingho
0: 060-378-7542 yi ta foma radioni grafoma yi ta foma fanasiamba hayi mina hambaimbayi i twa ku veri hayi ni ku hala ka vadinga David Mathebula ni ya ku vhumelele ni swa straight ene voice ra kona hambileswi ri nga na mahlehleleti a ni ri bizelanyana altonyana liya yo tsakisa
1: ma swi vona
0: loko ni ku hakerekeni ni lolo ha no nghena va kahle ka vo lo tshama
1: vava ku hayikho a timhani loyi ta vhuma swin'we i va nchumayela hi KC
0: hayi khona hlayiseka fanele ku ri keni ku ri na loyi a sungulaka ku ni yingisela ani va vulavula ka xiyana moya xala tinhlun'wani ri la ka makoxi lava va nkata mun'wana ti lowa wa ntlhowo pima va heta va ku swile vantshwaka pen TikTok ya radio fana
1: va
0: nchumayela n'wama loko tswantswa ro handle makala na ku fa i bana no ka nga sheri byongo na munhu un'wana mara ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ani i xini xin'we ni fana na mukhegula ya lowo ka ngati
1: hayi kesi ni hlayisekale
0: a hlayiseka fana ni pfumela ku i sale khwati
1: khwati ngopfu
0: ni vuya khwati mara leswi a ni ri na torha ra ku ra ku rhendzeleka na torha ra ku ni rhandza mati
1: a hlayisekani babayi
0: hlayiseka fana
1: xavuxavu rihlayisekani vhele ke endlela leyi mikiseri ya mahlweni ka nambara 060-8754213 minute ngheni kahle ka awara liya ya nkaya ni teka wun'wani wa mikiseri ka radio
2: maxumi
1: yi xumisa n'wina
2: a mihlangani na to tiva ti pfukelana hi pulana
1: ni vona tono
2: Tikumbana kumbana nga ku to holova ka ti to pfuxela.
1: Ma swi vona.
2: Ni khensa na mukhegulu luya wo bandlolo yo huma musi. Ekhale ni n'wi kala moyeni ha namuntlha swi ni khome kahle.
1: Ma swi vona mara impela.
2: Hayi a va tlhe va vuya moyeni va za va mina kokwani va tsaka hi swona.
1: Oh va swi twile.
2: Na hinkwavo na valava kwala ka gavini va swi twa ku vatukulu. Na luya wo heyo kwele julongo entukulu.
1: Hayi va swi twile.
2: Na loya muganga wa nkanu na nkanu na ni hlangane na swona.
1: Ma swi vona.
2: Hi mi yingisela hi ri kwala mugangeni wa ka Mpfinyi siku ra Hosindraneke. Mathosi ya mpfula yeni mahlweni.
1: Danki Kensi nhlayisekani la ka nhlaniki la.
2: Danki xilungu.
1: Alright, hi sweswo mixer le ku fambeni ka wayilesi le ku fambeni ka grand form lexi mina wa le hlanganela ku xona le ka lonongonoko mixer wa GCFM ku nyiketa kahle feleke vunanga. Vunanga i matutu vana va ntavasi ntika kahle riqingho lani ku nyiketa kahle risimu. 106 ka radio. 106 hello.
3: Hello boy boy.
1: Manchumayila.
3: Ayani manchuma
1: ah ah hey man makubele
3: hey wena wena
1: hey jari bani makubza
3: man makubele ba fuke mfuka wa vhathu amo
1: ni to nwina
3: hey hayi bona ku vika ku hayi va kha va ku yingisela na vona kala zangu vanga tlele nga ta ku va tlele man makubele va kha va ku yingisela ku tsuka kwala gear section F am gangeni wa rivoningo
1: la gear section FM gangeni wa rivoningo
3: hai vana totala lava danki
1: danki hlayiseka
3: nko
1: isi aso gaming zero register FM le kufambeni kahle mina na wena ka grand form ka skele risimu rita work ka kahle le ka oska coming zero register FM risimu ra kona feleke ringa thwa vitwa kuma nyoro ya rando ka skanda ka le rina vuya na mkandisi yangu na marito Facebook ntavari kana mfaka chela.

0: Vumelela na hina aswona kwa ikhosi kha yoswona swa ku no vule ya mawilizi le nhloko le yona ka maluleke le ayona ka mathonsi le hey tindlebeleti kuma soka ikhona manhu wetela va itshamela swona vele ke ndlela le na nwe mahemba amena ti vaphati ya liya yona nwe mahemba leswinwani a hi sikele ni Oscar Makamu. All right, ifamba kahle mixi ra ka min kahle vele ke ka lavuka rumela kahle marungula eka Facebook liyani ke ya Jesus Space FM tele so ngomka rumela kahle marungula mtami ikhomele yini eka madambu ya sukura na motla endlini ka nongonoko lowa a ichunguleni mixi ra Jesus FM mwela ngute kahle vele ke so ngona mixi ra kumbe xani ke we ka madambu ya sukura na motla uta on khomeleni mingiseri wa Jesus FM ukona munhu ufana Chris na manyiki va ku chongela swin'we ikeneri kwala ka makoxa abinani ka sikeneri ra tisela ni maluleke va ku swin'we ikeneri la ka thomo ikona ra rasefufununi va ku swin'we ikeneri la block 2 ka sikea va kona mhana risana rinoko ringano va kone ku yingisela ku amtsa hi audio streaming ni ri la stelnob ka ku ri ka makoxa aska vukosi lebyiabya ntona mngoni i mhana triple r ka sikea usanje makamba ku minjana vaxumi mk chongela swin'we ni ri la ka ndhambi amugangeni lowa ka baroman fc danko ka sikea va kona eric terembeni va ku swin'we ikeneri la bulwini eric terembeni ka sikea va kona blackbone ka mapube eva go chongola swingwe ikenere le ka mapubela ikona thandi beti malo ka go chongola swingwe ikenere le ka malaka mla ka mula mula ikona brenda morimi va go swingwe ikenere le ka makarivala inkomo ka skaba kona mkate ko balo jessica seketelo va go swingwe ikenere karivala ka skaba mana makubela vo duma gyan section f ka skaba ikona munhu fana macheke ekensani va go swingwe ikenere le ka mula mula ama jumper road e mana ndrima ka skaba mana rpasile va go swingwe ikenere le ka mapube e mana rpasile na rsima na hlulani ikona flora mabunda va go ripela mgeni mketa mathonsi chongola kwa mtsani ri kwala ka shikukwana amir na mana oscar tinyiko va ka shikoto danko ka sikaba kona munhu ufana na vamana na tivara nova nkhwaxu va ku swin'we ikeneri la beka stop ka sika xerwa nhlahla va ku swin'we ikeneri la ka nkorhi asfa sonke swimuwini ikona munhu ufana manikele choice wa le xawela va ku swin'we ikenela santon city aka ku ri a xawela block 23 060 87 5942 bona kahle riqingho kumbe xani ke u rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito mixi ra Jesus FM nga sivona kambe vhele ke ni kamba lava va nga yi rhumela kahle mikandziyiso hi twa leswaku lavawani ke va ri yini a ni ndhaka ri riqingho leriwani monte ka loyi mixeri ni yi twa leswaku lava va ta va ni khomeleni mi le ka radio wa hi pfukile mijani na ka homu laha
1: se ni fike ka muganga lowuya
0: matani le ku vileleni ku kasi why va nga tlhavi riqingho laha
1: hi
0: va busy no mbula va ku he a mi koti ku yimbelela n'wina
1: Wo, mina vona kuno kuno yimbelana na ka sele vukati hi kwarini kambe ti nani lava ku swihani ku ni ta yimbele.
0: Hayi ta vheva byela ku va nga zeva mina velini loko yimbelela.
1: Ah, swo yini ka vanhu? Ha, le ku ndlela ka. Ah, ele ta wasi semrit leti n'wani chaiwa enga la
0: bru. No.
1: Eh, ku gulashi. Ha, kambe. Dunga shan.
0: Yeah.
1: Mina fika ka yena, le minjari mina, minjari hi ku yimbelela ke ni vuti.
0: La mati va chunli ya mi beyoni.
1: Tembe ya chakamela hi yena vhoro uyo. Ayi ne. Aba fostala ngi munhu ku yimbelelani. Vhono tu chudze ni voxi va kwala ku yimbele.
0: Ina.
1: Ndzi tsawa na ku timeka. Ku talela. Ah, so in kamani. Kahle mani.
0: Na mitwa.
1: Chimisele hendi. Hambo vu tsama na mani, hambi dingani wa switiva. Loko a hume, ni na munhu wo sungulo, i boheka ku mhana anakanye, rin ta humesa ku munhu ku ta humesa.
0: Ya.
1: Ta ku mana ana dinga
0: na khalenti solo na bot randzeka va switiva sweso mi dumile ma a mi dumile
1: ma nda swinwana swinwana ka mavhudza ni fani ka ngi va mhana ku ku
0: fanyisile ai sweso
2: vi geta ma thosiri ai chongole so seka ka ni ku ingisirela hi la xawula
0: dzini brako nwina
3: chongole chongola chosi a chongola chongola tosi a chongola chongola chongola chongola e ma tosi po po po po po po chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola a chongola na mwana papa driver kwa na nyango ro re nyukane loko ni kana ngita sambo wana mjeko inaro ngwe ni re nyukane lan busy ndi chongola chongola chongola na mwana na ka homo na ka rado ka ndi aswi sweso tsikelela hi famba
0: dangi kensi ni school boy mo itola vale so kwari
4: so vula ku loyi u fanele ku sapota ku yena a hi wa ye a hi wa wena xitori ho se wa zwara ku phela loko vana va ri va wena va kumekini a ndyangwini va nge vuli va ku u ta dlayiwa hi sapota xitori ha ni le ku chongolencela ya sapota yi ta ku dlaya hi matonsi ye a redzi Niri la gen section efela la rumba mara kama geza la chitori.
0: Chitori.

0: Sir, shall I tell you one chance? 060-8875-942 the coming Sir Kashala 106 Karetio.
1: To see
0: Shwe
1: Kunjanem Ganoa Masilo
0: Nishabu Brahmina would drive a chopper like a Mavalani.
1: Oh, Fukirim Ganoa mean a cousin gets a manuku bona come then.
0: Oh, no, Fukir Brahmino
1: Marwa Fukir is none.
0: Sin Nanas Nanas and Gopu Brahmin.
1: I know. Nina wena le ku ku yingiseleni mngani wa mina ni kini tirhisa xipulipuli ku ku yingisela mngani wa mina ni kini swi twa ku manthosi u endla swona
0: swi le ku endleni ka swona
1: kwalani laya hi ku ni nga ku yisa loyi manthosi wa swi kota ku endla swilo mara na kwala ka dingani ku ni nga tsaka ngopfu kona mngani wa mina
0: hayi ni mi dyini brahmin
1: hlayiseka mngani wa mina xikwembu xa ku hlayisa mfana wa mina
0: hayi swi vitani brahmin a xi ta ni hlayisa nan'wina xikwembu xi ni hlayiseli n'wena
1: dange tose
0: alright hi sweswo okay mingiseri le ku fambe ka awara nkanka awulela ni fanekele ni nyeta kahle fele u sungula ka leti nga ta bangu kusukela sweswi until 5-2-10 ta ni byela swaku risimu leri bangu ri fambaku mahlweni herini hallo
2: Ripeti ma thosi mihashi.
0: E perisa nguna mana mina ka bungeni mipukile.
2: Hayi na pfuke swinene.
0: Na mi.
2: La uli hina eri.
0: Zidomile swi.
2: Misava le.
0: Jikelele.
2: Danko.
0: Danko. Ora si bilwe na xigandlo sweswo mix 0 chin surf FM sa kumbe hashin kona la ka wireless grand form 30 minute ingene kahle mfeleke eka hour le yanka. Lesh mina una hlangana la kushona ka lona ngono ko mixeri. Ko evunanga monte ka lavanta teka kahle perile.
3: Ndzimbene na.
0: Pfukile.
3: Mabo laka sumla support la.
0: Laka support.
3: Ache a hlongwana.
0: Mm.
3: Are loko sekunde una sa tena nwana. Tsako. O tadla wa mentene.
0: Yeah.
3: La shwa.
0: Hi God.
3: Tleleke ma.
0: Au tleleke ma God and kesa wings ri bzanwe.
3: Ah wo kumanya na switiano titola ri tiale.
0: Mazwona.
3: Yes yes.
0: All right. Monte ka lava haters ku lavari.
4: Ah hey min seri wa mina hina hi mixela hi kona ka nkoma ko teka trengwe ku tala ngopfu a gasa.
0: Right, inkandiso wa ritona kambe.
5: Ah hey mathons hina n'wina hina n'wina hi le ku mi yingiseleni. Matati le ku beni ta ba ta mbeya ta faya. Hi mi yingisela ku antswa hi rila ka xihosani la. Kokwani wa xingwavila hi mina nkomu.
0: Nkomu xandla hi tlhelaka xin'wana kandziso.
6: Ndzi vona ku ti mathons u bva pa malunga sunset vila ri rote. Ichili zima makhesa ndi khombe ya kira mtoto ai chongoleni
0: la. Iso ilaba.
5: Ai chongoleni. Ah makumbile. Ah woni kudzela nwana nga le kundleni ka swona. Hi le ya ntiba shi. Eka la kwala ka sinyela. Fanya hallo. Hello. Ah, mativa yini? Sisa kunwana hisa kunwana.
0: Yeah.
5: Ah, no i endla swona nwana nga hi ku yingisa until is it chaise at 10 o'clock.
0: Alright.
5: Now ri ka mapuwe
0: hi sekela. Yes, vanwa ku vanwe big zero.
4: Ku kwa nwa dyo nona rani am longweni.
0: Yeah. Zero FM kala ngono ko i diva kha ku fikela kahle fele gaming ya triple double. Hey, va kona vanhu kuma kahle fele ke xikondo.

0: xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe u nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Buru ngofambu kaka ya barikona
2: Bapuna ike kususa sinyama Kutungula bani bohlongorisa ya moya Kutungula munu uhlangana nhloko Kususa mwayo tleru wa wanuna kumbe Wasat nevisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kubia minti Kutungula mwayo lowe kusupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kasona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwasifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya kuambana na kasona kutsungula milengo loko hi vava na ku pfimba ti-cancer tele ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hena ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka eGiyani. Malamlele, Bushback Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

bihambana namuhla vele risimura kahle ha what's up mina bihambana namuhla ku hi khona u busy mana ku chata chata u busy ku chata no vanwana vana ndi va chata swa marhandzu hi phone leya mina ku dura ni nga n'wi xavela wa ti vona ei phone leya dura leyi ni tekele nsati vhele hi ndlela yeleyo yo Alright, hi hlokomhaka yi ko vhele leyi lava ku ri no yi va karhi hi bula hi yoho ni nga tshama ku lunga vhele ku halanga na mi vona hi the village man na mi vona ni ri hlokomhaka yi tshame kahle hi ndlela leyi ni ri

0: 0605829942 hi to ku n'wina mi swi tiva njhani kumbexana mi swi vonisa ku yini n'wina ma swi vona vhele ku lava ka n'wihi va le ku tweni kahle vhele lava nga koho loko ku ri ku va ma swi vona mi swi vonisa ku yini vhele mi swi vona njhani hi loko va swi endlisa ku yini kwahala ka n'wina the flesh man, Mfukile.
1: Ah, you got him on my dad, you got him. Go one way, madam.
0: Never forget. I
1: got this man, I got this man.
0: Mm-hmm. So, if you're learning me, not going away. Manu va vaka nwe kuna namudla hayi khona vele ku tweni kahle loko mukhamu khamu ro mi swi vona njhani
1: futhi a ni ri swi munhu ni swi ni mi tivaka vhele ku ri lweyi loko se ni sungule timhaka leta ku khamu ro a behavior ye i suka i ri njhani wa yi vona
0: yi va yi ri njhani
1: ni nge hlayi
0: yi va yi ri njhani kahle kahle no vula ku mi swi vona vona xinjhani kahle kahle ku hayi kona heyi mama ntsako namuntlha yiwu i nga ri va dya joy
1: u ta mbona hi ku rilela a tlhela ti khulum
0: hi ku rilela hi ku rila
1: marilele laha ku ri wa swi vona ku ri swa tikomba ri emulweni u khomeke kahle kahle kahle u khomeke kahle wa mbona ku ri a tlhela a tikhulumela ri a baby u ni khome kahle u ni khome kahle
0: babyukhome
1: kahle nkofu
0: va tlhela va swi vulavulela
1: va tlhela va swi vulavula ri ni khome kahle a ni ri na mina vutisa phena ri kasi he mani
0: ma vutisa
1: loko ni nga endli swona
0: ma vutisa
1: ni ri mani kasi yingisa
0: ma vutisa
1: loko ni nga endli DJ a ku ni heta
0: se mi ri mi vutisisa ku yini vhele
1: ni ri namuntlha mara mi khomeke njhani mara loko ni nga endli swona mara ma kota ku swi ku tivulela munhu u twa kahle ra wu tukati se va ni byela ku ri mi ni khome kahle baba muroho lowu huga kahle
0: selowuni
1: xotisaku kona
0: mi swi vutisisa ku yini n'wini mi vutisa loko yi chayini kumbe njhani
1: a ni vutisi chayini vutisani ri kokwale ku kheni ka muroho ku ri mani xana mi swi twa njhani na loko ni ra yena a ri u ta kahle ni vutisa xo u ta kahle vona loko ku hi laha u ni endlekaka ku ri ni va happy ku hi sweswo
0: yani hayi na mito okay n'wi ma vutisa n'wina loko se loko swi nga fambi kahle mi swi vonisa ku yini
1: loko swi nga fambi kahle sometimes va mani a va koti a ni ri ku pretenda kahle kahle a ni ri sometimes u kuma ku ri u kuma ku ri ke le kheni ka muroho loko ri le kheni ka muroho so ku na nga ku na lami nga dlulisananga kahle nyana 3 days back mi kwatisana nili nyana mara wa mbona ku ri loyi loko se a ni ri ku na van'wana loko hambi a nga ri right mara loko u fika timhakeni ta ku kha muroho a nga kwati wa ku nyika muroho loyi wa yena ku ri u huka mara wa mbona ku ri loyi yena a nga tsakanga a nga kahle mara a karhi lowu kha muroho kuse 3 day a yi kona
0: a ni ku na leswiya swa ku mi kuma ku yena hi yexe siku rero swi koho leswi nga khunguvanyisa mara mi kuma ku loko se ku fika ka timhaka ta ku kha muroho hi la se hi ya smayila koho ni la ku tiva ku n'wina loko swi nga fambi kahle va kota ku va mi byela ku kumbexani mi swi vona njhani kumbe what me la la week me vandla vandla njani loko kube hiku nwe a swile ku fambeni kahle la sigrero and masuka ma fun vele
1: eh masuka ma fun eh loko swinga famba kahle bangi chabi ku bola ku ri a swambi kahle mara since whatever me we yisteva hi ani si hlangana na wona mara twa ku fanela la ku swi fika kwalaho ku ri swi va ni byela va ri hayi kwana lawa a wu fambisanga kahle hinkwako laha ni nga swona ni khamro u ni byela ku ri hayi baba hayi laha ka swo ka so hayi a wu ni dlulisa kahle swi lava swi ri kahle
0: o a mi se tshama mi pushiwa mi sukumetiwa vhele n'wi
1: e va se ni byela ku ri miro a mi khwanga kahle namuntlha hayi va tshama ni byela ku ri hayi muuke kahle
0: ni vula
1: ku ri muuke kahle u tlhemi va
0: ni vula ku a ve se na tshami pusha n'wina xana ke
1: One push and jar, DJ.
0: And mom, come on, young guys, I'm in the beton.
1: Hey,
0: if I'm sitting better,
1: I can speak a colad, madam.
0: Oh, I've said, can I
1: speak a colad? I have to speak a colad.
0: Oh, okay. So we can have to move from back at the song way.
1: A meshame shomba kahle a shomba kahle.
0: Yeah. Se a thelele ni ka nwimi ku mavutisa. Ni bavutisa ni hito ku mimi mvutisa ku yini hola ku to nwimi vutisa njani. Ani miri mvutisa mahari ku ala ngadini.
1: Ey, mvutisa ya ri ku kwala ku remain ka nsi.
0: Ey,
1: a xana mama Ashana mama nje baby u shitwa njani ni kha kahle muri wo luma ri kahle kahle u swi lava tana nje mara vele vele a hlaya ri ya vona loko ta so hi side clear ni swi twa kahle okay ye mani ta hi side clear ni am rolo no tsema hi side clear u ta kota ku ri ya vutisa lori le henhla because I love ku endla swilo swa Robert as mama. Ba hi chukumeta le loko inga vutisi. I love ku pushiwa loko bese ba hi pusha. Ah swi ra swi fambeka. Swi la vutisa nkarhi le ka muri mu kha muro ku ri hey man. A xa nuka kahle muro lo na. Eh mara loko ni nga vutisi.
0: Swi kahle swa ku mize mu vutisa kumbe mu fanele mi swi.
1: A ni ri swi lava u swi vona ku ri yena loko u swi vona ka rivutisa ku ri na ye kaxana ya fambisana na me na wewe make na hi le ku fambisaneni na ku ri loko mi nga ri le ku fambisaneni mi ta kota ku ri mi bula u endla leswi u lava ku loko u khamura u endla swona
0: alright mona vuya mo ni nghena la ka panel ni twa ku ri ni ta vuya ka n'wi ta vu hetisa ku mi ta ni byela ku mi swi vutisisa ku yini n'wina u panel o dia sese se nwa khalanga mfukini
2: ile njani
0: efukini kubava ka nwina namuntlha hayi khona swile ku vafambeleni kahle mi swi vonisa ku yini mvula loko se mi khamro
2: loko ni khini ntlhayi but
0: loko ku kha ku khuwa miroho then mi va vonisa ku yini bava ka n'wana ku hayikho lava nga ku namuntlha va twa kahle
2: a swa vonaka ku namuntlha hayi swa tsakile
0: mi swi vona njhani ntsako wolowo mi wu vonisa ku yini n'wi hi loko va swi ndlisa ku yini
2: vo mitirho
0: mi vona hi mitirho njhani
2: kahle mitirho ya kona hayi va yi right
0: loko ani se mi twisisa kahle mi ni byeleni kahle straight ku n'wina mi va vona hi loko vandla so kumbe va swi endlisa ku yini byelani mina
2: ni vondla ku swa vonaka loko munhu a ri a swi ri kahle loko a tsakile
0: a ni van'wani lava va vulini va ku voho lava ka voho loko va kha va twa kahle va swi vona ku hikuva veri va swi cemela hambiva ku cemiwa ku yini kwalaha se mara n'wina mi swi vonisa ku yini swa n'wina Hi loko va swi endlisa ku yini ka n'wina?
2: Oho, tsakini mi swi vona ku hayi va right.
0: Okay, se loko swi nga ri kahle mi swi endlisa ku yini n'wina mi swi vona njhani? All right. Hey, ndlela yaleyo hei hayi khona sesi ngo khalanga na vo va chava ku khuluma sister wa mi chava ku vulavula na swi le kwini na mi kusukela ri mi chava ku vulavula n'we all right na mi vutisa ni ri n'wina loko a ri n'wina mititana swi ti komba njhani kahle-kahle mi swi vona xikandzeni mi swi vona njhani va endla njhani ku na swin'wana va swi endlaku kumbexani swi endlisa ku yini byalani hina mi nga ze mi chava nchumu
2: na swi vona xikandzeni boni
0: xikandzeni njhani na
2: va va tsakini
0: o swa ti komba la xikandzeni ku va tsakile lava mi swi vona loko va ri ku kheni ka muroho kumbe mi swi vona loko yi chayini o n'wina a mi endli swilo leswiwa swi van'wana va endlaka swona swo tsipa n'we ma tsipunula vhele mi honoka hey, Ivan. Me go nwi. Okay. Logo se logo swi nga fambi kahle ke. Ko ho, me swi endlisa ku yini? Mi mavula ku hayi kho a mlo ben ka tona. Kumbe mina mbam va khomeketa hi nwexe.
2: Kahle.
0: Mavula na mi swi endlisa ku yini kumbe mo namba mi loko va nga ndli swona
2: mavula boti loko va nga ndli swona
0: mavula mi swi vutisa ku yini
2: va byeriwa loko va nga ndli swona va byeriwa
0: mi ri yini
2: loko hayi namuntlha swona leswi
0: se loko va ku muzi swa fana swa masiku mi endlisa ku yini mo endli n'wexe leswi swa ku homo kha hi n'wexe miroho leyi kumbe
2: va va za va ndla swona
0: a mi yimeli vona va ndla hi voxe
2: ni ngo vo va ta za va endla swona vo hi voxe
0: o n'wina mi ngheni vona va fanele va kaka va ri voxe vhele hi vona khani a mi pfunani hi vanhu vanhu va ta dlawana va ri voxe musi va ta swi kota ngati kusuka kwele makumu va fika makumu va ri one
2: leti va ta swi kota
0: ivi n'wimi ku yini loko va ku va ta swi kota
2: loko swi kote
0: se n'wami vulangu mi ta swi kota n'wina mi vulangu mi ta swi kota
2: na mente ta swi kota
0: ahiye na n'wi fanele mi chova ngolova
2: a chova
0: se loko swi nga fambi kahle n'we ma vamukela vhele mi va komba ku hayi ko i zito zi hamba so
2: impela
0: se n'wihimi swi endlisa ku yini ke loko ku ve hi ku n'wihimi twa kahle o mi ri a
2: vana va boti mi ri
0: risisa ane hi la ku tiva ku n'wihi mi swi endlisa ku yini n'wihi loko n'wihi mi kha mi twa kahle Beniel Beniel kunjani Oh, madod. Daniel, 060-875-942 ni toko ngwena. Miss Wonsa kuyin. Ka, toko magale black ayona. Lako tiba kase kase. Loko, mita su wono kwa ikona. Manu waka ngwena kumichane. Papa waka ngwe. Batwa kase. Loko, basu nili sa kuyin. Basu nili sa kuyin kase kase. La ku tiva sweswo ka nhlokomhaka siku ra namuntlha Peniele loko ku ri ku wa ni twa a hi bule ndoda a hi bule loko ku ri ku le ku ni twini loko ku ri ku wa ha ri ku patrolini wa vula ku ni le ku patrolini okay the village man mi pfukile vhele ma ri right
1: na ri right mada
0: a wu ta sister lava chava ku vulavula timhaka ta vona na va vutisa ku kahle kahle n'wina mi swi twisa ku yini loko mi twa kahle mi endlisa ku yini va fa chava
1: maybe vana va mbhana leyi kokwalaha mbedweni va nga tlela kona swi va chava ku vula
0: swizo swi chavisa
1: loko swi va swi twa kahle
0: loko va ri koho swi chavisa ni a ni swa vulavuliwa hi vana va va swi endla swi leswi va swi vulavula
1: Eya futhi akufana vhela kwa ni nge swikoti ku swikhuluma. Yema ni swi endla i camera lo hi bona ku lo se le kukeni. Ku swi endliswa ku yini.
0: Se n'wina ma swi bongela vhela.
1: Sa.
0: Ni vula loko n'wi kha mi twa kahle se mi Mi huma huma xinjani kwala?
1: Swo xa ntolovelo vhela ni ri
0: swa ntolovelo ka swi swi swa ntolovelo hi leswa muxaka munhu
1: a ni ri vhele swa ku ri a ni loko karhi u kha muroho ka munhu yelweyo a wu cincacinci u kha ka munhu wun'we se that's why ri swona swa ntolovelo ku ri karhi leni kha muroho kokwala a ku na ma-changes a ku na leswi ni ta ku ni la ku ta poka ni ku yini ni ku yo mani e-e a nga ri ni kha muroho hayi u swi wa ni tiva na hi makhulu ku ri edway u react-aku so ku ri swi ni twa kahle wa ni tiva wa ni vona ku ri ni endlisa leswi
0: n'wina mi endlisa ku yini n'wina
1: mi na ku swi tiva hinkwaswo
0: Isso ele lini.
1: DJ.
0: Isso.
1: Ah, today one that.
0: Ela gotiva sono, ela vanwana va bana swi sobo va swendla ku vanwana mara swinwana sobo, ane swi leswa va swendla ku fana na khoku ku twa kahle loko akufana. A hi sono.
1: Amen loko ne loko ri ka lo camera wa wona ha ku ri se ni twe kahle wo ni vona hi ku hleka ni chika ni etlela mbedweni
0: mi ta yini mi hleka
1: no hleka
0: ivi mi huma nghadini mi titlelela mo hleka n'wi ivi se mi huma xirhapeni ivi mi tlela vhela
1: ni huma hi ku hleka siku ra ya ni twa kahle u ta ni tiva hi ku hleka
0: se hi vona mi hleka kanjhani
1: swa kahle swa nomali je
0: hlekani ni twa kuma xihleko xa kona
1: hayi DJ
0: loko tiva xihleko lexi n'wi mi xi tirhisaka loko se hambi mi xihleka ma ha ri busy kumbe mi hleka loko se yi chayini a ni swi tivi
1: A no hleka kahle.
0: Se onwe mihleka kahle mi bisa sweswi simi ichaya
1: eh ane ri baseni heta sinohleka
0: mi mihleka njani
1: Utwini
0: eh ane mtwang kahle na
1: Nere nhleka. Eh. Ndawu nhlekisa show xa nere.
0: Oh, mihlekisa sweswo.
1: Nhlekisa show.
0: Ane mfanele mihleka ku fanele ku ane swi fanele swi hambana phela swi leswi swi hi ndlela yin'wana. Swi fanele swi vona ku hambana nyana.
1: Eh, ane ri sweswo ane khuri ka muroho se loko ni hleka ni nge hleki kahle ni jeta loko ni ri le henhla ni ka
0: muroho. O mara hi ku ma swi tiva n'we hi ku mi swi bisa ku yini a mi fanele mi swi tiva ni a mi fanele mi endla.
1: Mara ni ku endlelini ni ri ni hleka njhani.
0: Sweswo.
1: Ey.
0: Ho, madoda. Ani mfanele mi hleka leswiya swa romantic nyana.
1: Se leswi a swi na vuromantic exikarhini.
0: ku fanele ku vona xihleko xa kona. A ni xihleko xa le kamareni. Fanele ku vona xihleko xa le kamareni. Hayi leswiya swa ku munhu u ta hleka lero ku ze ku. Ku vonaka na matini lamaya makulu lamayani swi loko kwalano ku nga ri ku a ku nga ri busy a un'wana wa vona va ku xanisekile
1: hawa swi va nga le ku xanisekile kusuka a twa ku u nandzika ku ri u swi kuma kahle u reply-a ku ri u suka a twa ku nandzika a twa kahle ri muroho lowu a wu kaka u mi khome kahle
0: phela ku na leswi va vongo i ku pretend mi kuma ku munhu yaloye a nga ze a ri ku tweni ka nchumu total wo ti pretendela ku arezi yi ta kota ku huma mali
1: wa ku pretenda na mitiva mi ya ku ri wale loku pretendela
0: endlisa ku yini loku pretenda
1: loku pretenda ku ri u nga si va na 10 minutes u come raw ye se u ku komba ku ri ye hi loku tekela ku nandzika ku ndlhula wena
0: se loko kuve hi ku mi pelayile ku tweni ka swoho
1: swi nge endleki DJ sweswo
0: phelaani
1: nge pfuki swi endleki
0: a ni vanhu lava wena vana va fani phela
1: mara swi nge endleki swi lava a twa ku nandzika loko se ni heta swin'wana swa ma 20 minutes ale
0: because
1: a lata ri exact ku ri hae Ya 20 minutes leswi landza 30.
0: Mi nga fika kwalani n'we.
1: Kahle.
0: Serious?
1: Eh.
0: Yevan. 20 minutes mi nga yi fikisa n'we.
1: Swa fika kahle.
0: Eh.
1: A ni ri munhu loyi wa wena a wo lombiwa.
0: Eh, hayi a mi lombiwangi n'we.
1: Ena a nga la a jaye ku kona u na web swi ku hinkwa
0: oh 20 minutes mi vula ku mi va mi ri swin'we kwala ndlwini unlock tshama loko 20 minutes ma ha ri ku kheni ka muroho
1: vhele wa yi teka 20 minutes swa ri le ku kheni ka muroho
0: mi nga yi heta ni vula n'we mi nga yi minya yale 20
1: futhi sometimes yitsona
0: sometimes yi tele ngopfu kwala ka ma 5 kumbexana ku ya ka vo 3 minutes
1: a yi talanga yitsongo
0: yitsongo hi ku ya hi leswi mi swi lavisaka swiswo kumbe leswi mi nga xiswo
1: i the way i nga swiswo
0: right Montela ilayila no kubona ba swi vonisa ku yini kumbe xani vo va swi ndlisa ku yini ilayila yi minjhani
1: Hai pfukile mjana.
0: Eh, pfukile. Mingo ngena xihleko, hi xo lexi mi xibaku loko ku ri busy vhele.
1: Hai xihleko lexi.
0: Eh, hi xo lexi mi xibaku loko se mi fambi twa kahle.
1: Hai loko se ku ri busy mativalana a ku na xihleko ku na chomu ku na serious yin'we ku ku ba ngopfu. Mara twenda ni. Ei, ai ti suka hle mahlweni ka xitulu. Aya ha fiki mara fa.
0: Ama fiki. Ama fiki vele.
1: If 5 minutes ya liyani ntsoko ni vani endle ti rhonwanyana u nga hinda wa 40 minutes hi 5 minutes liya.
0: Mla mla mara 5 yo my figures are very you figure chap chap 5.
1: Ai 5 kahle kahle loko ni yibona hinga ku ya fika hinga ku ya fika vo ma 6 5.
0: And then and then
1: why bu bula so
0: and then I'm sure na ngwe miri hey hinga fa yi fika kumbe. Eh ami sho kahle mu.
1: Ani sho kahle mara ene mativa mhaka le nta sungula ku i notice kahle kahle kusukela vo mntuku ku hawo. Kahle kahle mhonu ku ene nhla hinga ku anleka phone ni sungula kahle ni vona ku endleka yini.
0: Vana ni mkha mtlanga yena ri siminyana ni ete ta hola nyana te ti ami ani ma stoka ri simu ta tala ti tlanga ti 5 minutes ti 4 minutes. Sim ta kota ku estimate ku eh ya sweswi ku hele ti simu ta ti nharu. Sweswi ku hele tisimu timbirhi masvo
1: ene ku lava munhu a ba risimu ra na risimu ra Thomas Chauke ri nga va ma 6 minutes
0: si. Okay jalan mina ku ri i lava ka n'wina ve le ku tweni kahle mi swi vona njhani n'wina.
1: Hayi kwala no ku sevele mtweni kahle hayi
0: mi vona hi matihlo kumbe mi vona yini kumbe vo mi bukutela.
1: Laha ni ku sevele ku tweka kahle laha mo vona hi ku lumiwa ngopfu ku hayi laha sevele ku tweka kahle mhani la.
0: Ku lumiwa?
1: Ani ma swi twisa. Ani DJ masitwisa loko ma ha sungula ku khamiroho ku na ku lumana leyi ku ya ka ku ma n'wi vona munhu loyi wa kahle kahle ku a nge se a yi se hisa njhini loko se va le ku va ri ku tweka kahle wa swi twa ku hayi lumana leriwani a ka ha ri rona kahle.
0: O n'wi mi swi vona hi ku lumiwa.
1: Ya.
0: Se loko vo ka va nga mi lumisi ku lela swi vula ku a va le ku tweni kahle.
1: Hayi loko yi nga lumi na swi vona ku mina ku na laha ni nga jila kona no ene ni nge tleli kahle siku rero loko ni nga lumiwangi swa mapela u ta swi twa ku lani a ni swi endlisangi so a ni wu endla kahle ntirho wa mina namuntlha.
0: So mi ta fostela ku ze mi va right vhele.
1: Ta fostela ku na yona yi ze yi ni luma ni ta kota ku swi vona ku ya. Se fikini la lava kona.
0: Se n'wina ke loko mi twa kahle mi swi endlisa ku yini?
1: Eyi
0: kumbe mi ti tivi kumbe n'wi hambi ti tivi u koti va hosi. Kumbe hi hosi yi ta swi vona vhele.
1: A loko se mini twa kahle hayi mo twa kwenana ku halanga hayi
0: n'we ma swi vulavulela n'we.
1: Hayi a swi vulavuleliwi swa miyeleliwa leswiya swi ku u fanekele kahle kahle power leyi fanekele yi huma ka vona loko va swi vulavulela.
0: A ni ku na language ya koho.
1: A ni ba ku fana ximhumhumu mi no hwi.
0: Yeban. Engaku moyi va swiso.
3: A ni swi lava ku ndliwa hi nga ku i khale hi swi tiva kasi hayi i timhaka ta sweswi a ni phela vanhu lava swi lava bayizisiwa loko mo ba kukhe miyimbelela ni va ta ku ha leyi hi nga ku yi tikomba hi nga ku a yi tivi nchumu leyi
0: ni vula ku mara a mi n'wi themendeli nyana
3: ni mi ku hoye mfa hawu wa ku themendela u nchumu
0: mara hayi vo va kha va mi themendela
3: vo hi bayizisa na vona hi loko swo khala mara va tele ku themendela u nchumu ku fanele ku ku hwihi va timbiyela ti ku hwihi ku ko takala ku phuphu kunela phuphu
0: arezi mina mfanele mi ndla timhaka teta ta ku ma n'wi themendela munhu ku na ye a kota ku kuma matimba ni ivi swi vulavulela ka
3: ivi loko vona va nga swi vulavuleli ku vulavulela mina kona va ku hwi
0: a swi nga endleki va nga khuluki va ta hlavela swi kona sweswo
3: Meltan.
0: Ah, sure. Okay, loco. Loco heta ku loko show i chaisa hi trailer. Mo swi ringeta mu ta swi vona. Ane va kokola.
3: Yeah. Va kokola.
0: Bakwi, aba comfort.
3: Va kona ku va kona laha mara mina a ni kona straight ni ta va vona nampundzu
0: a ni ku miri va koho kwalaha mi nga koho ni ku hayi kho va a va hlamuli
3: hayi ni le xikoropeni vona a va kuma nampundzu leyi ni la fika ni ndla hi nga ku
0: se mara
3: twisisa musi
0: se va swi vohonoka kumbe va swi tsipela lava ka n'wina
3: hayi ku mista lungu vanhu ni va ni time gezi a ni koti ku vona nchumu mina
0: ayiayiayi mi tima
3: ni tima na gezi
0: problem mi tima gezi
3: ni tima gezi ku fanekele ku va na xinyama ni
0: why swa le xinyameni Why mfanele mi tima gezi?
3: Aswa swona loko mi ba munhu loko mi ba munhu mi khe mi nga n'wi voni ha mi n'wi ba kahle ngopfu
0: no na ni mfanele mi vonana mi tivana phela ha a wu swi tivi ku kwala wa ha ri na munhu kumbe na yini se hi fanele ku langutisa straight phela swi swa vusiku swa hlupha Hey Arez na vuya ka nwini munthu mana VMN la ku vona va swendlisa ku yini kumbe va switivisa ku yini kumbe va switwisa ku yini kumbe va swi vonisa ku yini vona hey VM minjani
3: ya
4: vukona njani DJ
0: vukile hayi na mito hi pfukile hi nga vona ni lava ku tiva n'wina ni ku n'wina mhani va ka n'wina
4: mani na ex network maybe network ma
0: mani twa leswi All right, ke. Hey. Yeah. EVM, so smi right. Oh. Va fukin madatle ba bu. The village man, ayi mahle.
1: Ayi shes.
0: Ngwe mer mohleka vele.
1: Hayi tleka yena wa bona le ene swi ma kahle ntsaki
0: mi bashikiyani vele
1: xi bashikiya xi bavamela xiloka xa vutlwi ka loko xa xiloka a xa ha fambafambe ngopfu xa xilokeni ya se So swi twa hinkwaswo leswiyo hawu matitla sungula na ku change kwala.
0: Mina xana ni lava ku tiva xona, ni lava ku tiva ku va va va tsipini kumbe va va honokile va munongto street va ku hawu xembe ya ngwana n'wana wa vanhu loko yingayingeni. Va swi endlisa ku yini vhele mara?
1: Ku hlaya ka yena layilayi ya ko i time malambu laya.
0: Na n'wi matima?
1: A wu nge mi buki straight.
0: Njhani micha wa yini? A ni nsati wa n'wina na?
1: I nsati wa yini mara swi lava va xinyamina ni swi landzela nkwaxinyamina.
0: A xinyamini?
1: Swi kahle ngopfu. Swi kahle ngopfu because u nge lwi. U nge yi ku lweni
0: mi lwa njhani nyimpi ya le xinyamini n'we?
1: Hayi kahle ngopfu nyimpi ya le xinyamini.
0: Mi swi tivisa ku yini?
1: Ku na laha swi lava mi jeketelaka.
0: Ahi, a ni hinkwaswo swa ndleka loko na hambi ku ri hambi enhlekani wo swi lava ku n'we mi nge khi mi rona nhlekani vhele.
1: A swi vamisa a ni na nhlekani sometimes u kuma ni nga ri kona.
0: Ni vula ku n'wehe a hi nge mi tshika swi mi vona nkateko wolowo a mi nga khi mi rona nhlekani.
1: Na vatsongana va tlanga na nhlekani.
0: Va tlangela kwalomu va tlangela ko a na va tlangele kamarini ya n'wina ke.
1: Vatsongana hawu.
0: N'wina
1: milaawu
0: wa mina kamara ya n'wina.
1: Na kamara ya yena. Mara ku na laha se a lavaka papa a lavaka mama.
0: Hayi a va yi ku huweni. Se loko mhana voho va lava leswi va lavaka swoho va fanele va nga swi kumi mhaka ya vona.
1: A va tshane va byeliwa va ta swi kuma vusiku a xinyameni kahle.
0: Why mi rhandza swa vusiku mara?
1: Xa vusiku swi kahle a ni ri na swinyonyana hinkwaswo swi teku na timovha ta ha famba na tihomu a ta ha ri ti ehlela ku ri hi ta tihuku ti ehlela a ku na sawunti yena loyi twaku ntsena ko twakala je wena hi ntsena u tlhe u pfulela na music nyana katsongo ko kwala u banyana katsongo music leyi ku ri swi kota ku twakala vanhu va ri hayi u ti bela solo session ya yehe ya ku nandzika laha hi katso hayi ku busy wa twa hi tinkarhi hwi a ya ha twakali solo session
0: yi va mi yo tima
1: aniyo game fa yi hela swo wa yi tima phela solo session
0: wa yi mi tima
1: a ni ri game leswi ka se helini
0: no a ni mi fanele mi tshika yi tlangisa sweswiyani ku kota ku a tlhela recharge futhi kasi loko mi tlanga game yin'we hina va yi chayela makumu
1: a ni loyi swi yi cinelela hansi ngopfu ku ri a ya ha twakali vhele se loko yi vuye u pfulela volomu a wa ha sungule hansi u press
0: ya ne se ivi n'wina mi kha mi bongabonga kwalaha mi byelani mina loko se mi lava ku sungula mi swi endlisa ku yini n'wina
1: a ni mi byela straight ma la ku kha mi roho phela sweswi se loko ni mi byela ni wo sungula hlekelela katsonga riurini
0: ma vulavula
1: urini na
0: ku tirha no ku vulavula kumbe hi leswi swa ku munhu o yisa voko o tlhandleka voko kumbe a tlhandleka nenge phe ku na leswi swa ku munhu a tlhandleka nenge
1: abe no mi byela sweswi ma sweswi ni lava ku kha mi roho a ni vhele sweswo swi ta hi ndzhaku
0: hi swihi swi ta ku ndzhaku
1: swa ku manenge swa ku khandzisa manenge ha swi ta hi ndzhaku na mavoko swi ta hi ndzhaku u swi lava mi byela mi vuka la xikandzeni u ri maphela se ni lava ku
0: mi ta mi vuka njhani xikandzeni mi vuka njhani mi timela yini
1: mara nere ai go like le la lo go itimile pela a fastera re kona re fastera khanye sanyana ka tsoa a le handle kuma ra la handle nyana kwa khanye
0: se o me pela fastera
1: mara lo go light ni timi ambe na lo go light ni timi na pela a go bo sinyama sinyama le swi
0: o me pela fastera ngwe
1: se a le kuna fastera e kuna fastera kuna kharte se at least a le handle kuma go sometimes kuna ngwedi ya kota ku khanyisa kokwala maravela phe eh mara ko ke sinyama akufanele loko ku kai eh se na mbuka on bona lo mbuke
0: se mi va mkhami
1: mi va se na come raw
0: se mi va come bombisela hina ala handle loko mpfulanyana faster
1: ah I'm full faster
0: se mi ta swi tsa ku yi ane ni twa nwina sweswi
1: eh
0: ane ni twa nwina sweswi wa
1: Eh, I didn't remember going to my lamp.
0: I'm
1: used to the Lunushichaka song.
0: The Penta Haradin.
1: So I'll hand the Kubako Kai and full Haradin, Kubako Kai.
0: I need to land Haradin as on.
1: Sure.
0: About a pile in any Kanya landing as well. No, because I'm Fanuku Kanya Yana. You find a walk paint Louis.
1: Eh bara ba hamba na mama ma harte la lanjani.
0: O ra nwana ra vonkela.
1: Ar vonkela.
0: Su
1: le ramere ndlela inwanyani loko se na come raw. Landleni ni change swilo hinkwaso na ma harte ni kuri ni ba ma disco lat mwani anzima la la kuri dark blue blue.
0: Se ra swi hono ro gara deni ku la se ku la come raw.
1: No change, I'm in charge of the come row, but this collector here, yeah, team. Eh, the Hambarta, the match and Anna Hardy.
0: You want? She found better than Mahara Dennis or come row. Eh?
1: I know this collector,
0: eh?
1: Eh? If you have any change of heart, then you can disconnect. I'm not disconnecting. I'm not disconnecting. I'm not connecting. I'm not really. Say, look, when you connect this correctly, you have a current change and I know heart. Say, so good. I don't feel enough. Steve, I go, I love to make this collector. Yeah, man. I heart then level are lavically. I'm lavically heart then. Lavically. Which hell? I have to loop. Oh, I'm going to lie. Who cares for
0: that? Sir, I'm going to have a dinner or a soup. Good sauce. No, I'm going to
1: meet.
0: Hi, Ariz. I'm going to meet under the sushi. I'm a fell.
1: Ah, that's the other thing. I'm going to say that.
0: Mara mikhamu nga swi mi nga ri xoku se munhu loyi wa ha ri munhu kumbe se u hundzuke xilo a ni phela swi lava ku malayitini ma famba mi va na swilo
1: hayi do a ni wa mi tiva munhu loyi u tshama na yehe vhela ku na ku ri njhani u ta hundzuka va yini
0: loko ku ve hi ku kwalaya xinyamini he hundzuke dilo a mi swi voni n'wina mi timilayiti
1: utatla undoka futhi atshintsha abade we hasi so
0: mara nwana mtawe mkhamiri business deal
1: I'm the change DJ I'm the change ta change sa hi
0: van mara swi swa vona hi
1: I know, right. Hello, Cat. I'm not so nice. Cat and Wolf.
0: All right. And I meet us name. All right.
1: I'm sure.
0: Ah, no, look, Tangayana Simiana. You know, Yana Martiniana, that's a way I must be.
1: Akunantu
0: ya nakutsanganya na risimunyana ranwa kusuka ka kalo jaro wani hisa wati kwanir aguma lambira masange yavo right makumembere nungwa tibina sevele kongo makase ka orlea yambire nungwa no kara shitsu sevele tsimra kahle kusa gankulu wa munhu hi sawatiko unstoppable ntoni ntoni bakuri n'wana mani yane malambile masenge ya mina.

mina te yung vele sena ku bile worle ya mbiri ora ku hetsela hetsela tsetsela ka nongono ko lo watch ntshusha vele ndlela le mix romela e life amba ka swingwe ta amba na kahle ka worle ya naru nje namba so ka hlawa mix romela hit claim lo wa DJ.